0: FM.
1: Si Joel, dili ko katarong tulog, ila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Huwag ako nang giinom matag-adlaw. Tibo Jod, ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Grace, sa una ako sugay kuminom og kape, 3 to 4 cups a day. Ang todsan, tukar na ang akong asin, ugasukasukan ako, o gapalpitit na ang akong dugan. So akong giundangan ng pag-inom sa akong kape. Huwag nangita akong kape nga herbal, huwag akong isulayan sa pag-inom.

0: Coffee Mix.
1: Santo Blas Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santo Blas Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad na nagamit ko ani nga product ang akong immune system ni Ligon. Para di magmantaron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga nagamit ko ani, akong immune system di kusog, dili ko dali ma-stress. Di mag dili na kuan akong uli maglabat kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Hoy, buwang, kanong kalangoy langoy ka mali ni Karsada?
4: Ay, kibaw mo buwang, kung di ko malumusan niya kay Karsada, niwa ni tubig.
3: Barong niya, nag-trappy ni Karsada, oh. Noon sa baga, hindi akong batuta. Gamiton mo ni mo, kunig buksay. Maapsan na ganyan ka karon, lumusan na ganyan ka.
4: Nge!
3: Ayaw!
5: Exciting!
6: Balanced diet?
7: Check.
6: Regular exercise?
7: Check.
6: Vision X Plus?
7: Check.
6: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod diil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
9: Mapalit na sa mga butika.
10: Mga katropa, exa!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu, Filipina Standard Time, alas 11.13 na sa Kabuntagol na. Atong time check at rapang dyan lay atong kyanato sa Sanfona Plus Coffee Mix. Mga katropa, Sanfona Plus Coffee Mix, kini ang kape. Nga alang sa tanan nga henerasyon katropang
2: dyan. Kana,
1: tanan nga tao nga buot mo higop o kape.
2: Nga naman, sa mga tagaog pa, bata, matanda, may ngipin.
1: Tama! Mga katropa, Sanfona Plus Coffee Mix, kini ang kape nga dili makadaot sa ato ang kalawasan. Sagad sa kape, labi nagmasobraan ka, kulba-kulba ang imong
2: magpalpitate ka katropang Philip, gumikan sa caffeine. Pero kanay nga to ang kape mga katropa, walay sagol nga caffeine. Ha? So di maghilab ang imong tiyan, luwas kayong imnon. Santhon Plus Coffee Mix, makatabang pagid katropang Philip. Aron malikayan ang mga balatian. Santhon Plus Coffee Mix, kape na!
1: Gamot pa!
3: Sa modernong panahon, diin da kong hagit ang pag-ilas sa kamatuoran. Andi ay tulumanon gabugiya sa katauhan sa tinud-an nay nga panghitabo sa katilingban. Bullseye.
1: Unsa man ang inyo? Imbestigar aron mahibaw ang gyud og kinsay tinuod nga kawatan? O aron taguan ang tinuod nga responsable pagpangawkaw ining bilyones nga kwartas gobyerno tungod ining isyo sa flood control projects.
3: Bullseye! Nagkula sa eksaktong mga balita, programang Wagi Pinig, Wagi Kahadlukang Expose sa mga tiwali nga opisyal sa nasod, atong tutukan. Kay Dinhi, walay luna ang fake news, walay espasyo ang impormasyong binayran. Bullseye!
1: Kinsa may angay madubag sa netabong trahedya sa pagkalumpag sa basura sa Barangay Binaliw. Kinahan lang paladman ang imbestigasyon kapahin sa mga insidente.
3: Bullseye! Mga katropa, andia ang inyong mga anchorman. Katropang John Lay Viking o katropang Philip Teruano sa Bullseye!

0: Dignitas Libertas Data Popule Necesse Nun Esse
1: Bullseye.
0: Mamahimong waypos ang kagawasan sa pagpadayag kon ang gihatagan ni ini way pagpakabana
1: Bullseye.
0: Mga katropa nato dinhi sa sugbog sa uban pang suok sa kalibutan suok na sod ganabot dinhi atong pagsibya mga katropa all over the globe ladies and gentlemen magandang umaga po morning na Cebu
1: Bullseye.
0: Welcome sa atong pag-ubanuban nining atong tulumanon ang Bullseye nining adlaw kita karon nga Martes bisa di sinuwebe bagay katropa sa buwan sa Mayo 2026
1: Bullseye.
0: Sa gihapon kami ang inyong mga katropa sa kahanginan inyo nga mga anchorman ako di ayos katropang John Layman Chavez by King
1: Bullseye.
2: Libertas expresiones nan solom iest lukindi es sit itsam ius udinde
1: Bullseye.
2: Ang kagawasan sa pagpadayag dili ng kagawasan nga maka istorya ang kagawasan nga kini madungdan sa kinabag-an
1: Bullseye.
2: Katropa mayong buntag ganyan yung tanan yung katropa yung certified turbo user katropang Philip Serrohano
1: Bullseye
3: John Lay Viking o katropang Philip Serrohano sa Bullseye.
0: Tara kape! Kapi-kapi sa ta kapi-kapi sa ta ninyo mga katropa mo ning sugaton yun na tong adlaw katropa ka Philip o kapi-kapi.
4: Ah,
0: aga ko ang kapi katropang Philip of course kay pagwapom ni atong tirada. Di ata sa Santhone Gold Coffee Mix. Ah, nya. Tuna mo gunay sagol nga glutathione og kafe kon mga katropa collagen niya. Of course katropang ka Philip pagkapahamis wis panit. Usapin mo nang panit na.
4: No.
0: Kapingan ni.
4: No.
0: Manigingon nga hala mga pista ka dito. Higop sa diya kaya bisik mong utahan na lang karo ko sila mi. Ay, nako, good morning! Buntag katropang Philip o sa tuag kapag kaig suunan niya. Sa'yo kayong nang mata kung amigong usal, as trace ko nung siya namatay. Basa sa sato pa, grabe ka hardworking. Grabe preparasyon ba katropang ka Philip ba? Pabawal na teknik na dungan dahil mong matas katropang rap. Rami ka rap, saan mga orasan mong matarap? Alas 4 na mong matarap rap eh, humagbatap. Tapos, di naman yung may lamos, mag-wipe sa may naghang wipe sa likod. Mga alas 3 na ka matarap, alas 3 medya. Okay, alas 4 man is rap.
4: Mga...
0: Di na kayo niya, dool rin mo sa ganang ilaha. Pero ka na mga taga-dugol muna yung mga late. Kaya ko, sus, layo-layo mo gini mo ha. Pero alas 6 lang kape na ako dito. Uy, alas 6 na ako.
4: Sumpli time in na di ha. Ikaw na naman ba? Maghimo lang kag bandi clock. Kuan ba? Mas,
0: pasupan, magpansupanso kong ako. Saaw mo na ako.
4: Ikaw ko kagalingon nga mo. Ayaw siya. Buwa ka, nalate ko gamay sa ala tong pizza 15 kay... Pero suning late ha, di? Alas 6, 18 ko nabot.
0: Eh sayo gyud ko katrobang Philip kay magpalangay-langay kumayo malit man kogod ka nang maabtan ta traffic oh morning nga bisag gala suot ang programa ako gyud ako klaro mo gyud mangandam gyud ko daan kay mag-send pa biya tag mga iskandal ari sa tong group chat oh kay at least masayo pug andam ni katrobang rap morning nga alas 6 sa buntag na anak ko dili na ingon nga on top sang alas 6 mga alas 6 kape na alas 6 media. O, basta alas 6 lang yapon. Mga alas 6 midya, katropag Philip. Naan naman ta. Naukin man kayo ang kalihukan. Anyways, greetings. So, nata katropang Philip. Good morning sa mga viewers nato. Karon, Dris, naan na ba'y nag-view na to sa Facebook Live? Atong tanawan, be? Naan na ba'y nang matag sa'yo? Morning sa mga silingan ako diya sa Sitio Kalangaman.
4: Grabe, so good silingan. Good morning.
0: So good nang kalihukan sa nagsingabot ng fiesta dito sa Muaga, katropa ka Philip, karong Pizza 7. Wala pa, so good sa pangadje. Pero kanang mga kalihukan magabi ba? Pag-ulang na human ang liga dito sa Riverside at Bangna sa Mua. Pag-uma liga sa basketball, di ada po yung liga sa volleyball. O niya, nagan magkalihukan. Good morning, katropang Alex Comendador. Mga silingan ako di halutak, may buntag. Sa'yo ka ni Mata sa Alex Comendador. Si Lorna Margarita, good morning. O niya, Nabjo Topipe Labaka, good morning. Karong gabi, nag-gig mag gabi katropang Philip dito sa Hotel Elizabeth. Karong gabi, doon na sigog basket. Ayun. Kada gabi, doon na gita yung mga kalihukan. Mga manaday activities mga katropang Philip. Aron nga, di in town tam mabiyaas panahon. Karon mga matanon ron ang namamibol club kanang Rapsi. Kama na, kanang TTH katropang Philip ang duwa. Kapatan on run na, tag-disisayas ang edad ng uban. Magkagukod yapon, kung di mo sa kuingon nga guwang nag-ayusan. Magkagukod bang yapon, pero maglabig yung pamangil. Dahil di tagubihan sa duwa ka tropang Philip, kayo anak, kanang si Pangkog mapiang in town ta. Pas mo yung tanong kong anak. Mata na saan, namina oron si Sir Karen, Ronnie Karen Ture. Sir, good morning. Salamat good morning. Kayo ha, sa iyong pagpaminaw. Shout out sa among 45th reunion sa CCC/UC High School, batch 1981. Wow. Karon ko nung pizza 30 diya sa Uncle Tom's Cabin Hotel.
4: Wow.
0: Reunion,
4: that is the Pits Capital site.
0: Ako, katropang Philip, ka ng mga reunion-reunion. At hindi kayo hingapil, ba?
4: Kay, ano sa kay rason?
0: Hindi kay, pero dipindi na, ha? Pero ka ng mga reunion, tingnan, mapromaol lagi, basta reunion, di kayo hingapil, katropang Philip.
4: Pero sa high school, mapil si ka reunion high school. Na, makikrash dito sa una.
0: Crash man akong tanan, sagot. Di ako mga crash sa una, no? Bati, nakignaong.
4: Ayun, kita magkakati na.
0: Hindi, bisan pa. O naingon bito ko nga, ayaw mo padaan ng high school kayo mo. Napa mo kayo mag-glow up katong batikig na ang sona. Karoon, arang-arang ano eh. Sa magkauna, ramang ko na ipanaway. Magandang high school katropang Philip. Hindi na ko ganahan ka na mag... Samot ng pamilya, magtandi-tandi ba? Ikaw, asam ka trabaho ron. Ano? Kanang...
4: Mag-gilig ka sa garage.
0: Na, miss... Sus pa ita. Pero o ka nang yahege ka, ikaw pinangga ka dito. Pero
4: ikaw sila kong amot.
0: Ay, normal man na. Okay naman na kay banding-banding ka nang amot ka tropang Philip. Di man na ingon nga pinugsan ay. Pindi man na ni mo.
4: Kaya ikaw basag ka o kabagag na.
0: Ako, bitaw, ka nang mga reunion-reunion. Di ko nila paamuton. Saka, ala ka dyan, huwag magkikwarta.
4: Ala.
0: Dato na akong mga classmate niya. Sahay, sugo-sugoon lang kong ayos. Ako pa, ita. Ibutuna na itong radyo niya. Huwag na yung mga reunion. Samot, taga na. Samot.
4: Hindi, ala, siguro sila. Diyan. Palit ito, guys, kay mahal mag diesel.
0: Adili, sa.
4: Ito po na barong diesel o almost 3 pesos.
0: Pero dogay na ko, ako naka-appel o mga reunion katrobang Philip. Oo. Kaya sahay, na mo kayo magkita. Ganang, wow, yab ni mo sa una. Mga hinungdas awa, ikaw ay kaya
4: pinapirin.
0: Wala sa ko, wasa ko bawali ka trabang gino. Okay, sayon man ang kati nga gino ko. Waras ko yan mo yung kati noong sabta. Si Chang Sifu, may buntag niya, sir.
4: Good morning. Wako na. Nain amino na ito katropang Janly dito sa Summerville Subdivision sa Buagsong, Cordoba.
0: Oy, salamat!
4: Kanakatlaw si Fabiano Pugoy.
0: Oy, salamat kayo niya, sir. Good morning. O niya, naminaw po ron si Joven Kadungog. Pagkatagapahina Central, tumoy ko no, gikan silang Enteng Bulldog. O ni Jumiding, dagang salamat.
4: Salamat niya, Gaspar Alvarez. Good morning.
0: Oy, kung asa man is Gaspar, na uli na baka si Gaspar or Ramrog na araw matigin ni Dias Babaw, Dias Kadawan. Gaspar, may buntag na Gaspar, ha?
4: Gaspar, morning.
0: Mga sakop ni katropang June 14.
4: Wow.
0: Salamat ka ninyong tanan, ha?
4: Yeah, Gerald Fernandez, may pagpaminaw.
0: Ingon si
4: Batsan Island.
0: Ingon si Alex Comendador, napkipula na kasnaong sa imong kabatchmate. Dahil ako sa kabatchmate bitaw katropang midyara to. Ako mga kabatchmate sa dito sa amo, magkita ang gumiya. Kadadlaw kay. Mga silingan, rabia katropang Philip o niya. Wa may yung taong
4: kung nga. Nawas ito mga abroad.
0: Sa lagma, huwag na yung mga abroad. Usahay ka nang mag...
4: Ito mga naka-afaw.
0: wa koy na wala koy classmate ha nga naka-affam. Wala gyud. Na oh no, RGA idog. Karon adi naman kayo kamo min adi naman kayo kamo bisaya.
4: Kinabayaan mo talaga ang sariling dila.
0: Ay nako. Good morning,
4: Ma'am. Andres Senior Acaso, good morning.
0: Mata na po si Ma'am Lorna Margarita, subaga taga Sambag-uno, Sambag-dos. Ako ng teritoryo di ka nito, Katropang Philipses, dogayin taong gay kong puyo, di napita. Magabi, Katropang Philip, o ginay, magwandog-wandog, kudes, kahubog, kasauna. Kanito. Kanito. Pero, muamot sa dato lang, klaro, muamot. Og na ikwarta. Adi, sago, wa, sagit na mahitaw. Matay, libakon ko sa unay. Di ko malimot. Matay, libakon ko. Namta ni trabaho, di mo mubangka. Pero lahi nang, di mo bangka, lahi po itong di mo amot.
4: Di mo amot.
0: Kaya ako, di mo kong mang libre ginom. Kung gusto kang mainom, magamot-amot ha. Listen kayo, kapoy, bagay sa una, trabaho ko call center, kapoy, kasi ito, ingok, thank you for calling. Yeah, thank you for calling. Yato lang nangiinom. Kapoy, bagay nas lawas, tanawa resulta, nag-hyper-hyper lang agi, pas mo pass mo.
4: Ma'am, fems, tenebs, good morning, og ni Ma'am, Jocelyn Listresa.
0: Salamat kayo, sa baga taga Upper Soran Association. Matod pang Bonnie Gakayan, gumapak sa baga taga USA. Good morning!
4: Good morning, let's go to ba?
0: Pero ay, sita maglangay. Aray tas ito kapag ahisgutanan. Dago na karon sa ito kapag ahisgutanan. Senado hingpit nang nag-convene. Isip impeachment court. Alang sa impeachment trial, batok kang VP Sara. At ang ikaroon tatot, kaya tagan tanigigong pagtagat. Although, murag doon na yung mga sipiat sa hong-hong sa akong duwinde. Di ba, gahapong adlawa, katropang Philip, na ako'y mga vision. Kaya gihong-hongan na sa lagitas mga duwinde. Although, wa matugma, wa matakdo, ang ako ang panlantaw, katropang Philip, pero nakaingon ko nga, kining duwinde ha, matay, tinuod yun. Naasad. O sa'yo akong panag, inumdom ka, o sa'yo akong panag na gahapon.
4: Ay, kulita.
0: Una ko dita. Now, gahapong adlawa, naagyod.
4: Na.
0: But, failed. Dili lang successful. Failed ko dita, gahapong adlawa, katropang Philip. Wa madayon, mga katropa, nga mailisan isip Senate President si Senador Alan Peter Cayetano. Kay Ani de Konob. Ani de Konob. Matod pa sa atong mga duwindi na yung mga senaryo katropang Philip. Ang mga senador nga iya sa majority, na ba kay poster itong mga senador bago na sa majority?
4: Apila na lang ilahang kuan, apila na lang ilahang committees, bagong committees.
0: Ah, sige, ato. Na. Ang majority lang sa katropa ka Philip.
4: Ang majority mo lang sila, sad. Gawas lang ni...
0: Ang dama niya na paliw katropa ka rap-rap, kaya ikaw mag-iingot ang punga.
4: Kuan paning, pito paning na daghan mo gani sila kuan, kaya si Senator Pia Cayetano, lima mo ni kabuki ang chairmanship.
0: Grabe
4: sa Pia, no? Lima sab. Senator Bunggo, duha. Senator Loren Ligarda, duha.
0: Ipakita ta na, pero tanawa sa paliw ka, nako'y bagong gisen nga hulagway katropang rap-rap. Kaning bago nga majority o minority, ilan ipakita ang text na desbabaw. Umikan kay dihang nagkudita sila si Senator Alan Peter Cayetano. Diba, 13-9-2. Tracing majority, siyam ang minority, duha, maoy, way baruganan, ni abstain.
4: Nagpahipin.
0: Now, gahapong adlawa ka tropang Philip.
4: Niklaro na.
0: Niklaro na, good. Doon ay, dili ningon major shake up, gumikan kay, wa man madayon yung ilis kay Tano, niya nakapanumpa naman as, kuan, ganang, siya mo'y mo preside? Sa impeachment ni VP Sara. Now, gahapong adlawa, duha ka mga senador, katong ni abstain. Si Senador Zubiri, Juan Miguel Zubiri, ug ang sos ni ipikto ang banding nilang ridon.
4: Oh.
0: Si Senator JV Ejercito ang BFF ni idol ako Jitli. Ha? Ni tapon nagad ngadto sa minority, but that does not mean nga mailisa nas kay Itano. Gumikan kay they don't have the numbers pa.
1: Bullseye.
0: Katropang Philip, akong ipakita karon mga katropa diri sa atong screen, sa atong Facebook live ang majority katropang Philip og minority. Importante kayo ni. Gumikan kay basic sunod session mag-ilis na sad. Kay wa may kasamtangang balaod katropang Philip nga nangingon nga ko ginhanglan ikaw mo Senate President Ronda na ay minimum number of months. Minimum number of days. Nga dili ka pwedeng ilisan. Pag para na ko katropang Philip, mas maayo gali na. Og bago lang nag-ilis, dili pwede nga kada semana na sa magigilis kay porting gubutas naso na nai. Kay karon ko no katropang Philip, kining mga senador, focus tas majority katropang rap-rap. Ana lang. Kining mga senador ko no sa majority, grabe pressure matod pang Senador Alan Peter kahit ano. Unang pressure, kibaga kung sa. Kining 13, gisigin na yung pressure, gihadlock. Pero hadlock. Kayo kwarta lang, di naman ni madaghay log kwarta kay mga dato man eh.
4: Hadlock.
0: Gihadlock nga uwanog kaso.
1: Bulls.
0: Tanawa ko siya na itabo. Kani, dili ko makaingon hanga sure ne. Chismis ne, but from a legitimate source. Although agita evidence.

0: alam sa ni. But mas pabor ang ilang lining ngadto sa mga Duterte.
1: Lumikan gigi. Sungag naman po sila sa administrasyon.
0: Gawas nga gisungag sila.
1: Ilisod naman sila. Gipasakaan ang under investigation na
0: gawas, some of their companies. Gawas nga gisungag katropang Philip. Ni Adto, tao gini silang digong. Gani si Mark Villar, ang atong idol bitaw nga ingon tampo nga mga katropa.
2: Si Mark, tahimik lang.
1: Bigin mo kita gawa, tahimik naman.
0: Sakop maning digong yun.
1: Kabinete.
0: Si Manny Villar, katong ni ka ba, nakaligo ka na ba sa dagat ng basura, nagpasko ka na ba sa gitna ng kalsada? Mamatay na pilihan sa una. Si Manny Villar, Manny Villar for better life. Digong mo sa kina, ang mga Villar katropag Philip, ang ilang ginikanan. Si Camille Villar, gi-endorse ni Sara. Katropang Philip, ang istorya, ang mga senador nga dili gyud ingon tampong nga hugot guys mga Duterte. Gisigi rog hadlok. Atong pa kay tano, grabing pressure. Usas gihadlok pag ayo kinis jingoy.
3: Bulls.
0: Ambot laga kay agira di naman sa dim hadlok tingali kay naagi naman ka prison niya to. Ang iyang prison body to ana na prison magyud. Si Bogrebilia. Katropang Philip. Gisigi, ako na dita ka siguro ha. Ang istorya sa akong mga duwindi. Sinig tawag sa mga kagoy, di ka mabalik. Kaya, tanaw ha, 11-13, si Bato, og mag binutara ikbalik, di naman ito kabutar.
1: Di kabutar.
0: So do, usa lang kabuok. Usa tabla. Og duha, ilog na gining mayoriya. Duha ko na mo, gisigi yun, katropang Philip.
1: Mata, Xavier Sito, yung Exxon, to na dito.
0: To na may Exxon. Katropang Philip, si Joel Villanueva, kipungutan na sa media, siya nga, bisag saon pa ko na, bisag balihon pa akong tungol. Ana, Joel, gabon, siya nga.
1: Why, kibilahan naman lang, Joel, pero me, wa pa ang shake-up sa Senate Presidency. Wala.
0: Pero, kani, Joel.
1: Siya pasangin lang, limang kaya pasangin lang.
0: Usasa ni sinungdan mo ko, Joel, nga natribukar ni maayon ng flood control.
1: Pasangin lang siya.
0: Sunat.
1: Siya mo, oy, mga
0: Saba, utok nito. Saba, may kani, Joel. Katropang Philip, eh ni Joel gapon nga, batay, bisag saong ko niyo, sugbaon pa ko niyo, matardi ko na nila. Ni prank ka, yun. Anis lang bonggo, given man eh.
1: Wala, lala.
0: Now, ang duha may, sa majority, duha ang tanaw na ko, dunay chance, kayang hadlok-hadlokon. Una, of course, the easy target, the bad one. Jingoy Estrada. Pero Jingoy, wak mangkit Jingoy. Di mangkit. Agahapon no, nagipailan niya tayo og Flanders. Nagkasuhan matay. Muro magna, tanaw ni mo ang, makaduda manggod ang timing. Makaduda ang timing ha. Katropang Philip, na kining Flander ba? Kay, recommendation man to. Kining Flander, og makuhaan kag igo nga kapasikaran, mga igong ibu din siya, non-available ni. So, pananglita na wa, si Bato ikis. Di namin ni kabutar kay
1: wala.
0: Tago na magkita kay mubalik ni si Bato.
1: Wala.
0: Sikapan gini.
1: Takop gina.
0: Gipa-floating ron ni Trillanes bunggo ko no yapil. Although tanaw na ko pero layo ron mas bunggo kay.
1: Ay di na mahikap nila si bunggo.
0: Si Bato of course implementer roman to. Si Bato o si bunggo sa may sana.
1: Inabot ni bunggo.
0: Tig selfie raman as bunggo sa una. Inundo mo. Selfie.
1: Photobomber.
0: Photobomber. Okay. Pero ibao na biya ka nga, kini katropang Philip, di mag-iniingon nga ebidensya.
1: Ay, wala eh.
0: Katropang Philip, so, butang lang na to, lutsan sa warranty. Surprise, man eh. Na si
1: Bunggo.
0: Bunggo, di duha nila natang-tang.
1: Duha.
0: Isunod pa ni nila si, kasi Jingoy, ambot lang kaha. Pero, this would take time. Magkadugay ni katropang Philip, magkahina yung magiging pwersang BBM. Kaya silang rimulya magkahina yung mga pwersa, magdagan ni, maglahutay ni,
1: pero
0: lupik sila lahutay.
1: Pero katropang gently, nana si shake up on the parts administration. Dala mang gani nanawagan, nga pailisan si Secretary
0: Rimulya.
1: John Vic Rimulya.
0: Okay, si Rimulya nagkontraman, ipuli si Trillanes.
1: Nanasa ni sila verbal war between Trillanes and Rimulya.
0: Pero
1: eh, nagpapil-papil mo sa nisililing.
0: Ang problema ini ron, di man na nila madali-dali si Rimulya. Kay og kanang di hindi gwapong Rimulya mo na masuko. Muy gadas mga kaso. Hindi man na matangtang.
1: Hindi na pwede nila tandugon sa pagkakaroon.
0: Ang ombudsman, matangtang lang na by way of impeachment. Pero balik ka na to. So, makaduda magong timing. Hapong adlawa mga katropa.

0: Tinggo Estrada. Dan ada rekomendasyon nga Failan sa kasong plander. Onya, mo binigay hugon-hugon daan nga gihadlo kunok, usas gihadlo kanis Zingoy, ikadawa si Cheese Escudero. Apil manis grupo yun originaling BBM kanit Cheese Escudero. Nomdomo, Cheese Escudero, trending kay Senate President, gipakupot las basong lisa. Now, ang nahitabok ko no, matod pas ma, istorya lang niya, atong iklaro nga dili ni realidad pa. Posible nga realidad, pero wata ebidensya. Katropang Philip, sige ko nun nagpang-recruit sila Soto. Ganing minority ba? Ambot ka, o nga nung mahadlok man sila ni Cayetano may muda? Ambot lang ka na, o gusay na ang Cayetano. Nga nung mahadlok sila.
1: Unfiltered bago na si Pedro? Walay kahadlukan din ha?
0: Saan
1: may mawagtang ni Alan Peter Cayetano?
0: Kaya kung mag-isgot ka credentials, ang pinakahaom,
1: gilingig kay credentials.
0: Cayetano, Cayetano. Niagig pagka House Speaker. Ni Bugado. Oh, nag-practice ka, di. Parang yung panalangin nga. Pag magpasarbar, wala naman eh. Kaya kung arikas minority, tanawa rin kasi klaro credentials niya. Ang klaro nga doon nagay sa tinagawag pa pinag-aralan ba? Sige ka o pangilinan rin, Bugado niya. Kasi may like, asi, Zubiri? Bugado ni Zubiri?
1: Dili na,
0: Kaya kung arikas sa majority, porti naghana.
1: Kayo. Si
0: Cheese Escudero. Alan Cayetano. Pia Cayetano. Rudanti Marcolita. Now, balikan na to katropang Philip. Ang grupos minority ga sige ni Ron og pangumbinser. Now, nigawas ni, nagipa-floating maron nga, posible nga, muilog og balik si Queso.
1: Queso.
0: Cheese Escudero ba? Queso ba? Cheese. Baka na yung mga term nila.
1: Dili naman siya makailog yung tropang dyan, Lee.
0: Pwede man. Kay, ano ko no, ang teorya lang ha, itong iklaro. Ang nanggawas nga istorya din doon, hunguhong sa mga duwindi nga naatrabaho Senado. Katropang Philip, nga, kung ano nila Cheese Escudero? Bali, diri kay, og mabalik ka, dosi na may, igualis ta. Igualis. Patas. So, saan nila itong itaon? Kay si JV, o si Mig Zubiri, si JB, human nag-banding sila ni, ito negosyante ba?
1: JB o negosyante.
0: Mga rason ba? Trending man to.
1: Enrique Razon?
0: Nga. Banding sa sila ni Teriridon.
1: Teriridon.
0: Katong head sa Urban Poor, nga kasigig larga.
1: Head sa Urban Poor, pero dihidor.
0: Gitang-tang digong siya nga, Urban Poor mo, niya nga nung tuwa mo kas ko sa nasod ng seminar. Napelta ka ng mga tupa, nanilig ka deskarsada. Pero atong balikan, katropang Philip. Sige sila pang-recruit. O niya, ang kayagid kayo nila, o ka nang may chance ba? Kay, o ka rin kang bunggo, recruit to mo bunggo. Bisa pag...
1: Bisa panitan, pero nimo bunggo.
0: O ka atong kuhang kasing-kasing, nanay na yung tatay Diggs. Kaya ni Marcolita, di man kita mahitabo, di mo bali. Now, katropang Philip, so Jingo yung Cheese mo'y target. Kay makuha ni nilang duha,
1: wala na.
0: Baling kamada.
1: Baling kamada.
0: 3-11 na. O niya, o si Bato, katropang Philip. Di pa kabutar, di. 3-11. O, lopig sila. Sus, ni kondisyon ko, no, ingos Cheese nga. Istorya lang ni ha, ato lang iklaro yun. Kaya basig maingon mo nga, nagpakatap-tag fake news. Ba't mo ni nang gawas? Naapoy ni istorya na kong mga duwindi. Kaya naman tayo mga amigo dito. Ningon nga, kanang ni anak ko, no? Si Cheese Escudero nga, tapon ko diya, pero ako, Senate President. Ni Angustos kadag, Angusto ining minority. Lain masagay og si Soto, Gyapon. Ang ilang gusto, ibalik man katropa, ariman sila sa Tagiyas Waterfront.
1: Para libreng kwarto.
0: Kasi Senator Win Gatchalian. Bullseye! Kung hindi masabusogot si Cheese, mauni katropang Philip na wa madayon ang lain mga katropa na kundita gahapong adlawa. Si Jingoy, di mangyong mabali.
1: Wala eh.
0: Boto nga, okay ko
1: yan. Pa na sa panit, buaya.
0: Si Jingoy. Si JB, posibleng neutralizer ni. Kasabot po kong JB. Kaya anak manis lang Jingoy. Posibleng ni JB resito nga wala nang isa choice. Kay, og, si JB, maaari pag is majority. Di na ni kasuhan, edit so lang na ni Dakop. Bulsa. Naa sa kina dunggan may yeah, may duwin din sa ganito.
1: Minority. Naiduha mo tapos majority.
0: Kana moy akong unang nadunggan. Kay supposedly upat man ta to. Wagtang mangduha si JB man to og si. Mig Subiri.
1: So karon pra minority naay mo tapon dito grupo nilang kayita no.
0: So kaning grupo ha tanaw na to focus tas minority tanaw. Ang nay chance gamu tapon ba makinom rag dili. Di ko kat ay di ba siguro.
1: Siguro.
0: Ha?
1: Kaya ato na. Kaya ka tropang GCT ha mga namati ron. Di ta ka siguro.
0: Matol pang ni Surya mas si GCT ha. Ako siyang ikumpara sa mamao ni Aug Life Status. Matol pang sinilal man ni Pacquiao.
1: Kaya?
0: Status. Let's see the scattered.
2: No.
0: Katropang Philip. Abe, narita minority na ako na iduha.
1: Iduha. Okay.
0: Bam Aquino.
1: Wala tayong talasan na. Pinapli lang sa.
0: Si Bam Aquino. Di patag siguro.
1: Lisa, wala.
0: Si, are yung number to? Namatay lista.
1: Gigi.
0: Wala kita di lista. Si Rafi Tulfo Murag. Dili. Kay, kuwal na ka, panginabuhi ang taon ni kang Rafi. Si Win Gatsalian, antay di gong gini. Adi sa takaingon, pero, magtanaw na ko, lisod kumbinsyon.
1: Si Win, kuwan sa ni, depende ka negosyan team ni.
0: O, negosyan team sa ni, naman sa ni. Risa Ontiveros, adi
1: gina. Wala na, ikis na, ikis.
0: Si Ping Lacson, ikis ni, dili gini si Ping Lacson. Kay,
1: si Mr. Double L.
0: Kaya isa, si Ping Lacson, naghamsanig ko ang god katong mga smuggle mabulabog kada yah dala kaping murag layo gikay Ping Lacson si Lito Lapid akin eh noon agad-agad rin eh
1: wala go with the flow na si kay, Lito Lapid
0: diri timbang-timbangon yung Lito Lapid respect sa mga artista man eh asa makaborespito to to yato.
1: Sa halet ay ngaway artista o sa halet ay nga doon ay mga artista?
0: At naman si artistas bigas.
1: Kinsa man?
0: Asa man siya mo to o? Action star ka o sa komedyante? Si Robin Padilla, nalimot ka?
1: Di ba diba? Sa ilang grupo, may lang artista si Raman.
0: Tito Soto niya eh.
1: Wala eh, di man artista. Kung artista na, host na oy.
0: Di rin na host, artista. May salida na noon sa may taong ka.
1: Ay, kamayra kayo. Wala siya mabantog siyang pagka-artista. Mabantog niya siya sa ikin mula ka.
0: Artista gapon. Artista gapon.
1: Wala man, di man na. Di siya ka-go with the flow. Kay, minority man. Ang iyang termino, ang iyang phrase kasi kiat yung gayo. Go with the flow.
0: Pero,
1: Di ha,
0: tanaw na ko, may chance ni si Lito nga mubali. Pero di man ko di katropang Philip nga go with the flow. Gumikan kay ang agresibo kayo. Kanimang minority. Naglibog bitaw ko.
1: Di ba, ang flow, di amas majority.
0: Pero katropang Philip, ang aggressive kayo ini, ang minority. Kay ambot o kisay ilang giprotektaran. Kay di man iha ang Senate Blue Ribbon Committee mo resume na. Ha? Kay partial pa man ang report. Magpadayon ang flood control na o kinis kay itano mo muda. Muna yung Senate President. Unya Marcolita gyapon. So makatabi tong 18 Marines.
1: Duha ang pilian kay Tropang Jan Lee. Nga mahimong chairman sa Senate Blue Ribbon.
0: Yes.
1: Whether
0: una
1: Marcolita
0: ikaduha.
1: Si Kayitano. Pia.
0: Pia Cayetano. Poros mga abogado.
2: Correct.
0: Kaya huwag aray ka sa minority, kaysa may abogado din eh.
1: Si Kiko Panalangin.
0: Kiko, niya si Kiko Panalangin, wala na mag-practice pagka-abogado. Wala na.
1: Wow,
0: may eskwela, nag-law school. Lopez siyang Robin ay. Lopez niya parang-brangka lang. Kaya ko Robin, matay huwag di madaglalis. Buhay ko mo.
2: No.
0: Kaya mo may agresibo kayroon ang minority. Tanawa ang kalahian ha. Paminaw. Tanawa. Hinumdum mo. Kay kaniron, unique ang panahong BBM. This is the first time nga within a single term sa presidente, kaupat gailis og Senate President. Pagsugod siyang termino, ang Senate President, Zubiri.
1: Zubiri.
0: Namdam ka?
1: Zubiri.
0: Nagkudita. Pagkudita ni Pulit si Siskudero, ana dahi si Zubiri nga, congratulations to our new Senate President. Ana dahi Zubiri? Atras yun down. Pagsunod, panahon ni Siskudero. Nagkudita again. O sa ipong ni Chisis Cudero. Siyaga, I am at the kuhan ka ng sa pagsalikos kong mga kaoban o masdagan ang gustong ilisan ko, akong respetaran, iyang gi-congrats ang bag-o nga Senate President, which is Tito Soto. Tito Soto. Humang Tito Sito, Soto, gikudita.
1: Oh, atong mayon si.
0: Pag humang ko dita, matay Soto, wag ni congrats. Saka, gibato mo kong tubig.
2: No.
0: Wala, waka kabantay ni Tito Soto ni congrats ni Alan Peter Cayetano. Wala, dili. Soko sila, soko.
1: Gangguang ni Sagun. Marang-marang ang
0: dito. Maasal ka ng homok na mga lood, ba? Huwamang gid siya mag-expect. Okay, isa ka. Ipadakop, nag-untotan niya sa bato. Maunagod-tugod. Huwamang siya mag-expect. Kasi bato, kusok yung mudagan, bahala, nagkadagma-dagma. Now, niining grupo, ha, og duha nga posibleng mubali, di na lang kayo natutason, kani JV o si Mix, di na maginik eh. Pag-organize lang niya ito sa
1: Pero luag kayo ang pamahayag ni JV ha. Luag kayo ang pamahayag hapon. Nila siya nga, for now.
0: Minority sa siya.
1: Now. What ka ba? O kung sa'y meaning, ana?
0: So, ang tanaw na ko, no? Sorry sa mga kakamping. I know, ma-disappoint mo ini. Posibleng mutapon si Bam Aquino. Kay ganis Bam Aquino, kay majority, whether we like it or not, balag tamparo sa sadis mga kakamping, kasagaran ani nila, if not all, Duterte supporters, aliado ding Sara, kasagaran. Kani majority, kisa may di aliado ng Sara. Tagay ko na ako kusawa, mangyot. Oy, kisa may di aliado ng Sara ini. Kisa may one to, kisa may one, hey, mong ihap.
1: Hindi, wala ba, number one, number two, number three, number four.
0: Kisa, si Chisis Kudiro ray duha-duhaan. Pero kanisis, di po niwa kakadungo kanini kontras mga Duterte. Gani, nasoko kaniya ang kanini mga kakampings o sakop ni BBM kay si Chase Escudero mo'y hinungdan nga. Usas mga hinungdan? Kung nga nung nahimong lalisono ning Fort Witt, kaningong mga si Escudero nga, wala na magingon nga karundayon.
1: Kaya kinagbaruganan sa Supreme Court.
0: Yes. Okay, abogado man is si Spod. Practicing lawyer.
1: Kaya kanini si Tito Soto ang spelling ramas dictionary o pasabot dictionary mo
0: ay sa daghan magirong mag daghan kay mga abogado des Facebook ako di masagot abogado katro pang Philip Oldo kay school lagi ta pero kanang mga naas Google di intaw na moy ato ang pag interpreter sa balaod so nanay kalahian katro pang Philip so kaning duha tanaw na ko murag si tanaw ni mo kisa kay mo bali ako bamlit bam og dito lapit
1: may chance gingon, ang iyang gingon, the famous phrase that Little Lapid has always followed katropang Ganli. Ang kaning iyang go with the flow.
0: Go with the flow.
1: Standby
0: ron ta, natagan ta nagigong pagtagad. Now, humanatas majority o minority. Arita kay gailis man ang majority. Hinumdum ka o say permirong pong nigawa sa ba ni Senator Joel Villanueva. Motion ko para ideklarar ang tanang committee chairmanships ngay bakante. Now gahapon adlaw katropang Philip ipakita ang graphic katropang rap-rap. Di anay bag-o nga committee chairmanship. Ato lang iklaro daghan ra ba kay ni Bas intawong Rubin Padilla atong wasawala pa ang gahapon ba sabado pag Domingo ni katap dito nga ngipuli ko nung Bamakino sa Committee on Education si Rubin oni ang mga tao sa dintawong mga DDHs. Mga kakamping sa kapta, akala sa ganyang salga. Basa na yung Robin, huwag pa gani. Now, gahapong adlawa, palihog ko pa kita, katropang rap-rap. Kaning bag-o nga committee chairmanships sa matag senador. Now, sila chairman, wala po kasabot nga way, membro po nis minority. Now, arita, Pia Cayetano, ang igsoon sa ito ang Senate President. Daghan niya?
1: Daghan.
0: Energy. Sustainable Development Goals, Innovation, and Futures Thinking. Committee on Ways and Means. Marcoleta, Public Services. Jinggoy, daghan niya, oh.
1: Duha.
0: Games and Amusements, kani pagkasugal, kan Jinggoy niya.
1: Jinggoy na.
0: Matod pa niya, iapapa niya sa katong juting.
1: Juting.
0: Namunong kagusta ng juting?
1: Waiting.
0: May, iapapa niya man. So, siya po'y kadaron sa National Defense and Security, Peace, Unification, and Reconciliation. Rubin Padilla, Public Information and Mass Media, marok na haom-haom, Cultural, Communities, and Muslim Affairs. Pinakahaom niya. Pinakahaom. Muslim man siya. Kundi ang katropang Philip, adilay siya kada sa education. Atali klaro. Senator Bongo, sportsman o health and demography. Wag tang si, mo ni expertise pong Bongo, yabaya ng malasakit.
1: Wag tang si,
0: resound, resound virus. Ang PhilHealth, wag
2: tang.
0: Joel Villanueva, o na ilhan unities, naman mo gini Joel. So aray gini, iya po ng expertise. Ha? Ang bagong Basic Education Committee Chair, ingon man Culture and Arts, ni Puling Bam Aquino, si Loren Ligarda, di sa takaingon nga di ni Haoms Loren. Ibakita ni Loren Ligarda. Although, okay sa kung Bam Aquino man, katropag Philip.
1: Okay,
0: pero mo mag-i unang nang gawas. Saka,
1: kuan man.
0: Iba ka ko sa net na trending social media, kay ato pang Sabado, Domingo, diri na ko nakita ba nga ang tao taka lagi yung salga. Sus, nag-uban, nag-speech na, ay, saka, way ayaw ning gobyerno, ha? Way ayaw ng Senado kay Gipulis Robin Padilla. Kay ang pagtanaw sa mga tao ba nga, abi kay artistas Robin Padilla,
1: wa nagyoy mahimo.
0: Wa nagyoy iniskulahan, pero nalimot mo, criminology na si Robin. Kaya ba kag kisay way iskulahan, nga klaro, good? Ambot lang kag tinood ba niya? Si Tito Soto, Oxlito Lapid.
2: No.
0: Ila, seminar lang na. No, no. Sa problema kaya ito, Presidente Wita, wapsan.
2: No.
0: To, arito na. Suroy ra. Na-enroll ba? Pero wapaman.
2: No.
0: Pero mo man ko'y nanggawa sa social media katropang Philip nga kiniayo ni Senado kay ang Gadanos Education, Robin Padilla. Kay di lagi kay kamaoman ng English na si Robin. Niya nabi ang mga tao katropang Philip nga huwag di kamay mo in English. Ang ilang pagtanaw ni mo, kanang bugo, ang ilang pagtanaw ni mo, ubos kayo.
2: Bullseye!
0: Kanara pa mga tao nga mga lockdown? Mora ba yung mga... Sasambot lang.
1: Timan eh, katropang Philip. Naka ni tao nga maoy mo, bulot ni mo.
0: Ah.
1: Timan eh, nakas babaw.
0: Aka na, of course.
1: Di man ka mabulot
0: nila, nakas ubos. Ah, aka na, sa... Mas sakto ka.
1: Kana so, ayaw na sila og patuli.
0: Kana bitaw ang mga
1: na sila.
0: Ang mga tao nga mutalikod nimo pirmi. Stabs your back. Ana, katropang Philip. Mo na napasluyo nimo.
1: Napasluyo.
0: Naguna ka na nila bro nga.
1: You are steps away.
0: Mo na giingon katropang Philip nga ani alam mo luyo. Pero standby, karon taod-taod sa atong pagbalik katropang Philip. Iwason na ito kay gahapong adlaw na ay nakapiansa, dako kay piansa, sobras 100,000 ang driver sa NBI. Ha? Driver man sa NBI nga matod pang matibag, volunteer. Pa-interview na po sa media. Nadagan kong mga pangutanas itong pagbalik una. Kinsay gapiansa more than 100,000. Sa akong nahibawaan, huwag mang gisurite. Kaya gisurite ka, makautang ka, utang mo na siya. Although, huwag ma... Katropang Philip, gapon, dako kayong kwarta ha. O saman eh, kaysa may ga-funding ado.
1: Ano ba
0: ito yung kay,
1: do?
0: Volunteer lang, kada adlaw, nagsige duty, pero volunteer, way sweldo.
1: Bala na, okay rin, libre siya.
0: Unang pangutana, nakapiansa og more than 100,000. Ha? Ikaduhang pangutana, kaya nagpa-interview siya gahapon. Kay, di ba atong topic gahapon, ni positibo siya sa paraffin test. Now, ang usa ka tawo mo positibo na sa paraffin test og may pulbura di sa iyang kamot during sa pagpabuto. Kaya waman sa kukitag tawo nga nang hunaw og pulbura. O niya, ang nagparaffin test is Philippine National Police. Dili ang Senado, ha? So, di sa takaingon katropang Philip nga gabinuang ang PNP.
1: Adilay!
0: Og magbinuang magalitingaling PNP, pabor na in taon nga ito sa administrasyon.
1: Dili ingon nga pabor Senado.
0: Pag-check sa PNP Crime Lab, ni positibos paraffin, but pasabot, akane kay, klaro mga ebidensya, gobyerno naman eh, scientific evidence man eh, katropang Philip, so, nakapabutog yun, dili na nalalisonon, old bisagsaon niya ang kon.
2: This time check is brought
0: to... Hoy, gahapong adlawa katropang Philip, gawas siya. Nagpa-interview sa media, karong taon-taon, sa atong pagbalik, ato nang i-play ang interview. Niingon siya, wa good siya kakupot og armas anang adlawa. Pero nakahinomdom kag usa giingong matibag. Usa giingong matibag.
1: Wala silang dalang baril.
0: Gawas nga wala silang dalang baril. Napailain. Nga akong giplay gapon. Go. Wa man na magingon siya gindi. Ha?
1: Wa sila dito sa kuan. Wa man sila dito.
0: Gawas ana. Wa gyud kay mahinomduman.
1: Adi daka ko hinomduman. Yan ala sewa.
0: Niingon si Direktor Matibag. Iba kagapon?
1: Ang tingog ni Matibag may padungog.
0: Siya nga, hindi naman totoo yun ha. Wala pagpagaw naman ko, maglisto na kopyahon. Pero ang sabi ni Matibag, pinahawak lang ng baril. Pinahawak. Niingon si Matibag, gipakupot lag pusil. Kinom na mo? Nga, gipakupot lag pusil. Mo ginag-ingon sa Direktor Sinbe, atong i-play. Pero gahapong adlawa, wa mo angkon. Wa mo angkon ang dinakpan nga gipakupot sa isa nga wa gid na, wa gid na. Wa ko kakupot yug armas. Kay ni positibo mas para fende sa on ta man la lesson ta na diyang siyensya. So ana sa sila mag-meeting ni Matibag. May tatog ni ingon ba? May tatog ni ingon sa katropang Philip nga. Pag humag pabuto nila, pagkupot ko kadiyot manggot. Kaya mo may giingon Matibag. Kaya baka ko siya giingon sa iyang amo. Gipakupot, pinahawak. Di ba kinom? Kinom naman ka wala.
1: Kinom dom.
0: Kapuya, sige tabi, dire niya.
1: Si masakang pangutana, kibaw na ta.
0: Di ako lang giklaro kinom dom. Baka kay ato man ang gidiscuss, dire.
1: Baka kabantay nga. Kumiti na, kimagdiri ko dire.
0: Ingos Matibag, yon pinahawak lang. Bulsa. Eh, standby mga katropa. Ito sa nagipalotson ang pipila. Kabagahan na ispainom-dom.
1: Oras, XFM Cebu, Filipinas. Standard time, alas 9:04.
3: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
4: XFM.
5: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
6: Darling, masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santone Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
7: Darling, Achia, nasiyot akong bumulang piling nasiyot. Nang ako mabungod, binog ako Santone Plus lang. Marte akong bumintin. Maayo kayo siya.
5: Kamusad, mag Santone Plus Herbal Capsule na.
3: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
8: Senator Garcia, taga-puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baspog pa. Ay, kay, wala kong bisyo kayo. Nagainom kong kape. Hili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, mag-inom. Mga 2 kadlaw, 3 kadlaw, mura mag-baspog ko gamay. Mura po kong ibata akong lihok ba. Sao na? Siyempre, nagi panahon na magluya ta. Kasi, hindi na akong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon, nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay, kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, inailangang tuhod siguro, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kaya mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga bunuan ko. Basta tinuod yun kini kaya nasulayan na yun ako.
3: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagbalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
9: Ganong mo naman nagbili Santo na imong naog ni Hadid si Boch.
10: Ay, kalagot ko sa kong asawa, bay.
9: Nga naman.
10: Gabi, ganahan to kumutira niya, pero pagtang-tang na ko siyang panty, doon na may no entry.
9: Oy, kasayo na bay.
10: O saan man?
9: Ay, inigrog ni mo, bay, ang imo sa brief by Botanginag Demolition Team.
10: Ay,
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
11: Girl,
12: di mo kailangang magtiis.
11: mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain. Ako di ay si Jack. Usaga radio personality. Nakoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay katulo lang akong inom na wala na dayon ang sakit sa akong likod.
13: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Call your doctor.
14: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
15: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
16: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
17: Abli na.
16: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
18: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang

0: XFM.
1: XFM.
2: Ora sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 9, Jess na mga katropa. Katropang Philip, kining mong time check, ito't gini ka nato sa Santhone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C, pampalig-on ni katropang Philip sa tuwang immune system, aron di tadaling taptan sa baga sakit-sakit. Obo, sip-on, hilanat, uguban pa. Kaya kaya na sa atong Santhone Vitamin C. O niya nakadaag din no, tani kaya na nasidik, di yun maghilab ang imong tiyan. Mag-Santhone Vitamin C!
0: Bullseye!
2: Now, aron ma-refresh ka katropang Philip, at least maka dungog pagyod ang atong mga kaigsoonan nga karon lang nakaswag paminaw ning bullseye. I-play na itong balik. Painom-dom na ko ninyo ang pong sa direktor sa NBI nga si Attorney Matibag. Mailabot magkatroba sa kining driver nga si Mel Oragon. Mel Oragon. Nga maton pa. Identify mo ko din si itong si Mel Oragon, identify paggawli ko, di ko mag-resign. Si Mel Oragon, gi-identify ni nga sakop sa NBI, anong pag-una, na'y video nga gadadag armas. Na'y video. Dito sa Senado, dili ganyan siya kuhan. O nedi ko na to siya. Iyan na lang na, iyan na. Kay sa o mga video sa gi-blur naman. Katropang Philip, ningons, matibag kay gipangutaan na ni media na ito nga, bag, kanang, matibag ni, bag kanang, ikon sa man sa NBI ni Smil Oragon, siya ka, abluntir na, abluntir. Oo, oh, niya, siya ka, ganun niya, pagdadaari na armas sa abluntir, siya nga, pagkupot lang.
3: Pinahawak.
2: Atong i-play balik ha, o niya, NBI Director Matibag, tayuan mo. Sakto ba?
3: Yeah,
2: sa, binisaya ba nga, barugi ba?
3: Barugi, o.
2: Tayuan mo.
3: No.
2: Tagalog pa
4: na. Inglisa
2: lang. Really, di ba na, Tagalog na Matibag. So, tayuan mo ang iyong ina-istorya.
4: Dapat yung...
2: Dapat mong tayuan talaga.
4: Tayuan yung sinasabi mo.
2: Sige, ngisiyan itong programa. Anong sarap ba yung taong ka?
4: Sige, ganyang pangiso. Kaya, makinig po tayo.
2: Ito yung nangyari. Paki... Salida nga yan, Rap. Paki salida, Rap.
4: Salida mo yan, Jay.
2: Para matauhan, maalala ba ni Matibag ang kanyang mga sinabi, yung gumawas talaga sa kanyang mga baba. So, ating paminawin.
5: Ang driver siya ng NBI and bakit po siya may hawak na baril? Allowed po ba yan sa driver?
6: Siya po ay hindi po opisyal na empleyado ng NBI. Palabas po na siya ay parang volunteer kasama po ng mga ahente po. No? Doon po sa katanong akong alaw humawak ng baril, yun po kasi yung nakita na naglalakad, pinahawak. Pero...
2: Pinahawak? Isa, paspas. Nakitang naglalakad, pinahawak. Ibalik kamerap. Gamalik irap.
5: Ha? Ubang driver siya ng NBI and bakit po siya may hawak na baril? Allowed po ba yan sa driver?
2: Siya mo ginagitan?
6: Hindi po official na empleyado ng NBI. Palabas po na siya ay parang volunteer kasama po ng mga ahente po. No? Doon po sa katanong akong alaw humawak ng baril, yun po kasi yung nakita na naglalakad, pinahawak. Pero...
2: Pinahawak?
6: Actual naman po.
2: Okay,
6: hindi po official na empleyado ng NBI. Ngunit nung akin pong nagkaroon na po ako ng sariling investigasyon, lumalabas po na siya ay parang volunteer kasama po ng mga ahente po. No? Doon po sa katanong akong alaw humawak.
2: Atong iklaro ha, doon na siya gipahigayon nga investigasyon. So dili na ingon immediate reaction. Iyan na nang giimbestigaran.
4: Ani ha,
2: Matibag, barog. Batibag, tayuan mo talaga ito. Dalawa, ibalik na ko. Doon na investigation. So, iyang ipangutanan na niya. Binaha.
6: No. Doon po sa katanong akong alaw humawak ng baril, yun po kasi yung nakita na naglalakad, pinahawak.
2: Pero... Nakita na naglalakad. So, na'y video nga nag... iyang investigaran. Doon na'y video. Ikay, giingon Matibag ha? Kaya ato maning tandi ron sa giingon sa driver yun. Ingon ka pag una nga human na kag-imbestigar. Ay, play na to. Children, you listen good, ha?
6: Nung mga ahente po, no? Doon po sa katanong akong alaw humawak ng baril, yun po kasi yung nakita na naglalakad.
2: Nakita naglalakad?
6: Pinahawak, pero yung actual, pero yung naglalakad, pinahawak, pero...
2: Pinahawak!
6: Yung actual naman po na pangyayari, wala naman po siyang access po doon sa baril na hawak po niya.
2: sa baril na hawak po niya. Mm. So may gikuptan. Balik ha, balik. Ato gining ikon. Balik-balik ko na to. Aron mo tatak yung sa inyong una-una ang giingon sa direktor sa NBI. O niya diniingon nga nagpatakan sa istorya kay matod pa niya.
4: Inimbestigaran.
2: Iyang giimbestigaran. Kay kanina hitabo ni Katropang Philip. Ha? Pizza 17 na 14 betong gubat. Ha? Adili, pizza 14 na hitabo. 13 man to. Ay, play rin itong balik ha, no ha? Play ha?
6: Employees, siya po ay hindi po official na employee.
5: Ah. Version ng NBI, and bakit po siya may hawak na baril? Allowed po ba yun sa driver if that's the case?
6: Well, sa ngayon po, when binalidate po namin yung pong aming records. Ng
2: Vinalidate ang records?
6: Amin po mga ahente at mga employees, siya po ay hindi po official na empleyado ng NBI. Ngunit nung aking pong nagkaroon na po ako ng sariling investigasyon.
2: Sariling investigasyon?
4: Mm.
2: Ga-investigate siya, natanaw sa record na ay mga investigasyon.
6: Malabas po na siya ay parang volunteer kasama po nung mga ahente po. No? Doon po sa katanong akong alaw humawak ng baril, yun po kasi yung nakita na naglalakad, pinahawak. Pero
2: nakakita na siya sa video, kaya ga-investigar man. Nakita ko nung gakupot. Naglakaw-lakaw.
6: Yung actual naman po na pangyayari, wala naman po siyang access po dun sa baril na hawak-hawak po niya.
2: Baril na hawak-hawak niya.
4: Mm.
2: So doon nagyoy gikuptan. Doon nagigikuptan, dili na lalisonon. Ingon mang NBI director. Unya, iya mang yung giimbestigaran. Ha? Iya mang giimbestigaran, katropang Philip. Now, paminaw na to ang habig sa pulis. Kaya kani ang pulis, patunga, gine. Or, og na amagali, hinanggaw ang pulis, pabor yun nga to sa NBI. Kaya ang pulis o kang NBI, ana man eh, kaya bibiya man lang tanan. Ha? So, arita sa pulis, i-play katropang rap-rap ang resulta sa paraffin test. Aron mahibawaan o nagpabuto ba? Sige rap, i-play rap.
0: Base po sa resulta po ng SOCO, nag-positive po ito sa nitrates po. Paraffin test po, chine-check po kung may presence po ng mga nitrate particles po na karaniwang associated po sa gunpowder.
6: Po kasi yung nakita
2: Okay, okay na rap. So positive. Nakapabuto. Katropang Philip. Now, paminaw na to ha. Ang driver gid mismo. Kay ningon naman is matibag nga siya nag-imbestigar me. Nakit ang katong video nga akong nakita nga nagkupot-kupot siya pusil, nagkupot man ingos matibag. Gi-imbestigar na gud niya kuno. Kita siya sa video nga nagkupot og pusil. Pero katropang Philip, gipakupot lang di ay kuno. So, kisa may tagiya di atong armasa matibag. Kisa ni pakupot, i-appel na sunod ha.
4: Mm.
2: E positive man is paraffin. Ikaduha, katropang Philip, usang oras sa gipakupot. O niya, kuno sa mga giuli. Kaya ninyo na, baril na hawak-hawak niya.
6: Yung actual naman po na pangyayari, wala naman po siyang access po dun sa baril na hawak-hawak po niya.
2: Baril na hawak-hawak po niya. So nagkupot-kupot yung pusil.
4: Mm.
2: Katropang Philip. Ha? So, arita, paminaw na to ang driver.
4: Kana, sige.
2: Ha? Tanaw na to, nagsumpay bang ilang pamahayag? Mm. Nagtakdo ba? Play ko play, katropang rap-rap.
1: Nagtaka po ako dahil never po akong humawak ng baril.
2: Never ako humawak ng baril?
1: Araw na yun, hanggang makarating kami doon, nakabalik ako.
3: So, tingin mo ba yung bag na kinuha mo na binalitan mo, meron doon?
1: Wala po, ma'am. Never ko pa po nahawakan yung bag. At never ko pa pong nakita yung bag na pinapabalikan sa atin.
7: Sir.
1: Nagtaka po ako dahil never po akong humawak ng baril.
2: Never akong humawak ng baril?
1: Nang makarating kami doon, nakabalik ako.
3: So tingin mo ba yung bag na kinuha mo na binalitan mo, meron doon?
1: Wala po, ma'am. Never ko pa pong nahawakan yung bag. At never ko pa pong nakita yung bag na pinapabalikan sa atin.
2: Never akong... Naitaas-taas.
4: Ang utana na, kinse nagsugo niya nga, pabalikon siya, pakuas bag.
2: O, basta yung media ng utana na. Pero katropang Philip, diri lang daan. Nga nung moingon man ka, Mel Oragon. Nga nung moingon magagwa ka kakupot o karmas, nga ikaw maging nakita. Eh, play na ko. Taas-taas mo na video, ha? Play, ha? Ako
3: nag-positive sa paraffin test.
1: Yun na nga po, mami, na magtaka po ako dahil never po akong mawak ng baril. Nung araw na yun, hanggang makarating kami doon, nakabalik.
2: Never akong humawak ng baril nung araw na yun.
4: Hmm.
2: Pero di hang ga-investigar ang NBI, ningon ang ilang director nga, gipakupot lang siya. Niya siya itong nakita sa video. So dunay na makak ninyo Oragon. Either
4: depensa na siya ng abogado.
2: Di man
4: na siya.
2: Oh, pero di man na pwede. Supposedly.
4: Di man na mahimog di briefing.
2: Mao na diha. Ya saon ta man na.
4: Siya ng abogado. Ay gigan ko na. Kaya mo na ang kuno, pitita.
2: So og gi sabot
4: simple
2: gitulog pamakak din eh
4: normal na
2: pili na normal na kada mga abogado din na matulog pamakak oy mo na gina
4: nga mag-ignore nila og nakapabuto ka onya gipasakaan kag kaso automatic ang priso
2: ang problema ini ka tropang Philip na ba kani
4: extrajudicial confession man
2: di ba na ba kani kon kanang permit to carry na ba kani licenses armas
4: mo na ilaghan ba kayong angayan sa Iran
2: onya sa ato pa baka ko ning taga NBI.
4: Pwede baka ka.
2: Sa tiwason ako, ay saan ka soko?
4: Dili.
2: Ako saan itiwas. Dili ka mahuman.
4: Dili sa tag-topic. Dili na kayo na.
2: Bati. Usay bati ko din taon. Importante kayo ni. Sa dili, pwede na nga. Ang NBI, hugaw-hugawan na ninyong pangan. Ang nakadag-hugaw sa NBI, kanir mas matibang. Kaniyad to.
4: Request na rin.
2: Ang NBI, mauni pinakakasaligan ng law enforcement ng mga tao. Katropak Philip. Kasagaran mga tao magduda man kanito, police. Ah, wa ni klaro ng police na ana. Adto tas NBI. Pero karon, unsa naman ang hitabo ha? Bullseye. Ani mingon kag never humawak ng baril. Ingon inyong direktor, gipakupot ka. Bullseye. Ingon inyong direktor, ikaw tong nakita sa video. Pero igo lang kang mukupot. Ani nganong mingon man karon? Ah, Mr. Mel Oragon. Ngawa, kakakupot anang adlawa. Ikaw ang butbuto na kampanuha ka kandat.
7: Baka kunda liar.
2: Ikaw biya kitong nas video.
8: No.
2: I-confirm kay nag-imbestigar ang imong amo nga si Direktor Matibag. Di man ta maingon katrobang Philip nga pataka-taka alas Matibag kay ang iyang first premise aking pinaimbestigaran. Sa investigasyon, sa personal investigation ni Matibag, ni ingon ang imong amo nga ikaw tong naas video, ikaw tong nagkupot, pero dili imuhang armas. Anong maingon naman karong panuha ka kandako? Ah, nga wa, yung kakakupot og armas?
7: Baka kunda.
2: Driver ka, hitman yung ka.
7: Baka kunda.
2: Iklaro ko no na, Mel Oragon. Kapo, inig-style ba? Sa puton tabuntag sa'yo. Iwasan na to, ha? Maglagot mo kutan yung mga bot-boton kayo. Muragin kayo sa kong amigo ba, nasakpang nangabit dito small. Ingon nga, di niya ako. Balik to sa Oragon. Katropang rap-rap kayo. Tapalong. Ato yung play, tiwas.
1: Yung bag na kinuha mo na binalitan mo, meron doon? Wala po, ma'am. Never ko pa po nawakan yung bag.
2: Never pa rin nawakan ang bag, ha?
1: At never ko pa po nakita yung bag na pinapabalikan sa akin.
9: Sir, meron pong report ang mga pulis, ha? May mga na-recover sa inyo, iba't ibang klase ng mga gamit. Kabilang dito yung bala, tapos ibang masling bag. Paano yun? Sa inyo ba na-recover yun? Paano yun? Paano nangyari?
1: Wala po, eh. Gulat nga po ako na inuha.
2: Buhay kik baka!
1: No. Dahil never ko pong nahawakan o nalapitan yung bag.
9: Malinaw, yung bag na babalikan mo, wala ka pang nakukuha.
1: Wala pa po.
9: Hahanapin mo pa lang dapat.
1: Opo, 100% po.
9: Sir, para ano lang, malinaw lang. Nagpapatok ba kayo ng baril nung gabi na yan or hindi
1: po? Wala po. Wala po akong ipatok na kahit anong uri ng baril. Simula nung pumunta kami at hanggang nakabalik po ako.
2: Wala again, no?
1: Wala po. May video po na magpapatunay na wala po akong dalang baril.
2: Oh, may video ko na nagpapatunay. O niyan, ingon, imong direktor na kay video sad.
8: No.
2: Oh, eh, pagsabot mo, pag-meeting mo. Bullseye. Hindi kayo ng hugaw-hugawan in town. Looy kayo ng mga tarong na agent sa NBI. Maamong lang ining panuhak na ko. Bullseye. Ano ba kayong baka? Beki sa may nipiansa ni mo. Katropang Philip po, tunawa, si Mel Oragon, ingon ang imong direktor nga wa ka swildo diha.
4: Wala. Volunteer.
2: Ingon imong asawa Mel Oraguna kandako. Nga kada adlaw kang gadyote. Now ang korte katropa ga Philip Ha? May po, nakapiansa din eh. Mm. Og total of 116,000 pesos. Bullseye. Akong pangutan na Mel Oragon kang dako. Diin kag kwarta nga wa mang kay sweldo. Bullseye. Ha? Kay ang piyansa na 80,000 ang piyansa ka tropang Philip sa violation sa RA 10591. O kaning Comprehensive Firearms and Ammunition. Kaya na may mga bala. Mm. Regulations Act. Ang direct assault, wa man siya matuman dayon sa mga pulis, sa mga otoridad nga naa dito, yan sa og 36,000. Now, gidakop, niadtong nakalabayng simana, o niya, naagiag weekend, gawas dayon pagkalunes. Ang akong pangutana, diin mangka og kwarta. Ingon imong asawa, pubrik ay mo. Ikaduha, volunteer lang ka diha, wa kay sweldo-sweldo. Ang imong asawa, porti naman tayo yung asawa dito, ang hirap po namin, sir. Porti sa bawa, so porti ninyong pubriha. Now, kisa may ga-funding. Wa man ingon nga nakaminos ta, ang imong asawa may ga-ingon nga porti ninyong pubriha. O niya, ikaw, wa kay sweldo. Kuala ning imo ka ng pagmamahal heroism, sa bayan. Wow! Lover boy! Pagmamahal sa bayan na. Asa ka kitag tao? Murisko. Imong kuyog na yung mga armas. Ikaw, wala kang hinawakan. Di man ka empleyado.
4: Pero isog
2: ka. Pero isog ka, wa ka mahadlok. Ang inyong giatake dito, Sergeant at Arms, ng mga Marines. Pero wa kay sweldo-sweldo. Akong pangutanan, di ka kahit man boy. Bullseye. Mel Oragon kang dako. Ha? Oh, tiwasan na to ha. Kisa kay gapiansa ini. Kisa ay funder. Ikaw, so cool ka katulang
4: pili. Disa kumutog ang NBI.
2: Ha?
4: Disa kumutog.
2: Disa po. Sa ato, pa. Ilang gi.
4: Pinangka Manila. Disa kumutog.
2: Disa. Maglisod sa go kay. Di man na po yung sa NBI. Kaya asa magkwarta sa na si Matibag. Ay ko.
4: May kwarta Matibag.
2: No. Atong tiwasan ha. Tinigom? Na, basa ka tigom ne. Sa. Pero sa mga pagtigom, wak may sweldo kot.
4: Ama
2: kanang witik-witik
4: lang.
2: Witik-witik. Ana sa gimo hatag og tip. Si Terlianes do, wa ni tip. Nakakupot ba ato in town sa warrant? Na may nana kada na kay customer mo kusog mo tip ba? Ako bitaw man hinaot pag og nay mo tip sa Elizabeth Hotel. Ako ti waso na kay nakita biya siya sa video, ha?
8: Sir, dinawin ko lang sa GFIS kayo sinalubong, no?
10: Yes po.
8: Opo, paano po nangyaring may video na kumalat nasa loob kayo ng Senate?
2: Di amoy! Laay! Matod pa niya nga, na ako sa GSIS. O niya, nga naman niya ako video akong nauna mas sinado. Okay, mo mas nag-iingon sa iyang amo nga si Matibag.
4: Wa sila sa Senate.
2: Di ang ingingon Matibag nga nasa video, nagkupot-kupot ng armas. Sa ingon niya, iyamang yung naong katropang Philip. Na sinado. Katong na akang ligarda ba? Sila man to. Sa iyang ingon.
10: Wala po, wala pong katotohanan.
2: Dito ako!
4: No.
10: Wala pong ano na nasa Senate po ako ng mga panahon na yun dahil ang pagkakaalam ko po, part pa rin po ng GSIS.
2: Part sa GSIS!
8: Sir, bakit ka po nag-positive sa paraffin test?
10: Yun na nga po, mami, na nagtaka po ako dahil never po akong mawak ng baril.
2: Never! Di ba, o kanang dili ka bakakon ka drobang Philip, dili necessary nga muingon kang never kang humawak ng baril. Pwede rin ka muingon nga, nakakupot mang kong pusil. Samas giingon ni NBI Director Matibag, bilaro may pag-ingon nga, ako nakakupot kong pusil. Pero, katropang Philip, wa ko nagpabuto. Tapos ang usapan, kay wa may video nga nagprobar, nga kining tawhana na si Mel Oragon Kandako. Wa may video, nagprobar nga nagpabuto siya wa man. Nada kayo nakita. Say, oh, nakakay na kita?
4: Wala.
2: Sige, sanong! Ayaw! Moy, itong focus ni Ron. Pinakilang topic niya.
4: Nailaghan.
2: Mamaghisgo ta itong kiabad. Luya itong kiabad. Pero at least nakarecover na, nakarecover na. Pero itong balikan. Katropang Philip. Kaya tanawa na, oh. Ningon naman siya nga, wa ko nakakupot og pusil. So, kinsay na makakpa... Kami, alam niya ang buwangong uri niyo Matibag.
7: Bakakunda!
2: Alam Alara may pag-ingon nga nakakupot kog pusil og nagsultig yung kastino. On.
4: Ah, no. Kani, katropang dyan, li.
2: Feeling na kuwama.
4: Nga waay, wasi kupot og...
2: Nga, nga, nga, mas matibag nga iya. Pag-imistigar niya, kupot yun.
4: Karon, gikan karon, hangtod ugma, sir Adlaw. Ato na yung tanahon, nagwa ba yung mga lutaw nga nag-firing ni Senators NBI? Basig na, eh. Kani, ha? Mel.
2: Pero ang iya man kung giingon mo god ni Mel o Ragon kang dako, anang adlawa. Kaya ugma-ugmaan na kapag magkapanghunaw na kadili na magkamu-positive just para
4: fin. Pero nga never siya humawak ng baril.
2: Never man good. Never gani. Never gyun na.
4: Never gyun na.
2: Never gyun na.
4: Ikaw yung nga never ko humawak ng baril that day. Ikaw never in your lifespan.
2: Ringom siya.
4: Ano in your lifetime? Karon, gikan ni Anto Anto
2: Dun. Ikaw never in your life sentence.
4: Life sentence.
2: Pero ang karon, pero ang
4: iyang gingon. Basing na yung lutaw, Mel.
2: Pero ang iyang gingon rong at wala mo siya ningon nga sa tibok niya kinabuhi, sad.
4: Ano yung kag never ka? Never juga.
2: Ningon mo siya nga, ngayong araw.
4: Ngayon ka, I did not.
2: Iya masang giklaro nga, karong adlawa, wag yung kakupot. Iya sang giana, katropang Philip. Pero ningon ang iyang amo.
4: Pero nakagamit siya never. Sa to pa yan lang i-justify. Sa to pa, diha na ka. Maglibog na mga tao.
2: Ano lang na, kay katabi
4: mura ka. Murag si JBR Sito, kami yung ka nga, I'll maintain my independence. O niya, mga ka nga, tuara ka dito sa kinineang...
2: Minority.
4: Minority. Kasi may independence yung
2: ayaw
4: lagi siya, minority.
2: Ayaw na striktuha ang pungan never. Nabi ako yung dagang mga kaila, mga bright kayo. Never again.
4: Never again.
2: Siya nga, nakaroon, ningon siya nga, why not?
11: No.
2: Best standby ron, Todd. Kaya na kita na ma-own eh. Ah, garapalan ang pagpamakak. Maniaway gibuhat ang gobyerno. Ang isuspenso si Aplaska. Na si Aplaska, from the start, ni Angkon siya siya nag-unag pasalba. Siya nga, dili may law enforcement dias gawas, pero within our territory, mornas gwardya ba? Manggap, dakop din ang gwardya dias gawas. Pero ikaw, musuhod ka diya sa gigwardyahan, anak nga guard, pwede kang pasalbahan.
4: Bullseye! Oh! Mas may gamit ng posible.
2: Nood siya.
4: Kata na lang ito.
2: Oh!
4: Pasalba na! Kahit, kuhan, warning shots. Di ka patuo. Dito ka, pero unsirable ang nagpusil.
2: Best
4: one is, luwas ang gidipinsaan ng lugar.
2: Stand by ron, Todd. Pahinom-dom mo na taga-drobang Philip. Sa ito pagbalik, check tag, magabalik ka.
4: Oras sa XFM Cebu, Filipina Standard Time, alas 9.33.
12: This time check is brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
13: XFM.
14: XFM.
13: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
15: Rufa Maranas. Naamanggod ko UTI niya, bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulihan yun ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun kong dako sa Santon Plus Gold.
13: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
12: Santon Plus Coffee Mix.
16: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Pag-feelingin mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan na ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloyigin ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
12: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
17: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old, from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santon Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na gyud ko everyday. Less stress. Tapos, dili na ko dali ugon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, diawag na ko ang uban na mo try sa Santon Plus Vitamin C kay dako ka siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa karoon.
12: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
18: Bay, unsa na nung oras, bay?
19: Ah, huwag kong ibaw, bay. Nagpag-assume lang ko din, eh.
18: Ay!

0: kasgutanan tungod kay pakyas na og labaw nga dili na to gusto ang lubog nga pananaw tungod kay di na takaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Mao ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit nga pananaw. Oh, dili na lubog nga isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium T3, ang bago.
2: Di ay si Alvin, biker nga si Gig Kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gig kong natumar o premium D3. Di ako ginasipun o ginasubawan.
1: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo, food supplement for men.
4: Ako si Yomari, isa ka-construction worker. Always bugatong trabaho, pero bisag kapoy, always hagiap na itay para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Believe kay ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers diya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men.
0: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
8: Abli na.
7: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
9: Yes to Health Clinic.
10: Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor
11: dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
12: Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health.
13: Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may

0: FM.
1: Ora sa XFM Cebu Philippines Standard Time alas 9:39 na mga katropa. Kining maong time check katropang Philip. Gitod gid ka nato sa Santhone Plus Gold. Umar mga katropa Santhone Plus Gold katropang Philip, duha ka kapsulas buntag, duas udto og duas gabi kuno galing do na nakigipamati. Ya labi na gid ka nato mga na high blood katropang Philip. Makigsoon na nato mga katropa nga na problema in town ni. Gumikan sa diabetes. Oh, sulbaro na sa tong Santhone Plus Gold. Of course, katong sis, katropang Philip, mga bisag unsang mga inflammation sa tuang lawas, matabangan ta Santhone Plus Gold. O wa kay pamati, o sa usa lang katropang Philip, at least maintenance, unless ang pagandoy magkasakit. Mas maayo mangod nga, doon na tayo proteksyon sa tuang lawas. Santhone Plus Gold, it supports your health. Good morning, Danny. Amigo na ko, Japit Kandol. May buntag na ba? Good morning, good morning.
2: Hi, morning, Japit. Katropang lista at Adinog and Company. Diya sa Tabuan, aminaw, diha mga
1: katropang. Diya sa, may merkado sa Tabuan, katropang Philip.
2: Atlantic Hardware, diha.
1: Salamat kayo ninyong tanan, ha? Dahil lalaking wamuhatag para palit pansit kanton, matay gipusil. Matay kamabaw sa rason.
2: Iga naman na.
1: Kabihan, no? Sabi yung warasak na ni mga taro. Better check BDNS katropa kay Eric Amaro. Live report.
3: Mayo ka, buntag na. Katropa dyan ni katropa ka Philip. Mga katropa, para rin karoon ang half pursuit operation, no? Sa pag-asakop sa police station 601 Aero Police Station o basta itong Cebu City Police Office, CCPO. Batok, aning usaka lalaki, alias Debbie lang kung yung pangalan ni katropa ka dyan, no? Ingo na pro Ingo, na tag-kinipog barangay Suba, Cebu City. Kinsa na mo sila kay Matod ba? Nibaliban ba, no? Ang iyang-iyang nyo nga palagi, kinabang matagotag para palit pansit karton na mga alas 3:04 kay nag-kadlawan katropaga dyan leader resource may change in the street block 1 sa nasoy nga barangay aga mausab nga panghitabo diin ang biktima muna si Joel Opana 45 anyos kanipon ni nadakpan tugon sa kalungkitan sa gandaling drogas niya karon naninda nilang ni Oga Sunan diyan usab sa Mauga Dapit no matur pagkagin ha aga suspensado ni Dool kay mga ilagita matod pa initial ni kanipong kasiyuran pa ito nakuha ka po ni so kay ato niya ning hinabiyon ang sadyo kabarak pa ni aga initial nga kaning kasiyuran sa kapulisan nangayog para 5 kansit kanton niya lagi kanibang marag 300 ang ipangayot ako dako ramas yung pangayot niya katupan dyan niya pansit kanton na ang kanipong biktima wak mo hatak di palibad katupan dyan ni play story ha balik sa suspekang biktima o gipusil makaduha kahigayon katpansanli niya sa duha kabuto may gawa maulo wa maintimano ang kining maoga biktima naigo ni sa iyang abaga o dali nga gina sa tambalanan katpansanli dali sa syudad sa Subo ang suspek mas pagpungsil daling ni Sibat hangtong karo pa din pagipagitaw sa Santo Kabulisan sa presinto size Sawang Calero Police Station kinipog personal grudge katpansan mo pa'y inisyal nagi kining na usap nga motibo sa ato usap nga kapulis sana ila pagatutukan pod kung di pabudli sagol drug related kay kining duha mga non drug facility pod sa dunay record sa magisgot ang kalmigitas giling drugas sa Mauga Dapit. So pag sa manisan katupag Philip mausan na itong inisyal ang kasuguran nagkuha gikan sa police station 6 Sawang Calero Police Station sa update na ni Adrian balik-balikan ng mga istasyon mga katropa para di na daling mo init inyong uha di ay kapi mga kailan mo pa chill ninyo mga kailan po na

0: mo pa nindot yung cognitive function, memorya makikilan, maka pa bugnos yung panghuna-huna diha. Ah. Kini ka kape na to, mga kaigilan. Pwede po ning imnon, ah. Mainit, mabugnaw, magilan. Iced coffee, pwede rin yung kay lami, umutustansyado. Ang Sansong Plus Complex, kagirama si Yes Wealth Incorporated. Alex, sa Dikosong Pilipino, para sa Pilipinas, sa Katropa, Eric Amaro, XFM News.
1: XFM Report. Bullseye.
2: Daga salamat katropang Eric Amaro. Naptang ato isunod ang report katropang Janly ni katropang Benji Talisik.
3: Beato checks katropang Benji Talisik. Gumikan kay day babae katropang Philip nga trending kayo ro social media. Kay matod pa nabuntagan ko nos kahubog. Moy pirmiro initial nga na trending di social media. Ah, ganun pakpak man eh. Pero wata kay ba o kung sa gay tinuod nga naitabo kay na videohan man eh, di eskarsada kahigda. Naapoy nag-comment ito katropang Philip nga napildi ko nos casino. E atong siren be kay dili man eh normal. So matuog lang ka di eskarsada. Naka-standby na speakers din niya katropang Benji Talisik. Live report.
4: Dagang sila magkarapag agile ka na pag pinagagay na gabon tayo medyo nakahara o tabi kamay kaya yung o si kabay yung higda ni mismo sa may dulo sa taytayang sa kanini ang Rodriguez habig ni sa brega dulo pinya to ang tabi subukay ang kanini mo babayit lang gusto ang kabahin ka ng Jerry ang katabay ka agile ng higda sa tan mo nga dali yung responding at ito magkasilam sa akinang sisit niyo inuwa ato kablisan sabi niya na position org na akinang polis kabay kay ang ganyan mong babae, dito nga mga katapag ka Jelly nga ang report niya na sa CCTO nga ganyan mong babae dilig siya naman ito. Pag-awag nila, huwag may kailangan medyo naglama sa ganyan ka pagkasama niyo mag-ganyan dugo katapag Jelly mo ito nga sa ilang pagtuhong ng katapag ni babae kay bilang mula ginoon na kami ang ganyan maong na ilong siya si Tom nga di sa ganyan polos babae mo nga ganyan ko ang ganyan ang ilinod. Moto nga ang galing mong driver sa taxi kaya ito nga ba unang hibawan nga motorcycle ba taxi di ang isakyan kaya si Lester dito rin siya nga iyak ini pasero mato pa nga ang galing mong babae kaya kaya nag-inom sa may icon paingon ang gini mula sa bayanihan o sitio bayanihan barangay kiyot niya itong nagbay subukat na bansa leon niya nasa niya pag nagbibre
3: sa tinood gini nga hubog katropang Benji
4: iya gigi ka magali sa imnan
3: pero namay mga tok imnanan no niya di mag-inom namay na sa sayo lang ba pero kanini pass out ni siya sa kahubog
4: mo di pass out kay
3: asa may mga barkada di ay
4: wow may no masulti ka tapos yung labi barkada ka upang ginom mo ba
3: kay laay magkay nagmag-inom kag ikaw rang usa labi nagbabay
5: di na pwede
3: ako matag inom bago ako rang usa niya masulti ka na mga bar
4: meet and greet ba sa imnan
3: meet and greet. Wala ni hilo eh dito. Tungod lagis kahubog na wala maon sawa mapantok ang uwi in town kaluoy ba ni pila edad niya tas?
4: 21 anos.
3: Sus ka bata pa.
4: Ito pangalan sequence Esther April.
3: O sa may trabaho ini? Ay na laghingan litas. O sa may trabaho ani?
4: Why kung trabaho ng partner passport kito ba yun li? Bata ang yang ko ay ang basic passport. Lumadli ng taga Manila tapos kagano po yun siya.
3: Taga Manila?
4: Ayan, Manila Cebu, tapos mali yung passport, bata. Nagpuyo na siya karoon niya sa may kuwag, ganun parang yung kandulawan, at talaga siya siya, last day, usag ka na katupan dyan, eh, based on mga information. O nga, ang kaya siya, nadi na puyo sa mayanihan, akyot kaya bata pa, nadi, yung kapuyo, ang napuyo po karoon, ang mga tungura. So, based ni last na katupan dyan, ganito siya yung sakyan, why, nagsubis na siya dan, kahit lang ni, akining mihila, kanyang mabay, ato pa nga, tak usap problema so wala nga gusto sa mo pagkamaya tungkol kay was daw ganun iya mabayaran mabulis siya ingon niya nga mabot sa 64,000 pesos ang iyang napildi sa casino mauto nga ang ganun gusto niya magkakaling mapagkamatay mauto kita ang pagkasi alas sa kayo kay ang ganun mo ibinilho niya na may mga sulbat sa problema mauto nga ang ganun mo mabay gusto daw mo ang ganun mo gawa sa taxi. Mauto nga, nakahukom siya na sa kanyang ihono niya sa may Diyos na kuwag ng ate tayo, gusto niyo mulingat ba? Mauto nga sa iyang pagkuhan, butang niyang bag o katong sa sandal, yuturan sila sa kanyang kita polis, huwag mo siya kita polis kita pag dyan eh, o imang marikita nun sa Oaxaca Barangay, diyan sa may downtown area, pag-uptown area, bauto nga pagbalik niya, dito niya nga nabang galing mababay, nga na sinasadaan, naghida. Nagtuo nga, yan nalig siya lang yung bauto pala si Turbata, sila pasusi, nagkadugi na yung galing mababay.
3: Huwag niya magkadugo, katropang Benji. Huwag maligsir eh. Kung sa to, kadit sabi, huwag yung ko'y maklaro. Slow down kamay. Huwag maligsir eh.
4: Huwag maligsir ko naman jali.
3: O sa mga orasan ni siya, diha, naghigdag so good?
4: Mga pasado, alas 5 na katapan jali. Kaya medyo gigit pa. Ako niya, at nagkatuloy nito, mga bilabor ka, mga minuto, at yung magkatugol, ang ginimong niya, 50 magkatapan jali.
3: O sa to?
4: Mga pinabot ko,
3: Katropang Raprap, tawagi ko nagbalik si Katropang Benji. Pasensya kay Katropang Benji, di yun maklaro. Itawag, lahi ko nung agirap, lahi ko nung kahimanan mo'y gamita katropang rap-rap. Kay,
2: taas ka itong, walkie-talkie gamita rap.
3: Taas ka itong oras, jawaan ko'y madungog. Huwag ko masabtan man. Lahi ko nung kahimanan palihog yung katropang rap-rap. Ato ko nung sa, kato last time ba, yung gigamit nga, porti tinawa. O saan mo to? Kuan to? Viber. Sige, kato ko nung. Ato ko nung tas Viber agi. Kay, mas tin ako dito. Katropang Benji?
4: Yeah. So,
3: o kana, kana mo'y klaro. Pakusgi lang rap. Kisay kauban niya ditong gainom, wala pa matres.
4: Wa matres, kaya tuman dyan, like, ay, based itong nagkuhang promosyon, ang atong interview, ang kanyang mga driver sa taxi, si Lester, yung isa't yan, o niya, ang mga ito, ang kanyang mga babae, sa mga nagbaybay sila sa daan, dito lang kalit, ngayon, hilak ng kanyang mga babae.
3: Hilak ni siya kalit, wa na ingon nga gamaoy sa uyab.
4: Wa, kaya tuman dyan, like, ang ingon sa taxi driver, si Lester, nga nag-sumurag ng sulti ba? Kaya agal dili ni siya unta masulti ba? Tahantod nga agibukusan ni Lester kaya masing bagatabang siya.
3: Nagsabaw ni sa kay taxi di ay?
4: Yeah, sa kay taxi. Gamaw sa taxi. Nga ni sulti siya problema. So yung sulti ka naman siya lang yung problema mo ni about usap sa kanya niyang iyang utang sa akin niya kasi yun nga mabuti na usap sa 64 mil buwan si kabayan kaya posibili pilde. Sumoto nga ako sana siya nga po yung kanya niyang hulungon, yung kinamuhin, no? Tungkol kay walang si kabayit niya, halong siya mapresyo, katapan dyan, katapan ka, Philip, mauto niya, gusto siya mulit mo, itong kagipoga siya, hangtod niya, akining gusto mo siya mo, ambak katapan dyan, so ito, kagihulong sa taxi, niya, sa may doon, sa may, ay tayo sa may Birodriguez, habi sa Bagudulope, gikuha niyang bagong sandal, tapos ni U-turn ni Mount Taxi nga sila sir, nangita og ka police araw mga assist ka niya. Niya po pa siya kita police, o kanyang barakita, lawin mo itong aliliko sa balik pag dito sa Mike Juan, kanyang Venti Circle, pabalik niya sa area, dito na naabdol nga naghigda, o naging diya sa kanyang tos dan.
3: Pero hubog ang babae.
4: Si Esther, sa pag suta, nato kay Mount Taxi driver nga nalig siya kanyang babae, pagto ilang kita na, so wala niyong magkatawa siya, kaya may mga saman din sa mga dugo. So pagkakuan, nakatugin niyo ang bay. Ang kita mismo nagka, panamahok ka naman siya, nga bahog yung sikchikos.
3: Bahog chikos yun, ikaw sweet to magkani.
4: Anak ini yung sikat naman siya.
3: Nala, sige. Toan na sa hospital ron talo, so nakauli na.
4: Yeah, actually, gitawagan to, kay actually namupan natin ang mga kaubara sa buhay kita naman siya. Di ang nag-assist ni, medyo, kapagid, tatawag gini nga nakahigda kay, hantod nga, dahil pangunta na siya kong taga-asa, kaya ang utong na himo mga taga-bayanihan, but tinod, taga-bayanihan, barang kikiyo siya nagpuyo karon, but ang yung ginikadan o igsuon, nangkaroon na puyo yung may kadulawan, kinitalisay mo ito nga, dahil kikontak na katapan dyan, ni katapang Pilip, medyo nalangan lang yan, but pag-abot sa ambyo, medyo nag-hyperventilate ba? Mo ito nga dili alam magdala sa CCMC ang kanyang mabigyan magkatapan siya katapan Pilip.
3: Salamat katapan Benji!
4: Ato ay panuho siya, kanyang kon, ang kanyang interview ni Lester Gamay, katropang rap.
3: Sige, mabuha lang, katropang rap-rap. Mabuha lang rap, ha?
4: Testimonya nga, kasi nasihat niyan, diyang kanyang mababae, ngayon ni Surte, siya problema pala ko rap.
5: May icon, hindi ka nag-icon.
4: O niya?
5: Medyo, kainom na siya. Hilak na siya. Gahilak siya, gahilak siya sa kinan. Niya, buta na ako sa problema. Hindi siya matintukan meron. Sige, hilak. So, love life, financial.
3: Salamat, Katropang Benji. Pasensya itong putlon kay medyo apiki gusto oras tals. Katropang Benji? Naputol gihin nun. Katropang Benji?
4: Yes, mandatory po, Katropang Benji. Kaya po na ganyan mababay na naghigda, natuog na mismo sa tuwang asunan sa may Bill Rodriguez, Barangay Agrigo Dolope, ng itong dagbayan sa Sugbo. Katropang magkalimot niya po sa mga plasgyon ay sa Santone Herbal Oil. Makatapag ini labi na katundun ng mga panahon sa lawas. Santone Herbal Oil, hinimo sa Yes to Hall Incorporated og mapalit sa pamasyag butika sa iyo lugar. Alas sa Gas sa Pilipino para sa Pilipinas si Katropa. Benji Talisik, XFM News.
1: XFM Report.
3: Salamat katropang Benji Talisik sa Buga Report. Apikis oras katropang Philip. Inalas katropang Eric Amaro, katropang Rap-Rap nga i-reserve na lang na. Sa tabian.
2: Lahit na relasyon.
3: Tabian, mangug Kenneth Philip Sirohano. Mga ni-permit na maglapas-lapas oras. Pasabaan mo, good.
2: Wantag mapagaw ko kay karo sa programa.
3: Alam, kay kapoy, sige ka kurang usaw. Wa mo ko na anad yun, matay. Last ko nagprograma nga solo ko, Bumbo Radio pa. Niya, usap akong tuigan ni Science Bumbo. Oh, si MD na
2: ka.
3: Ah, sakto niya eh. Layo na sakit ang Bumbo. Ah, ni-resign ko DYCM 2017. Oh, may pagbalik na ko na sa brigada. Ano sa pa to?
2: Wala, 9 years
3: yun. Gayan, matay dali aras pa na ho, no? Partner na to is Master Control, katropang Rafael Barry. There is Newsroom, katropang Almimat. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kami ang inyong mga katropa. There is katropang John Layman Chavez by King.
2: Bullseye! What's up, katropa niyang certified turbo user, katropang Philip Atuel Serohan.
1: Bullseye!
3: At ang inyong musunod nga tulumanon, Wanted Killing! O ba ni DJ Reyna Chinita? Salamat kayo sa iyong pagpaminaw! Maing buntag sugbo, katropa mo!
1: Exciting!

0: kung gusto ta nga dili magka-nervyos o matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma o uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix. Puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The secret of health.
0: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higaw niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutana na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasang akong kinbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
0: Delikado ang nai hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones. Kaysa mga babae, moresulta ni ug mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemical nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugna niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga may resulta sa sakit nga cancer.
1: The secret of health.
0: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa ng mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog o epektibo.
4: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong isi sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
5: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian.
6: Santon Plus Gold.
5: Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian.
6: Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold.
4: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag Santon Plus Gold.
1: The secret of health.
0: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugnan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
1: Vision Next, daghan ang natubangan.
7: Sugad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Laa siguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Visionix, sulay ang kaepektibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya ug magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM. Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. It's 10:06 in the morning. Mga katropang oras sa tud sa inyo ng Santhone, Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa. Kung kamo nangita og pampahimsog sa inyong lawas, so make sure to choose the right one. Ang produkto sa Yes to Health nga dunay mangustin, soya powder, oga at dili lang mangustin dai. Mangustin dili soya powder, mangustin og oranges ka tropa. Tuod kay Santon Vitamin C gani ni siya. Kunahon ako Santon Coffee Mix mangud oi kakapihon ko. Santon Vitamin C aduna dili lang oranges, gamay gikan pud kini sa mangustin. Yung ginatawag natong Queen of All Fruits tungod kay padto kayo sa nutrients at vitamins nga kung anaa dinhi sa ato ang produkto. Tungod kay naa ni siya antioxidants, makatabang pud kini sa lain-laing problema, sa menstrual problems, sa inyohang tummy health, daghan kaayong benepisyo. And of course, ang ato ang Santon Vitamin C. Or ang vitamin C katropa ginatawag nga catalyst of vitamins tungod kay adunay daghang mahatag kini nga tabang sa ato ang lawas. So another thing, dili lang kana tungod ang vitamin C dili makamugda og laing pang sama sa ginatawag tong calcium nga makatabang sa pahimsog, papabaskog sa ato ang mga bukog, mga katropa, kung walay vitamin C. That's the reason. O nga nung itawag siyang catalyst of vitamins. Santhone Vitamin C produkto sa Yes to Health, mapalit sa nakinang butika nationwide.

importante que dalit ka ninyo sa Windsor. Alang sa dugang kasayuran, kung ikaw bored kaayo sa inyo hangnan kada yung mga balay o walay laing lingaw, bisitaha ang website sa Windsor. Sa Windsor, pwede mo duwa ang 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly. Windsor.

0: FM.
1: Sandown Plus Gold. Mas pina la kas, mas pina di bay.
2: Textile by Trended with Anyers taga Mako din. Kini akong tutunlan ni namo ko ikutun sale wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na ganit kong kamarog tambal. O to ni damok ko sa Sandown Plus Gold. Maayo gid akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pugog tarong karon.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Sandown Plus Coffee Mix. Nisulayan ako pag-inom ang Sandown Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot na jayo ang Sandown Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Sandown Plus Coffee Mix.
3: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Jade, usaka graduating student. Sige na jud kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usakay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Sandown Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidjud na akong pagtinaw sa akong mga mata.
3: Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C.
1: Vision Next. Daghan ang natabangan.
6: Permigyod gamuta-muta akong matanga daw gi sore eyes ko perme. Abi na akong sore eyes gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28. Taga Cotabato.
1: Vision Next, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
3: Sip on. Kahit nga ubo. Mag Premium D3. Premium D3. Ang maski pa kusog o maski pa epektibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o Medium Chain Triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag Premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Turbo.
9: Pakusog.
8: Turbo.
9: Pagdugay sa away.
8: Turbo.
9: Doble ang kalipay.
10: Pre, patong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
11: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
10: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
11: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
3: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Sandown Plus Herbal Soap.
14: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Sandown Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
13: Sandown Plus Herbal Soap.
10: Nanami gin.
13: Sandown Plus Herbal Soap.
0: XFM.
15: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. Hatod sa inyo sa King Dragon STL Sports Result. 10:30 a.m. draw mga katropa. 4-4-3. 10:30 a.m. draw. 4-4-3. Hatod sa inyo ng King Dragon STL Sports Result.

you in the morning. Heaven Knows by Rick Price. And Kabogid ang Langit. Good. Kabogid ang Langit nga. Wanted kilig na. Ayan. Ano ba bang hinihintay? Ano? Tara? May buitag mga katropa, Luzon, Visayas, Mindanao. Ang bisan-asa maabtan niin itong pagsibya. Kay di laman ni Kutob diri sa Cebu. Daman tayo Facebook Live. Gustuhin ko man na tayo-tayo lang, pero wala tayong magawa dyan. Welcome and welcome back. Hello and goodbye. May pagpaminaw sa ato ang mga suking tigpaminaw. Maayong buntag, sugo sa mga pamatasan. May labot ang mga way batasan. Sana naman kayo ay nasa mabuting kalagayan at ang inyong lagay ay mabuti din naman. Ana lang man siya. Oo, hinaot ko bitaw nga okay ra mo karon oi kay daghang kay mga panghitabo ron ay naglibog na jud ko unsay unahon. Anang ikaw gusto lang ka mabuhi, gusto ka maning kamot, gusto ka makapalit og ganang pagkaon. Pero atong gobyerno to nang inawayay. Atong gobyerno no wala lagi gibuhat, sige na lang inawayay. Nati man pabakatanin nila. Kapoy kay mo ay. No?

Sa maglibog ito ani nila ay. Gipang bayaran man guro ni sila diya nato para lang magsiinawayay. Sarwa taon mo ay. Inyo naman may gipasag dan dirig maayo. Naunsa naman taon mo. Ay. Oy, mo gina ko napansin ron ay wala gay tayo na inabalita din ni kinawayay sila din ha nagkinosilay na sa Senado. Us pa may la, us pa man. Ano pa ba ang gagawin natin? Ang dami pang naghihirap sa Pilipinas oh. May pag inyo nang i gahin niya si himog balaod. Di naman mo para sa tao, di naman mo para sa taong bayan, oy. Para naman mo sa inyo mga sariling mga intensyon at mga sariling mithiin. Wanagin mo na, wanagin mo naman oh. Good morning kay Bessa. Good morning sa imo hadi ha. Elmer Ugay, DJ, hi. Ikaw na sad ka ng inyong kaba, imong kagwapa ba, imong kalamurok, imong aping di jud kumuhunong, di ko makatanaw. Hinahinay lang di Elmer. Ana siya makatanaw sa imong live kay magluya na maninoon ko oy kung dili ko makakita nimo unsa man ni DJ gugma komentaryo daw DJ joke lang DJ pero kung tinud unsa gugma oy ang gugma gani kanang ihatag nimo sa tanan ako ang imong kabtangan mo ni gugma pero karang naara na sa imong dughan gibati pa lang na nimo feelings ra. Di ba Rafael? Oh, di mo ang kung di Rafael. Di ba siya mo ando na kontra man me? Pura ko siya kahulam dos. Yung nakahulam, gugug 30 niya yun. Munang lisod kayo. Lisod kayo wayon kay. Pag ingin mo nga nung ikuha ang dos, may yung sag, asa mo na ko 30? Balik, back to you na yun. Charlene, good morning. PNR Jackie, good morning. Good morning, DJ. Ano? Tara? Gusto kayo naroon ay... Ano mga inana ba? Ano? Tara? Oh, okay. Ano? Ano ba? Hello, Mami Lorna. May pagpaminaw. Naragyapon si Mami Lorna ron sa Australia. Kano sa kababalik ko Philippines, Mami Lorna? Diyan na lang ka sa kuan sa Australia, mami. Mas better pa siguro diyan, mami. Good morning, DJ. Wow, maki-in love ang imong song. Maminaw kanimo ang mamugas og mais sa mualbual. Hi, DJ. Kita na good ko nimo personal gahapon. Di ako sa Yes to Health patay. Mogid ni sa dag sa tanang di ko mahadlok na imuani na ko para maningil og utang pero mahadlok jud ko og listener nga moani diri niya makita na ko in person. Asa na ba sa di si Rafael?

Na kadira. Ang sumad akong technician mo, abang magkato. Nagsig na akong laway. Kanaog niya, oy. Ah, mo ulang it. Na, ang sumad niya akong technician, oy. Akong technician ba, nasa atop. Araw ka, ni Mori, nung da nga, mga piang-piang ni siya. Kapila naman nang gimatuto sukat pagkabata nga di gin magkat-kat-kat-kat. Kabi ni bataan ni sige lang di alam sana siya eh mahagbong bitaw na tiwasan. Kapoy kay Carapail ay slap well. Bitaw sir katrapag Liam Nelson. Wajud ko kahiring sir Liam Nelson na ani kanito gahapon pagsulti sad mo uy. Para sad ba nga makapagwapa ba ko that time gid hugger gid ko kay grabe ka busy ang babae na ako yung mga namang gugugi na prepare karo mga si manaha bulana. Ako yung project ba niya. Bida-bida man ta. Shout out kay Jimwell Abapo. Eh, pwede tira ba na kong Abapo? Abapo, gid ko. Oo, mangangkon si Chichi Nita. Wala lang kung magbuot-buot pa diha. Slap well! Lami ang sungugon. Jean Miramontes. Hi, DJ RC. Hello po. Sil, hi-hi lang tadi niya. Uy, wala yung payato di. Ay, open na atong linya, ha? Oo, o saman, kanang, kano sa mga manawag kay Pukawan sana. Open na itong ninyo, niya, taot-taot, pwede na kumanawad, mudawad sa inyong mga tawag. Oo. Ayaw mong kauha ko, mangita mong uyab niya, gusto niyo i-plug inyong number, pwede na po kayo. Oo, anak. Hi, DJ Chinita, please shout out tiri sa Toyota Mabolo while nagtinta Jimrel John Sukwahi. Salamat DJ Chinita, umping always DJ. Nakoy kaila diha sa Toyota Mabolo nga kanang agent ba? Kalimot lang ko sa iya ang pangalan. Tong murag bunguton. Pataka. Oo. Si Sir Kuan, magsigaw to siya TikTok. Hapit ba ko niya pautanga og motor ay kanang sakyanan. Ano ko nga wa naman gani ma-parking ani mga tao diri sa Z-Plaza. Anyway, lain pa ato alas 50 naman ang storya nga atong hisgutan karon dili ka nang bahay sa gobyerno eh. Jumo na naman sila topic niya sa Bullseye. Na-stress naman kayo sila ya mundo. Ato sang kalmahan. Oo, ato sang tagaan atong space ang atong huna-huna sa mga entertainment. Balance lang man ang kinabuhi. Balance ang matrix ba ni brother? Anak lang. Namagaw na ko. Natuog na gay kong sayo. Kaya para dili yud ko kuan, para dili yud, tawag ani, para dili yud ko ka na mapagaw kaayo niya. Mura mang gihapon. Kung saan naman niya akong tingog, ay murag kaundang ko na ni mag-DJ. Murag di, naman gijama ayo. Oh, may nga na maligira mong tambal diya DJ, hindi kayo actually na-stress ang akong tutunan. Tabian mangug ko, bisag pag off-air guys. Bisag off-air ka tropa, grabe gito ko mutabi. Okay, bida-bida man. Ingon pa sa doktor na stress daw akong true. Abi ba na akong ang stress no, kaysa utok lang. Pwede dahil sa tutunulan? Possible din na di ay. Nga, imnang pag yun na ako o cold water. Awa na, grabe, nang grabe yung pabuyag. Mawa nang inungdan. Manatawagin ninyo mga katropa ha. 0995-994-6868. Nato sa ito ang Facebook screen. Pwede mo manawag. Hindi mo ganahan na, wag lang gud maghihapon gud. 0928-55-08-727. Para sa wak ka apas, aw. Mo na giingon nga, li agid sa Facebook Live.
Aron atong ma aron ta ma entertain dayon mo kay para di ta mahudlog oras.

Mo na siya mga katropa. Ano yung utana na din sa kuwa baong? Hello DJ! Ngano mang ikaw ang mangita og uyab? Sweeto de ikaw mangita og uyab. Di ko sweeto. Kawa bang ko uyab, pero tabangan ta mo. Simple kayong pangutanahan. Oo, anong liso-liso doon manggid na nimo diha, Marky? Mangutana pagid ka nga, naara magud na sa ako agod, naara magud na sa ako ang diskarte. Ay, nalag, ayaw na og hilabot sa akong diskarte. Kay mo una na siya. Kami na'y bahala. Ang importante diya, kami bahala. Anyway, may buntag sa ito mga suki, hindi pa minaw diya sa laing-laing dapit. O nga nung mamunga dapit sa karun. Basahon niyo na ako inyong mga comment din. Abi pa lang, din ako ginabasa inyong ang comment. Ayan, alright. Maying buntag sa ito mga suki, hindi pa minaw nga naglingkod-lingkod o karun diha sa may gawas, sa may carbon. Hello po sa inyo sa carbon. Ayan, asa to si Sexy Mandi ay ka pagka... Sexy man di ay ka nga pagka girl DJ. Malamang! Naunsa man sa ka Sir Neil Nilsson. Nga dugay naman na nga problema diri sa istasyon. It's been a long time. Muna nagid niyang problema nga dugay na namong giatubang din eh. Pero ang kasakit lang ako sa imuhang giingon diri Sir Lim Nilsson. Kaya wak ni mo giingon nga gwapa. Ingon rakag sexy. Huwag yan ang pag naamog. Makita ang ikunin nyo nung haka niyang kuan. Pag sutisad mo, kaya makapang lipstick dahil yun. Daghan mang bugo, daghan man o buguton diri chinita. Daghan di bunguton dira dian. Katong gwapuhon. Katura ako ah. Ayaw! Umahin mo lang, katong gwapuhon lang. Ayaw! DJ, wala ra kami nga wan ako. Kaya ako manggod gimingaw ni mo. Pakosinita ko gamay, DJ B. Promise gamay lang. Di ko mutuan ng gamay, uy. Kaya mukumot, manggid mo. Hindi ko mingawon sa isa-isa, pero mingawon ko ninyo tanan. Kasi kanagahan ba din nyo, kaya ba na ako na ma-entertain? Pero hospital, uy, mingawon ko ninyo, uy. Laminag ka na din ako, makita nyo mga pangalan sa comment section. Sa section. Comment section! Ana ba? In the morning, mga katropang oras, hatod sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Naguna di hatong produkto ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa, pampaligon sa inyong lawas. Ilabi na ka ng panahon ng init yung panahon, mas mukusog pag yun ang ginatawag na itong viruses and diseases. Nga na sa palibot mo na make sure to choose the right partner sa inyong matig-adlaw. Ayaw kalimot ha, pili agin ang tama o gusto. Kanibita no, kita mga tao no, usahe, di kita kabaw mamilig tama. Pero may kita sayop. Pero make sure nga pag-abot gani sa inyuhang pampahimsog sa lawas, make sure nga you choose the right one. Para di ta masipiat, di ta magmahay-mahay. Kaya ba may mga produkto, no? Mura ba hinungdan nga ni samot ang atuang kuan sa lawas? Labi na ka nang mo hinungdan nga taas siya o kuan content sa acid. Yan mo maghapdos niyong kuto-kuto. Mm! Maghapdos namin yung ginawaan. Mm! Kapoy na ba kini hyperacidity? From someone who experienced it before. Pero may nalanggit, God bless ako karon. Wala na, diyo ko naka-experience na karon. I'm so blessed. Thank you, Lord. Pwede yung lalim. Yung lalim. O, napiliagin nyo ang Santhone Vitamin C tungod kay non-acidic katropa. Gamagikan di lang sa oranges, gamagikan sa mangustin pod, mga katropa. Non-acidic alkaline base ang ato ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Balikan na ako at 10:57 in the morning. Here's another song. Padayon sa tayo sa pagpaminaw, no? At ang naghulat ta sa ato ang mga caller. Aron na, ala, entertainer lang nato sila. Kasi gusto lang mangitag uyab, tabangan lang nato.
Sipiat ya sa part nga in love tas dili pa sure sa atoa. Muna bitaw, muna ang kamu i-sure gid ninyo. Kung saan man pagkaibaw DJ, mangutana. Ani, ako no, I'm a very straightforward person. Labi na pag-abot sa dating. Mangutana jud ko, mangon jud ko nga gusto nako ka. Para makabaw kung gusto ba ko nimo dili. Oy, dagang langas. Aron di ta masakitan. Hello DJ Reyna Chinita, gwapa og sexy sa personal, nagkita na jud ta. Da. Hello Boss D Vlogs. Ako ra ba ni siyang amoning nasakyan. Dili siya akong gisakyan, ang iyang taxi. Daghan na lagi nakakita na ko in person ay makulbaan man ko ani oi. Shout out sa imong Boss D Vlogs ha, nag-vlog ra ba ko sa imong cellphone. 19 minutes ra bagid ka ayo to. Shout out sa imo diha, maayong pagpaminaw og stay safe, ride safe always. Nakay mini sa tungo na gani basta na ako'y kauban na nakay mi Friday. Good morning DJ Tiara Dulce, inayawan lanog jud ka diri sa amo karon na lang ko ni comment pero sige ko paminaw gikan pa okay wala man mo na sa live pero namo sa radyo. Salamat kay Ma'am LVLV na mait kagas naminaw karon diha siya sa may Tiara Dulce. Nagikan pa alasay sa buntagikan pa sa kay Attorney Regilon og Bullseye nila Sir John Lee og Sir Philip. Salamat ka ayo Ma'am LV sa kanunay. Hanto na naong yung gabi ha? Gwapa ka ayo og sexy na si Reyna Chinita kay nagkita mi sa personal sila Tita Diwata og Kaplodi. Ayan. Salamat ka ayo ha? Salamat kay sa pagtestimony. Testimony dayon ang iyang atake kay kuan man ni kanang base sa iyang kasinatian. Salamat kay imong gipamatud-an ang ako ang claim diri on air ha. Here's another song from Barry Manilow. Somewhere down the road. Up until 12 ta mga katropa sa programang Wanted Kilig. Kauban si DJ Reyna Chinita. Somewhere down the road. Para ni sa mga naasa dalan karon. Basilig somewhere down the road. Stay safe ha sa mga driver nato din ha. Sa itong mga taxi driver, sa bisag unsang klaseng driver. Basta sakiran ang gi-drive, dili tao ha. Basta ayaw lang isuha. Basta ikaw mo kumalisuan.

0: Exciting!
1: Santo Blast Gold.
2: Ako si Don, sa kamaestra.
3: Magka-ulcer ko.
2: Nag-research ko sa'y maayo, umigawas niya ang Santo Blast Gold. Akong gisulayan, duwa ka si mana. Ako na siya gaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kotokoto.
1: Santo Blast Gold. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santo Blast Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong biskutan ng healthy sa lawas. Santo Blast Coffee Mix, regular the best. Sa kada higop niyo mo sa Santo Blast Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santo Blast Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Santo Blast Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
1: Santo Blast Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Blast Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Blast Coffee Mix. Santo Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Bebe. Usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit. Unya magsigi pa jukob doko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santhone Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
1: Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santhone Vitamin C.
6: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay kay deserve nimo ang good vision for the first son. Oh, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus in 500 milligram capsules. Kini adunay lutein, beta carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
1: Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil, tulok high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amog try. Wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
1: Yeah! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og hatag og kusog og resistensya.
8: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Para sa maputi nga panit.
9: Mahamis nga kutis.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: XFM.
13: Atong oras sa tuod sa inyo sa Smart Line Local Manpower Agency, mga katropa.

Smart Line Local Manpower Agency. Yes, big shout out and good news mga ka-smartliners. Hanggang placement mo. Nagpangita karon og mga trabahante na nangita og trabaho, of course. Nangita og stable og tarong nga trabaho. Ang Smartline Local Manpower Agency nagpangita karon og bagong aplikante sa mga kalaing laing mga posisyon nationwide mga katropa. Sa mga interesado nga mo apply, ang company benefits nga inyohang laumay na na sila minimum wage or above minimum salary, complete benefits, SSS, PhilHealth pag-ibig, 13-month pay, overtime pay, holiday pay, service incentive leave, accident insurance, regular contract of employment, possible direct hiring, or and regularization, mga katropa. Tuloy-tuloy ang laban sa bawat pangalan. Available ang ilang mga opisina, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa Luzon, anaa sa 5th floor, Trinista Building, katropa. Sa may Arayat Street, Barangay San Martin, Depores, Quezon City. Anapod ta diya sa may, diri sa Cebu City, exactly. Specifically, nakakaroon diya sa 2nd floor, RM205 or Osmeña Building, Corner Colon, and Pilae Street, Cebu City. Sa Mindanao, anapod ato ang Davao Office. The second floor, Launch Me Shopping Center. Mall, Barangay San Pedro, Davao City. Atubangan lang gina sa Davao City Hall, katropa. Naamod na sa may Davao City Hall, na nice stage din na at bang ana. Talaga. Muna kung nangita mo og trabaho, katropa. Bisitaan na ang Facebook page sa Smartline Local Manpower Agency. Basin mo na ni ang inyong chance, ha? O pagkaom sa bag-o na pong mga... Tawag ani mga chance. Chance kinabuhi ba? Pilaay nga trabaho, importante na bagi kayo. Muna ay nadugaya ka, tropa. Smartline Local Manpower Agency. 11:19 in the morning. Here's another song from Johnny Jonoy Danau. Ikaw at ako.

0: Ikaw og ako. Pero nakagipasod nga lain. Kita natulo.
1: Ayaw!
0: 11:24 in the morning. That was John Noy, the now katropa. Sa mga nangutan ng unsay title, that's it. Ikaw at ako. Hindi na kayo malibugan. At pag naglibog kayo, malaking problema yan. Kaya hindi ko na kayo palibugin. Regards ni mo si D, ni mo DJ si Lito Cano eh. Rebound lang, ina. Malit na bagay. Nelly Yonson, hey DJ, shout out to my sister Nida and Gina and to Ali brother, happy fiesta makupa. Gigan kay Nelly Yonson, isa ni sa mga caller din. But nakita na ba kay ni Kuya ba kung mads? Casimiro Bolaño, hello, shout out to DJ Reyna sa akong pinangga nga igaagaw nga si Vanessa Lairi, Lerny Sigis. Nga to aga po sa Malimono, Surigao del Norte. Kaya na lang James Bolaño ni watching in Toledo. Ayan po. Lintik na gugma DJ. Dito pa dyan ni Pitik sa naay bana. Ano man mo, oy? O nga naman sa daw mo maibog mo ang mga hinikta na daan. Pag-ibog sa taning niya. Oo, ana siya, walay wanted, usa din ni DI. Ang tanang pagkabalani-balani, nagunsa di ko din nagyaw-yaw ra. Hello po DJ. Sige, hello po. Ana lang, hello raman yang giingon, mas giing laing. Ingon sad yung asa mula karong lugar, oy, para maingon sad nato. Maingon to DJ Reyna, gikan kay Tristan Wyatt Vigulay. Actually, sexy DJ, nag-watching jud. Ha? Huh? Ogre the radio. Ah, okay. Watching and naglantay na mina po sa radio. Double jud ako, so bye-bye sa inyo ha. Sexy DJ. Ganahan gani ko mubalik-balik tanaw o paminaw sa imuhang agulo. Nga muingon ka ato. Ato rani ha. Ayaw jud pagsumbong ni Papa. Ganahan ko sa imong acting, sexy DJ. Ganyan din ko, anak. Asa mo kung maingon, anak? Kailan yan? Kailan yun? Oo, sige lang kay Basig na ingon juday ko ana. Salamat ang giganahan sa kanaminaw. Kaya aron pod maganahan sa ko diri sige nalag agu. Ana ra gina ko ang motivation din. Hello DJ, wala man ko load unsaon ako pagtawag ani Ron. Pwede niyo ihatag sa ko inyong number niya. Ako nay bahala sa inyo agtawag. Ang liit na mga problema niyo at pwede lang natin niyang kanang pangitaan ng sulbad. Uy, hindi man din pwede. Hindi man yan kailangan na maproblema pa. Diba? Oo. Kung maura man yung problema, going na ko kaya akong tanawon kung asa inyong mga number diha kitawagan tamo. Ako'y manawag para sure. Mura dahil na yung problema. Na problema sila kay wala doon sila i-load. Ayan ha? 11:27 in the morning. Time check is brought to you by Notify, your 24/7 smart security alarm solution. Designed to keep what matters most protected, visit us at the third floor cyber zone, SMC side, Cebu, and be part of the future of security. No more fearless. Notify. Ayan, Notify ha. Muna nyo, ganahan mo ka ng mas makabalo sa daghang information ani. Pwede rin yung kaayo mumukuan. Pwede rin yung i-check nito sa SMC side ang Notify. Mungkata na mo kung saan ni, o yan natin mang hisgot, ana. Yes, po DJ, 0995-994. Muna yung number na to. 0995-994-6868. Ay, isa ka number na to. 0928-55-08727. That's, yes po, that's our line. Kung ganahan mo, ako'y bahala sa inyo ha. Pero sabot lang ta, dili ako ang uyabon ha. Wala mo nanawag kay para ako'y uyabon. May namang kasinabot ta diri, oy kay usahay be, himuhimo mo kinyo ang balao diri sa ko ang programa ay. Dili ta pwede ana kay masuko ang management ana inyong kalaki. Nabay tay boss pod. Oo. Yes, mga katropa, yes. Tama. Tama na nga number. Dili magbalik-balik. Muna na siyang nasa screen. Di na magdihag pangutana. Basta i-dial na na dito kung nakay load. Kung wakay load, oh, inalang ko. Kung babae ka, pwede ragid ako ang mo kuan sa imo. Pwede ragid ako ang mo tawag. Maing Wuntag DJ na minaw din sa No One, ah? No One Else, ah, okay. Makchan Island, the legendary of Balandra, the family tree city. Chang Shifu. Isa yun niya sa mga kuan yun ni kuan dira ba. Nagid niya siya script pero may ganakay kuan niya kaya walang katakot-takot. Ihad yung isulti kung kinsa yung ginapasabot. Very good ka sa akin dyan, Chang Shifu. Pero wala ka, nagtago ka sa imong account. Dapat yung magtago. Ano pala, Chang Shifu? Dapat isulti na to kinsa mangid ni. Does it better get tiring being gorgeous? Ambot lang, dili na ko makuan. Di na ko matubag na kay ka ng kamurag yun na kabaluan na. Kaya ako, dili na ko ma-relate akong kaugalingon. Kaya I accepted it. Char! Tanggap ko na siya. Hello, good to all from Iloilo City. May ngunto ni mo, sexy chinita, guapa. O mistisa, dili lagi ko kung ano. Uy, dili lagi ko mistisa, uy. Ay, pagpasa ka, pag ano ka ng pataka o mga impormasyon. Yaron sa Mighty Saluna. Asa na siya, Tisaluna. Azucena Barili. Hello sa inyo, Hada sa Barili. May pagpaminaw. Hello sa imo, ha, Alz. May pagpaminaw, Alz. Hello, nice to see you again. Alright, ano siya? Kani akong number, DJ, o ay, lalaki man ka. Di lang taglalaki. Pag lalaki, kamoy tayo tawag. May mga magba... Saan nilipili? Pili lagi, DJ. Ano, yun na? Oh, wala tayo makeup ron. Ano na itong atake? Wala ko igana mag-makeup to me. Anyways, mga katropa, here's another song from El Mano. Tahanan. Para sa way mga tahanan din, ha. O, tagaan tamo og tahanan. Kaya para di na mo mapapuyo na mo din, ha. Here's El Mano from this artist. They're from Luzon. And probably nadungin ninyo ng kanta, ha. Sa nagkalaing-laing platform sa social media. And I hope makarelate mo ninyo kanta. Kay kung dili, oh, mangita taglaing kanta taod-taod. El Mano with the song Tahanan.

is Ace Banzualo muli. Time Check is brought to you by Windsor. Win from within. So mga katropa nato din ang medyo mingaw kaayong ilahang adlaw, and isa sa mga reason nga nung dili sila ganahan nga maglihok-lihok pero ganahan sila nailingaw. Pwede ko kayo bisitaon ang ato ang website sa Windsor. Windsor.ph. Windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above, katropa. Keep it fun. Play responsibly. Windsor.

0: ni mga kanta bagay sa mga tao nga kanang nagsunsuda ng ilang style nga sweet-sweet niya. Di man day, wala day sila relasyon. Wala naman talagang sila. Pero bakit ganon? Para namang binigyan nyo ng ano, binigyan nyo ng meaning. Huwag yung bigyan ng meaning. This is what I learned. Pag gano'n, mabuti siya sa'yo, di ibig sabihin mahal ka. Wala may ipasabot ni Ana. Di tungkol kay butan siya ni mo, naigugma siya ni mo. Diligid na siya inaana dahil sakit man, pero mo ginay tinuon. Di tungkol kay nisagot siya nga, nagpapalit ka niya og tubig. But pasabot, naigugma na siya ni mo, no. That's not how it is. Oo, bear in your mind. Oo. Sakit na. Nga na bitaw. Nga na bitaw. Apil-apil na ng mga inana, mga sitaw ganyo eh. What do you call this one? Kaya mga no label relationship. Sakit yun kayo na siya, Jai. Wapo kagi ana actually. Wala ako, dili ko hilig og no label relationship. Pag I dated someone, ako'y tumong pero... Kabaw ko asar ako limit. Di ko mag-expect ko eh. Dito na ako usaman na kay gusto na ako wala. Kung umuwi siya wala, bye. Ana, it's simple. For no confusion. Oo, kamo sa dapat no, learn to ask. Oo, ayaw maghulat nga nga ng kanang magbana pa mo sa inyong gibati. Hi DJ Chirita, pag-greet Nanay Brenda, BD Nia Ugma. Happy birthday Nanay Brenda. Kagapag pa nga Nanay Brenda. Ay, sexy ka ayo. Benjamin Romano Abirilia, hello po. Shoutout ko DJ, naning kaayos sa trabaho, si Kulas o si Richard Roy. Nga gwapo sa yacht section. Asa pa ng yacht section? Ano yan? San yan? Is it somewhere like down the road by Barry Manilow? Asa na siya? Oy, chikaido ko ninyo. Kaya marag basi di ganahan ko mo ana din na yacht section. Shoutout ko sa Davao Light nga walay pulos. Kumusta din sa Davao? Day? Sige, mag-run out sa Davao. Anong magpulos yung Davao Light? Have your lunch, DJ, after this program. Enjoy your food. Thank you, Mami Lorna. Shoutout dito sa 99.5 XFM, Zamboanga City. Hello, gikan kay Jay. Katropang Jay. Buwan ako igong oras, mga katropa. 11:55 in the morning. Shoutout last na sa Kibawi, Bukidnon. Sa Spring, Kibawi. Gikan kay Lomsky. Partner sa Pikes Lawa, katropang Rafael Baring. Slept well. And of course, sa mga kaobanan diri sa istasyon, ang atuang station manager, John Limon Chavez by King, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita. Sa programang Wanted Kilig, see you later sa programang X-Rated. Dirigyapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
1: Exciting!
2: XFM. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa kanila sumasakit yung katawan ko dahil sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
4: Lina Casimilio, maayo ang Santon Plus. Lima na binig ka tuwid na din ito makatulog dahil yung daw niya. Maayo akong tulog, maglambo na good growth. Kanya ito dili man, basta mag-inan ko yung Santon Plus.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3.

may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay.

0: Manila.
1: Exciting time, Katropa, alas 12.
0: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oliveras at Brian De Paz. Headlines.
1: Atin po sa atin, katropa, mga headlines, Santon Gold Coffee Mix. Mga rotational blackout, inaasahan na magpapatuloy. Grid alerts, posible magpataas ng singil sa kuryente.
2: NBI driver na idinawit sa pamaril sa Senado, maring itinanggi na humawak ng baril.
1: Listahan naman ang mga media personnel sa Senate shooting, hinihingi ng Office of the Ombudsman.
2: Pagsuko ni Senador Ronald Bato de la Rosa, nag-iisang paraan para mabawi ng Senado ang kanilang public trust. FBI may lead na sa kinaroroonan ng Senado.
1: Philippine peso bumagsak, mga katropa, sa bagong all-time low na 61.75 kontra US dollar.
2: Sa balitang regional, 6 mula sa 10 respondents ng XFM Iloilo survey, pabor na maabsuelto si VP Sara Duterte.
1: International na tayo, mahigit 100 katao na sawi dahil sa Ebola outbreak sa Afrika.
2: Sa balitang showbiz, B-pop group Bini pinarangalan ng kamera para sa kanilang makasaysayang pagtatanghal sa Coachella.
1: At sa sports, Alex Ayala laglag na sa unang round ng Strasbourg Open dyan sa France.
0: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. XFM News Nationwide.
1: Panahalian na po tayo, katropa, ngayon ng Tuesday. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Live din tayo na napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 97.9 XFM Davao, at iba pang XFM station sa iba pang bahagi ng Pilipinas.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po inyo, mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Nagbabala ang Department of Energy, mga katropa, sa publiko na maghanda sa mas marami pang rotational blackouts ngayon pong taon. Ito'y dahil sa banta ng El Nino na posibleng magdulot ng patuloy na red at yellow alert sa masusunod na buwan. Ayon kay Energy Undersecretary Felix William Puente Bella, kahit pa inaasahan ang pagbaba ng demand sa panahon ng tag-ulan, may projection pa rin na magkakaroon na isa pang yellow alert sa Luzon, 7 sa Visayas at 6 sa Mindanao. Bukod pa sa 6 na red alerts na maaaring itaas sa Visayas tuwing gabi. Nagbabala naman si Energy Yusek Rowena Cristina Guevara na posibleng makaranas din ang pagtaas sa singil sa kuryente ang Luzon at Visayas sa parating na buwan ng Hunyo dahil po sa mga nagdaang grid alerts na dulot ng mataas na demand at hindi paggana ng ilang coal plants.
0: XFM News Nationwide.
2: Isa sa ilalim ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa yellow alert ang Visayas Grid mula alas 3 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi ngayong Martes dahil sa manipis na supply kung saan nasa 2,691 megawatts lamang ang available capacity kumpara sa 2,594 megawatts na tinatayang peak demand dito. Ayon sa ahensya, bukod dito ng mataas na konsumo ng kuryente at ang hindi paggana ng tatlong malalaking coal power plants na TVI-1, TVI-2 at PADC-3, bukod pa sa kabuuang 846.3 megawatts na nawala sa sistema dahil sa forced outage ng 12 iba pang planta ngayong buwan. Idineklara ang yellow alert kapag ang natitirang operating margin o reserva ng kuryente ay hindi na sapat para mapunan ang contingency requirement o ang mga emergency na pangangailangan ng transmission grid sa rehiyon.
0: XFM News Nationwide.
1: Tututukan ng Kamara de Representantes ang isang malalimang investigasyon gamit po ang House Resolution Number 1024 para busisiin kung may kapabayaan ba sa panig po ng NGCP o National Grid Corporation of the Philippines. Kaugnay ito na magkakasunod ngang aberya sa kanilang mga linya nitong Mayo 13. Na-ischeckin ni na House Speaker Faustino Bojidi III at Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez kung ang malawakang red at yellow alerts na nagpa-impis o nagpanipis po sa 2,462 megawatts na kuryente ay sanhi ng hindi maiwasang sakuna o kay dulot lamang ng kawalan ng maayos na maintenance at pamumuhunan sa grid system. Alamin din mga katropa sa nasabing pagsisiyasat ang posibleng paglabag ng NGCP sa Philippine Grid Code, partikular na umano'y hindi nila agad pag-uulat ng pinsala sa Department of Energy at Energy Regulatory Commission na nakaapekto nga sa halos 3.9 million na pamilya dito sa Luzon.
0: XFM News Nationwide.
2: Pilipinas, palalakasin pa ang kooperasyon sa Japan sa energy security. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
3: Palalakasin pa ng Pilipinas ang kooperasyon sa Japan para matiyak ang energy security ng bansa. Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bago ang kanyang state visit sa Japan mula Mayo 26 hanggang 29. Ayon kay Pangulong Marcos, mas aktibo na ang papel ng Japan sa usapin ng energy supply. Pinasalamatan din ni Pangulong Marcos ang Japan sa pagtulong sa paghahanap ng iba't ibang solusyon para sa fuel supply, kabilang sa tatalakayin ang Power Asia na inilunsad ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi. Layunin itong tulungan ang mga bansa sa Asia sa crude oil supply, critical minerals at mas matatag na energy supply chains. Sinabi din ni Pangulong Marcos na maaaring magtulungan ang Pilipinas, ASEAN at Japan sa pagpapabilis ng renewable energy adoption. Katropa mo mula sa Palacio ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Samantala mga katropa, sa Senator Ping Lacson, nanawagan po sa publiko na bantayan daw ang impeachment court. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Tinawagan si Senator Judge Panfilo Ping Lacson sa publiko na manatiling mapagmatyag kasunod ng formal na pagkoconvene ng Senado bilang impeachment court para sa kaso ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay Lacson, mahalagang bantayan ng taong bayan ang mga susunod na hakbang ng impeachment proceedings upang matiyak na maayos na masusunod ang mga proseso sa Senado. Inilarawan din ang senador bilang breath of fresh air ang naging sitwasyon sa Senado noong Lunes matapos ang tensyon at kontrobersyang bumalot sa mga nakaraang araw kabilang ang insidente ng pamamaril sa gusali ng Senado. Nitong Lunes, formal nang nagtipo ng Senado bilang impeachment court matapos matanggap ang articles of impeachment mula sa House of Representatives laban sa pangalawang pangulo. Naging usap-usapan din kamakailan ang umano'y posibilidad ng pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa kasabay ng pagdadala ng articles of impeachment sa Senado. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropa Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Samantala, nagsalita na sa kauna-unahang pagkakataon ang 44 anyos na driver volunteer ng National Bureau of Investigation upang ipagtanggol ang kanyang sarili matapos siyang pansamantalang makalaya sa kulungan sa pamamagitan ng pagbabayad ng 116,000 na piyansa. Maring itinanggi ng driver na may dala o ipinotok siyang baril nung magkaroon ng gulo sa Senado noong May 13 at sinabing bumalik lamang siya sa katabing gusali ng GSIS para balikan ang naiwang bag na may gamot ng isa nilang ahente. Salungat naman ito sa naunang pahayag ng pulisya na bagamat walang nakuhang baril sa kanya ng arestuhin. Nagpositibo naman siya sa gunpowder o bakas ng pulbura sa kamay. Bukod pa sa nakitang bag sa lugar na may mga bala, magazine at NBI badge. Dahil dito, sa takot sa tromang dinanas ng kanyang pamilya, sinabi ng kanyang abogado na si Attorney Paulo Nieto na kasalukuyan na nilang pinapanood ang mga CCTV at kinakausap ang mga saksi upang baliktarin at kasuhan ang mga pulis na nangaresto sa kanya.
0: XFM News Nationwide.
1: Nagpadala na po ng mga tauhan ang opisina ng Ombudsman sa Senado din para hilingin naman sa Public Relations and Information Bureau ang opisyal na listahan ng mga member ng media na nasa gusali noong araw ng pamaril o sa pagpuputukan sa pagitan po ng May 13 at May 14. Ayon sa pinadalang liham, gagamitin ng Ombudsman ang nasabing talaan para makatulong din sa isinasagaw nila na fact-finding investigation hinggil po sa naganap na insidente. Inaasahan mga katropa na makatutulong ang mga testimonya o tala ng mga mamamahayag na nakasaksi sa gulo para mapabilis din na mailatag ng tanggapan ang buong detalye at katotohanan sa likod ng pamamaril.
0: XFM News Nationwide.
2: Hinikayat ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag si Senador Bato de la Rosa na harapin ang warrant of arrest at sumuko na sa International Criminal Court para sa kanyang pananagutan sa batas. Sinabi ni Matibag na naganap na ng Manila City Hall Reporters Association o MACRA Monthly News Forum na ito ang naiisang paraan para bumalik ang magandang tingin ng publiko sa Senado bilang institusyon. Dagdag pa ni Director Matibag na may lead na ang mga otoridad sa kinaroroonan ng Senador, ngunit tumanggi ito na magbigay pa ng karagdagang detalye para maging maayos ang kanilang investigasyon. Ngunit ni Matibag si Senator Robin Padilla ang taong pinaka nakakaalam ng lokasyon ng kanyang kapwa senador.
0: XFM News Nationwide.
1: Inaprubahan na po ng korte ang isang cyber warrant na nagpapahintulot sa National Bureau of Investigation na buksan at tingnan, suriin yung mga electronic equipment ng founder ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, uungkatin sa gagawing pagsisiyasat ang lahat ng mga larawan, video, mensahe at text log sa mga gadget ng suspect para matukoy kung sino-sino mga personalidad na kanyang nakasalamuha at pwedeng nakasabwat. Isinagawa po ang hakbang na yan matapos maaresto si Mabanta kamakailan. Kaugnay nga ng kanyang pagkakasangkot sa isang di umano'y planong pangingikil o extortion plot laban kay dating House Speaker Martin Romualdez.
0: XFM News Nationwide.
2: Nakuha ng 72% trust rating ang Armed Forces of the Philippines sa Quarter 1 2026 tugon ng Masa Survey ng Okta Research. Ayon sa Okta, 70% naman ng adult Filipinos ang nagsabing satisfied sila sa performance ng AFP. Katumbas ito ng plus 61 net trust rating at plus 56 net performance rating. Sinabi ng Okta na kabilang ang AFP sa mga government institution na may mataas na trust at performance rating sa survey cycle. Isinagawa ang survey mula March 19 hanggang 25 ngayong taon sa pamamagitan ng face-to-face interviews at 1,200 respondents. May margin of error itong plus minus 3%.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, yung BARM Education Minister si Muhagir Iqbal ay sinibak. Katropa natin sa Balita Earl Saludar, XFM Mega Manila.
0: Live Report.
4: Tinangga sa pwesto si Education Minister Muhagir Iqbal ng Bangsamorong Autonomous Region and Muslim Mindanao sa utos si Chief Minister Abdul Rauf Makakuha. Batay sa Special Audit ng Commission on Audit o COA, lumabas ang umanit irregularidad sa pagbili ng mahigit 2.2 bilyong pisong halaga ng education at training materials. Ayon sa ulat, hindi ipinataw ang liquidated damages ng 30.9 bilyong pisong proyekto para sa armchairs kahit natili ito ng 520 araw. Natuklasan din ang 23 kontratang nakakalaga ng 1.95 bilyong piso ng award kahit na may depekto wano sa procurement process. Bukod pa rito, may 73 disbursement vouchers na umabot sa 2.24 milyong piso ang nabayaran kahit kulang ang kinakailangan dokumento. Dahil dito, naglabas na ang COA ng initial notice of disallowance at inaasang may mga susunod pang hakbang sa ugnay ng kaso. Giit ni makakuha na apektuhan ang tiwala ng publiko at pamamahala sa BARM, kaya wala ng dahilan para manatili pa si Iqbal sa pwesto. Para sa Nagkakay sa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Ursula Dar para sa XFM 99.5 Mega Manila.
0: XFM News Nationwide.
2: Bumagsak sa panibagong all-time low ang halaga ng piso sa Pilipinas nitong Lunes matapos itong magsara sa 61.75 pesos kada 1 na US dollars dahil sa patuloy na pressure sa merkado at pangamba ng mga mamumuhunan sa takbo ng lokal at pandaigdigang ekonomiya. Batay sa datos mula sa Bankers Association of the Philippines, lalo pang humina ang lokal na pera ng halos 3 centavo para kumpara sa naitala nitong nakaraang Biyernes na 61.721 na siyang 3rd beses na pagbulusok ng piso sa mababang antas ngayong buwan. Ayon sa mga analyst, ang pangunahing dahilan nito ay ang patuloy na paglakas ng dolyar sa buong mundo at ang mataas na presyo ng langis na binibili ng Pilipinas sa ibang bansa. Kaya naman posibleng umabot pa sa 62 pesos ang palitan sa mga susunod na araw.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Labing anim na minuto na makalipas po alas 12 ng pananghalian sa XFM News Nationwide. Mga katropa, live din kami na napapahinggan. Punta lang po kayo sa pamamagitan ng XFM 99.9 Tacloban, XFM 95.9 General Santos City, at XFM 99.5 dyan sa Zamboanga.
0: Balitang regional.
1: Diretso na tayo sa balitang probinsya sa pag-usad po na impeachment sa Senado, mga katropa. Ani mula sa 10 respondents ng XFM Iloilo Survey. Pabor na maabsolto si VP Sara Duterte. Katropa natin sa balita, R. Espinosa ng XFM Iloilo.
5: Absuelto si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial ang 6 sa 10 respondents ng XFM Iloilo Interview Survey mula sa Harubig Market sa Iloilo City. Isa sa mga sumagot sa survey ay si alias Inday, kung saan gusto niyang maabsuelto si Vice President Duterte dahil para sa kanya na sayang lang sa pera at oras ang impeachment. Para kay alias Inday na maraming mga opisyales na mas malaki pa ang ninakaw sa kaban ng bayan, ngunit si Duterte talaga ang tinututukan. Samantala, ayon naman kay alias Rich Shard, pabor siyang makonvict ang vice-presidente dahil ani niya ay kailang managot ito sa mga aligasyong pinaparatang sa kanya. Samantala, nasa 5 hanggang 7 respondents na tinanong ng XFM News Team ng kanilang opinyon ang nagpahayag ng neutrality o undecided pa hanggang sa ngayon. Napag-alamang kahapon ng hapon nang nag-convene na ang Senado para sa impeachment trial ni Vice President Duterte. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM!
2: Estudyante patay matapos pagtulungang bugbugin sa Kinabawan City. Katropa natin sa balita, Sam Sally ng XFM Cotabato.
6: Nasawi ang isang binata matapos sa pagtulungang bugbugin sa Quezon Boulevard, Kinabawan City. Kinilalang biktima sa pangalang Christian Jake Librillo, 20 years old, estudyante at residente ng Kinabawan City. Ang grupo ng mga suspect ay pinangunahan ng isang alias Mac at residente ng barangay Ilumavis sa Kinabawan City. Nangyari ang pambubugbog at habulan sa isang bar at tuluyang nawala ng malay ang biktima. Pagdating sa barangay Mateo, isinugo sa ospital, subalit idiniklarang dead on arrival ng doktor si Librillo. Agad ipinagkutos ni Kinabawan City Mayor Attorney Jose Paulo Evangelista sa Kinabawan Police Station ang pagtugis sa mga sangkot sa insidente. Hustisya ang sigaw ngayon ng pamilya Librillo sa sinapit ng binata. Katropa mo sa balita mula dito sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Sam Sally, XFM News.
1: Ito naman, mag-asawa patay matapos masangkot sa banggaan sa pagitan po ng motor at ng truck dyan sa Enrile, Cagayan. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tugigaraw.
0: Live report.
7: Network.
8: Dalawang katao ang nasuwi habang tatlo naman ang nasugatan matapos sumalpok ang dalawang motorsiklo at isang truck sa National Highway Barangay San Roque Enrile, Cagayan nitong gabi ng Mayo 17 ngayong taon. Ayon sa ulat, bandang alas 9:40 ng gabi nang matanggap ng pulisyang ulat na agadamang rumesponde ang mga pulis at investigador upang alamin ang nangyari sa insidente. Sa paunang investigasyon, parehong yuro ang tatak ng dalawang motorsiklong bumibiyahe patimog na unang-unang motor nang hindi ito napansin ang nakaparadang puting truck na may plakang CPJ 9226 sa gilid ng kalsada malapit sa Double T Cockpit Arena. Dahil dito, bumangga ito sa kaliwang likurang bahagi ng truck. Kasunod dito, hindi na nakaiwas ang pangalawang motorsiklo, tumaba rin sa likod ng unang motor. Dahil dito, nasawi ang mag-asawang residente ng Rizal, Kalinga, kung saan idinektalay silang dead to the spot ni Dr. Carmina Abuso ng RHU Enrile. Samantala, dinala naman sa Cagayan Valley Medical Center CVMC sa Dagegero City ang tatlong sakay ng pangalawang motorsiklo para gamutin ang kanilang mga sugat. Lumalabas din sa investigasyon na walang plaka ang dalawang motorsiklo at walang lisensya ang mga driver. Dinala na sa Enrile Police Station ang mga nasirang sasakyan para sa karagdagang aksyon. Patuloy pa rin ang paghahanap sa may-ari at driver ng truck na sangkot sa insidente. Paalala naman ang otoridad na maging maingat sa pagmamaneho lalo na sa gabi at sa madidilim na bahagi ng kalsada at iwasan ang pagmamaneho ng nakainom, inaantok at sumunod sa batas trapiko upang maiwasan ang insidente. Mula dito sa Region 2 Regional Center Tuguegero City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegero para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
2: Dalawa kabilang ang isang taga Isabela na sawi sa aksidente sa Nueva Ecija. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago.
9: Live report.
10: Patay ang dalawang katao sa naganap na aksidente sa bahagi ng Maharlika Highway sa Barangay Tayabo, San Jose City, Nueva Ecija. Kabilang sa mga nasawi ang isang 14-anyos na dalagita na residente ng San Mariano, Isabela at 32-anyos na negosyante na residente ng nabanggit na lugar. Isang 43-anyos naman na truck driver ang umanay nawala ng kontrol sa manibela na dahilan ng aksidente. Matay sa report, bago maganap ang insidente ay nakahinto umano ang naturang bus para mag-stopover nang salpukin ng trailer truck ang likurang bahagi nito. Dahil sa lakas ng impact, kapwa tumilapo ng bus sa trailer truck hanggang sa bumangga pa sa isang bahay at karinderya na dahilan din ng pagkasugat ng ilang katao at pasahero. Posibleng maharap sa kasong paglabag sa reckless imprudence resulting in double homicide, multiple physical injury at damage to property ang driver ng trailer na ngayon ay nasa kustodiya na ng San Jose City Police Station. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Althea de la Cruz ng 104.8 XFM Santiago, XFM News.
1: Isa pang balitang aksidente, Katropa. Dalawa kabilang ang isang taga Isabela nasawi sa aksidente sa Nueva Ecija. Katropa natin sa balita. Ito naman ay babae na tagpuan na kahandusay sa kalsada at natutulog po, hinihinalang nalasing matapos daw matalo sa kasino. At rapan natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
11: Isang 31-anyos na babae na tagpo ang nakahandusay sa Barangay B. Rodriguez Street, Barangay Guadalupe, Cebu City kanina madaling araw na hinihinalaang dahil sa kalasingan. Kinilala ang babae na si alias Easter, residente ng Barangay Candulawan, Talisay City, Cebu. Ayon sa taxi driver na si alias Ron, ang biktima ay nagmula umano sa isang inuman sa Barangay Kasambagan, Cebu nang sumakay sa kanya patungo sana sa Bayanihan, Barangay Quiota, kung saan nakatira ang kanyang kinakasama. Habang nasa biyahe, ibinahagi umano ng babae ang kanyang mga personal na problema at di umano gusto na nitong wakasan ang kanyang buhay. Ayon pa sa driver, pinilit umano siya na babae na ibaba ito sa sasakyan dahil nais daw nitong tumalon sa tulay sa B. Rodriguez Street, Cebu City. Ipinahayag din ng driver na may utang umano ang babae sa kasino na aabot sa 64,000 pesos at nangangamba ito na makulong kung hindi mababayaran. Sa takot na may masamang mangyari, iniulat na iniwan umano ng driver ang babae malapit sa tulay upang humingi ng tulong sa mga pulis. Ngunit sa kanyang pagbalik, nadatna na lamang niyang nakahandusay na babae sa gitna ng kalsada at natutulog. Sa kasalukuyan, nasa pag-amutan ang biktima matapos umanong makararas ng hyperventilation. Mga katropa, ugalin ng pag-inom ng Santhon na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: XFM News Nationwide Weather Update.
1: Pang Brian, mag-ingat tayo daw. Nasa Southern Mindanao na, particular sa Zamboanga, Soxar dyan at Davao, sa tindi ng ulan, dala ng Intertropical Convergence Zone.
2: Katropang body, para naman sa ating mga katropa sa Visayas at ibang bahagi ng Mindanao, asahan ng malinsang ang panahon dahil sa easterlies. Ngunit, huwag magpakampante dahil sa may chance pa rin ang biglaang buhos ng ulan, lalo na sa hapon o gabi.
1: Dito naman po tayo sa Metro Manila, mga katropa at iba pang bahagi po ng Luzon. Bagamat mainit sa tanghali talaga, magbawon po tayo ha ng payong dahil sa biglaan din ng mga localized thunderstorms na pwedeng magdulot ng flash floods o kaya po yung traffic sa mga mabababang lugar din.
2: Grabe rin ang tindi ng singaw ng init ngayon, mga katropa, dahil aabot sa mapanganib na 45 degrees Celsius ang heat index sa Sangley Point, Cavite. Nasa 44 naman ang mararanasan sa San Jose, Occidental Mindoro, Roas City, Capiz at Dipolog, Zamboanga del Norte. Habang aabot naman sa 40 degrees Celsius hanggang 43 sa Metro Manila, kaya uminom po ng maraming tubig para hindi ma-heatstroke.
1: At sumikat ang araw kanina umaga, 5:28, at mamaya po inaasang lulubog alas 6:18 ng gabi.
0: Balitang International.
1: Ang Balitang International, mga katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold. Pwede nyo pong subukan yan. Mabot na sa magit 100 ang namatay at dandan pa ang pinaginalang may Ebola sa Democratic Republic of Congo at Uganda. Kabilang isang Amerikanong doktor na kailangan dalhin sa Germany para sa pagpapatuloy ng gamutan. Dahil po sa banta na nakakahawa na virus, nagpatupad na ng border screening ang mga kalapit bansa gaya ng Rwanda at Nigeria. Habang nagpalabas naman ang Estados Unidos ng Level 4 Travel Advisory o pagbabawal sa pagbiyahe sa Republic of Congo. Nagbabala din po ang World Health Organization na wala pang aprobadong gamot o bakuna sa Bundibugyo strain. At pinayuan ng publikong sumunod sa mga safety protocol.
0: Showbiz News.
7: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Pag Santon Vitamin C, kalusugan sa isang kapsula. Formal nang kinilala ng Kamara de Representantes ang P-Pop Girl Group na Bini dahil sa kanilang malaking kontribusyon sa pagpapakilala ng kulturang Pilipino at original Filipino music sa buong mundo. Pinungunahan ni House Speaker Faustino Bongbongile III, House Majority Leader Sandro Marcos at Negros Occidental Representative JB Benitez ang paggawad ng papuri matapos ipasa ang House Resolution Number 1001 na kumikilala sa kanilang mga tagumpay. Gumawa na kasaysayan ng Bini bilang kauna-unahang Filipino pop group na nagtanghal sa sikat na Coachella Valley Music and Arts Festival sa California, na itinuturing ng Kamara na isang malaking tagumpay para sa talento ng mga Pilipino. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Balitang Sports.
1: Ang balitang sports atid sa atin ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Laglag na sa unang round pa lamang ng Strasbourg Open ang pambato ng Pinas na si Alex Iyala, matapos po siyang talunin ng nakatapat na kalabang si Oleksandra Olenikova ng Ukraine. At maganda sana ang simula ng batang Pinay tennis star nang makuha niya ang unang set, pero hindi po niya napanindigan ang bentahe na makabawi ang kalaban sa sumunod na bahagi ng laban. Dahil dito, tuloy nang nagpaalam sa tournament si Iyala at tuloy ang tinapos ang pangarap ng Pinay na makabante sa susunod na yugto, katropa. Sa NBA, pinatumba na Oklahoma City Thunder ang San Antonio Spurs sa isang kapanapanabik na overtime sa Game 1 po ng Conference Finals. Pagtatapos ng laban sa score na 122-115. Nanguna dyan si Alex Caruso, rumatsada ng Thunder na puntos, 31 lang naman, 2 rebounds at 1 assist para bitbitin ang kanyang kupunan sa panalo. Para po ang dalawa ulit sa Game 2 sa Webes, mga katropa.
9: XFM News Nationwide.
1: Sumayon nyo na, XFM News Nationwide. Ngayon palang halian po ng Tuesday, May 19, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami nyo mga katropa, ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
9: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Palakasin ang resistensya. Mag-Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Sanzone. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, Mag-Sanzone Vitamin C. Mabibili sa mga butika.
12: The Secret of Health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
13: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
14: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
12: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: Pag-ibig. Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating programang The Secret of Health. Ang programa naghatid ng mga kalaman, mga impormasyon, mga sekreto at solusyon sa atin pong kalusugan. Siyempre, katawan pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng mga programa po nito at nasa likod ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto, kumpanyang Yes to Health. At ang atin pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede nyo pong puntahan at pwede nyo pong mapagpakonsultahan. Sa ngalan po ni Dr. Emily Tuoy, atin pong CEO, ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyo pong mga certified naturopathic practitioner na kasayang po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopathic practitioner, Dr. Algie Bakla. Dr. Algie, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw sa lahat nating mga katropa na nakikinig ko, Luzon, Visayas at Mindanao. Ano? Welcome sa The Secret of Health. Pag-uusapan na naman natin yung mga sikreto. Ano? Paano tayo magiging healthy araw-araw sa tulong po ng natural medicine at ng mga produkto po ng Yes to Health.
0: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating puntalakayan sa pamamagitan ng pagkapadala ng iyong mga text messages, mga inquiries ninyo about your health. Text nyo lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po ganyan kamasaya na iyong mga katulungan, ha? Huwag pong kalimutan na ilagay ang inyong pangalan, address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Kumusta po mga katropa? Kumusta mga kaibigan? We hope and pray na nasa maayos at malusog po tayong kondisyon. Lalo na pag nakakainom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Nandiyan lagi ang atin pong ultimate trio. Katuwang po natin yan, ha, sa pagpapatatag ng pundasyon ng atin pong kalusugan. Ano? Yung pinakapundasyon ng kalusugan natin ay yung pangangalaga sa basic unit ng atin pong pangangatawan, ng ating mga selula. Pag napanatili po natin na malusog, malakas at functional yung mga cells ng atin pong pangangatawan, yung kalusugan natin, Doc, overall health natin ay mapangalagaan natin at may ingatan natin.
1: Kasi ang kalusugan ay mula sa cellular level. Kumbaga, dapat busog sa mga sustansya araw-araw yung ating cells. Kasi yun naman talaga ang pinapakain natin ng mga sustansya mula sa kinakain natin. Hindi lang yung tiyan ang nabubusog.
0: Tama, Doc.
1: Dapat busog din yung cells natin. Mm-hmm. E ngayon, mahalaga yung mabusog yung tiyan eh.
0: Mm-hmm.
1: Yun kahit hindi naisip ano ba yung nutritional value ng ating mga kinakain. Yun ang problema ngayon. Kaya ang daming nagkakasakit, lalo na yung pinag-uusapan natin kahapon pa, yung hypertension, ano?
0: Oo, Doc.
1: Ay, grabe. Ano, kahit saang lugar ka pumunta, ay hindi talaga napipigilan. Dumarami at dumarami pa rin ang nagkakaroon ng hypertension. Ayan. Kaya mahalaga ang tamang pagpapakain sa atin pong mga cells.
0: Busog nga yun siya natin. Kaso yung mga cellula, salat na salat sa nutrisyon. Diba, Doc? Yan yung tinatawag na hidden hunger. Busog yun siya mo, pero merong parte ng pangangatawan mo na salat na salat sa nutrisyon. Ano? At mahirap yun, ha? Kasi yan ay maaaring pagmulan ng mga simple at mga malalang kondisyon sa atin pong pangangatawan, ha? Kaya see to it na nabibigyan po natin ng sapat din na nutrisyon at pagkain ang atin pong mga selula. Iminom po tayo araw-araw ng atin pong ultimate trio. Santon Gold Herbal Capsule, na punong-puno yan siya ng mga antioxidants, ha? At ganoon rin ng Santon Vitamin C po natin at Premium D3. Mga katropa, ha? May willin po yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Pwede rin ma-avail yan sa atin pong online shopping store sa Shopee, ha? At yun din sa atin pong mga authorized dealers at mga clinics natin, mga wellness center po natin nationwide. Pwede kayo maka-avail ng atin pong mga suplemento po nyan. At lahat ng produkto ng Yes to Health ay available po dyan, ha? Kaya sa mga nagbabalak pong bumisita, pumunta sa atin pong mga wellness clinic, narito po ang ating mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building.

0: Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpol Building, Door Number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
1: Hello ng Laguna.
2: Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa apdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Sansum Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
3: Sansum Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Sansum Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: The secret of health. Healthy habits. Healthy life. The secret of health. Health info.
5: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin na nag-iisa at very powerful na suplemento, ang Santone Gold Herbal Capsule. Na ito ay napaganda para sa mga problema ng atin pong pangangatawan. Kumbaga parang general suplemento, Dok, eh, no? Kasi pati yung iba, for example, yung iba, iinom lang sila dahil meron silang nararamdaman na ganito. Pero na-observe nila, pati yung ibang mga problema sa pangangatawan nila na hindi naman sana para yung purpose hindi target, nila, hindi ano? Para doon, eh nadadala. Eh natataka na lang sila. Dok, may magic ba tong Santone Gold nyo?
6: Walang magic yon. Ano yon? It's science. Mm-hmm. Kasi alam mo naman na ang katawan, dumidepende lang sa mga kinakain natin, sustansya. Kasi kung may sustansya, actually, malawak naman ang abilidad ng katawan para i-restore.
5: Tama, Dok.
6: I-reset, i-rebuild yung sistema natin.
5: Mm-hmm.
6: O, kaya akala lang natin gamot, pero hindi natin alam yung palang mga sustansyang yan mula sa Santone Plus Gold. Eh, pwede makatulong sa halos lahat ng sakit. Ano? Mm-hmm. Kasi, ano to eh, nutrition at sustenance ng mga kailangan nating elemento. Especially, pag may sakit kasi ang isang tao, ang dami niyang kakulangan talaga.
5: Mm-hmm. Mm-hmm.
6: Oo, kaya tumatagal yung paggaling at hindi nagiging simple sa isang tao.
5: Mm-hmm.
6: O, kaya pag retake ka ng Santone Plus Gold, whatever your condition, hindi pinag-uusapan yun. Kasi hindi nga siya targeted na medicine.
5: Tama,
6: eh.
5: Dok.
6: O, hindi katulad, pag may high blood ka, resetahan ka ng maintenance, high blood lang yung target nun.
5: Tama, di ba?
6: Sa supplement, hindi. Malawak yan kasi nutritional ang target sa ating sistema.
5: Yun, ha? Kaya sa mga kababayan natin na merong samot-sari mga problema sa kanilang pangangatawan, mga karamdaman ngayon, Dok, hindi lang ano eh, hindi lang iisa. Ano, kumbaga complicated, no? Pamilya.
6: Minsan makasama pa si auntie, si uncle. Ano?
5: Kaya nga. Kaya sa mga kababayan natin, ito yung mahalaga na meron po tayo, ano, maliban dun sa mga medications na atin pong iniinom, which is that is targeted for your condition, napakahalaga ng mga suplemento na isabay nila, Dok, dun sa mga medications na ginagamit nila. Kasi yan ay magsisilbing suporta sa pangangatawan ninyo na mas mabilis makarecover yung katawan mo, mas ma-maintain yung lakas ng pangangatawan at the same time mag-supply ano, ng kakulangan dun sa iyong pong pangangatawan.
6: Kaya hindi sila pwedeng pag-awayin.
5: Mm-hmm.
6: Sinasabi nung iba, oy, nagme-maintenance ka, hindi ka pwedeng mag-take ng herbal o kaya ng supplement.
5: Oo.
6: Hindi po, kasi magkaiba po siya ng purpose.
5: Mm-hmm.
6: Ah, pareho siyang mahalaga kasi nga, pag isa kang tao na tinamaan ka, liban, hypertension, kasi hindi nga maingat sa katawan minsan, o kahit pasabing hindi mo sinasadya, pero may mga neglect sometimes, nagka-high blood ka, so mas kailangan mo na sustansya kasi yung sustansya like Santone Plus Gold, iniinom mo araw-araw, mas napapagaan yung trabaho ng maintenance mo.
5: Yes.
6: O, diba? Yung iba kasi, alam mo, minsan, hindi lang isang gamot ang maintenance nila.
5: Tama, Dok.
6: Minsan, dalawa.
5: Mm-hmm.
6: Ha? Sabihin na natin, mayroong, yung iba, nagtitake na ng Losartan, nagtitake pa ng Amlodipine. Diba?
5: Mayroon pa mga beta blockers.
6: Ibig sabihin, ganun katindi yung need nila para mabalansi yung blood pressure.
5: Yes.
6: So, pwede mo siyang isabay sa anumang maintenance mo, yung Santone Plus Gold, para targetin naman nito yung cells natin, yung performance ng mga organs na nanghihina kapag kulang sa sustansya.
5: Mm-hmm.
6: Kaya ang resulta yan, nagkakaroon ng metabolic problem.
5: Mm-hmm. Kaya sa mga kaibigan natin, mga kababayan natin dyan, ha, na yung iba nag-aalangan na uminom or sumubok ng Santone Gold Herbal Capsule natin at ibang produkto ng Yestra Health dahil din sa mga maintenance medications nila, nothing to worry, mga katropa, mga kaibigan. Ano? Pwede nyo po yung

0: gamitin na magkasabay. Yung mga maintenance medication nyo at saka yung mga suplemento, of course, from Yes to Health. Okay? Ayan sa mga kabayan natin, kung meron kayong mga katanungan, huwag kong mahiyang magtanong. Text lang yan sa ating numero. At ipod text line 0969-609-6545. And for our health info, Doc, ipagkapatuloy natin yung naudlot kahapon. Dahil ito ay maganda mahimay-himay ng husto. Mm-hmm. Itong patungkol sa hypertension o pagtaas ng blood pressure ng isang tao. So, napag-usapan natin, Doc, kung ano yung mga komplikasyon na pwede maidulot nito pagka hindi naagapan, ano yung mga dapat nating bantayan. Ito naman, Doc, dito sa important part din niya ng hypertension. Ano yung mga pwedeng gawin ng mga katropa natin, mga kawain natin dyan to combat this kind of problem.
1: At syempre, alinsunod pa rin yan doon sa inaalala ngayon ng buong mundo yung global hypertension month. Para maging aware yung mga kababayan natin sa buong mundo kung ano yung resulta ng hypertension. Kasi tinuturing nga itong silent killer.
0: Kaya kanilang umaga nga, Dok, napabipi tuloy ako.
1: Oo, syempre.
0: Na-monitor tuloy ang blood pressure.
1: Pag nakakaramdam ka ng sakit ng batok. Saka ang hypertension, actually, hindi lang yan sa mga bata. Tama. Ay, sa mga matatanda.
0: Oo.
1: Ngayon, as young as 25 years old, may hypertension na. May mga ganun. Diba? Yan ang nangyayari. Kaya dapat lahat tayo.
0: Yan yung reality.
1: Reality ng sakit na ito. Nung problema na to. Anyway, pag-usapan naman natin, ano yung mga pamamaraan na pwede natin gawin in case meron tayong hypertension para makatulong sa pag-control, hindi man sa paggamot. Kasi nga, hindi nga ito nagagamot, sinasabi nila. No? Kasi ang hypertension is a progressive, continuous. Pag nagpabaya tayo, pwedeng tumaas yung BP natin. Kaya ano yung paraan para makontrol nasa safe zone o safe level ang ating blood pressure. Unahin natin yung pagkain kasi yan naman talaga number one.
0: Oo.
1: Kasi yung pagkain din naman ang dahilan bakit tayo nahahigh blood.
0: Yun yung may pinakamalaking factor.
1: Yes. Pinakamalaking bahagi po yun sa panganib sa development ng hypertension, ng high blood. Una, sa global recommended diet plan na pwede nating masabing scientifically proven, ay yung tinatawag na DASH diet.
0: Mm-hmm.
1: Ano ba yung DASH diet? DASH diet. So, ibig sabihin itong DASH diet is Dietary Approaches to Type Hypertension. Mm-hmm. It's a design diet, tawag dito, standard, para dun sa mga may high blood.
0: Special diet to.
1: Oo. Ine-emphasize dun sa DASH diet, una yung fruits. Number one sa listahan yan. Yun lang. Kasi mga kababayan natin, hindi talaga nagpuprutas kadalasan. Minsan New Year lang. O pag meron lang special occasion. Prutas. Pangalawa, gulay. Mga vegetables. Whole grain. Bakit whole grain? Kasi yung whole grain ay kompleto sa mga nutritional element na meron. Hindi refined yung whole grain. Nuts. Saka yung mga legumes. Kasama sa mga legumes, yung mga mani, di ba? Yung mga sitaw, bataw, patani. Kasama yan. Lean protein, ibig sabihin protina na katamtaman lang yung lean protein, nire-recommend sa DASH diet. So yan po, pag narinig yung DASH diet, ibig sabihin limitado yung karne. Kung magkakarne ka man, piliin mo yung parte daw na tinatawag na lean na protein. Saka kinakailangan i-reduce yung mga ito. Una, salt. Although hindi ako naniniwala that ang salt ang pinakapangunahing dahilan, kasi minsan halaga talaga sa katawan ng asin pero ang iniiwasan natin yung mga hidden salt. Yung mga unnatural na nakalagay sa mga preserved food. Pero yung mga table salt, actually bihira naman
0: na yung gamit natin pangluto.
1: Okay yun. Kung yan ang ginagamit natin kasi mahalaga yung mineral na nanggagaling doon. Kaya lang yung mga salt galing sa mga noodles, mga canned, preserved. Yan talaga ang
0: mga chips.
1: Yan. Maraming salt yan. Kung titignan mo yung sodium content doon sa mga, kung marunong kayong tumingin, Tapos sugar. Alam naman natin na sugar, ang daming mga kind of food na meron talagang sandamakmak na sugar. Especially yung mga iniinom na matatamis. Nako. Sabi sa DASH diet, ito'y i-reduce. Hindi man sinasabing tanggalin. Imposible kasing tanggalin mo yun. I-reduce natin. Sunod is yung mga processed food. Kaya nga alam mo sa Amerika, yung bagong guidelines nila sa food pyramid, mm-hmm. hindi nila nire-recommend ang mga processed food. Mm-hmm. Ang target nila sa Ministry of Health ng Amerika is ibalik doon sa tinatawag na organic mm-hmm. and natural food.
0: Yung mga whole foods.
1: Mga whole foods oh. na the less processed, the better.
0: Mm-hmm.
1: Okay, ang swerte-swerte nung nasa probinsya na pag magluluto sila ng ulam, mm-hmm. pupunta sa likod bahay, mamamana ng isda, mm-hmm. uhuli ng manok. Yung mga ganong mga lifestyle mm-hmm. is healthier than being dependent doon sa mga ready-made na, mm-hmm. mga instant. Ano. So, another is yung mga saturated fat. Ano ba yung mm-hmm. mga saturated fat? Mga trans fat.
0: Mm-hmm.
1: Napakarami niyan na klase. Yung mga taba na nanggagaling sa mga highly processed na mga pagkain, laging piniprito'ng pagkain, puro na lang ganun yung pagkain natin, mm-hmm. yun ang isang malaking panganib. Kaya pinapaiwasan yun sa DASH diet. Kung consistent daw tayo sa ganung diet pattern, eh siguradong-sigurado na ang ating blood pressure ay mamaintain natin mm-hmm. sa tamang level. Ganun po yun. Okay? So, aside from that, yung mga matataas ang mga potassium na mga pagkain.
0: Mm-hmm.
1: So, ano ba yung alam nyo matataas ang potassium? Paki-text nyo sa amin, ha?
0: Mm-hmm.
1: Kung meron kayong mga gustong ibahagi, i-text nyo po sa aming hotline at babasahin po natin yan. So, ang alam natin, yung mga saging, yan.
0: Kaya nga, yung saging, Doc, ay ano daw eh, parang sinabi nila na fruit for the heart.
1: Yes, kasi ang dominant kasi noon is yung potassium, pati magnesium, mataas ang saging eh.
0: Oo.
1: Kaya nga si Manny Pacquiao, parang may napanood akong interview sa kanya, na pag magpa-practice siya, yung alam mo yung mag-sparring siya, mm-hmm. kakain siya ng saging.
0: Mm-hmm.
1: Ang sabi niya, para hindi mag-cramps, tapos mm-hmm. hindi magkaroon ng deficiency sa mga potassium. Mm-hmm. Kasi very important sa puso natin yun eh. Yan, so yung mga saging, sabaw ng buko, ganun din yung mga kamote.
0: Mm-hmm.
1: Kaya yung mga kumakain ng ubi, kamote yung mga root crops, mm-hmm. mga laman lupa. Kasi pag laman lupa, kasi sa iba, ibang ibig sabihin nun eh. mga duwende, ano? maligno. Pero yung laman lupa, lahat po ng roots mm-hmm. Na alam
0: root
1: natin,
0: crops.
1: Root crops, ay napakataas po ng kanyang potassium. Mm-hmm. Ganun din yung mga avocado, spinach, at take note, malunggay.
0: Mm-hmm.
1: Ang malunggay, actually, isa sa pinakakompletong gulay, na hindi lang potassium, pati magnesium. Mm-hmm. Magnesium, mahalaga pala yan sa pag-relax ng blood vessels natin. Mm-hmm. At ito ay inire-recommenda, kaya yung pagkain ng mga green leafy vegetable. Basta berde, mataas yung magnesium niyan. Ano? Yung mga pumpkin seed, o buto ng kalabasa, buto ng pakwan, yan, ay mayaman sa magnesium. Pati seaweeds, mayaman sa magnesium, na nakapag-relax ng blood vessel, nakakabawas ito ng presyon na ating katawan. Yung mga fiber foods, alam na natin yon.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga anti-inflammatory foods, ito, emphasize ko lang. Ano yung mga yon? Yung bawang, turmeric, yung mga kamatis, berries, green tea, yan. Sinasabi nila na yan. Isa pa na anti-inflammatory foods sa prutas ay mangustin.
0: Mm-hmm.
1: Yan, ang taas-taas ng anti-inflammatory property ng mangustin kasi mataas yung kanyang santone.
0: Mm-hmm.
1: Yan. Yung mga pagkain na kontra sa mga inflammation. Kailangan natin ito mga katropa. Yan yung mga ilan sa standard ng diet na dapat nating i-observe as much as possible kung tayo po ay may hypertension.
0: Mm-hmm. Karamihan na sa mga diet na to, Doc, baliktad ang nangyayari.
1: Mm-hmm.
0: Kung ano yung dapat sana na yun yung dadamihan natin ng kain or primary source ng food natin, yun yung scarcely na nakakain natin.
1: Uh-oh.
0: At ang dapat sana na kakrampot lang yung intake natin, yun naman yung madalas na atin pong nababakbakan ng kain.
1: Mahilig tayo kasi doon sa masisebo.
0: Mm-hmm.
1: Alam nyo na yun, pag masisebo, take note what will happen to your blood if ang kinakain mo, hinihigop mo, masebo.
0: Bakit nga ba naman, Doc? Masarap yung mga masisebo ng mga pagkain.
1: Alam mo ba na ano natuklasan nila? Bakit marami ngayon mga fast food, yung mga basta gusto mong mabenta yung produkto mo na pagkain. Ang paglalagay pala ng mantika, fats, nagbibigay ng mas mataas na antas ng flavor.
0: Mm-hmm.
1: Na-appreciate ng dila.
0: Appetizing, kumbaga.
1: Oo, kaya parang nga naman ano, kasi yung mga iba, pag laga-laga lang yung binibigay mo, parang sa tingin pa lang, walang kagana-gana. Eh.
0: Walang kabuhay-buhay daw. Eh.
1: Pero manood ka ng mga mukbang na nagluluto sila, lalo mga Chinese food, mga Mongolian, Korean, na mamantika, at talagang...
0: Mamantika na pulang-pula.
1: Oo, talagang dun pa lang, gaganahan ka na.
0: Sa kaya, tingin pa lang, kumbaga sa tingin pa lang, maglalaway ka na eh.
1: O, kaya hindi natin minsan napipigilan, ano, napaparaming kain natin, ano. Eh, ganun pa man, ang prinsipyo lang naman dyan is moderation.
0: Yeah.
1: Hindi moderetso. Di ba? Kasi masarap eh, kaya yun ang nangyayari. So, aside from that, bukod doon sa mga diet na yun, may mga herbal medicine din na pwede. Na pwede nating i-prepare sa ating mga tahanan. Una-una, yung bawang. O kaya nga pinili ng Yes to Health ang garlic na ilagay sa Santon Plus Gold. Kasi ang garlic talaga, maganda yung reputation niya. Alam mo ba na itong garlic pala ang may pinakamaraming research sa herbal medicine, ha? Pagdating sa issue ng hypertension, based on study yan. So, ang garlic kasi, meron siyang mga content like yung allicin, nagre-relax ang blood vessel, ini-improve niya yung nitric oxide. Ano ba yung nitric oxide? Ang nitric oxide, kapag nirelease ito ng ating katawan sa bloodstream, nagiging mas elastic yung ating...

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. Alauna yung punto na sa kahapunan mga katropang oras. Hatod sa inyo ng Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C mga katropa. Pampaligon ba sa immune system ang inyong kipangita? Wanailain pa nga akong mahatag o ma-recommend. No, dinanailain akong ginagamit yung punta ko ni. Personally, Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C mga katropa. Doon naman gustin, soya powder. Di naman gustin, soya powder. Ano mapilong ng soya powder? Ado na yung mangustin o orange. Yes, oo. Di lang oranges. Kasagara magustin sa ascorbic acid. Kamagikan sa oranges. Apa na nga to ang Santhone Vitamin C. Di lang alkaline base. Gikan po gama sa mangustin. Nga ginatawag na itong queen of all fruits. Katropa tungod sa daghang benepisyo nga makuha ni ini. O nang ako sa inyo, katropa, will make sure to choose the right partner on your daily needs. Sa pag-utubang sa laing-laing hagit sa kinabuhi. Santhone Vitamin C produkto sa Yes to help mapalit sa mga butika nationwide. Labi na sa ato ang physical store, ang Aduray Clinic. And open tayo every day except Saturday from 9 to 5pm. And nagpahiga yung tag-free consultation and general check-up every Sunday. Maunang bantay-bantay nyo katropa kung kanus ang pwedeng makabenepisyo mo ani. Kaya kasi na magunan po yung adlogod nga close sila din kay busy po si Doc Bernie. Apan si Doc Bernie, mostly kanunay ginang naa sa dre sa ato ang free consultation every Sunday. Santhone Vitamin C produkto sa Yes to Health mga katropa.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babay ka, basig ma-rape ka.
4: Basta naman. Even though it's
2: been so long. Bahin sa gugma.
5: Ako giningon kay kunimo.
3: Promise.
5: Promise.
3: Ako pud giningon nimo. You like
2: sakit.
3: Diba, i-give up naman ka, di ba? Pasakti na siya.
2: Adlaw-adlaw mo pahila ka ni mo. O mo pakatawa.
6: Ay, mahaligi. Uy, guwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
3: Ayaw. Ayaw na. Sabon.
2: X-Rated.
3: Boris. Onya ka ron. Pahilag-hilag na.
2: X-Rated sa X.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
3: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulian yun ko, sir. Karon wala na ko UTI. Nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
4: Sandown Plus Coffee Mix.
5: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Sandown Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel yun mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan na ako, ibailo ang Sandown Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloy yun ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Sandown Plus Coffee Mix.
4: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old, from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Sandown Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na gyud ko everyday, less stress. Tapos, di na ko dali ugon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, di awag na ko ang uban na mo try sa Sandown Plus Vitamin C. Kaya na ko kasi itatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaw.
4: Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C.
7: Maglaruhay daw taninyo, dili na to gusto. O walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na. O labaw nga dili na to gusto, ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro, sa legs ni Mrs. na sinaw. Maw ayaw pag-antos, sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, o zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit nga pananaw. O dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
8: Premium D3, ang bago.
9: Di si Alvin, biker nga sa gig kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, premium gig kong natumar o premium D3. Di na ko ginasipun o nasubawan.
8: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Turbo, food supplement for men.
11: Ako si Yomari, sa ka-construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kahapoy, always argya po na itay para sa labing-labing kay misis. Masikreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilib kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung among mga construction workers diya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
4: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas, ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Sandown Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sandown Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sandown Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: XFM.
14: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 1:28 in the afternoon. Mga katropang oras, sa tuja inyo ng Sandown Plus Coffee Mix katropa. Kung nangita ka partner sa inyong matag-adlo, labi na sa coffee game. I know some of you into coffee geared and just like me, na coffee is life. I just had my Sandown Gold Coffee Mix. But this one is Sandown Plus Coffee Mix. Katropa, ang lahat po na matatag niya sa inyo ha. Labi na sa mga katropa na ito din ha, nga, medyo careful sila when it comes to acidity, hyperacidity, and they were avoiding coffee nga makahatag ni ini. Well, I guess the right partner is ang ito ang Sandown Plus Coffee Mix. Non-acidic katropa, and of course, no caffeine, lactose-free, and daghang benepiso tungod kay kanuday malunggay, soya powder, og mangustin ang atong Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Plus Coffee Mix, mapalit sa nagiging butika nationwide.

0: afternoon. That was Viola Pascual. Kailangan kita ngayon at kailan man. Asan mo na kong mouse? Nawaan mo na kong mouse? Uy, masaya ko pangita sa mouse.
1: Ay, ay,
0: bali na ko siya. Ay, bali na sa biyahan. Asan naman ni Oy? Elway, elway, elway.
1: Ay,
0: may hapon, Zubo, Oga. Maayong hapon. Visayas Mindanao, tibuok XFM station nga maabtan ini nga to ang pagsibya XFM Zamboanga, Cotabato, Agusan, Jansan, Bukidnon, ibang piyong nga gyud kuani kay aron gyud na memorize nako tanan. Agulingan, Kanlaon, Davao, Tago, Mati, Pagadian, kana man lamang. Maing hapon sa inyo, ha? Inout ko nga nakapanihapon na, parihapon naman noon. Panood to, oy. Panood to, pagani ni DJ. Chinita, eh. Out of focus si Chinita ba? Busy mo ganun Chinita, ganun. Ay, sabay-sabay akong ipangbuhat balik. I'm trying to be a multitask. Multitask person. Ayan, bida-bida kasi. Hello sa inyo ha din ha. Sa taga-Tago na ito yung mga tigpaminawan diya sa Tago, labi na sa Davao de Oro nga side. Mabot man ito dito, uy. Sa Mawab. Ayan. Init kang Mawab, bro. Pero madugan akong tingog sa mga taga-Mawab. Mas mo init pagid na. Pagdahin mo comment ganong o ganong burot kay Kugnawong na nambok ko, period! Ay, sige, ingon ba nga? Namusok lagi, mura lagi burot lagi mong nawong DJ. Paklaroan ang dako pa ako ang... Kanakon sa akong bagtak, huwag ako nga akong bukton, mura same-same na. Nakauyan din ko sa akong vitamins. Una, ayun na mo katingala. If ever man galing. Ana ramang good na god. Give less lang good ko sa pagkaon god. Ay na niya vitamins dayon na Santol vitamin C. Actually di lang vitamin C akong ginainom. Pati premium D3 og Santol Gold ginainom nako. Mga tana mo sa man ako ang pinaghuhugutan. Ah, pinaghuhugutan na para bang? Of course, ito ang X-rated drama. Karong hapo na, usapang seaman. Uy! Anong ni mga seaman? Sini man nag-uli? Opo, you heard it right. Usapang seaman tayo. Siyempre, inyo yung pirmi mabalitaan din he. Seaman nga kuan, seaman nga nangilad, pero lahi karon. Ah, parang may twist si DJ. Of course, may twist tayo dito. May ganun dapat, para thrill ba? Hindi yung plain lang.
1: Ayaw!
0: Usually, maduog na to diri, usapang seaman na giilad og seaman.
1: Ayaw!
0: This time, usapang seaman, pero ang seaman ang giilan.
1: Ayaw!
0: Oo, naman sa day na nagod nga experience. Di lang good na to kaayo good himuong evil ang mga seaman. Amo nyo may inyo dyong ikuan nga mga seaman ani.
1: Ayaw!
0: Dilipod, oy, nasa mga seaman nga nasakitan, nagipasakitan, na ana di ay. Wala day color karon ma'am. Ngano mag-color man ta nga nag-music pa man ta? Kani si Balani. Murag bagkot ni si Balani ga paminaw sa ato ang istasyon ay. Kay wala man niya na monitor ang ato ang programming. Mag-music pa man ta Balani niya. Tod-tod mag-drama. Tapos unya ang color. Ah, baguhay din ni Goro ni siya. Sakitan sa kumakabaw Balani nga bago pa day ka naka-discover sa amo ah. Kadugay na namo diri sa radyo ga sabak-saba. Mahiubos man sa taanin niya. Power Afternoon, Wensky, Jordan, Joel Besa, Nympha. Okay, oh, Joel Besa gihapon. Okay, Charlene, all the way from Bukidnon. Hello sa inyo, ha, damay pagpaminaw sa taga Bukidnon. Hello po, and di lang sa Bukidnon, no? Sa laing dapit pagin sa Bukidnon, di asya may, syempre, lamang yun ay Valencia, Malaybalay, San Fernando. Warm up din ba tadi, ha, tabi, iron din, ha? Ana diri si Boss D Vlogs. Kailangan kita DJ Reyna. Guapa, sexy, nag-iisa. Sobrang sip-sip naman ito ni Boss Steve Vlogs. Kalain mo, nakita na kasi ako in person. So parang ano na to kay Boss Steve Vlogs, ito ay isang testimony.
1: Ayaw!
0: Shout out sa imo dyan, Boss Steve Vlogs, nagjay. Pero ano na ba si Boss Steve Vlogs, kanang kuwar na ba ni siya, kanang may sideline. Sideline niya ang pag-taxi driver, pero naada sa iyahang negosyo. Ha? Basta gamay mo kong chika diri, ha? Gamay mo kong diri o ka ng chismis niya, Boss Steve Vlogs. Sama dyan ay sikreto ni mo. So, bora to siya. Bye na, oy. Taning pagkaw di. Hello DJ, mayong hapon sa imuha diha. May pagpaminaw sa mga kauban ako diri sa may motor shop. O, ibutang sa asa nga motor shop.
1: Ayaw!
0: Gikan kay James. Hello James. May pagpaminaw po daw ko rin diha sa may Toyota Mabolo. Makautang na ba kong sakyanan? Nanabok ko'y chance makautang sakyanan diha Toyota Mabolo. Eh, ba si Dave pwede na? Baka pwede na. Yes, usapang siman tayo today. Oo, unsa man. Sa una mang gourd, ang atong madigis sa unahang tagkaroon na nga to ang ginapoint nga bad person. As always, ilad silag siman. Actually, wala mo kong ilad o siman. Nakagi kong siman, pero ako nailad. O, hindi ako ingon ng ilad ko. Uy, madunggan pala niya. Abi pa lang. Bigastuhan na ba ko ato?
1: Ay!
0: Shout out sa imo, oy, salamat sa ano, nagkatikiman tayo, okay lang. At least, diba? At least nagkatikiman tayo, hindi naman masakit sa end mo yon. At saka di din masakit sa end ko. Dalawa tayong masaya. At hanggang ngayon, hindi na tayo magsabi ng kung ano. Sorry lang, oy. Maninood ako na sila. Unsaon manimo? Unsaon manimo kung ang imong sitwasyon? Makapili ka sa higayon. O papilion ka sa higayon kung diin.

Ako sa replyan ng tag-iya sa kanding. Shout out to Marco Santillan. Anyways, mga katropa, balik ko na ako. Ang usapan natin ngayon. Ang usapan natin ngayon ay usapang seaman. So, if ever man galing, na ay makarelate din ha. Oh, pag na ay makarelate din ha, ina na sila din ha. Ina sila nga maminaw kay... Ina sila nga maminaw kay magsugo na tataod-taod. Pero before na ito nasugdan, papaminawon sa namang isa katukar din ha. Para naasad mo ikuan ba? Asad mo'y chance to win. Ano na magod na, oy? Ano na gud na siyang atake ra gud din ha in town. O muna, usapang seaman ha. Bantay, magsukod ako tatad. Walay replay din he. Apa mo yung ay wala mi kapas, DJ. Ay, paminaw lang eh. Kaya dili mo magkuan ako ba? Kaya gidugo ko karon dali na ko sa puton. Pero timan ilang ninyo, bisa pag sa puton ko, kay gidugo ko, palangga kita mo tanan. Ay, kung di mo palangga on aki, sana may maminaw na ko diri. Ay, naluas na ko diri, napagaw na ko. Munang palangga on kita mo. Diyasa tamo kadali ha, kaya akong tubagon ang tawag diri nga tagiya sa kanding, kay importante ni. Sa karon sa, ako sa ning tugtugag to, sa katukar din he. Siguro ba ginigiandam para ninyo. Mga tukar ba nga lami sa dunggan pero sakit sa dunggan. Ano agad ka na ako mga inana dyan. Ano mga inana gani nga na makainumdom ka ba nga sakita magad ato uy o nga nung nasakitan man ko. Ayan ha. Timan iha usapang seaman. Sama na ako nga na-experience sa seaman pero di na ako mag-uol kay nga naman ang importante nagkatikiman. Ayan, just tell me you love me by England Dan. England Dan. Oh, tama ba kung pa-pronounce diri? Paminawa sa kadaliha, balik ra ko sa programang X-Rated!

in the afternoon. Just tell me you love me. Sabihin mo lang kung mahal mo lang ako o kung mahal mo ko, mamahalin din kita ng sobrang sobra. Katropa X rated na!

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsyot, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit ka lang yung bakul. Ayaw kong latasaan.
2: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
3: Unsay buhat na ni buhat ng hait ka na ba?
1: Mauni ang butul sa inyong kinatawo. May sobra katukyok. Putlon ko ni anumat tagoy ang talan.
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: Adam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-Rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-Rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.
3: Dear DJ RC, anya na po ang laing sugilanon sa inyong programang X-Rated. Lain na pong tampo, suwat tampo nga itong hatagan sa pagtagad. Karong hapon na, kining usa ka lalaki nga nagpuyo sa usa ka dapit. Kini maong tampo, aron na itong giuluhan o karon na itong giuluhan nga seaman.

0: ikaw na gyud ang babae nga akong pakaslan.
1: Sure ka?
0: Oo, lagi. Wa ko lang komedya. Hindi lang ni mo makita na ko ang tinuod na gugma. Wala ko'y laing pangayoon sa Ginoo. Tungod kay niya ka na nako.
1: Ronel.
0: O, hinaot nga kita gyud ang magkadayon sa umabot.
1: Mausap ka lang akong gipangandoy, Ronel. Nga ikaw na ang mamahimong amahan sa akong mga anak.
0: Rina.

0: bagay ba mo sasag-usabay? Parison, di mo silina.
1: Klaro liya ba?
0: Lagi! Parihagod mo o sinugdanan sa inyong pangangod. Ronel, Rina, aray sinugdanan.
1: Mayon tabay sa nga kamig yun ang angay sa usag-usa?
0: Ah, may tambo mo yun na. Kung padayon mong magmaligoon sa inyong relasyon.
1: Basta kung ako'y pangutanon ba'y, di nagyod ko mangita paglain. Si Rina nagyod ang akong pakaslan.

0: Anong hilakpan ka?
1: Tugot kay Ugma. Masakay naman ka sa barko. Dugay-dugay yun yata magkita.
0: Di ko gusto makakita ni Muhanga maghilak. Please. Ayaw ko pakita, anak, be. Sakitan sa bayan ko. Sabi ni mo, gipungan ka din ako ang akong gibati. Pero, sa otaman, kinahanglam yun na itong antuson. Okay, maugin na akong pangandoy. Klase nga trabaho ang akong isudlan. Ha?
1: Daniel!
0: O, maugin ni Sojay mo na una. Ari na, nakinig akong gibuhat, usa ka sa akong inspirasyon ni ini. Magkugi kong mayo. Alang sa umaabot na tong pamilya.
1: Donel!
0: Kilala nga, anad-anaro na lang yun na tong itong kagaling. Tuwid kay, dinhi palang gani sa Pilipinas ang sakyan ako nga barko. Kung sa pagkahag, makasakyan ako puhon og sa gawas. Pila katuwig tang di makita. Noong, makanan-anad na lang yun taan eh.

0: Donel.
1: Nina.
0: Donel. Kay bingaw na kay ko ni mo.
1: Ingon sab ko, ana. Anong kabuhan ko tungo magkita? Gimingaw sab ko ni mo. Ay na.

0: nagkahinigugmaay gid ni Rina DJ RC. Na in love na gid ko niya. Sa tinuod lang DJ RC daghan kog pangandoy. Nga kauban siya. Nga hinaot ko nga kung maabot man ni siya nga kong kauban. Og isa din ha nga mahimo na ko siyang asawa. Mahimong inahan sa akong mga anak. Og hangto DJ RC o sa kaadlaw, mao kini ang nahitabo.
1: Unsa? Nadawat ka sa imong gi-apply nga barko para sa gawas?
2: Oday.
1: Og tuig kapin nga dito magkita.
2: Oh, Oday.
1: Hanya, mag-unsa naman lang ko ani. Mag-unsa ba na itong relasyon?
2: Padayang gaya po na itong relasyon, Day.
1: Huh? Donel. Ay, maayo nga. Magpakasal una ta. Una ka mo sa kaigbarko para sa gawas.
2: Ha?
1: Aron ba masiguro yun ako? Nato ang usag-usa. Magpakasal na lang ta. Bisag sa huwis lang. Ronel, gusto ko masigurukan ako. Kay ba ko unsang tentasyon sa mga siman? Maluwi ka na ako. Magpakasal na lang tadaan.
2: May pagsalig ko nimo. Og saligi ko. Ay kabala ka. Wa lagi makaguba sa tong relasyon. Ha? Og pasaylo lang ko nga di ko makahatag sa imong giingon karon. Day, gusto ko nga pangandaman nato ang atong kasal. Gusto ko nga dili magpakasal lang ta inigbalik nako. Mas may nang makatigong taog maayo. Una kita magbinyo.
1: Ronel.
2: Og hinaot nga musabot ka nako, Day. Hinaot pa unta.

0: Yes. Salamat. Nakasal na kita sa huwes.
1: Ronel.
0: Mahal kayo, Taka.
1: Ako, sir. Mahal kayo, Tika.

0: paghina. Sakit ang kumakita ni mong mula ka.
1: Dilala ko ka po nga lang akong gagalingan, Ronel. Sakit ang yung kubisag ang saon.
0: Nagtuong ka nga ikaw ang nasakitan? Daghan mong mahimuwag na ko. Daghan mo akong handumon. Ha? Sa sakitan kong magpalayo din eh. Sakitan biya ko. Ha? Pero kinahanglan ko kinibuhaton alang sa atong kagumaon.
1: Brunel.
0: Dai, paabot ako ha. Og sa ako niya pagbalik, tumanon ta ang atong mga saad o panumpa.
1: O, Brunel. Paabuton ko ikaw.

0: salig na ko siya nimo, bay.
1: Bay.
0: Nya, naibaw ko, bay. Safety siya diha nimo. O balita ilang niya ko kung unsay mga panghitabo di samtang wa ko.
1: Makalaon ka, bay. O, wag amping dito, bay.
0: Salamat, bay.

0: Klaro kayo mga pituon sa langit. Huwag yung nakasalipod bisag panganod. Sa palanggani ko kasi mana din sa barko. O, sa kasi mana nga, nalayo sa amo. Pero, pura na kong mabuang yun. Mabuang sa kamingaw, sa akong pamilya. Akong mga amigaw, amigo. Glabaw sa tanan ang akong reyna. Mingaw na kay kuniya. Mingaw na kayo ko sa akong mahal.
1: Uy, magulaan nun man ka.
0: Ay, uy, Amy, kaw nena.
1: Hangtod ka rin wapagiday kamaanan na nalayo ka sa mahal sa kinabuhi ni mo. Ako gani nga babae, na kaya mangani, ikaw pa kahak.

0: Coronel?
1: Oh. Uy. May suod lagi ka sa kong cabin. Ay. Ayaw. Hindi, ayaw. May asawa ko.

0: Murunggo na gyud kining barko sa Pilipinas. Wa na ko sa sultihi nga ugma na ko na asamo. Gusto na ko sa suplisahon.
1: Lagi na hinam na kay ko na makita sa kong mahal sa kinabuhi.

0: Oh, hinak.
1: Boy, nanam, buk mangka.
2: Mau lagi? Ni ay. Ha? Dako ang tiyan. Uy, bay. Yugi ko na. Gusto na kumakita na rin na.
1: Aha.
2: Nga sa mangka. Mura magkagatukan. Tara. Kuyugi ko sa ilang rin na. Gusto na kumakita na ko siya pagbalik. Saman. Saman.

0: Serena? Nganong dako ang imutihan?
1: Ronel.
0: Siya buot ipasabot ini. Nganong dako ang imutihan?
1: Pasilo ako, Ronel. Pero wala ko kapungin akong kaugalingon. Natental ko.
0: Unsa?
1: Nagkabalik bisa kong uyab kaniya to. Si Marlon. O hangtad nga. Ganamaptos ko.

Sakit kayo ang misugat nako. Halos midatog nako ang kalibutan. Wala lang ko nang misulti si mama nako sa dihang didto pa ko sa barko kay. Galibog siya og unsaon niya pagsulti din hinako. Nahadlok siya sa mahimong tubag o mahimong response nako nini. Mahimong reaksyon nako kung mahibaw-an nako. Ang nahitabo. Ako mga pangutana, gusto kong mukiha sa akong asawa. Pero unsao man ako nga maluoy man kuniya. Sa pagkakaroon, tuwa siya sa ilaha. Huwag ako naara diri sa amo. Sa may angay na akong buhato, ikiha ba na ako siya? Pwede ragyo ka ay na dungay. Ikaduha, DJ Reyna. Angay ba na akong basulo ng akong inahan? Sawa pagsulti nako sa kamatuoran? Ikatulo na akong pangutana. Kaya hinaot ko nga inyong kung matabangan. Angay ba na akong dawato na lang o pasayloon ang akong misis nga si Rina?

0: sa imo man.
1: Shama.
0: Kay imo ha man. Sao naman ni? Sao naman na imo problema? Pero natingala lang ko. Natingala ko. Natingala ko diha Dong Ronel. Nganong nahitabo something dito sa barko?
1: Yeah.
0: Kinsa matong ni sulong sa imo ha? Wala gito na naputo lagi dito ay may nangyari ba? Na para bang sinabi mo may nangyari sa iyo sa barko. Pero ewan ko ba di ko get. Anyway, mao ka tong atong story. Bahin sa siman. Ang iyang paguli ang asawa. Niburot na. Niburot na. Ayan. Ito na tayo. Ito na tayo sa part ng Tambagan Session. Muunang. Open ang atong linya, 0995-994-6868. Balik ko na ako mga pangutana. Unsa man ibalik ko na ako unsa inahitabo sa kinabuhi ni Kuan, ni Ronel. Oo.

lagi ko nga lang nisunod to nga kung ano. Ay, nisunod nga laing tao dito sa kay kung ano. Kay Ronel. Pagkita siya, ayaw, Emmy. May asawa ko, Emmy. Pero giputol naman. Puta na kabawag, naunsa sila, Emmy, ditong si Ronel. Sabihin mo sa akin, Ronel. Anong nangyari habang kayo lang dalawa ni Emmy?

0: ayan may tawag tayo sa kabilang linya. Kinsa man ni? Hello, shout out dai sa kuan oy. XFM Cotabato. Kay Ma'am Zenaida. Maayong hapon. Ito naman si Katropang James all the way from Samal. Alam mo bang alam kong ikaw to? Hello, Katropang James. Mabuti naman at mabuti ang lagay mo. Kumusta ka?
1: Ano sa ginagasig? Mabuti pa rin.
0: Ayan. Magandang balita. Galing sa bayan ko, nais kong ipahiwatig. Ay, nikanta na ko. Okay. O sa may masulti ni mo, ani Ron. Ako, nagduda rabag ko kay Ronel. Oo.
1: Bisa na ako nagduda, ginipag ko kay ako na kapatid. Masab ko sa mga drama mismo dyan.
0: Ano mo siya ito? Emi, ayaw, may asawa ko, pero gikat man. So, what the kay bag? Ayaw or ayaw dugaya?
1: Ayaw.
0: No, bitaw, no? So, usama, ikaingon ni mo kay Ronel din hinga part. Anong masasabi mo?
1: Matay. Maro magnaglibog bang kuta o nakuhan eh? Naglibog ang gina kong kuta, gina nino kay...
0: Balik na lang, ugma! Advice!
2: Ayaw! Ayaw! Ayaw!
0: Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw!
1: Eh kung ang hangat mo ba siyang mo pailugkihaan, eh, di ba? O sa matos siya nangingon to, siya hindi pangkota na.
0: Kasi, oh, pwede ba daw siya makakihaan eh.
1: Kung sabay,
0: ako.
1: Depende na lang mo kung ang sa'yo mong desisyon. Sa, ginasada na lang ako na sa tulunan mo kapangkota na. Nag-depende na mo kung mahal kini mo siya. Di, dawatan kini mo kung sa'yo mga pangita po niya. Kaya kung mahal mag-ito mo siya.
0: Bitaw sad.
1: Kay ikaw ang mga upod. Ikaw ang upod nga rason. Pero nagdudag ikaw at agad ba? Nga naagito na.
0: Oh, nakasala. Di isan na ito ikalilo. Nga nakasagid ni si Ronel. Ikaw, Ronel, no? Baka kung kinain mo mga imong suwat. Sarong ako, Ronel.
1: Murag di pangitaan yung pagpagi sa Ginoo siguro di Jersey nga makuha dito, ma-inter dito. Kuha to na-inter to. Wata yung mga pagdoda nga.
0: O ganahan ko, ani ba? Kaya ka na ganyan, palibog-libogon ta. Shout out kay sa ato ang mga kuan, Lasser Marvin. Nindot inyong drama ron, kay inyong yung itagaag kalibugan. At nalilibog na din ako.
1: Mala, di Jersey, kung nangyina na ganun, Brad, depende na nanay mo. Ang tulong na lang ang pangutana namin akong gitubag sa tanahin mo mga pangutana. At tulong na namin akong gitubag sa tanahin. Lalo na sa mga kung sa inuon pa dami mo lang yung mga asawa nga si
0: Rina. Si Rina. O, oh, dili, Reina ha kay Reina. Ako man na, Rina lang. Kasi niya, ako
1: na. Magiging mo na lang mo kung nawatan ba naman siya o dili.
0: Ito, naragin na ni mo dong. Kay, nakadungog na ba mi ni Sir James nga na kay Imi-Imi. Kabaw na ba mi?
1: Hingway.
0: Oo, na yung mga, ayaw, Imi, may asawa ko. Yan, nakat na yun.
1: Ayaw! Gusto po, gi-soundtrack ka na han?
0: Nadilaron, mami, ha? Bitaw po, kung may yung kag ako, kasabot ragyog ko kay kasado mo, kung may yung kag gusto kag pakasuhan siya, makasabot ra ko ni mo. Kung ako po, ako'y bana, makaunaw na kikong pakasuhan ka, kina magdusan mo ka niya, makasado ta niya na, ana ba? Nar mananimog yun. Okay.
1: Narap po na niya. Narap po na niya. Depende na lang niya kung... Depende na lang niya kung iya pag ginampay na rin kaso kinangyang asawa. Kay ako maging ibigin siya kina Puntis. Kung ito ginagbalik na pati ang ex. Kasi Marlon na ba na Marlon?
0: Yes, Marlon.
1: Ano? Kaya lang siguro, ni JLC, o ganang nalang ko ipabot ng katong nakakuha kong number. Pasensya na yun mga nilig yun ako may perting kaya ako ano magod nagasipram doon ko kayo. Bandista magod ko ano dyan si mo nang nilig ako matubag o sahay.
0: Bandista ka?
1: Magabanda ko.
0: Kantahe dami ba? Kantahe may kaisa. Kantahe may isang buli may kaisa. Pakitahe may sa imo.
1: Kantahe ka?
0: Oo, unsa mga nga nindot. Kuan ho.
1: Buksan mo, papasukin ko.
0: Agay!
1: Ayaw!
0: Ito na! Thank you, kaayo, Sir James. All the way from Samal Island.
1: Mag-greet ako,
0: Go!
1: Okay, dili kita pipis pa sa barangay Kogo na Babak District sa samay na ibigay kay di siyo mo kapista na di last May 16 na sa nanubing mo kadiyot.
0: May 16, may tag makalaag na kog balik niya sa samal, uy.
1: Unta makasuloy kag balik ko kini sa mga beach kay ano eh.
0: Bitaw,
1: kay taga dili mga gas Mindanao.
0: Oh, oh, anak, last na kung anha gidin ha 2000 dugay naman kay ito. Uy, 2013, ana?
1: Oo. Nagsugod kada dino para sama. Labi na gid karon kay basta gana gid ang mga beaches na gid.
0: Lagi sa gilang puhon basig na magpalibre na ko di ag sulod sa ilang resort.
2: Ay.
0: Oh, kita may shout out nimo diha ka tropang James.
1: Okay. Wala na.
0: Okay, thank you. Salamat kay ka tropang James, ka tropa mo.
1: Exciting!
0: Kana! Grabe, abot tibuok samal ayang tingo.
2: Exciting!
0: 2:36 in the afternoon. Itong oras, atun sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health na gunadya, ang Santhon Gold Coffee Mix. Ado na glutathione and collagen. Isa sa kong mga ginainom. Bago lang ganyan, niinom ko ganiha. Of course, niinom ko sa among produkto. Una yun, dyan ako nag-inom para makita ninyo kung ana in ani, ato, ana. Hello, may hapon sa itong caller nga nasa Pigazlinia. Unsay pangalan o taga-asa.
3: Hello, DJ. May hapon. DJ Tinit. Ako na Jordan.
0: Kana Jordan. Oh, Jordan. Eh, kumusta naman ka Jordan, oy?
3: Okay ra.
0: Since nananawag nami-miss kita. Kantahan ta ka na yun niya. Karon na magnanawag ka manggidinhi, wakay laing tumong ko ni tagaan taong kung an. Tagaan ni mong suhistyon o unsa man di opinion kining ato ang letter sender. Bundaki na yun.
3: Ang tambag ko ni Ronald DJ is kasuhan gini yung asawa kay nibalik mo sa yung ex.
0: Niya kay murag niya kay nasakpan, nakadungog atong part nga na inahitabo kay Ronald to sa barko?
3: Mm-mm, no, sir. Ang kuwas na, tablas na, DJ.
0: It's a tie.
3: Tablas na. May gugma siya sa babae, yan lang daw ato, DJ.
0: Naglahit naman yung tono sa iyang advice noon. Kung may gugma, gin siya, no?
2: Ay, ay,
0: betaw sa, unsa mang yun ni. Kaya kung ako kasabot rapo ko ni Ronel kung maingon siya nga, sakit yung tinunanaon niya, ni uli ka nga na, mabdusan ang imong asawa niya, di ikaw ang nakapamabdus. Murag magregorgan po ng imong hunahuna sa anak sa, di na sa nato na manikayan. Pero ang pangutana din hikaroon, unsa may buhaton niya nga murag nakasama po siya po. Kaya samtang naa siya sa barko, kaya murag namin, Emmy dito, si Emmy. Muramang siya gikamang ni Emmy.
3: Ako ni Jerry, huwag ako sa kumbahin, buwagan yun ako. Magbuwag yun eh.
0: Magbuwag na lang yun mo?
3: Salvador del Mundo naman talang kabuwag. Kailaing tao mo, ito pamabdos.
0: Oo niya, murag nahigugma man ang kuan. Murag ang nahigugma ang tawag ani. Muramag nahigugma ning si tawag ano eh. Ugma na lang na assignment na lang, nakalimot ko. Oy, shout out na diya sa Samal di ay kay katropang Bong Alvarez. Hello po sa inyo, di katropa! Sa may sama, langoy well. Oo, padayon di sa imong himaya o pagmaya. Di, Jordan B, sa iyo ito imong chika? Jordan! No, what's Jordan?
3: Ako ni Jerry.
0: Putol-putol daw ka. Asa naman ni si Jordan. Ay. Pangitag signal daan, Jordan. Na, kalamig gini mo. Ayan, ka na. Hello. O, ka na.
3: Hello, DJ, napahong yun.
0: O, ka na.
3: Uli kayo.
0: O, sige, go. Ipadayon ti mong tambag.
3: DJ?
0: Ipadayon ti mong tambag ba?
3: Oo. Ako to, mag-ngita gi siya o kalinaw, DJ. Yan lang, ginbogan si Ikuan, yung asawa.
0: O, muna na gina'y pinakadali, no?
3: Yes, DJ.
0: O, sige, maumang ka. Ay, wak man na isasama ni si katropang Bong Alvarez. Ay, sige. Pataka.
2: Ay,
0: sige. Salamat, Jordan.
3: Okay.
0: Grabe gini ako. Kala abi ni mo Jordan no, nalipay jud ko Jordan nga mas nagdugay pa imong profile pic nga ako ang profile pic kaysa sa siman nga ako na uyab. Oh, shout out daw ni katropang Philip Jordan mo.
3: Sultihan ka di,
0: Sultihan ka di, Sultihan ka di, Sultihan
3: ka di, ako nang ibuhat di, kay first time din sa tibuok kong kinabuhi, ikaw gid akong nakita ni Jing. Kamo di atanan.
0: Sunod ha, i-profile pic si Doc JJ. I-balance-balance pud mi diri para dili pud special treatment. Grabe po ka Jordan. Sa matang kay.
3: Inspiration ta mo DJ, basta magtrabaho ko diri.

0: caem. Como ele consegue escrever? Alas 2:41 na katropa. Mudawat ako isa ka color. Ako ang pasudlon. Tambagi pa niya ni si Ronel B. Kaya ako piktosan ko ni si Ronel. Kani si Ronel, gipalibog-libog raba ko ni imuhang suwat sugilanon din niya. Kadungog raba kong nakagikamang ka, ikamang ka ni Amy. Shout out sa inyo ha, diha katropang bong sa Solid FM Davao. Hello po sa inyo ha din na. Shout out na lang po sa laing-laing istasyon nato, no? Sa mga napahook up karon diha sa may XFM, Zamboanga, Cotabato. Asa pagani ito eh, liliyon sa nako din. Namo'y kopya go dirigod na nawa naman diri sa ako ang kuan. Kodigo, ganda kay daghan kay ni. 98.5 Kanlaon, 92.9 Yuhulngan, 107.1 XFM Bukidnon, madunggan dada sa Valencia, San Fernando, Malaybalay, Kabanglasan. Naputa karon diya madunggan sa 107.1 Tagum XFM. Ayan! Talaga ba? Sobrang salamat naman at naririnig niyo pa rin kami hanggang ngayon. At dahil dyan, isang ago. Ramag ka ng bagulang ni Utong. 95.9 General Santa City, 97.9 Davao Katropa Digital, 89.5 XFM Pagadian, 99.1 XFM Mati. Ando nindot kayo nga mga dagat ang Mati, promise. Kung ato gani kong somewhere na akong Mindanao, no, kung ako ngayon kung nindot nga dagat ang Mati, yun ako alam na sa GovGen, Governor Generoso, nindot siya nagdagat din ha. XFM Cotabato 102.1, 99.5 XFM Zamboanga, 91.3 XFM San Francisco Agusan del Sur. Og sa mga naka-simulcast karong hapuna. May hapon. Hello, may hapon. Kinsa ni? Kinsa ni?
1: Mawab.
0: Mawab. Uy, kanigid ang taga Mawab. Naba ko'y pagdumot ba sa taga Davao de Oro?
1: Maklaro yung day yung BG. Jesus ka raw.
0: Na ako'y pagdumot ba sa taga Davao de Oro? Kabaw kag nga, kabaw naman kag nga, no, basta na ako'y pagdumot diya, kahiubos, kasakit, o nakatilaw po ko diya, o kalami. Na ako, diha po na ako natilawan ang unang kalami. Uy, tambagi na siya, Bik. Ako ba? Hapit na mortong oras.
1: Kan ba, no? Kan ba? Sa Tinder ba?
0: Oh, dali ida yun. Kinahanglan ni Ron Ron.
1: Kani, okay naman ang tao. Ang tao. Okay naman ang
0: tao. Seryoso kay siya, oy? Namura yung dilipot tambagunon.
1: Yan, lama siya yung kinabuhi. Wala lang tumo sagol sa Marco, kita po.
0: Yung saon man na ron?
1: Saon man na ron. So, Ronel, yun yung ibang sako.
0: Dito, nadu... Nalibog dyan ka pong apil noong saon man eh.
1: O, hindi yun na may iwasan daw. Hindi yun na may iwasan. Sa naman po yung mga amigo nga siman pa.
0: Ah. So, kung ina nga, normal lang gid ni siya?
1: Ha?
0: Normal lang gid na siya sa mga siman?
1: Oo, oh, naagyo rin mo. Dabi na huwag ka ng mudunggo, nag-lang nason. Ganang... Kagasa nga lang nason. Ganang magbapa kayo ng mga babae. Naagyo rin mo saka.
0: Ay, naagyo rin mo saka? Ingon to ako ang... Nakauyag kong siman sa una, oy. Pero okay naman sa to.
1: Eh, bantay ka. Dili na ko itanan nga.
0: Oo, dili na to itanan. Kaya base niya, mga suko ni mga siman nga naminaw karon.
1: Pero kira po kung mga nito po sa mga siman, mga classmates nga ba?
0: Oo. Yung sa may chismis nila.
1: Nagyo daw. Bro, ikaw na, hindi ko na siya mong sarili yung potential ka.
0: Ana, ragyod. Ana, di na to kuan. Depends on day ko ano man na.
1: Yan nga yung sitwasyon. Buro yung mga nga, sitlog na.
0: Oh, di burot naman good.
1: Ang nakasitlog po yun. Ang siyang kuan po yun. Ang siyang ex pa yun, di ba?
0: Okay. Samtang wala day si Ronel, nibalik din siya sa iyang ex kay nagtikiman. Oo.
1: Pero tinaka garo galing siya ng ex baro ganun gamapos magiya. Yung mga sitno bagyan.
0: Gabi, wala na lang sa wala mang gigipapisik na lang sa dingding. Okay, wala na naman niingon nga. Wala na naman niingon ba nga? Asang trapo bi? Aron di mahimong bata ba? Para mahimong ok-ok o toko. Sabang.
1: Hindi naman datog bata ko ipapisik.

0: wani mo bigyas
1: sa amin sa mukha. Bisa gi
0: inaway ano na lang Lopoy Ronel. Ano ko nga ipalo, di ba kasado na sa ano
1: kasado man sila. Sa mamayengon ni mo ani.
0: Kasado ba sa Luis?
1: Oh, basta kasado sila duha.
0: Pawalang bisa na sa dunia. Ano
1: lang? Ano, pawalang bisa na lang daw. O, sa may last message ni mo, ani?
0: Ay, na lang yun sila. Ano yung itabo?
1: Ano na lang yun. Sige. Bye. Salamat kayo, Jagikan sa Mawab, ha? May painit kayo, Daron?
0: Ay, sa init. Yung kayo init, sinulaan na rin.
1: Ay, ulan, dede. Ay, tama naman ni Bagyo, no? Sa inyo, ha, Daron? Sa mo mong gudri init kayong panahon? Diri si Cebu? Sige lang, kahit kung diri mangod sa Cebu po ang mag-ulan sa, di po basta-basta dinig. Na! Mga anod masabitanan. Oo, lain diri sa Cebu mo ulan kay gamayng baha, himo mang swimming pool ang mga kadalanan. Thank you, kaayo diya sa Mawab. Alas 2:47 na. Nawa na siya, kaya hindi man mo tingog na. Thank you, kaayo ha, sa pagpanawag. O, guwa na tayo, di na kumudawat, sirado na. Kaya wa na, hurot na kong oras. Maabtantan ka, tropa Eric, manait din rin. Makapiso na pong kong. Oh, sabot, baya gidaan mi duha. Nga, di gid maabtag ka ng dugay akong pag... O, siya, tabian na sa pugugod. Saapod na ko ni. Hindi isa ko kaunang storya. Narabay nakabutang diri o 10 minutes. Sa tanang angkor ata ako gididi mutuman og ginani ba? Makasab-an yung kuan. Sa imuha, Day. Day, sa banan ay sa... Kay Rina. Rina, tago-tago sa aron kay pakasuhan beka ni Ronel. Pero Ronel, di na ko mag-gets. O nga nung unsay nahitabo ni mo dito sa barko, nga murag nakasama sa ka dito sa barko. Ang lamang lang yun ni mo, wani mo na ba mabdusan to. Pero kung basihan na to ang balaod, makapakasog yun kaniya kay kasado man mo. O kung manguta na kag pwede ni mo siya kasuhan, naaras sa imo ang desisyon. Actually, naa, pwede. Pwede niyo siya makasuhan kay kasado mo. Again, legally married man mo. Pero kung imo ang pagkaso kay tungod kay... Isahan ka, no? Ano yung pagdumot ni mo niya murag nangisa, masaga. Isod kay kapanalipdan rin nga part. Kaya yung pagkani daw nila, kasagaran gyud sa seaman, naagi din yung ma-encounter nga susama ana. Pero naaragi daw na sa inyo ha, kung musukol mo niya murag base sa imong drama dito, murag disukol ka man. Depende man tuong sa to, ayaw o ayaw dugaya imi. Angay ba na akong basulo ng akong inahan sa wala papagsulo? Di niyo pwede basulo yung inahan kaya ibuhatan niya kung sa'y paminaw niyang tama. Kaysa tinood lang siya po, naglibog po na siya unsay angan niyang buhaton. Sa pagkakatong higayon na mo, ito yung paminaw nga tama. O nganong basulon man ni mo ang tao? Nasugod pa lang daan, nagunahon na raman siya sa imong kaayuhan. O basig mo, ambak pa lang ka ito sa barko. Diba? Ang imong inahan, nagunahon na ito sa imong kaayuhan, Dong Ronel, ha? Ayaw, ay naglabda imong o. Ay nagkasuko sa imong inahan. Be rational and be logical when it comes to your decision pag abot sa mga kisay dumtan ni mo, no? Anak na, nanakit na ba kung nanakit na akong luas diri dong. Basta kung mo yung kagusto ba kamukiha, naara sa imuha ang desisyon. Naaragid na ni mo. Hunaw na asa nagkapila. Pero kung paminaw ni mo, gusto ka gustisya, hindi na paminaw, I know, gusto ka nga mataga gustisya ang imong ibati, kaya nasakitan man yun ka, ikaw ba naman daw imong asawa, pag uli ni mo, niburot na. Wala pa gani ka, wala pag bago pa gani ka ni uli. Dako pa sa ang lingin sa tiyan sa imong asawa, mas dako pa sa pulmon. O na ron, mura gina akong maingon sa imo ha. I-backread ra ni tanan. I-review ra ni tanan ang atuang programa din ni. Eh. Aron aduna kay kuan. Aduna kay guidance ba o aduna kay sumbanan. Wa naman kuy igong oras. Na may igong oras. Hanggang salamat sa pagpaminaw mga katropa. Alas 2:51 na sa kahapunon sa programang X-Rated. Sa mga listeners, gana ay digi pang comment. Huwag manan ako ni basahon. Assignment lang sa aniha. Kaya wala ko i-oras. Ang importante din na sum up na ito ang problema. Shoutout sa mga seaman ha. Salamat sa kanunay niyong pagservisyo sa inyong mga taxes. At sa mga seaman nga faithful at loyal sa ilang mga asawa, mabuhay ang inyong mga lagay karon kung asa man mo. I mean, mabuhay, I mean, kung nasa, ano man ang inyong lagkalagayan, I mean, ana. Sa akong partner sa Bigas Lawa Katropang Doc JJ, o nga to ang station manager John Lim and Chavez by King. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated. O mapuhon, magdunggan ito same hour, same station. Sa 88.3 XFM Cebu, katropa mo, exciting!
2: Exciting!
3: XFM.

0: Ikaw ba adun ay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsa un ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
1: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Santo Basco.
3: Kasi Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako mga suwayan og tumar ang Santo Basco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Basco.
4: Santo Basco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
5: The Secret of Health.
1: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Vision Next, daghan na ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir.
7: Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kung tutok sa computer.
6: Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata.
7: Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim.
6: Muto, na ko nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anios at taga Jensen.
5: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
1: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
5: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha nga may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix kamo.
5: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
5: The Secret of Health.
1: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo niya testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
9: The Secret of Health.
1: Osmo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang hinausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
10: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 3:04 na. Ano time check, hatod ka na kanato sa atong Sunthorn Plus Cafe Mix. Kapi ka puno sa sustansya, puno sa bitamina. Dilikan kay doon na kini soya powder, doon na iba mangustin, doon na pag-ikamunggay mga katropa. Kung ato mag-iigalag i-gogol ng mga sangkapa, puno yung kinas mga bitamina, di ba? Kining kamunggay, mga kaigsonang itawag o Miracle 3. Kung napagin mag-iigalay soya nga good source of omega-3 fatty acids. Kung na nga nakuntabang sa ito mga kaigsonan ng atong kape nga Sunthorn Plus Cafe Mix kay gawas nga puno sa sustansya o bitamina, magkatabang usab nis pagpakusog sa cognitive function sa itong utok. Sunthorn Plus Cafe Mix, produkto sa Yes to Health Incorporated, aprobados FDA. O niya, mapalit ninyo sa Yes to Health Wellness Center o sa uban pa ninyo mga suki nga pharmacy. South Star Drug, Mercury Drug, TGP Pharmacy, Diaz Generica Pharmacy, Watson's Pharmacy o uban pang mga butika nationwide. Sunthorn Plus Cafe Mix, kapina, gamot pa! Alas 3:05 na!
2: Eric Serras Manait, Asin Talo!
3: Sa bisan unsang oras man, wala kami natulog sa paghatod sa mga balita. Sa pagsalop sa adlaw, may mga panghitabo nga angay ninyong masayran. Mga isgutanan sa lokal, nasyonal ug internasyonal. Dili ka makalikay sa Asintado! Asintado!
1: Libertas nun isteyos adit kwa di volumos! Sed Fatsera! Guadios Tomes!
4: Eric Manait sa XFM Cebu!
1: Ang kagawasan, dili ka tungod sa pagbuhat, suma sa imong gusto. Apan, usa kini ka oportunidad sa pagbuhat ko nun sa Houston.
4: Asintado!
1: Luzon, Visayas, Mindanao, malipay yung hapon usab ganin yung tanan mga sugiting paminaw. Adlaw karon nga Martes. It's 19 buwan Mayo 2026. Sa gihapon ako sa katropang Eric Serras Manait. Pakiguban kaninyo hangtod ta sa alas 5. Ginao ta maghihigala na mo sa mayong paglawas gihapon. Taliwa nining naglisod gihapon panahon. Mayong dagan sinyong pangunauna, kapiskay, kadasig o kamaya. Gracias kay ta saan manaa kaninyong tanan.
5: Exciting!
1: Sa maning balita, maghihiga lang di aman hinoon diri duha ka mga kongresistang nang resign silang puesto. Duha ka mga membro maghihigala sa House of Representatives nagpahibaw kagabi nga mang-resign sila sa ilang puesto. Tagsara man po ninyo nining balita ah. Kay ang uban gani maghihiga lang mga politiko mag-ilog sa puesto aron lang yun mga kaigsonan. Baka tong kawo dito sa kongreso niya kining duha ng resign, may noos pwisto. Wagi tugan, during the plenary session kagahapon, aning duha ka mga party list representatives kaigsunan, kung unsa dito'y tinud-anay nga rason, aning ilang pag-resign isip miembros Kamara de Representantes. Murag uso man mag-iigal ang resignation ronda.
5: Exciting!
1: Dito mag-iigala si Nado, toapon mag-iigala ay Pango sa Senate Sergeant at Arms nang resign. Toapon mag-iigala ay Senate Secretary nang resign. O niya, diri po mag-iigala sa Kamara de Representantes, di api mga congressman nang resign. Ang duha ka mga nang resign nga mga party list congressman, mao sila si Juan Tahanan, party list representative Nathaniel Oducado. Og si Pinoy Workers Party List Representative Franz Legazpi. O sa kay rason maghihigalan ni Bia maning kongresista sa one tahanan party list? Eh? Kusog-kusog na ba unta ni Puryabuyag maghihigalan risog mo?
5: Exciting!
1: Mamutahan ako sa kong amigo ani maghihigalan dito speakers? Eh? Wa ba kay kalambigitan ni ini ang pag-pirma or ang desisyon sa impeachment voting against ni Vice President Sara Duterte mag-iigsoon?
4: Asintado!
1: Masa ka, wawan po nilang itugan. Huwag tungod ni ining pag-resign sa duha ka mga kongresista, si Deputy Speaker Yasir Balindong, nga may presiding officer kagahapong adlaw atol sa sesyon, ni mando sa House Secretary General, nga si Chiloy Garafil, pagtangtang ni Odukado o ni Ligaspi from the role of House members, mga pariente.
4: Asintado!
1: Matay por vida! O saka dito'y dakong rason, aniha? Anong nang resign man sila dito sa pagka-kongresista? O kiraong tagbang resign, mag-iigala? Isip membro bakas committee ba? Kung asa sila dapitan na bilong committee mag-iigala, pero kining ilag yung buhian ng pwesto sa pagka-kongresista, matay ngilngiga. O saka heroic act. Ha? Pastila, no? Kagabi, mga higala, ang panganiining one tahanan party list representative Nathaniel Odukado og ni Pinoy Workers Party List representative Franz Ligaspi hingpit ng gitangtang dito sa website sa House of Representatives, mga kaigsunan. Kinis Odukado og kini mga higala Ligaspi apil sa 257 ka mga members House of Representatives nga nibutar pabor sa pag-impeach ni Vice President Sara Duterte.
4: Asintado!
1: Ah. Sa post mga higala sa social media account nining one tahanan party list representative Nathaniel Odukado, siya nagkanayon nga kining pag-resign mga higala niya tungod sa personal nga rason. Na? Among them, ang panglawas o ang iyang pamilya. O batod pa di kinigagmay ng mga butang. Sa pagkatinood, the most important things and they deserve my full attention. Kuyawa maghihigala ani no? He expressed confidence that the advocacies of the party list will not end with his departure, o kinsa magani amo poli kaniya will carry forward the same commitment that brought one tahanan to Congress in the first place. Nagduda magkumagihigalag ang poli ani ang tag-iya. Nagduda ko magihigala aning amo poli mga kaigsunan. Aning one tahanan, kaila man siguro tingali po nung diri mag-iigala sa ato. Sa Sogbo, kininiang naamay nagdaan ning one tahanan, di ba? Mga kaigsunan. So, nagduda ko ani mag-iigala nga naay mo puli mga kaigsunan ani. Dua siguro ni. Aning one tahanan, mag-iigala o diri mga kaigsunan sa Pinoy Workers Party List. Da? Naani laom nga rason? Di ko motuo maghihigala ang pamilya gitinuod nga rason ani? Da? Posibleng doon ay nagsugo maghihigala. Resign mo kay ako na po. Di ni basta-basta ni ingunin ni, duha ka mo congressman ng resign sa ilang pwesto? Asa ko ka maghihigala mangita gingunana? Tungod sa kasamok mas gobyerno? Or tungod maghihigala kay sabot ni nga kanang gi litok po dito maghihigala kaniadto nga term sharing. Si Roberto Rumugna dres Facebook Live ni ingon po siya si Rick Paldo na na eh mo nang undang. Paldo po no si Lorna Margarita sa mukas gobyernos Pinas si Felix Rumagira ni ingon
6: wala na na sila magkasabot pang gobyerno.
7: Oho.
6: Atot pang Felix Rumagira. Kaniya, kining si Godwin Fernandez ulit o tinuod mang gani na nairigalo sa vote yes impeachment pwede nang muresign. At tinuod gini, sir. Ha? Iso na po nang mutugal tadri mag-iigal ang balitan di tinuod gini, sir.
8: Gani.
6: Duha ka mo kongresista matay. Kini namutar niya pag impeach manghigala ni Vice President Sara Duterte. Matay nga to mga kongresista di resog mo. Wap ang magiging maningo kung may plano mag-resign di ha?
4: Asintado!
6: Di ba siguro di sila mag-resign, oy? Ha? Si Tabirara Edmond, kanang wantahanan partiles si Rick Maumana ang team sa Brigada News FM.
9: Ha?
6: Ilan ang partiles? Pero nga nung ni-resign man eh. Nga, perte magandang taong pagkampanya sa ko mga amigo dito speakers istasyonan nga. Tabangan, tani mag-iigalang one tahan. Ano niya ni Hawa? Mahinoon mag-iigalang ilang nomine.
10: Ayaw!
6: Ang taan akong pare, ko ano ni? Ako mga amigo, di lang kumhingaan, pero ako mga amigo dito speakers. O sa man yung pagkaunsaan nga, nang-resign mahinoon ni Intaon. Ha? Kasayang po maghihigala in towns butos. Bago pa niyo daw. Murag tangkod o sika tuig. No? Kaya kini maghihigala ang wantahanan, I don't know, kaya bago maning wantahanan, party list. Ang kini maghihigala ang usa, nga gitawag o Pinoy Workers Party List, I don't know, kanos ani na restro dito sa Kumilik. Pero kining wantahanan, party list, bago lang ni. No? Mga kaigsunan. No? Unya, di ba ka mahimong kongresista ang kalita ni sa Atty. Jorrel Patiño, pre?
10: Ay,
6: no! No, na kong magbay... O sa man eh, ato kang swayer magigalag interview sa Atty. Jorrel, be?
10: Ay,
6: so, tiig ko na ko din nyo dyan, be? Agaon, Arnel Arcilla Pahanunot? O, Atty. Jorrel Patiño? Inyo man yung partilis o niya ang inyong nomine nga ni Daog nga ni resign man ni Nos Pwesto. No? Dari mag-iigala sa balita si Atty. Nathaniel Odocado o kini mag-iigala si Franz Legazpi Kines Legazpi sa lawyer. Pero they were among the 257 members of the House nga nibotar pabor sa pag-impeach ni Vice President Sara Duterte. No? Kano sa man to mag-iigala na hitabong impeachment voting mga Ikson? Yan to nakalabay ng mga simana, mga higala. O niya, weeks after, doon na yung manginguning balita, matay porbidang mag-resign. Pero anyway, namay mag-iigala ipuli po di. Di man na mahitabo mga Ikson ng iba kanti na, although ang ilang mga pangan, gipangkuha na, pero ang kana mag-iigala dito karong party list na agi na, mangita lang ipuli. Mauna nga, kiniga, murag congressman na siguro akong itawag ani dito karo sa kukumparing abogado, be?
10: Ay,
6: Ingon po si Emeline Arrogante, may hapon dire sa YouTube, nang resign na kay hadlock na silang BP Sara, niya, nakadawat na sa... ha? Kanong nauso na mga itawag ni malita-malita, ay. May hapon ni Binoy, arang-arang ka, di kino kayo initron. Irma Sirva Garces de Ascarcar City. Helen Tonyakao, may pagpamina usap. Di, actually, mag-iigala seriously. Kining mo, lansar ka, unya, mag-apil-apil og politika, gasto kay na. No? Mga kaigsunan. Pero tingin ang gasto ha. Di na basta-basta mag-iigala nga lakang. Di na basta-basta mag-iigala nga kini ni ang damgo, gastuan ginan nimo, haguan ginan nimo. Pero kahibulungan lang kayo nganong mag-resign sila, no? Labi pa taliwa mga kaigsunan nining dunay mga dagko kay isyo. Oh. Kining duha si Congressman Nathaniel Odocado o kinis Congressman Franz Legazpi. Nasuwat magini sila diri mangigala sa lista nga namutar pabor sa pag-impeach ni Sara. I don't know kung saan as mga rason. Pero in fairness, ganito mag-iigala kang Attorney Odokado, siya nag-post dito sa iyang social media account og ang resignation, no? Is due to personal reason, mga higala. Pero, Congressman Odokado, sir, bisan pa man tuunog mo, tug-anta dito karon sa side dato nga, personal kini dito karong rason, ang akong pagbiya, kasi party-less representative, di ka likayan nga ang mga tao magdodagyod, mga igsoon. Ah. Pero ang ipuli lagi, ane, excited ko, kisa gagaba sa gikan resibo.
5: Excited!
6: Oh, maunay na kong pangutana, Kim Pinyes, Arwin Kim Pinyes, Dias IT Park. Kay, ispoko mo na maghihigala, purbida. Mag-resign, 1 year pa. So, ang atong mga kongresista karon is, mga naamanas, 318 man siguro na sila kabuk, ginaghanon. 316 na lang ni Ron. Kaya nakuha ang duha, nang resign man duha. Pero, mangita po ni Magigalag ipuli, mubalik na po ng 318, pila ba rin sila kabuktanan? Mga kaigsoonan. Doon ako Magigala, sabot ni. No? Magigsoon, nga kining mang-resign sila, kay 1 year after, to na po ilaing mupuli, unsa ba, kay bawa ba mo? Speaking of party list, ako nang gisuwat diri Magigala, nga kining party list registration, mas maayo ko nang ipaagi na ni Magigalag public hearing. Kay muraman Magigala og maglisod na tagsabot o kinsa ning ilang mga marginalized sector nga gipang representahan dito sa Kongreso. Ha? Di ay kining balita nga nakuykuyan ako o ako lang ning i-share because in relation man ni Magigala sa atong topic karon nga di ay mga party list kining pagparehistro. No? Mga kaigsunan kay restro pa magina dito sa Kominik pero sa di pa na maghihigala abi-abihon sa Kominik inanglan mga tigpaminaw nga e-presentar una kunoni ngantos publiko pinagi mga kaigsunan sa saka public hearing o muuyon bang mga tao nga kanang maong partilisa ang ayan dito karon nga i-appeal sa pinili ay mga higala
4: asintado
6: ha? Aron nga masiguro nga marginalized sector gyud kining maong usa ka organisasyon sa di pa magparehistro sa Kumilik isip party list kinahanglan ipaagi una kuno public hearing ah kay babo mo manghigala kinsay nagduso nini di ay gipanday manghigala ang House Bill number 8790 or gitawag di genuine party list representation and nomination act nga nagtumong pag-amendar sa Republic Act 7941 or kining Party List System Act. Iba mo magigalang kinsay ni Doso Nining Maunga balaod nun? Kinis Kongresista Nathaniel Odokado mga igsoon niya. Karon, niresign may hinoon? Niresign? I don't know. Unsa kay matabo magigala aning balaod doon nga gipanday niya huwag ila pa baka nang ipadayon kay para nako mga kaigsunan sakto po eh nga pwede magundaghan ng party list ron yawata kay ba mga igala o kining mga party list representative labi nang nakakuwag one seat dito sa Kongreso tinunanay yun mga higala nga nagda sa tingog sa marginalized sector sa nagkanang lugar din sa Pilipinas mga amigo di ba? Kay manggamiter magigkain ni sila kini mga politiko. Sus, pertine mo dag panggamit labi nagpanahon sa pagpangampanya. Da? Pasaligan mo magigala nga ay kabalaka. Kay kamong hotong diha karon, kamong grupuha, kamo diang organisasyon na, kamo diang pundoka, ako'y bahala ninyo. Tabangi lang una ako makapwesto dito sa Kongreso. Kay makalingkod ganita. No? Puno gid mo dito sa mga proyektong programa. Nga karon tanawag kung sa'yo tabo, naigot ang krisis. Doon na ba'y mga party list magigalan ni tabang ninyo? Labi na sa mga marginalized sector? Kumusta man yung mga mag-uuma? Kumusta man yung mga mananagat? Bunog man kini sila? No? Panahon sa pagpagampanya. Pero doon na ba'y mga party list representatives? Marginalized sector? Mga kaigsunan? kining pundok sa mga sidewalk vendor, kining pundok magigala sa mga butang talang sa mga security guards. Ha? Ato lang po nang i-appeal. Mga barbiro, mga unsa panasos, ginoot ko. Mga e-bike driver, mga labor, adas carbon, uguban pa, nga mga kargador, marginalized sector. Naba dito ni tabang pag-igos crisis diri sa ato, gikan sa party list kay igsunan, huwag gid sa mo. So, kining karon ang resign, magigala balik taning duha ka mga kongresista matay porbida. Nausa ba rin pagkaunsa mga kaigsunan? Nga, maupagini dito'y pagkausakatuig aning wantahan ng party list. No? O niya nakalingkod dito sa kongresista Nathaniel Urucado, niresign may hinuospisto kagabi eh. Di na ganahan mag-congressman. Kinipon sa Pinoy Workers Party List Franz Legazpi, okay la. No? Kongresista ni sa party list nga Pinoy Workers. Hasta gani magigala mga Pinoy Workers. Ako, Pinoy worker man ko. Kamodihang namino, Pinoy worker mo. Tiya mo na, doon ay nag-dustingo na to sa kongreso. O niya panahog krisis, wag iayudang na dawat na to.
7: Exciting!
6: Pinoy worker, OFW party list. Unsa pa nang uban magigala mga party list? Nga, makita ninyo mga kaigsona, naaditoy ACCIS, naadito maghihigalay, pastan, naghanag yung partners, manlimot at ako ba? Okay. Si Brindo Brown, na, absent na ba ito? Ganiyang imong amigo, sir. Nangandam na siguro to. Kisang amigo, ha? Ako ang amigo, attorney abogado. Term sharing na si Rick aron makapuli ang tag-iyas brigada kay mauna na yung nag-finance sa party list gikang Willie Giotoro. Matay grabe gini kamaritis ni mga tawaan ng naminaw na. Emerito Lacunia, good PM. Naminaw akong pasahero padong kong Sirao Garden gikan ni Ginhawa Delfin Sakin. Okay? Emerito Lacunia. O niya, ang mupuli, mga kaigsuna, sige lang, no? Kaya, inyo ha po na, wala ko labot na ha. Oh. Yes, I vote one tahanan party list in Brigada News FM Cebu, Attorney Nat Urucado. Okay, matod pang Lorna Margarita. So, murag mag-term sharing lagi ni, no? Sir Rick, na ni Supreme Court ruling, ana, Bayans party list, during Pinoy admin. Ingon ang Supreme Court nga basta maghugpong mo, pwede na mong maghimog party list. Anybody can create a group to become a party list. Salamat. Di ka nang hilumapas. Sir Rick, nanghadlok na sila from Dan Boy Sir o Sagbayan. Katropang Eric, ang maayo anak ng party list niya, walaon kay nagdugang naggastos gobyerno. Mga party list, mga party-party, ino, dili marginalized. Sectors ang girepresentahan. Kundi lang kaugalingon. Sus, puno sa mga buayang politiko. Matod pang Pil John Padilla.
8: Asintado!
6: Mga kaigsunan. So, kining ato din tanawon mag-iigala. Nani update, I'm sure, nani update. No? Di na siguro tingali mabalita o kinsay. Tanon ako, ibalita yung siguro ni kay di man ni pwede mag-iigala nga nidaog na ng maong pangangas party list o niya wa dito mag-iigala nominee. Wa dito mag-iigala representative. Nagi ipuli, ana. No? Kining nawagtang sa Pinoy Workers party list o kining one tahanan party list. Mga kaigsunan. Di pa kumutuo mag-iigala o ang nag-ugmad aning one tahanan party list. Ilara po na ditong dritso mag-iigala. Basura na nga. Di biya, lalim in taong pagpangampay niya, nangapagaw in taong kong mga amigo na buong tana. kanang dumper sa mga rebilya, mga driver representative, saan eh? Mga driver rep, wa, mana, mutabang na mo, gikang badok. O kanungog po ko ng dumper party list. No? Sa una, murag mo manigida ang Joey Dalos, mangigala ng hatag bugas atol pandemic.
8: Asintado!
6: Onya si Daniel Binaliraw, maayo ng ilis danog pantilist, bantayan ang mga kababayanan. Nagot sinanggo po si Daniel da. Warren Tumalib, Sir Eric, si Atty. Jorel Amupole. Basta ngingiga pre, kung gasolisyon, huwag mao maganin ni pre. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Masiga tong tabang-tabang ni mo at karong harmonica player nga dadakpan sa mga taga anta Cebu City anti-medican si murag mo tay magtoboy siguro. Magtoboy na mas kongreso pre. Sige, onya kanana karoga. Si Ondo Maranga sa Cool Taxi in Ingon Dre sa YouTube. Klaro na kayo. At Torrisero at Jorel pati niyo ay poli na. Ating namina ro nagigala ang amigo abogado na kumastilan. Kini ni ang ambot usaon kani. No? Di po tumutingog siguro magigala Dre sa atong interview kay di pa man to magigala politiko. Di man po siguro to spokespersons wantahanan partilis mga ka-exurans so di natutong hilabta sa turni. Pero maulig yun eh, I'm sure mag-iigalang na ipuli ani eh. Either mga ka-exurans ang katong tag-iya or depending magkuha mag-iigalang o palitan mga ka-exurans Jorel, attorney Jorel po dito kung ibutang numini. Isa na may magdas istasyonan nga ginubaan niya. Mauna. Anyway, alas 3 imidya na magigalas kahapon sa itong pagpadayo ni atong tulumanon.
7: Asintado!
6: Now, diyan na. Kadig ang Senado mga kaigsonan, nag-sogod naman ni magigalas kagapon pag-convene, timailhan mga kaigsonan nga kinanglan ang kampo po ni Vice President Sara Duterte mangandam. Da? Kay, doon na na po kaadlaw nga gihatag na tagal. No? Baga kaigsunan ang impeachment court onya after that manghigala doon ay pre-trial matod pa nga musunod. Now, sa mga nakuha na itong mga naghanap po nag-chat ako dari maghihigala nga mga kuwan ay Marites, no? I-comment lang ang inyo mga kuwan Islander Cross Messenger. Pero mabasahan na dari karon sa uban po na itong mga naminaw. Ha? Okay. So, kinig derita paghihigala sa update sa kang Vice President Sara nga impeachment. Now, si Kongresista Rinico sa Kabataan Partilis usab mga kaigsunan niyawag nga to karon sa publiko nga bantayan mga kaigsunan pag-ayo ning pagduma sa Senado sa impeachment proceeding bato kang Vice President Sara. No? Ilabi na kung tumanon ba nini mga kaigsunag unsay na Latin Constitution nga dalion dayon ipadayon ang trial mga igsoon.
7: Asintado!
6: Matod pang kongresista ko nga ang sunod nga lakang naana sa Senado. Kaya ilan ang napada maghihigala ang Articles of Impeachment. No? O nagsugod ng preparatory steps sama sa exchange of pleadings nga posible, posible mulungtad o napog lima ka mga adlaw sa dili pang pre-trial o ang trial proper mga tigpaminaw.
7: Asintado!
6: Nakita, bitapon ako dire. No, nga ang mga prosecutors nagpanikad na magigala pagpresentar sa mga ebidensya aning impeachment trial against ni Vice President Sara Duterte. No? Naani mag-iigalas, balita karon nga nagtapok na mga kaigsunan ang kining grupo sa mga prosecutors team, members of the House of Representatives, no? Aron mag-iigalas, sugdan, forthwith, kining maongga trial mga kaigsunan. Now, gipasiugdan niya, matod pa di report mga kaigsunan nga ang forthwith nga mandatos konstitusyon nagpasabot nga dili angay ipalangan or langay-langayon ang proseso o kinahanglan malikayan ang dugay nga delay sama sa mga nangaging impeachment cases. Di pa imang nausap mag-iigala si Kongresista Rinico ng impeachment dili lang issues politika apan may kalabutan sa ligasyon sa misuse of public funds or pagwaldas sa pondo sa publiko. Kining uban pa mga kaso, batok sa Vice Presidente, gikinahanglan og transparency og aktibong pagbantay sa publiko. Matod pa niya ang importante ang patas o neutral nga paglingkod sa mga senator judges aron masiguro ang hostisyas proseso.
9: Asintado!
6: Nakadungog po taan ni Gikan Maghihigala kang Senate President Alan Peter Cayetano. Nga sila karon kay ni nadumpan ang magiging sila kagapon ang mga senator judges Maghihigala o kinanglan yun ko nung impartial sila. No? Which is, maupon ni, importanteng patas, mga kaigsunan, o neutral, kini mga senator judges nato, depende na ni si presentar ng mga ebidensya sa prosecution, o depende na po ni kung saan pagdipinsa sa defense team sa atong vice presidente nga si Vice President Sara Duterte.
9: Asintado!
6: Ah, so, ingon diri maghihigala nga muabot ni mga 15 kaadlaw sa di pang pre-trial o trial proper mga tigpaminaw at mahibaw anig kanos apong kanimahuman. No? Ang tibuok yung maghihigalang proseso or kinimaghihigalang dagan sa trial mga kaigsunan des impeachment court mga tigpaminaw. Mailag na di ni madilatar o kung sama kay tanaw na ko madilatar ni kung palitag mag-ilis na po ni ito liderato ni Asinado.
9: Asintado!
6: Labi pa karon maghihigala kay 11-12. No? 11-12. 13 man unta ni kay ni Bia na mas bato ni La Rosa, so 12 na lang sila. So, karon magigala kagapon, gibalita na to nga sila GBR Sitog, si Meg Sumire, ni tapon yun dito sa minority black, so gikan sa siyam, nahimo pong 11. 12 ang kang Alan Peter Cayetano, ang direpon magigala sa grupon Tito Soto, 11. Mga kaigsunan. So, I hope nga di ara na kutob kay basin magigalag magsige na pong kinamangay unya malangay na pong samot ni magigalag impeachment trial.
9: Asintado!
6: So kining naghuwat ang publiko mga kaigsunan kon karos a magigalag kini masugdan aron nga once mahumani tanaw na to magigalag unsay resulta pabor ba gyud pag impeach sa vice presidenta or pag acquit baka magigala ni VP Sara.
9: Asintado!
6: Ako maghihigalay na lilian po diri ba? Sawa pa kuno mo bias bato ni La Rosa, patay no? Kung tinuod ni mga kaigsunan, sawa pa kuno mo bias bato ni La Rosa na itong Mayo 13, willing man ay unta kuno magpapresos bato basta magkauban na kuno silang ga kanay Presidente Rodrigo Duterte? Matod pa diri mga igalas interview. Willing si Senador Bato de la Rosa nga magpapriso dito sa International Criminal Court as long as nga magkauban sila ni kani Presidente Rodrigo Duterte. No? Sawa pa mo iskapos Bato de la Rosa niya itong Mayo 14. Ningon si Bato, mga kaigsunan, that the ICC wide jurisdiction over the Philippines, pero willing siya dito magpapriso, kauban mag-iigala si kani Presidente Rodrigo Duterte or baka mag-iigsun dool sa silda ni Digong. Anya, saon taman eh, mga kaigsunan nga, di ba siguro makabot, mag-iigala, Tadiris, Pilipinas. Pag makamando sa taga-ICC nga, okay, among isurrender sa bato, pero sabota nga, kung presoho na sa bato ni La Rosa, mag-uban ni sila sa digong, ha? Ingon mas bato, depende. If magkasama kami sa silda, magkasama kami. Pero kung hindi, malayo, walang magiging communication between us, it defeats the purpose na. No? Matod pa ni Bato de la Rosa mga higala. So, willing yun unta di ay mga kaigsunan magpapresos Bato, magpadakom sa NBI. No? Kung pananglit o ang taga-NBI, mga kaigsunan, mapasalig gantong Bato nga, sige, no? Maumang ka na imo ditong kondisyon, among tawagan ng ICC, ang ipaklaro yun na diha nga, ang kana dito karongga, kilid nga silda ni Presidente Duterte, imuha na bato. O di ka ganahan nga mag tapan mo dito silda at tipon mo dito karoskan ni Presidente. Okay ka na? Ingo mo boss bato nila Rosa nga. Okay kayo?
10: Ayaw! Exciting!
6: Astilan, magkakaigsunan. Pero anyway, ako lang nag insert magigal ang kaya na patik na diri karon sa pamantalaan dito sa kauluhan. No, mga tigpaminaw. So, kinini ang depende na ni Magigala o kung sa dito'y buhat sa taga-DILG, taga-NBI, madakpan baka gisbato nila Rosa kay sa nakuha na ko diri karong report mga kaigsunan ang NBI, no? Di mag-post diri karong adlawa, alauna pasado, ang NBI doon na nakunoy lead kung asa karon Magigala bato nila Rosa. I hope ang NBI di ni susama kang John Bicrimulya nga. Sige lang balita ang DILG nga. Naami dito karoy info nga si Atong Ang toa dito. No? Kanya pagkaman, wa madakpi. Nya, mapagawas na po line statement Magigala John Bicrimulya nga. Nato na kalabang si Mana, ispati na mo sa Atong Ang dito sa Pampanga. O nang ispati, gano'n mga isikupa.
11: Gari.
6: Ha? Karting nakuha ang intelligence fund baga kaigsunan kapulisan. O niya, magdakop-dakop magigalang Atong Ang or magdakop magsikop aning Atong Andres Pilipinas di yun magigalang kasignit paita o ordinaryo pa ning tao magigalang dali kini nadakpan
10: ayaw.
6: Karon ang NBI niingon doon akuno sila'y lead kung asa na pitas bato nila Rosa kapuya na magigalang ning magsigita ditong balitang ingonini no niya pagkauman mga kaigsunan magsigilang putag nga damtan ditong tagpila kabuan. Wag dito karoy mapusasan. No? Atong Ang, wa. Susamot lang. Mga higala. Kumusta na sa Atong Ang? Nag-uban pa ba kakaroon silang sunshine? Okay. Dirita mga higala sa kining pagpadayon ta mga kaigsunan sa balita. Nakaapikto sa inyong tanaw kining impeachment trial against the Vice President baga tigpaminaw sa iya ditong damgo nga magpresidente karon 2028. What do you think? Eh? Kay di ara ba magigala po sa balita dito sa kauluhan ang kining giingon nga Sara Duterte's invincibility na wagtang as surveys show 2028 challenge.

0: Ni Marcos, mga kaigsunan,
1: asintado.
0: Sa maon ng mga kongresista, niingon mangigala nga ang pagka-invincible ni BP Sara mangigala na wagtang na. Kining impeachment trial against the Vice President, what do you think? Nakaapikto ba ni sa Laraos Vice Presidente? No? Or baka magigala nakapalig-on panigsamot. Mga kaigsunan, kay kini challenge man eh, hagit man eh. Ngadto magigalas grupo niya. Ni kinahanglan mangyusog yun sila. Kotoms mahimo. No, gadi yun sila magpalupig magigalas administrasyon karon. Bisan pag unsay buhatos administrasyon ipakita yun nila. Nga sa mga sorbi, kanunay mag-una ang Vice Presidente.
1: Asintado!
0: O niya, kini mag-iigal ang sorbis Okta. Okta Research, mga kaigsunan. Ingon pa rin Assistant Majority Leader Representative Zia Alunto Adjong. It appears that the Okta Research Survey released earlier shows an erosion of what was once Duterte's commanding support, mga igsuon.
1: Asintado!
0: Mingon po diri karos Bicol Saro Representative Terry Ridon nga kadtong maong resulta sa posibleng presidential bid sa 2028 nagpakita nga dili na invincible magigal ang Vice Presidente nga si Sara Duterte. Kiniso kwais pananaw sa uban nga ligun pa ang iyang impluensya sa politika. Matod ni Ridon nga ang sorbi nakatabang sa pagbungkag sa aura of invincibility sa Vice Presidente, labi na kay nipadikit ang iyang ratings batok ni Rafi Tulfo o Lini Robredo sa hypothetical 2028 presidential race.
1: Asintado!
0: Matod pang kongresista Terry Ridon nga ang maong resulta nakadugang o kaisog sa mga kongresista aron mabutar pabor sa impeachment nga may resulta sa mas dako pas gilauman nga suporta sa kamara. Gage na Dennis o ba mga kongresista mag-iigala dito sa kongreso? Mao din na nga mas naghanron ang namutar mga kaigsunan sa impeachment gipahiga yung impeachment voting dito sa House of Representatives kay nakita na mag-iigala ni mga kongresista nga dili na invincible mga kaigsunan na wagtan na dito karon ang aura of invincibility sa Vice Presidente. Mga congressman Dresibo, paningog mo, oy!
2: Exciting!
1: Asintado!
0: Niingon, Dres, Congressman Terry Ridon, oh! Nga, nakadugang kununig kaisog sa mga kongresista aron mubutar pabor sa impeachment. Oh, maing hapos, tagalapulapog, Mandawi!
2: Exciting!
1: Asintado!
0: Gikan sa unang banabana, sintosayas, nagunong tapag iigalag ikinanglan. No? Gikan sa unang banabana nga 215 ka boto ni saka kiningadtos 257 ka miyembro or kapin 80%. No? Pabor sa impeachment. Og matod pang kongresista Ridon. Bisan sa mga lugar nga giisip nga balwarte sa mga Duterte family sa mas Mindanao, Visayas. Daghan gihapon ang kongresista mibutar pabor sa impeachment. Og kini mahimong klarong timailhan sa Senado sa kusog na suporta sa Kongreso alang sa maong proseso. Pila na magkabuk, mag-iigalang nagno dirisibo. Ang nagno, mag-iigala upatra. Mayurya, mga kaigsunan, ang ato lang ning ingnog na gis ning ubang kongresista, ay kawagin naman ingog sila.
1: Asintado!
0: Ato lang ning ingnon, mga kaigsunan, nga namotaro gis kay wamagin mo ni, sa may posro ni Congressman Ahong, ako ko ni-check mag-iigala biog, disabled na balik ang iya ditong Facebook, kay kining nahilom naman mag-iigala ang kuan impeachment bill, liliyon tabi. Kadali na, Kang Ahong, oh, gibalik na mag-iigala. Gibalik na, netong May 11, no, mga kaigsunan, gidisable ditong comment section. Atol gyud init kayo maghihigala nga kwan. Kining hisgotanas impeachment voting. Ka karon magigala.

0: 6 hours ago nag-live siya. No, dayon kamo sa Barangay Kalawisan. Maka-comment na magigala sa Facebook page ni Congressman Ahong. Praise the Lord! Matagal po lapo, no? Inyong kongresista diya, balik na, maka-comment na magbalik sa iyang Facebook. No? Kay, nalimta na po siguro sa taga-opon, magigalang impeachment.
1: Asintado!
0: Dua-dua ang naging tao niyo mga tao sa mga kongresista, ay. Gitas, lollipop, o ano, Dres Mandawi, kaya wagin gidisable ang comment section sa iyang Facebook, pero si Ahong, no, likay daan magigalag bas mo itong gidisable ang comment, maka-like ra kag maka-share, di ka ka-comment. Maro-maro na dis, mga kaigsonan, so, mauna, maghigala ang technique po sa uban, no? Nga kanabang maglikay sila ditong pagsaway kay basin magigala og ma-distract sila sa ilang focus sa pagpanindot sa Lapu-Lapu, pagpanindot magigala sa Mandawi, pagpanindot sa 6th district, ay don't to gipanindot magigang Daphne Lago ng 6th district.
2: Exciting.
1: Asintado.
0: Depende mga taga Consolacion o taga Cordoba, kamura magiging na sweet talk, inyo man ang kongresista Daphne Lago nanindot magiging inyong lungsos Consolacion. Ang kanang inyo magigalang lungsos Cordoba? Ha? Basin magigalang way liok-liok sdap ni Lagon ka nagsaliglas Kapitolyo kito as Pambari 4. Oras magigalas XFM Cebu. 11 minutos sa di pang alas 4 itong time check. Hatod ka na kanato sa itong Santhon Vitamin C.
3: This time check is brought to you by Santhon Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santhon Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
4: XFM.
3: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Erychloremia. Pag 2 months na ko nagtumaraan ng Santhon Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko o nga gibati. Pag tumagid mo Santhon Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santhon Plus Gold o Santhon Vitamin C.
6: Santhon Plus Coffee Mix.
7: Ang confidence sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santhon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili mo kainom o Santhon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver, Santhon Plus Coffee Mix.
3: Santhon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santhon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
8: Ako si Juna, usa ka tindera. Na ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kutukuto. Nga, nagsuka pa jud kog pait.

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
1: Porman, porman, porman. Naabot na ko, porman.
2: Karon pa ka naabot? Late na ka?
1: Ay, porman, dili. Uy, gariyar, kiko naabot, porman. Sa'yo kiko naabot, porman. Uy, sa'yo kiko naabot. Dito ko, 10th floor, nataga ko.
2: Pagkabot-bot ni mo, nataga ka nga doon ka oras sa mga late. Asa ko to,
1: Ay,

0: Healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy? Sa panahon natin ngayon, madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement from M.
2: Ako si Jaime Osaka, retired nga sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, purog-purog.

0: Yun ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
6: Abli na.
5: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
7: Yes to Health Clinic.
8: Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatero.

0: Hello mga mamsies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa Baby Ko Diapers Tape. At ngayong bagong taon, ang Baby Ko Diapers Tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga babies sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: XFM.
2: XFM.
3: Oras sa XFM Cebu, alas sa 3:56 na. O time check, hatod ka na ka nato sa itong Sunthorn Plus Gold. Katabang pagpaubos sa blood pressure sa itong lawas, magigala labi na ito mga high blood, ha? Sa itong mga katropa na ito niya, magigala lang doon na po yung diabetes. Grabe kataas ng sugar, ito magigala ang high blood. Ay mo kampiyansya, mga ka-exora, magkagubag din tao na kidney. Ito magigala ang protektaran ng atong kidney, mga ka-exora. Kay porbida, magigala sus. Isod kayo. At tapayos dialysis mga kaigsunan na kagkukay gasto. Labaw pa niya na magigala ka na maigugitag stroke. Parang ang pinging panglawas. Tomarta kanunay sa Sunthorn Plus Gold kay dunay ahos, dunay palia. Malunggay, espirulina, mangustin. 14.50 lang bugni ni inyo mapalit. There is a Yes to Health Wellness Center. There is my Z Plaza Building, Ubos Las XFM. Sa may Dan D. Hakosali magigala. Sunthorn Plus Gold. Palit usab din ninyo's Mercury Drug, Gross Pharmacy, Watson's Pharmacy, South Star Drug. Di magigalas may Robinson Cybergate, Robinson sa Fuente. Ay South Star Drug diha. Uguban pa mga South Star Drug Pharmacy. Generica Pharmacy, TGP Pharmacy, uguban pa mga butika nationwide. Sunthorn Plus Gold, it supports your health.
4: Asintado.
3: Resulta magigalas King Dragon 285 alas 3 gabula. Now, paliw ko pakita ko na Double J. DNJK nagtanamors dan J-claim na to. Niingon siya ang bag-o kononga meaning sa PWD kineng page with disability.
5: Exciting!
3: Awa ka lagi. Ang bag-o meaning sa PWD page with disability. Congressman Ahong, ayaw po din taon i-PWD ng page ni mo. Labi na doon na yung mga sensitibong isyo niya. Malambigit ni mga kongresista na to. Patinguga po din taon ng taga-opon.
5: Ayaw!
3: DNJK, nagtanaw mga DNJK. Pala kung tanaw rin ko ni DNJK, pakita rin ko double J. Natanaw rin ko ni. Ay, ako, usas mga naghandom yun. Nga doon na ingon ini, maghihigala nga project nga ato makita. O boss, aning administrasyon na karoon. Tanaw na. They propose, maghihigala nga kining coastal road from Talisay to Naga. Tanawa. Di na magsubay sa SRP, di na magsubay magigalas in Bacalso. Kini, coastal road. Tanawa sa ninyo, tanawa. Yan. Propose kini, ha? Jadi manta maghigala muingon nga di na ma human recoy or di na matuman o usaba diha kay mauna maone di kon panalitag trabaho on lihukon lang yun eh matuman mag yun eh no matuman gini maghigala kana kung do na gi mga kongresista na to manghingusog ani ang problema lagi pod kay mo balik na putas mga kongresman na tong hilo muna gyud eh di gyud maningog
5: ayo
3: basta kay mas maayo gato lang gilisan tanan mga kongresista karon. Ha? Tanawar ko niyo, kagwapo ang taan eh, Coastal Road, ha? No? Coastal Road. Diya, Talisay, Tuminglanilla, Tunaga. Ibaon po ang pertingin ng trafika diya. Kagwapo, maghihigala o doon ay ikatulo ng alternative na kalsada ng atong magian puhon kung muad to tag-south. Diba? Tanaw, oh. Diba, gwapo? Coastal Road. Ang problema lang po na niyo, kung pananglit mga ka-exona nung pohonog doon na mag-iigalay feasibility study, siya kita po ng mga environmentalist nga, ayaw na ginayon kay magubang kalikupan!
5: Ayaw! Exciting!
3: Magawat ko, Dan J. Klim, DNJK, kung palitag magama kag mga ingon-ini po ng mga concept. Okay. At least nga, ato na dito ma-imagine ba, pun-pun, o kung saan naka nindot ang Cebu. Kaya magsige mo kung tag-antos aning daan in Bacalso. Nga perto yung trapika. Naman to dito magigalay alternate nga road, gikan dres isarpi, pero nagabot po din mo dito slawaan, samot ka traffic.
1: Ayaw!
3: So kinangla na yun, ani Sir Gadi? Sir Gads? Ha? Ah, mga taga-Asia United Bank, muantog dumagiti, ah, ha?
1: Ayaw!
3: Kaya kayo magigala malangay din na pitas may kwan. Ha? Ah, kiniga talisay, minglag naga. Diretso na magigala, laos-laos ng San Fernando, pagkuman, kar-kar, dito si mo, bati ang botog, dito't pagdaan ba sa alkoy dalagit?
1: Ayaw!
3: Okay, kini ha, sus kanindot yun, magigala, og naani, o niya pagkahuman, kanto po magigalang Metro Cebu Expressway, dres bukid, ipadali po tong Gobernador Pambari 4, matay por bida. Kanindot magigala sa Sugbo? O niya, kung pananglit ang mga investors, ang mga negosyante makakita, ngayon ini na mag-iigala ka, daghan, o mga alternatibong kadalanan ang Sugbo, di yun magduwa-duwa sa pag-invest o negosyo ang mga negosyante mag-iigala. Kay, alkansi ba yun yung mga negosyante, mga tigpaminog pertin trapika? Ha? Mahimo na sir, mahimo mga ganin ng SRP nga, loud na adapita? No. Aw, laom lang ta, ayaw lang salig. Laom lang kuro tao niya, di lang tamo salig. Kagawad po Reserva, kagawad, may hapon ni Murias Poblasyon sa Bayan Bohol. O sa mga naa di akaroon sa Barangay Hall sa kinig kang Cap Junjun Kanono. Mauni maghihigala ang atong gidamgo diri Sugbo. Kay pagkanindot naman unta po, kung panlitag doon ay mga bagong kalsadang agian na to, no? Ingon ini ba? Propose ni nga Talisay Minglanilla Naga Coastal Road. Nahibaw na ni Ines Mayor Valchong initially. Sa una nag-istorya may magigala, bayadak, murag bayadak ang style. No? Ang paggama mga kaigsunan og kalsada gikan sa Naga paingon dito karong Talisay. Karon, doon na po inigawas magigala nga ingon ini nga konsepto mga kaigsunan. No? Og naana ni perti na ninduta. Ang mga gi-mangiigala dito sa Inbacalso, kanto lang bus ni Pasuruan. Ang mga pribadong sakyanan, diri na sa Coastal Road. Talisay, Minglanilla, Naga, Pohon. Eh, pero ang problema lang mag-iigala kay wa mga po yung mga kongresistang nang hingusog ani, oy.
1: Ayaw!
3: Wagi nang hingusog ani. Tanawar ko ninyo kamo mga natanaw ron sa kanang Facebook Live na to sa YouTube. Ako mo mag-iigala ang patanawon ani. Diba? Daghag kwartang Sugbo. No? O niya, ikaduha, naapoy daghang pondo dito sa, kuan sa Manila, maray grata dito kung saba. O di magani, ato ng IPPP. Public-private partnership. No? Mga kaigsunan. Ay, di man siguro po bubaliban mag-iigala ang mga investors. No? Nga mo, sod, throw ang private-public partnership. No? Nga agreement, kasabutan, kay ilang man po nakita magigalang ang Sugbo. Mga adunahan, sagad ang mga nagpuyo, mga amigo, kay pagbahal bitaw sa gasolina, Jesus probida, nga nagigalang magigalang mag minaot pa man ta pagbahal sa gasolina, sa krudo, gasolina, magigalang na malit din Sugbo YD.
1: Ayaw!
5: Exciting!
3: Diba? So, makaingon yun ang mga negosyante matay, mga taga-Cebu na agini kwarta. Kaysa nang giigos bagyong audit, purpida, maghigala, pretty naghanan ng linya, malit o generator.
1: Ayaw!
3: Ang uban, maghigala, naglumba dito, paingon, maghigzon, chickens, waterfront, chicken dito, maghigala sa asap isang usang hotel. Pag-igos bagyong audit. Nga dito, maghigala sa Manila, nagsige lagi yung nasaan ng Pangulo.
1: Ayaw!
3: Dinjiki. Kasi tanaw ni Moni, Dinjiki. Ha? Danjik Lim. Wala po mo tao ni Inini, Dinjiki. Ako ginangdamgo maghihigala, bahala dito magsigi mag-ingon na napos Eric Manayet, nagsigi na pagbalik-balik anang ingon na ng mga plano. Mas nindot ba nang doon ay plano kaysa wag ito ay plano? Kaya abnormal na mga taong, abnormal na ang taong way plano.
1: Ayaw!
3: Diba? So, kinanglan mitras buhi pata, magsigi tag-agni sa ato mga public officials nga gahini og pundo ang Sugbo. Kaya perte ng trapika, dito niya nagkinahanglan na yun dito bagong kalsada, mga amigo. Nagsige lang mo gamag kalsadang bagos Manila. O niya dire, Cebu wa. Cebu is next to Manila, magkaha. Interesting. Thanks ani Master Eric. Karon po kita ani nga proposal design. Makunik ko ni dito sa project pod sa Mandawi, Costa Road ka na. Dayon sa, ang kinipong imong giingon DNG King, Fort Bridge. Nakabasa ko ani, diin ako ba ito nin, adara. Ako nin gisuwat 518. Kagahapon. Nasuwat din ako dres akong notebook mangigala relocation walls may delay Fort Cebu Mactan Bridge. Nga no? Posible po kung mag-delay ang pagtukod sa Fort Mandawi Mactan Bridge gikan dias kansaga tadlas dias paknaan gumikan kay nibalibad po magpabalhin ang mga mulupyo dias paknaan nga maigo mangigala nining pagtukod sa Fort Bridge nga taytayan.
2: Exciting!
3: Ay, sus, San Roses. No? Speaking of Fort Bridge, kay... Daghana na mag-iigalag, taytaya, nagkunik paingon dito sa Mactan. Ikaupat na niyo, ako kayo ba mag-iigalag, nanapo dito ikalima, basta kay ikalima niyan, kanto ng Prince Bridge, gikaga, Cordoba, paingon dito mag-iigalag, hitapi.
1: Ayaw!
3: Ingonani lang ba, no? Nga mga, kanang pag-visualize, kanang ingonana, mag-iigalag. Kay hangtod nga kita ang tanan mamayad patag buhis napatay paglaom ani wa nang takaybaw og kinsa gyud ka ang haom nga politiko nga makatabang nga mamahimo kini nga matagamtaman sa mga tawo ma realize ning mga planuha ma realize ning dabguha kay kini labi na taga South na Mindanao ron hibaw man gyud ko manghigalang kamo magantos mo labi nang mag-uwan hapit na ra ba punting uwan. Di atas Mayo, inigtongto na to Sonyo, Hulyo, Agosto, awa na, so good ang uwan. Mga kaeksonan, sus, magbaha na po ang unahan si IT. Magbaha na po Mambaling, magbaha na po Kinasangan, madilatar na po ninyong biyahe. Traffic na po kaayo. O niya, adto mo dito mag-iigala sa SRP, otro pong traffic. Wa ta mag-iigala, ilain dito karong kagyan. May nang naiikatulo. Maunin na, maunin mag-amputa. Nga kining 13 or 12 na to ka mga kongresista. Ato lang yung ilisan siguro ay.
2: Exciting!
3: Wa man yun maghigala ni sila ilihok. Uy, bahin mga kaigsunag mga infrastructure project. Are may hinuos blood control. Ato ni Noah maghigala sa blood control. Although, importante man po ng blood control. Pero... palihog kini, taga-ipon mi dito karong balita nga, doon na mo'y planong ingon ini. No? Kongresista Ria Gulyas, imo magining area, Distrito Kongresista Ria Gulyas, sunod Itzel Galio, sunod Karin Garcia, San Simura, silas Jok Prasco, although Jok Prasco magigalas, termino man, nandun niya apel. Daphne Lagoon, Peter Patsy Calderon, Ahong Chan, Lollipop Juano Dizon, Cutie Del Mar, Ido Rama, Sunny Lagoon. Kaluya ba yung taon mo? Sus, Ginoo, mag-ampo mi nga. Malamdagan ang inyong una-una kay kamoy mga representante sa mga Sugbuano sa Kongreso. Ha? Paghiyo sa yung taon mo nga, mamitad mo pundo para sa inyong ining klaseng proyekto. Tag-kurambos. Tag-usa mo diha, no? Kung si Debold Sinas pa, let's vault in. Ha? Tagpangita og pondo. Og di, mangini ka kikitag pondo, mangita mo investor. Kamu mga kongresista, aron na doon natin mga bagong kalsada, susama ani. Diba? Maglisod. Natong para Bohol gikag Cordoba Sir Eric kay wa na mas nui adi sitoy adi po na ingon na sagdi lang ni taliwan nato si nui adi atong iapo nga kini si Mayor kininga Didoy Suan no iyan ang usas mga hingusgan magigala no niya kanana karong dapat train oy from Naga to Danau City gikang Hilo Mapas train po kuno iya ha niya. Sir Rick, kusog kayo ang ulan sa Manila. Patay naman ang flood control dito. Buhi na sad. Das Jason. Nindot kayo, ingon ani, ang access road. Bahalag tag-80 litros diesel. Gikang Ramil Martos.
1: Ayaw!
3: Matuma na Sir Rick, piapan sa damgulang gikang Jocelyn Di Maymay. Mura magkining uban, maghihigala mga listeners nato no, nawag tanga naging pag-asa. Tinood ni siguro tiling survey nga mga Pilipino karon in this current situation magigala. No? Dominated aning mga public officials tanga mga grabe kayong kapsos. Puriyagaba, pertindaghan ng kawatan. Murag, nawag tanga na po dito pag-asa. Ha? Grab car operator. Di ba, ato sana i-acknowledge ni mga igalang taga Dynasty NKDA si Brad Norman Ibarli. Grab car operator Sam Jacosalim naminaw. Salamat, may pagpaminaw. O yan, kumusta man niya karos, Boss Dotsky?
2: Ayaw!
3: Kadawat na mag-ayuda? Ha? Paita mga igala. Dotsky, Sam Jacosalim, Randy Almansor, nangita na spoil subsidy. So, sintahan po.
2: Ayaw!
3: Ang e-homes electronic day, no? Supply sa Biliano Street, Punta Sipa, kaya sintado. Gigamitan pagbapos mo ni mga pahibaw ni Brad Norman Ibarli mag-iigala diri karo sa tua. Mas mayo unahon ang paghimos flood control before maghimog big ticket infrastructure sa Cebu. Sige, tanong-tanahon mag-iigala. Depende na ni, basta i-appeal man na mag-iigala ditong kanal, good for of course, no? Basta doon na ingon-ini nga mga proyekto. Ako lang nang kuha ninyo diha, no? Mga ka-action, presenter. Kay kanang basta buhi pa, doon na mangin mag-iigala yung pag-asa. Agoy, mas dako na yung problem sa Fort Bridge. Good to know that. Ang CCNX Guadalupe Ramp, naungot man tungkol sa relocation issue. That is why, gidivert na lang pagtukon sa laing duhak additional ramps. Okay. Sige, may pagpaminaw diya karon DNGK. Yeah, ako na na, check sa Sunstar DNGK kaya ako na gisuwat kagahapon. Relocation woes may delay Fort Cebu Mactan Bridge. Kaya ang mga residentes pak na ani, sopak nga ibalin sila dito sa layo. Ang ila ko nung panginibuhin, sao naman lang. So, sopak sila, sao man na Rosmayor, Jonky Iwano. O niya, pogso ng Jonky, mapil, this Jonky.
2: Ayaw!
3: O sana mag-iigalas problemas o saka local chief executive labi na gyog way political will no baga kaigsuunan magunaw na mag-iigala dito karon siya pong personal ba nga interest nga matag ako gining pugsun mag-iigala pagpabalin unya uga pohon dito election di na ni mamutan na kopil di ko din ako kabalik awan na tambakan lang ni tanan nga dapit bahaanan, mauna lang dyan ni ang atong paglaom, sir. Ha? Tambaka na lang ni tanan. Nga dapit, gikan dyan ako kasabot, Junas. Mga lagon, why ayo, Sir Rick? Dili na taga, pure Mandawi, gikang Mayot Albanyo. Tinood bito, Sir Rick, makadiscourage dyan, nindot ang plano, pero tungod sa korupsyon, mawagtang tanan. Tanawag ko ng BRT nila, palpak naman na, gikang Javier Corraton. Otro po ng BRT maghihigala, purbida. Ha? Doon na lang ito dito mag-iigalay. Kinini akarong BRT station din na Pitas may boulevard sa una. No? Mga kaigsunan, pero mag-ipatang-tang yung gwene. Kaya makaguba ko nung mag-iigalas. Historical, national, historical. Huwag magbutang mong BRT niya. Magguba, mag-iigalang imayas, kapitol. Ayun, nag-ibutan niya. Huwag tanga, buldosa. Ay, buldos po yung taon. Karon, masinita mo. Tanaw ang BRT. No? Ang ilang mag-iigalang station, gikan na mag-iigala South Road. Sa Cebu South Bus Terminal. Hangto na po mag-iigala na Skillis Robinson.
2: Ayaw!
3: Makita nis mga pariners mingon, o sa panin Cebu City, na'y BRT ngingon ini, unya. Huwag ko kasabot yung taon na nilang BRT kay na'y bus rapid transit, unya pagkumando na po yung mga jeep.
2: Ayaw!
3: Mayingon ni mga higalang uban ng mga bagong suroy diri sa Cebu. Bago lang nakatak Cebu, mayingon. Oh my God, what happened to the Cebu? Di asla yung BRT lane, bus, rapid transit, hibaw ng bus, ganun nahimo namang bus ang jeep.
2: Ayaw!
3: O niya, mayingon ni hey, are you Cebuano? Yes. O saan tawag sa inyo ditong jeepney? Bus? Agoy, nga naman. Because your jeepney is passing through the BRT lane.
2: Ayaw!
3: Kamay, tumpagan na ako. Hindi ko, tumpagan na. Na yung foreigner, mga tanan ako. Ano? May ngayon ko, I'm also a foreigner here in Cebu.
2: Ayaw!
3: I'm also a tourist. O, saan na may tanan? Arawal ko ng BRT, mga higala. Bus ang lane dedicated only to bus. Pero tungod magigala kay perto sa baas mga tao. Aningos, Mayor Mr. Rosibal, ato lang po na pagyan itong jeep ni Oga Kwan, kining modern jeep.
2: Ayaw!
3: Ito, magigala sa Pilipinas. Ang uban magigala ang BRT dito sa gawas. Madugay naman kayo na magigala unta dito sa gawas. Bus, naging muagi yan ang lane. Pero dito sa ato, magigala only in Cebu. Jeep, muagi po kapil.
2: Ayaw!
3: Ingaw dito ka na magigala. Sir, Gadi, are you from Cebu? Yes, oh, I'm from Cebu. No? Anya, may ingaw dito sa gas cap. Okay, what happened to your BRT lane? What do you mean? Because I noticed in the BRT lane, there are so many jeepneys.
2: Ayaw!
3: So many jeepneys and there are so many modern jeep. Sus, ginoo ko. Ayita. Kanya pangutan, ang pila ka kilometro magigala ang atong BRT lane, gikag South Bus Pingo, Juan Robinson, De Cruz Puente, abot lang!
2: Ayaw!
3: Alas 4:17 na magigala sa atong pagpadayo ning atong tulumanon karon. Now, sa pikas gabahin, magigala, kinig palihog kong pakita, Double J, anig kining ignon ta picture, gumikan kay di ay bahad magigala si Secretary of National Defense, Gibo Chudoro. No? Matod pa diri magigala, sampulan gyud ko nung Gibo Chudoro kini mga pabrino sa pabrika aning Tony Yang, mga kaigsuunan. Kinsa man is Tony Yang? Kinis Tony Yang, igsuon kini ni Michael Yang, ang kadto magihigala ang drug lord matod pa o kanhi advisor ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte magihigala.
4: Asintado!
3: Si Gibo magihigala ang nagsulti na o niya karon mga kaigsuonan ang naitabo magudani, girunda, no? Sa mga taga-armadong kusog sa Pilipinas, con Armed Forces of the Philippines, Presidential Anti-Organized Crime Commission o NBI, kini manghihigalang ingnunta Osaka Steel Company manghihigala. Gipasirad ani sa Department of National Defense ang Osaka Steel Company kay dunay giingong mga hazardous materials. Unya duna manghihigalay 69 ka mga langyaw nga nadakpan, mga insik, no? Mga illegal alien. Apil na ni mga igalang usa ka trabahanteng Pinoy. No? Tungod kini mga igala numero uno, aside ang nagkaroon pag-operate, ana mga giingong hazardous materials, doon na po'y national security issue. Because they are operating within the kininiang inunta area. Nag-operate baga kaigsunan. Diri magigalas palibot sa Department of National Defense diha sa Fibidic Industrial Authority Taguluan, Misamis Oriental.
4: Asintado!
3: Mga kaigsunan. Kining Phil Sanjia Steel Corporation. Mga insik ang trabahante, mga trabahador na Pinoy o sa kabuk magigala na risko. O niya mga illegal alien, way mga klarong dokumento. Iba, bayo mo magigalas mga insik na grabe kini mo dog spy. Nipasidaan karon si Defense Secretary Gibo Chudoro nga di niya dito palapason ang bisan kinsa nga manggilabot sa ipasira nga steel company ng ipanag-iya ning Tony Yang. Nga igsoon magigala ning giyong drug lord o kanhi presidential advisor nga si Michael Yang. Matod pa diri magigalang Gibo Chudoro. Ato rin ang ipligod palihog, Double J. No? Binabalaan ko. Alam na ng presidente ang operasyon na to at nareport ko sa kanya ang nangyayari rito. Kung may magtatangka talaga, uulitin ko. Makialam dito na hindi tama. Kakasuhan namin ang obstruction of justice at kung ano-ano pa. No? Kanyang tong birnis, mangigala, balik ko na ko, girunda ni taga-NBI. ang Philippine San Gia Steel Corporation's Barangay Baluarte, Taguluan, Misamis Oriental, kundiin 69 ka mga Chinese ang nasakpan nagtrabaho. O kining naisgutang planta naasod sa Philippine Veterans Investment Development Corporation, FIBIDIC Industrial Authority, nga pinangangasiwaan ng Department of National Defense. Gipasira sa DND ang isgutang kompanya, gumikus giingong kalapasan sa operasyon tungod kay mga hazardous materials, mga igsoon, no? Habang ipagawas din yung mga higala, gikas budiga, o ang mga isyo, nag-isip na posibleng hulga sa national security, labi pa kay duol kini sa gipahimong Philippine Navy Dry Dock. Ato ipaminaw ang iadaan ninyo mag-iigal ang pamahayag ni Secretary Gibo Chodoro.
6: Ito nang napeke siya na Pilipino, hindi ba sinabi niya yung lolo niya, pineke yung ano niya, no?
3: Oh.
6: At kapatid siya ni Michael Yang,
3: oh,
6: na wanted na drug lord.
3: Oh. Ah.
6: So, I mean, hindi tayo nagsasalita ng panag-unit dito, tuto na ito, no?
3: Oh.
6: Inimbestigahan pa nga sa Senado ito.
3: Okay, so mauto mag-iigala si Secretary Gibo Chodoro, mga kaigsunan. So, kining ubang mga insik lagi, nagsige na mag-iigala dito karong pahipi. O niya ikaduha mag-iigala, nagsige na dito karong kunuhay trabaho, paduol mag-iigala, sama pananglit-aning. Ha? Kini mag-iigalang, nag-iko manubulji? Kini mag-iigalang, ignunta mga parihaan niyo. Dunay threat sa national security. Kay kining di sila mag-iigala ang planta sa FIBIDIC. No? O niya, purbida mag-iigala, doon lang sa gipahigayon o gipahimo ng Philippine Navy Dry Dock. Diya ka mag-iigala sa lapu-lapu po. Naara ba ta mag-iigala diya karoy ingnon ta kineng missile storage facility? Wa ba ka po mag-iigala yung mga insik ni Napitas lapu-lapu nga nagsigila pong pahipi mga kaigsunan? Dool, diya na karong missile storage facility nato sa upon. Sila pula po si Tiki. Mao naman yung stilos, mga insik, nang espiya na. No, mga higala. Ang usas ilang mga gipuntirya ang kining Pilipinas. Mga kaigsunan. No? Gani, ato na nabalita, mga higala ka diyan. To nga, doon na yung mga membro gani sa Philippine Coast Guard. No, nasakpan mga higala ang tuwa na dapig na sa mga insik.
4: Asintado!
3: O pailabot ha, ang kini mga higalang pagsigig samok-samok nila des West Philippine Sea. Ang ubang mga insik, mga higalang mga espiya, di anang yun mga higalas kamadan. No? Sagad na tumabalita ang kiniramang diri sa West Philippine Sea. O, sa kadagatan, karon. Ang ubang mga insik, mga higalang, bisang unsa lang, ay ubang mga higalang mga insik nga, wala ay klaro mga dokumento, wala ay klaro mga higalang mga papel, mga illegal alien. O, sabay tumunga na lang diri. Doon na mag-iigalay laong nga tumong. Pagkuha dito mga impormasyon. Mga kaigsuunan. Doon na nga, kaning nahitabo dito sa Taguloan, Misamis Oriental. Doon na gintinuod mag-iigalay Hulgas National Security. May rapor mag-iigalang gipasiradan ni Secretary Gibo Chodoro. Tiaw mo ng 69 kabuok. Langyaw. Apil ang usa ka Pilipino. Kasagaran trabahanting insik. Kunuhay nagtrabaho mag-iigala dihas maong planta o ang maong planta dool po diri mga keksunas gipahimong Philippine Navy Dry Dock. Oh. Nya, bibi ata mag-iigala mo salig si insik kikibawa na mo sa mga insik. With your respect sa ubang mga insik negosyante. Pero kining ubang insik nga diyan ni Dagsas ato nga way klaro mga dokumento. Warek, piligro kayo.
4: Asintado!
3: Niya kang Tony Yang pagyudeni mga kaigsunan. Igsoon niya to karo mag-iigalang drug lord matod pa nga si Michael Yang. At oras, alas 4:25 na mag-iigalas kapunan. At ang time check, katod ka na ka na to sa atong Vision X Plus.
7: This time check is brought to you by Vision X Plus. Soft gel capsule, may vitamins at antioxidants para sa malinaw na paningin. Vision X Plus, alaga sa mata, araw-araw.
8: X
9: F M
8: X. Mix FM.
9: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
10: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa utasan, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus. Kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
11: Marlene, o Chia, gasiyok. Akong dumulang siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
9: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
12: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
13: Kuday si Neil Canyero, taga-sityo pagakpa, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong maltes atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
12: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Taxi driver, pila di ay patag sa metro bay? Pila ba yung kumplitihan di ay?
16: Astang buang nga ba'y nakalimot mo ni kukun sa metro?
15: Mo ba? Parihas di ta ba'y? Nalimot si kukda sa kupitaka?
16: Yeah. Ay, ah!
12: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
17: Available sa mga butika.
18: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
19: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
18: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
20: Sis the pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Supra ka sakit. Pero pag tumarna ko, sis the pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sis the Pain.
21: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain. If symptoms persist, call your doctor.
22: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
23: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
24: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
25: Abli na.
24: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
26: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilid. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
27: Mga katupa, exciting!
3: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4:30 nagyod sa kahapon. Atong time check. Atong kana-kana to sa atong Premium D3 Soft Gel Capsule.
27: Exciting!
3: Pagpaminaw di, magiga lang Boss Aspo Agrabante o sa mga empleyado di Asbadyan District Hospital. Nga nagpaminaw karong mga oras. Congratulations di, Boss, ha? Kaya ko rin nabalita kaganiha dito sa Solid FM. Kanyang buntag sa itong programa nga doon ay 66 kabuok mga Capitol Health Personnel gipang regularize kini gobernador Pambari 4. Apil na nini karon si Boss Aspo Agrabante Bastilan. Orag mauna gina dito imong destinasyon di agaw, no? Kaoban man na ko sa unas di WRC pa ko karon tuwa na magigalas sa ospital. Tagabad yan man po ni. So nahimutan na ginintahan po niya buyag si Boss Aspo Agrabante. Arita magigalas sa mga reports sa itong mga kaobanan. 4:31 na. Di man nagsoon, Osaka igagaw, sikop, atros pagrombos, PDS7, sa Osaka Drug Den. Report si Eric Amaro.
0: XFM. Police Report. Police Report.
1: Eric, mga kilala na paslak na karon, no? Sa Seldas Philippine Drug Enforcement Agency PDS7 Central Visayas ang kining managsuon nya na po sa kagagaw kinsa matud pag imong negosyo ang pamiligag sa buing mga pagmintinar og drug den diri sa may sitio San Isidro man kay Quito siyudad sa Subo ang grupo di police PDS7 Regional Director Joel B. Plaza mila sa mga suspensado nga sila si alias Adrian, no? Drug den maintainer 25 anyos ug igsuon ini nga si alias Marvin 21 anyos ug usapod kay gagaw nila nga si alias Ryan 21 anyos pulos way trabaho ug lumulupyo sa maong dapit na sakit tutol sa operasyon kining siyam kapakete sa gitong sabong nga mutimbag og 15 gramos ipanabana nga balor sa 102,000 pesos sa ingmam na recover ang bibis money ug ingmam mga nagkadiyang drug paraphernalia ang mga suspect temporary yung gi detain gyud kustodiya sa PDS7 office may lahog siyudad sa Subo. Samtang mga ebidensya gisumitin nga to sa laboratories PDS7 alang sa chemical analysis o kung magpositibo ni mao niya usap sa gamiton sa ibasakang kaso katumay racing section 5 and 11 o kinipagupot yung mga pamiligya o ginadiling droga singon man tapos sa kaso nga maintaining drug den ang kining PDS7 dun sa 2 weeks case build up ba mga sa mga suspect positibo nga napalitan o yung matod pa 15 to 20 grams weekly aga ilang disposal na kanhina po nasikop aga kining drug den maintainer nga si kini pong Ryan ato pong tuig 2023 diin matud pa sa kining mga dag panudto sa pagkinabis mga tiga balita nga wa mgon sila mga trabaho so kanila po lag manginabuyan katong pag Erica nya wise kwan po sila marabag natintal man sila aning easy money pagbitiran og drug den pamiligal shabo diin matud pa kining maog si Adrian ni tataw po no nga ilahagid ang drugas nya magpaabang na sila sa mga mo suyop dito sa mong drug den aron sab sila makakuwarta. So back to back Eric, no, mga kagilaman ito kasikas gikan sa police or I mean PDS7 at sa pagrumbo ga drug den sa may barangay Quito Cebu City. Mga katropa ning kahapon no bisig mag duka luyam no yadol mo yung mga lakaw trabaho niya ga gabi. Kay kape mga kagilan nga muwa sa duka muwa pagid sa inyong balatian kay kape ning tambal mga kagilan the more you drink the healthier you are. Santo Blasco Mix sa ginama si Yes Wealth Incorporated. Alang sa dikusang Pilipino para sa Pilipinas yung katropa Eric Amaro XFM News.
0: XFM Report.
3: Sa bigas gabayan di o sa kababay magigala na kuwaan kinig shabu pas na kini sa silda o sa nabakunan ni kamaanyag gandalagita ni Reports Benji Talisik
0: XFM Police Report. Police Report.
2: Dagang salamat sa tabagabay tangan hipo sa dagbayan sa Talisay pasag na karoon sa silda kinito sa dagbayan sa Talisay kining usa ka 30 anyos nga maanyag babae human kini mapusasan kay nakuhan og shabu dito sa sitio ilang-ilang sa barangay Lagdang sa dagbayan sa Talisay ang nagpan giila nga si Andy 30 anyos usa ka dalaga og taga barangay Poblacion sa nasugutang syudad dasiran niya ang kini maong kapulisan sa dagbayan sa Talisay di pahigayon sa ilang matag karoon og niya nga tahas sa pagpatrolya sa mga nagkadayong barangay sa Nasugutang Syudad hangtod nga ilang nasugutan kining si Andy sa mga pulis dihang gipangutan na kini daw di mahimutang maong girgisa sa babaeng pulis maong dito na bulabog nga may daladay kining pakete nga gituhang Cebu duha ka mga pakete sa gituhang Cebu ang nasagpidigan kang Andy nga mga dilado sa 680 pesos subay sa iyang standard drug price si Andy ang pasagaroon sa selda og posible magkatubang kinig kaso ng kalabasan sa Section 11 Article 2 Republic Act 9165 o kalabasan sa Dangerous Drug Act of 2002. Report sa Talisay PNP, katropa magkalimot niya po sa mga plas kadunay sa San Tone Herbal Oil. Makatabagay din labi na katundong ni mga panuhos lawas. San Tone Herbal Oil, Hindi mo sa Yes to Health Incorporated mapalit sa parmasyang butika sa inyong lugar. Alam sa kasi Pilipino, para sa Pilipinas yung katropa, Benji Talisik, XFM.
4: XFM. Police report. Police report.
3: 8 anyos gabatang babae na lumos patay kiniso sa ka-resort dito sa Naga. I-report si John Cator.
4: XFM. Police report. Police report.
5: Patay kini ko sa ka-8 anyos gabatang babae human kini malumos atol sa ilang summer camp activity sa Osaka Resort kinahimutang sa barangay Iniyagan Dakbayan sa Naga alas 3:45 kagahapon sa hapon Mayo 18. Ang biktima gila kini nga si Frances Mary Libradilia Aldava, residente sa barangay Giwanon lungsod sa Barili. Sa investigasyon sa City of Naga Police Station nga ginigabata uban siya mga taekwondo coaches o teammates nagtambong kini sa Osaka summer camp sa Maoga Resort atol sa ilang swimming activity na matun milangoy kining maog biktima sa party sa pool nga dunay gibanabana nga 4 kapis ang giladmon. Apan matun pa sa investigasyon nga dili di kibaw mulangoy kining biktima inungdan nga nalumos kini pila ka minuto sang minabay nakitaan kining biktima sa iyang kauban nga samtang naglangoy kisuyan papagdala ang kining biktima ngadto sa South Central Hospital aron matambalan. Apan nakabsan gid kini sa ginabuhi na report kini ngadto sa kapulisan alas 9 na kaganihang buntag Mayo 19 padayon pang investigasyon karon sa kapulisan kalabot sa buong insidente. Mga katropa, yung kalimut pagtumarog Santon Vitamin C ang alkaline ng Vitamin C. Alang sa kay usang Pilipino para sa Pilipinas sa inyong katropa. June 14,
4: XFM Report.
3: Sa laing balita, Department of Energy Region 7 mihangop sa dugang 1,100 megawatts power capacity. Namusod sa Visayas Grid karong tuiga. I-report si John Limin Chavez Mikey.
4: Live Report.
6: Sa kadaguan sa Department of Energy kun DOE 7 ang dugang 1,001 ka megawatts nga bag-ong power capacity nga mosuod sa Visayas Grid karong tuiga. Matod ni DOE 7 Regional Director Renante Sevilla nga kabahin kini sa laraw sa gobyerno nga mas mapalambo pa sa rehiyon ang paggamit sa renewable energy nga mas gikinahanglan alang sa stable nga supply sa kuryente. Kahinumduman nga una nang gipahibaw sa DOE ang pagpalambo sa pipila pa ka mga power plant sa Sugbo ingon man ngadto sa Panay nga naglakip sa solar, wind, biomass, geothermal o hydro facilities dungan sa battery energy storage system nga naglaraw nga mas ma-stabilize pa ang grid lukop na sod. Lakip sa nagsingabot ka proyekto dinhi sa Sugbo mao ang planta sa Dakbayan sa Toledo nga dakoon niya og matampo sa supply sa kuryente hilabi na sa pagnihit sa supply karon nga miresulta sa rotational brownouts lukop probinsya. Mga katropa, aron mas muligon ang immune system pag tumarog Senthone Vitamin C, ang non-acidic alkaline based nga vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang inyong katropa, John Lay by King, XFM News.
4: XFM Report.
3: Sa laing balita, 7 kabuan nga voters registration na humana ang Kumilik 7 nakatalag kapin 300,000 ka mga aplikante. I-report si Christel Joy Filerca.
4: Live Report.
7: Nahuman na kagahapong adlawa Mayo 18 ang 7 kabuan nga voters registration para sa barangay and sangguniang kabataan election karong Nobyembre 2, tuig 2026. Gisugdan amo ang voters registration ni atong Oktubre 20, tuig 2025. Matod ni Attorney Veronica Petalcorin, ang COMELEC 7 Assistant Regional Director, nga wala na sila ihatag nga extension alang sa kadtong wa nakaabot sa deadline. Sulod sa mong panahon, ang COMELEC 7 nakatala og 318,390 ka mga aplikante gikan sa probinsya sa Sugbo ug Bohol. Sa mong datos, 225,678 niini nagparehistro para sa mga regular voters, samtang 92,712 ang sa SK. Nibutyag si Petalcorin nga dili tungod kay nakaparehistro na nagpasabot na dayon nga mga registered voters sila tungod kay aduna pay paghimuon nga proseso.
8: Katong nagpa-registro, walang pasabot nga automatic na sila nga botante. Kay aduna pay process na to, i-approve to sila sa Election Registration Board. So, kay mo protesta kay dili sila residente na hindi mo pa sila.
7: Karong Setyembre 28 hangtod Oktubre 5 na ang filing sa Certificates of Candidacy. Samtang ang kampanya magsugod karong Oktubre 22 hangtod 31. Samtang sa natalang datos sa COMELEC 7 human sa napu kaadlaw nga voters registration ni atong Agosto 2, 2025, aduna na 6,008,383 ka mga registered voters para sa barangay o SK election. Subay sa mong balita, kini ang gihatag nga pamahayag ni Petalco rin kabahin sa mga taho nga dili madayon ang piniliay karong Nobyembre.
9: Pagkanaan nga wala pa balaon, chismis pa na. So kung ano na yung balaon nga i-postpone na po ang election, well, we can't talk about that matter. But for now, considering nga wala pa na, kung dili mga huna-huna pa na sa mga tao dito sa Congress o sa Senate o kuman pa, so wala pa may more na entertain na.
7: Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filerca, XFM News.
10: XFM Report.
3: Alas 4:41 na niya si Boss Aspo, lagi niya sa Badyan District Hospital ato manggigreet. I-congrats pag yun na to, kaya na-promote ni. Ngayon siya din rin magigala nga, salamat boss, asawa ng laikuwang. Sige, mas mayog, ako ipangitag asawa ni mo diya karong nagawin, ha? Ganahan ka dito bulanon? Kita ang taga-buho lagaon. O niya, si Darce Jason, may pagpaminaw ko na siya misis nga si Mayoson. Niya mga bata, niya karos baby, Dai Jimmy Megan, sa may Purok Aure, Mahayahay, Hubay, o sa tanang operator sa Evergood, Hubay, Liloan. Solid Tig Paminoan sa XFM Cebu 88.3. Labinas Asintado. Jennifer Romero, may hapon niya sa Luon, Bohol. Kusog man ko ng uwan niya sa Bohol. Randy Santisas, may pagpaminaw, o si Jesus Cañete,

0: Ya, dugong insik magigala, dagway ra.
1: Magkanugong skwartas magbubuis, nagipaguba lang ang BRT station at mas Kapitolyo kay wa man makoyon ang kanhi gobernador. Si Mercedita na donsa, maying hapon, diri sa YouTube. Kusok man kayong uwan, diri sa Karkar. Always ko na minaw ni mo, diri sa Hunob, Guadalupe, Karkar City. Kanya ingos, Mayo 12345, good PM, the kuya o maning among Congressman Galios. Ogusak ka congressman, mao may nag-sponsor para ilisan og ngalan ang Santander Barili Toledo Road og Pablo P. Garcia Highway. Sige, Kuya Jeffrey Comillas, di akaroon sa 4G's Advertising, nagpaminaw. Musta man kadi ambungan, no? Kung ambungan, magpahipi lang ni kanuna, di akaroon sa YouTube, da? Jeffrey Comillas. Pinangga, maghihigala. Tanang mga media.
2: Ayaw!
1: Pwerte pagka friendly tawhana. Okay. Nindot pagin po ng friendly kita. Ang among congressman sa Ormoc, nadala sulgas majority kay ni Balicia Pabor sa impeachment ni VP Sara. Kinsa man? Ilina Natulia, nagpaminaw sab na to ron. Ngayon si Taglaw Vlog, no? 9132, akong naluoyan, Boss Eric Sidigong. Hilig ra ba kayo to guwapa, nalutas na turon. Marami sa kadaghan, mo ditong bati o kabala kang digong ka na rin yung guwapa, nga hilig o guwapa. Yawa po. Sayon rajod na Boss Eric, ablihan ni BP Sara niyang bank account, ipastanan, utang. Nganong dili man sa ablihan, nga dili man akawatan si BP. Okay. Ilaragyo na dito karong desisyon ni Mans Carpio. Ila ba ng ablihan o dili ba? Atol o niya, nininga impeachment trial, maghihigala. Okay. Once again, ang atong programa maghihigala diri sa XFM mataghapon alas 3 ngadto sa alas 5, sa Solid FM alas 7 ngadto sa alas 10 sa buntag, mga amigo, Solid Impact. And of course, maghihigala atong mga kapartner usab ug mga sister station ang Y101, ang Solid FM kay igsuonan. Kanaga pili-pili lang mo, no? Ganahan mo music, labi nag mga high-end nga mga music. Ambot og mo sakar ba kas inyong timpla kay dito sa Y101 di magkakadungog dito magiigalag dai ari dire sabak da dibi. Ayaw! Wala nang kantahan dito sa Y101 magiigala na dai ari dire sabak da dibi.
2: Ayaw!
1: Laito dito sa Y101 kayo sana sa itong mga of course magiigalang high-end station sa Yes to Health. Magiigala under of course sa ato mga kaigsirang boss, Dr. President, no? CEO, Dr. Remy Litooy. Makram James, may pagpaminaw sa Biancaros Montores, Basak sa Nicolás. Barang Andres, Master Controls, Juben Jimenez sa Newsroom sa Albimata. Manager John Limin Chavez, my king. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Akos katropang Eric Siras Manay. Mamili itong magpasalamas inyong makanunayong na pagsuportang pagpaminaw katropa mo. Exciting!
3: Exciting!

0: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
2: The Secret of Health.
3: Ako si Don sa Kamaestra.
4: Magka-ulcer ko.
3: Nag-research ko ang siya'y maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako na siya'y gaayong kausmanan. Dili na musakit ang akong kuto-kuto.
2: Santon Plus Gold.
5: Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
2: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontras sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
2: The Secret of Health.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Martin usaka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang na gyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
2: The Secret of Health.
6: Xanthon Plus Coffee Mix User.
8: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Kung usa ang kape nga mahinungdan ni ini, sa kadagang kape nga akong natilawan, Xanthon Plus Coffee Mix radyod ko niya. Kung dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis, hantod karo, wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni Tagapanabo, office worker.
6: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inumog kape. Mas okay nga piliin nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
2: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippines. Standard time. Untop ng alas 5 sa kapunon, mga katropa. Atong time check, no? Hatod ka na ito ni sa Sunthorn Plus Gold. Ayan po mga higala na ito din ha. Ang mga nanay, atong mga tatay. Masakit kayo ilang mga lutahan, mga katropa. Ubag ang ilang mga tuhod. Tungod sa rayuma, arthritis, uguman pa, mga katropa. Ang Sunthorn Plus Gold. Aduna ni Sunthorn sa makuha gikan sa mangustin nga. Aduna ay anti-inflammatory compound properties nga makatabang sa pagpaubos sa hubag o kasakit niya ng inyong mga lutahan. Ha? Ayaw po niya lang sa mga katropa ito niyang dipito, katog. Panahon sa kagabihan, mga katropa, dugay ito ng mga katog. Lapas sila, mawaan lang ilang duka. Sa mga katropa, para nindog giling inyo ang katogin.
2: Exciting!
1: Ang animalunggay, ang palaya, mangustin, garlic, o spirulina. Inintanan, mga katropa, usahay, di kita magkakaonan sa itong mga gipag-intake everyday. Mga food supplements, maorgani mo paligun sa itong mga immune system, mga higala. Sunthorn Plus Gold, 1 hour after meal, tumar dayon. So magragmintay na niya, ay magkalimot, alas 5 na panihapon nung sa'yo, o niya tumar og Sunthorn Plus Gold. Ikaw ang pirming una. Support health. Pasingot.

0: White horse.
1: Ay,
0: grabe puti ah, nagkabadyo ah. Ito nagkabadyo ah, kay puti ugti dyan.
1: Ay,

kamay ka og paa. Wow! Sa XFM Cebu Philippines Standard Time alas 5:30 na sa kapunan, mga katropa. Itong time check no, hatid ka na to sa premium D3 soft gel. Ito ang source of energy, mga kala. Instant energy itong makuha ni mga tumutong marmuhan niya. So mga kanunay po niya nga bikugan pag sinati yung pamikog, mga katropa. Cramps, no? Muscle cramp. Ano inyong tumaron, mga katropa? Kaya ang premium D3 inilalim na no, kanang pralita kung usa ka riha ka swimmer, usa ka riha ka mananagat, kakanit lang kagbikogan simba ko. Kalikado ka, ayaw ka sa simba ko. Bikugan ka samtang ka naglangoy yan. Premium D3 soft gel. Maayo po ni alang sa to ang kabukugan. Makapaligon sa to ang mga bukugog ngipon, mga katropa. Kaya magawas sa mga excess fats na naasulod sa to ang lawas para makalikay ta sa diabetes. Exciting! Premium D3, mga katropa. Kapag di akong tumaroon, basta grabe na kayo kung kakapoy. So, wag kita itog. Ganyan na. Mga rin kung tumaroon ka. Andiyan itong lawas, mga tropa. Mga buyag. Niya. Kung andiyan ka na. Dagsik. Itong immune system. Biligid dali. Gumapukan sa mga sakit-sakit. Premium D3, mga tropa. Premium D3, ang instant energy. Yes, hello! Maya. Maganda. Maayong hapon, mga tropa. Tuesday na, abig kong Lunes pa rin. Tuesday, magandang Domingo. Morning. Ayaw!

0: Speaking of Martis, guys, tuminong ko atong i-greet niya itong magkatropa nga nag-Martis. Kiri-kiri kayan, basta magtapok-tapok na ganyan mga silingan. Oh, na, wa ka dito, ikaw gyoy, maistruyahan. Wala, itanaw niyo siya mga silingan na nagtapok ganyan. Tapok na yun. Tapok na, ulo-ulo yun, ulo-ulo yun. Kaya masika niya, istruyahan. Ay, may hapon niya, mga Marites. Ito, anam gina, importante yung gina. Kanusin mga balita, ma. Kayan, dadi ka na mawa ka ng... Ang kami na, kasi balita ni Kuan. Ano ba na din, nakuha ni Sunahan? Ya kanang puy si Kuan ni kanang ni Kuan lagi ni debun o si Russell Chem lagi moram lagi tog buntis mo ba mo ba buntis si Russell Chem nya kanus am kampunya kana ge mong atu ta ay ni komen sa bunya mo ingon pod nga sus naun sa umtoy lang ice cream mo kuang sbugnaw. Gina basa kabante ba mo nga basa ni okasyon nagi istoryahon o kanang human sa kasal lagi istoryahon nga suswa mo toy dugay kinangauna na no pas mo nagit tompari ba gina na basa kun sa nga okasyon lagi nag istorya mga tropa sa mo toy lang ilang ice cream bagay mo kuwang sa kamay.
1: Kaya ang
0: pataya na una, ang kanang pamanhunon, yung pangasunon. Ang pamanhunon. Ikaw nga, doon sa itong iyong balay, kagwapa ni Kuan, kagwapa ni Teresa niya, ang iyang bana, no, ang agdang, murag natugpahan ng helikopter. So, patuloy ka ng, ano ba, ano, nadyo ikasulti. Nadyo ikasulti. Ikaw nga, grabe sa nato niya, hinapay, uy, kanang, murag maghihurot ang pamada, doha ka buhok. Mana sang uban nga ay kana mo ninud nga pamanunon kay klaro kayo na ni kalubihan si ila kilit kay ginapay kasi ka mandung na to ay kumo pag hawk ne mo bang halo halo halo halo halo halo halo halo halo halo halo halo halo halo halo halo halo halo halo halo halo halo halo halo halo sa talo ng pa-jog-jog na din na kay Brog Seryoso na kita din eh. Ayaw! So, nag-comment na, hello! At uling nahinayan kay magnuod na ba? Narap ba yung mga magulubang luod? Pilip na lim ang pagtayo pa niya. Hindi na kumabasa. Hello ni DJ Chandrins do Higunan Kibuch, pre, Russell Chip. Una, pari na lang yun. Kogo sa si mga asawa? Nagpari naman lang yung DJ
2: Chandrins. Ako yung nagkogo sa nandiyan?
0: Ha?
2: Ako yung nagkogo sa nandiyan.
0: Si Awan na ito din. DJ JR Remix, no? Isa na, dusin nyo sa diapre. Ayan, shout out, there is my sitio ng Kaville. Sari, acute si Bossery. Nga magabusing, namina mi tari si Pagayo ang trumpa sa chop. I miss you, darling. Kanya, kisa pa rin natin ni Katropang Jordan Lipasana. Maing hapon mga idol. Abunal, always naminaw na rin sa may pakayan. Lorna Gabato, Lorina de, Lorina Gabato. Maing hapon nyo din ha. Watching and listening, there is may pasak sa Nicolas. Sa may Sherwin Vocalizing. Katropang Lorna Margarita, welcome back sa Tensu Katropa. Be safe all. God bless from Sambagdos, now in Australia. It's 9 o'clock in the evening here. Advance mo din na Juan. Mga oras kapin, o pat, no? Amping-amping din na katropong Lord na Margarita. Hindi na sa Australia. Kato ko Australia sa ona. Australia, pronanas, balamban, asturias. Ayaw! Kinsa po ni si Junicio Young. May hapon din ha. Katropang Gila Carbon. Kinsa sa may Cortez Pujol. Aprisco Blanco. Mga katropa. Diris may Lindugon. Naminaw mi Diris may Lindugon si Bunga. Greet sa mga Blanco family. Salamat kayo. Yan. Kanya si DJ Aure Kabahar. Boss, happy happy watching din ha. Papo kito imo hangga kuwa ganina ba. Mga picture ganina. Muragag si Senador. There's Jason! Dinasumay Hubay. Hello nyo na na din sa mga katropa ni There's Jason, yung mga anak ko siya itawa. Nice music, makakilig. Oh, makakilig. siguro. Hindi ba kasayaw siya? Kilingkod din siya. May hapon din siya. Ay, like it. Kanila carbon tanupan. Oy, Boss Roland Arnoco. Happy watching. May hapon din na siya tindahan. Eh, Boss Roland Arnoco. Di na may sa pagnakop. Hindi nila, no? Okay, may kuyog. Nalimot ako.
1: Ay, yeah.
0: Guadalupe. Happy Tarbang Fiesta. Karupit sa 30 o 31. No? Invite mo tanan ni Boss Roland Arnoco sa pagkaon sa Haligi Silambay. Ang abidjara din na boss, may hapon din na boss Roland. Kanya Janil Zambrana, may hapon din na katropa. Always kayo nag-tune in, salamat kayo. Ano sa DJ Russell Sim, at malintan yung kapriba.
3: So, may hapon mga kasadsad, ano, karong 23-24, anata sa Sitio Lamacan, Pungol, Pungol Cebu City. Powered by MGM, Lights and Sounds. Kauban na to si Michael Pacaldo o si Konsehal Noel Malasarte. O si DJ Munching, kaming doon nagparis diha. Karong mabot 23-24, naman na mo diha mga idol ako diha. No? So karong pizza 31, arita sa Pitos Gym. Happy Pista, karong mabot pizza 31. Ilabi na niya sa atong nagkontak diha sa Agbay Family o ni Dindin Minusa o si Ati Banjing. O kita-kits ta diha, pizza 31. Karong pizza June 4, anata sa Sitio Agnawi Guba. Powered by RES Disco Mobile. Ang pitos diha, no, ang sauce diha, gamito ang SGL Professional Audio. Owned and managed by Boost Dude Sotida. O kawal to, DJ Auric, DJ Puli, o si DJ Lors. Dahil kayo, salamat.
0: Commercial sa ito mga katropa. Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 5:39 na itong time check. Hatid ka na ito ni sa Santhon Plus Herbal Oil. So, mga panuhot niya katawan, panuhot ba, panuhot ang bandang, hindi yan. Haplas mo magkatropa o Santhon Plus Herbal Oil. Usap po rin siya ka, mosquito repellent, manandili na magdubli pa inyong gasto. Pamahid na all-in-one. Santhon Plus Herbal Oil. Kinama sa Yes to Health.
4: X FM.
0: Hoy, dong, ano nagtibaw maga?
5: Oh, nindak ko patutuyon ni mama pa.
0: Natural nga dili nagapatutuyon, kinakop ka na.
5: Ikaw lagi pa, totoy pa lagi kang mama.
0: Nge!
5: Ayaw!
6: Santhon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Drew. Kusog kayo ko maga kape. Problema lang ang kape na akong ginainom, dili ko kahurot isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay daugaaslom akong kutukuto. Ana akong silingan, try nimo ang Santhon Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong

0: Blast Coffee Mix.
1: Santong Blast Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Blast Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santong Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santong Vitamin C.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil X na X yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Tulo ka high grade ingredients giupan sa usa ka kapsula para mas kusog o kalawasan maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
1: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
5: Turbo.
4: Oh, yes.
1: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula.

che di mezzo della musica di quella canzone. Sukrit ke daerah sekarang pun kena pre. Gika ni Totski Villegas Baku. Baik hapun dol. Shout out ko sa kong baga kauban ug trabaho diri sa may e Carbon Public Market. Lanu kaayo ka diri. Salamat! Ayan si Katropang Fuentes Rinald. Shout out diri sa may D-Kim's Big Shop kuno diri sa may Labangon brand. Halos mga katropa na ito din sa Barangay Labangon. Adeline Mangyaw Langahing, may hapon din na katropa. Ano na yung naminaw diri sa Japan. Thank you. Yeah, this last Japan tron third floor.

声请。Kena kena kuniti kuniti kuniti kuniti ambares kuniti nasi munga tembangan dong kuniti. Kena cha cha cha cha. Para de ni konsihal ha. Salamat kay ni konsihal sa amuang palihapon. Obay-obay yung hikay ni konsihal karon nga fiesta ha. Ato sa ning lingawon ato mga konsihal no. Mientras wa pa kay na notes diskuhan di si Russell Jim. Parang maluya ni nga ato mga senior. Maka rin na sa taas mga batanon. Wow! Hoy, pero amping ha, sa mga senior din ha, sa mga magsisaya din ha, amping, mabasik, mapiang mo. Oh, ganda bang piang sa senior, do, gay kayong maayo eh. Ayaw! Andi ato'y greet, hello ni Sherry Maya Manungbao. Shout out ko nandiri sa Maynangka, Vilky at Pardo. Domingo, Bugansiso. Nadiya ka sa may purok shooting star, parang kay Babag, dos lapu-lapu, sanay!

0: Tara sa XFM Cebu Philippines Standard Time. Untuk na kala 6 sa kagabihon, mga katropa, itong time check ating kinato sa premium D3 coffee mix. Kagipatang may sa stevia, ugali asukar, mga katropa. Sa mga nagpunikay ni Gidinag, mga tamis ng mga pagkaon, well, maugini, dapat nga kape, nga imog yung imnon, mga katropa. Kagipay kag mga tamis, wala na kag soft drink, or kanang naamig yung mga katropa na din sabi sa gula pa bawalis, doktor. Nagkuhan ang isandaan, disiplina, lawas ba, no? Mga tamis, mga parat ng mga pagkaon, mga tambok, kurun sa ba, kanunay silang healthy. Kini nga kape, mga katropa, nahilig ka niya o kape, kini mo iswak ni mo, ha? Doon ay vitamin D3, tanawa, wala kita sa itong life. Ang mangustin, kape, at yung espirulina, kanya, gipatamis sa stevia, wala din siya sukar, mga katropa. Premium D3. Doon ay vitamin D3, no? Source of energy, hini mo o ginama sa yes to health. Hello sa mga nanihapon na itong mga katropa. Ito na may pagpanihapon na yun na lang. Alasize uno na. Sa pring na din eh. Mga taganang Kaville, no? Cute Pardo. And si katropang Jeremiah Manungpao. Ana Rosaldon, hello. May hapon. Lorna Margarita, salamat sa pagbasa. So inspiring, DJ. Isa pa yan, katropang Lorna. O nga na, ito'y plugging si Rizzi Kwan. DJ Chris Corpion, mga katropa, wait pa dito. Sad-sad sa katropa, lilayo o naman eh. Maning hinay, nanigbasa para maabot na yun. Sad-sad sa katropa, May 22 Friday. Karoon na ng Biyernes, no? Si DJ Chris Corpion, DJ Apache, DJ Bert, DJ Jinx Lagado. Naasala sa may barangay Tinago, Tomas Opus, Southern Leyte. Powered by RMD Electro Sounds. Yan, ikinagkis. So, labang silang dagat. Ito mga kauban ng mga XP-er DJs, mga katropa. Camping mo nito, Dol. Ano na ng Friday, mga katropa. Sa may Opus, barangay Tinago, Tomas Opus, Southern Leyte. Ito, DJ Chris Corpion, DJ Apache, DJ Bert, DJ Jinx Lagado, powered by RMD Electro Sounds. Karong Friday na ako dinas may barangay Pangdanaga, no? Fiesta. Buwan na kanaang mga exclusive party ako sa may Bacos Residence. At dito mga katropa karong Friday. Fiesta na sa barangay Pangdan, City of Pangdanaga. Saturday, burag, wala ko buhay sa kutog sa iyo. DJ Russell Terry, mga pre.
1: Tungos mo no, karong umabot 23-24 anata sa Sityo Lamakan, Pungol Sibugay. Pungol Sibugay, powered by MGM Lights and Sounds. Kauban to si Kunsyal Noel Malasarte o si Michael Pakaldo. O yung mga kaubanan niya, ilabi na ni Brian Bagyo. O kauban na to mag-mix niya si DJ Munching, DJ Russell Chem. O kita-kits na niya, mga ka-idol, ilabi na sa mga Lumawag Family.
0: Ayan, kita-kits mga tropa, no? Aduan na sila, guys. Ninod kini ilang mga tokaro niya. Makauyab, bagyod mo. Ora sa XFM, Cebu, Philippines, Standard Time, alas 6:04, natong time check. Atin ka nato sa Santhone Plus Coffee Mix, mga katropa. Kini po nga kape, pwede ni sa mga bata. Kaya wala ni caffeine, diliisong. Kape nga tambal, nga doon ay mangustin. Suya, ugno rin ka. Santhone Plus Coffee Mix, kape na. Kabot pa.
2: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
3: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mauto ni sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
4: Sandown Plus Coffee Mix.
5: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako ng food. Ginassure gin ako ng healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Sandown Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kidili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan ng mga workout diha, try ninyo ang Sandown Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
4: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangus
2: Justin, malunggay, ug soya, Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Mikey, usa ka construction worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dili na ko makagahins og panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat jud ko sa akong amigo nga nagrekomendar aning Santon Vitamin C. Matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
7: DJ Turbo, nindot, tanggi ni mong buhok, bay. Oy, wig na, bay.
8: Sa so, wig, original yun akong buhok. Ang akong naong mo'y wig.
7: Nge!
9: Ayaw!
10: Exciting!
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
11: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
2: Premium D3. Usa ka functional vitamin D3 food supplements nga adunay moringa oil extract. Usa ka queen of all vegetables nga gitawag sa mga eksperto o miracle tree. Tungod kay kompleto kini sa mas taas nga vitamins o minerals. Gidugangan pa sa VCO o virgin coconut oil nga adunay MCT, medium chain triglycerides nga mutabang ma-maintain ang healthy nga kalawasan o sakit nga virus ang hinungdan malikayan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
12: Ako'y sa ka-call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala na gitoy time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner o exciting life.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. Uga hatag og kusog ug resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
14: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati ang pino problema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
14: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.

0: να! Ang Yes to Health Clinic. Δινή σε Σιμπού.
1: Αμπλινά!
2: Αμπλινά!
0: Yes! Αμπλινά! Ang Yes to Health Clinic. Δινή σε Σιμπού. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Bilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
3: Oras sa XFM sa Philippine Standard Time. Alas 6:09 na mga tropas ka po na itong time check. Hatod ka na ito ni sa Vision X Plus Soft Gel.
4: This time check is brought to you by Vision X Plus Soft Gel Capsule. May vitamins at antioxidants para sa malinaw na paningin. Vision X Plus, alaga sa mata, araw-araw.

0: XFM sa po Philippines na time ala 6:27 na mga katropa. Itong time check at ito din sa Sunfone Vitamin C, no? Ang vitamin C mga katropa, non-acidic, no? Yung alkaline base ng vitamin C nga hindi mo sa yes to help. Paligunan niyo ang mga immune system mga katropa. Ibuk banay, mga anak, mga bana or mga asawa. Vitamin C mo everyday. Ito na, dalit nga bawan, hilamtan, ubon, sipulon or uban pa, kalintura mga katropa. Vitamin C, dili maka-trigger sa inyong mga ulcer. Kapalitan, hyperon po mo. Nasedic ka vitamin C. Alkaline base ng vitamin C. Yeah, hello, ni kadropang Banyo Krios, no? May gabi din, ha? Shout out DJ Butch. Ang sakong Paris, dito sa first anniversary na mo karon. Salamat. Wow, congrats. Kadropang Banyo Krios. Anya ni kadropang Arlene Placipe. Good evening. Happy Tuesday. God bless you. Exciting from Kanduman, Mandawi, Sari. Yeah, si Eugenio Boy Tagsip, no? Sa katropa plus hawak buang beat.
1: What?

0: Kapitan DJ Monchingao.
1: Bus, may gabi, bus.
0: Yes, may gabi.
1: Ako nang i-plug ito ang Sunset Jaka Tropa karong umabot. 23 and 24, ano na makita-kita Sunset Jaka Tropa sa Sityo Lamagan, Barangay Pungol, Sibugay. Powered by MGM Disco Mobile. With the beats of DJ Russell Jam and DJ Monchingao. Yeah, ato na yung shout out at mga viewers karon niya. Shout out from Body Hit Disco Mobile from Camotes Island, Cebu. The pride of Camotes Island, Body Hit Disco Mobile, owned and managed by the Lo Chavez family. Salamat kayo sa pag-imbitan. Magong shout out at mga hinalang doon nga konsihal. Konsihal Brad Jun Lopez of Barangay Busay. Konsihal Alex Bahaw of Barangay Capital Site. Salamat sa pag-shout out. Salamat sa ninyo mga Brad. O gatong mami ko si Guardian Velasco na sa Talamban. Akong i-shoutout po na akong kuya na, si Kuya Jokar Rentals. Jokar Rentals. Kudagan salamat, boss. Mara, boss.
0: Ayan, salamat kayo, DJ Monchingao. Oras 6 FM Cebu, Philippines. Another time, alas 6.29 na itong time check, mga katropa. Doon kinato sa Sunthone Gold Coffee Mix. Nami nga kape. Doon ay mangosteen, of course. Kape, ang mga pawag na sa tulong ka. And of course, gibutangan ni siya o glutathione o collagen. Ginama si Yes to Help!
2: X-F-M X-F-M
3: Ma, mabdos ko, ma! Unsa? Mabdos ka? Huwag kayo matasan eh. Ma, dahil sa kanil, si congressman ang amahan. Joke ra lang. Ipa-check up ti ka, ugma, ha? Ha? Ipa-check up ti ka.
4: Ayaw!
5: Exciting!
6: Ang kape ko, Sunthone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Sunthone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Sunthone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Sunthone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
8: Ako si Ariston. Usa ka lang nga, ma'am. Ibukadlaw dyan ko ang gapainit kung niya magsige pa dyugog dyoko. Kung gibate po dato ang paglapan sige sa akong ulo. Ipalitan ko sa akong misis ano yung Sunthone Vitamin C. Akong gisumayan 3 times a day. Sulod sa usang kasimana na wala na dyan ang paglapan sa akong ulo.
7: Sunthone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunthone Vitamin C.
9: Iba ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3. Ang gipakusog nga vitamin D3. Usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini. Adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus o bacteria ang hinungdan. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Mapalit na sa mga butika.
11: Turbo Supplement for Man.
12: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, pets the zone. Ina, kapay ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects. Mabigay. Kamutol, testing ibala. Kampiyon di dyan, Turbo.
11: Turbo, supplement for men.
13: Oh, yes.
11: Turbo, may maca at clamo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
13: Mas lalakas ka pa.
14: Ay, unsa man itong?
15: Tulis ni lang. Kibaw ko sa inyong kwarta. Asa nyo ibot na katas kalibo? Dari ko uton ko na imong brani, ha?
14: Itong kagilog, ano nun?
15: Iag yun ya. Tag sa kalibo.
14: dong, kagilog, ano nun? Ay, dong, kung kanahan ka dong, kuota dong, nasa ubos dong, naichiki niya.
4: Ayaw!
5: Exciting!
2: X. XFM.
0: Oras XFM sa Philippine Standard Time, alas 6:33 na. Atong time check, mga katropa, hatid ka na ito sa Sis the Pain. Sa mga nagabughat na itong mga katropa din ha, no? Doon na karoy giantos bitaw ka hita mo pain reliever, no? Yan, sakit niyo puson, padang uno, sakit ang hawak. Yan, this the pain, mga katropa. Sa mga doon ay pasmupod. Hindi naman magdagantagan pag unsa ito inyo na pasmuhan sa may aging adlaw. Kumara mga katropa, Sis the Pain. Tanggal ang pain, fast and safe.

0: oras, XFM, sa Bulfo Philippines, Standard Time, alas 6.49 na mga katropa. Kagabihon, nga itong time check na ito kinatuli sa Samsung Plus Gold, ha? Kalimot ko mga nag-maintain, ani, nag-asong presyon sa dugo, at problema sa diabetes. Mas kasing-kasing uguban pa na doon ay mga bukol niya. Mga bugon na, bugon sa suso, mga cyst, sa ilang matres. Kalimot mga tropa nga, doon may gimintain. Ito na ganabi itong magdangan ni Mikoron nila. Once ko na-maintain din mo, ay mo halikin ng tumanon mga katropa sa puras pa, no?
1: Nakakagigil ang video mo.
0: Tumara magkagkatulusa sa kadlaw.
1: Hindi nakakasal.
0: O sa lang baka, ha? Mga katropa mo na nagbilig yun. Maayong salang-salangan. Paspas ang pagkahilis niya ng inyong mga problema. Hilis ang bukol, ibalanse ang ito ang mga hormones para dili na tataptan ang bukol, mga guys. San Tone Plus Gold, ito ang pirming una. Ang bulawanon ng proteksyon, gama sa yes to tapos ito ang final greetings kay Mupatik Hog na Mintodo. Salamat kayo nito mga guwapong DJ karon. Kayo na boss, DJ Monsingaw.
2: Akong shout out boss DJ Playa na mina na ito ganito. Shout out yan. Shout out ko sa akong mga amigo sa Talamban kung si Chip Sanisino. Akong kuya Joel Tago of Leon Kilat Eagles Club, may papapaminaw na kuya. Akong i-plug in board sa May 31 anata sa Barangay Siraw, City Langob, powered by MGM Bisco Mobile. Together with Consiano Will Malasarte, Michael Pagaldo, Brian Baguio, with yours truly, DJ Monsingaw, mga vlogger ni Unlimited Red Horse Film. Maraming salamat, boss.
3: So, may pagpaminaw ni Kuadiano ni Brad Banyo Crius o sa iyang Paris ko nung si Gisa Archibald. May pagpaminaw niya. Tanang tagatakan ni labi na ni Neil lumawag nida lumawag diha sa Pungol. Dahang kay salamat og karong umabot pizza 31 ana tas Pitos Gym Happy Pista diha Pitos powered by SGL Professional Audio owned and managed by Boss Dude Sutida, DJ Aurek, DJ Puli og si DJ Lords, DJ Russell Chem diha maglingaw kaninyo.
0: Alang sa dikay usang Pilipino para sa Pilipinas sa kunyong katropa.
4: DJ
0: Russell Chem.
2: DJ Monsingaw.
0: Katropa mo!
5: Exciting!
6: Exciting! XFM.

0: Kini ang sikreto namo nga mga driver, Sandon Plus Coffee Mix.
1: Sandon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sandon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Sandon Plus Gold Herbal Capsule og Sandon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Sandon Plus Coffee Mix. Ang Sandon Gold Herbal Capsule, Sandon Vitamin C og Sandon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
2: Kuya, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa una, hindi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong baba.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahantri sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-ulit. Pag-testing na ko, tulog kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung kopi dahil yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban na kong trabahante sa water district na nasa field na sign na ang atong lawas kapoy mangkay paguli, istingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Hey, Americano, baligyan akong banana kyo. Hey, Joe, banana kyo!
6: Oh, thanks.
5: Ah, grabe ka sa rin mo, Joe. Tihik ka sa rin mo. Wadyo kay kwarta, kay imo mangutagon?
6: I said, oh, thanks! Dili utang!
5: Ayaw!
7: Exciting!
8: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Ako po si Isel Complicado, si Balob Anteke. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
10: Santon Plus Herbal Oil.
12: Maaasahan sa sakit ng katawan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
3: XFM.
7: XFM.
13: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
14: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, alas 7:05 na sa kagabi o mga kaigalaan. At ang time check, gatod ka nato sa itong Santon Plus Gold. Digyo na to si Piaton ang pagpahinomdom sa mga mahinungdanong butang. Kinahanglan yun natong tipigan, makatropa, gumikan kay may kalabutan sa atong kahimsog. Kini nga food supplement nga napamutod. Anag yun, daggan yun kayong nakabinipisyon na sa pagka-epektibo na ini. Asa kagihiusang palaya, malunggay, mangustin, garlic o spirulina. Aron grabe kay makatropa ang ato ang phytonutrients nga maprodusan eh. Yamonia mo abag sa itong lawas. Moni atong hinagiban aron nga makakuan dito, makasukol ta. Ini mga toxins, mga free radicals, labi na gini, magkataas na atong edad. Tantigid kayo nga ato ang i-maintain, ang ato ang kaligon sa atong immunity. Ingon man ang ato ang mga katropang, ato ang nutrients sa atong lawas. Maglikay lang ta ang mga synthetic at tambal kay lisod kayo na mga side effects. Muna mga katropa, Santon Plus Gold, sukad sa pag-awas ani makatropa, niya kutub sa nakatilaw ani wa ginagmahay. So, ayun yung makatropa, Santon Plus Gold.
9: Headshot Express Balita, nag-una sa mga labas nga balita sa inyong mga radyo gikan sa tibuok puwersa sa XFM Network Philippines. Headshot Express Balita, sentro sa insakto ug tinuod nga impormasyon sa katilingban, lokal man o bisan asa sa kalibutan. Mas gipakusog ug mas gipalakdan ang paghatod sa mga nagbagang balita. Kini ang Headshot Express Balita. Headshot Express Balita.

0: pagpabilin sa pagpakahilom. Sa panahon nga gikatakda, naalang kaniya sa pagtingog. Di na makaimo sa pagtingog sa panahon nga gikatakda, naalang kaniya sa pagpakahilom. Subo, Kabisayan ug Mindanao, ladies and gentlemen. Welcome ug welcome na usab sa tong pag-uban-uban. Pinaagi ning labing gikahinamang tuluman noon sa kagabion. As always, mga katropa, maintain gihapon atong intensity. Ug ato ga relevance ning ato ang discussion. Mga isyu nga ato ang pag-asawhan karon, may labot ning atong lungsod ingon man ato nga mga lungsuranon. Inyong makauban kini nga mao nga tulmanon, ang tod alas 8:30 na sa kagabion. Adlaw karon nga Tuesday, Martes, May 19, 2026. Sa gihapon mga katropa, ako si Attorney Paul Gino Lopez. Alright, alright! How is everyone? Kumusta ang tanan? Karong kagabion mga katropa, Lone Ranger lang gihapon. Kusa ta? Kaya ato ang gitagaan o higayon po ato ang Igsoon dere. Ato nga konsihal nga Igsoon, ato nga tandem dere. Paghatag po o higayon sa mga butang di pwede nga pasagdan. Kay lisod kay mga katropa kung pasagdan. Kanang may labot mga katropa sa kining mga inspiration sa kinabuhi. Na. How is everyone tonight? Inspired bang tanan? Inspired ba ta sa ato ang kahimtang karon? Ingon man sa atong gobyerno or expired? Sige lang mga katropa, padayon lang hapon ta. O niya, kining ato ang remember nga ato ang gobyerno is demokrasya. Kita maoy haringgangi siya ni. Authority is coming from the people, proceeds from the people. O nang ato gining siren, magmanman kita. Kaya usahay, di na po ta magkasabot. Maingon ang ato ang mga tigpaminaw, labi na ining headshot. Kaya grabe ta ka-bright rin. Maingon ta nga sayon rin makainin sabto nung anong di man nila sila kasabot. O man nila sila nagkasinabot. Ha? Taon ta man lagi nga usahay na man lagi mga interest muna itong gisigutan kagabi eh. Pero karong kagabi on, among others, atong nga gisigutan, pagkatropa ang prevailing na to rin. Ka-isyo, kinig ato ang basura. Yeah, pasalamat ta kay ato yung na-establish ang atong communication, atong pag-audience. No less than the head ang nangugyod sa komitiba sa kalikupan ng atong dakbayan. Atong makauban karon, atong ma-interview via online or cellphone. Establish na ni Katropa Juven Jimenez. Ika tropang Councilor Joel Panday Garganera. Headshot. Kaya manginalo ta mga kaigsuunan ko kay kagabi eh, ato tong naisgutan kining atong basura drisdak bayan kay wa na may mupalabay na tong basura. Kaya katong atong opsyon nga mulabay tadus layong dapit dito sa bagatan. Silbi mo intel og dako kay kantidad. Kaya siyempre nag-assign ang atong mayor dito og task force nga susihon unsay kahimtang tanahon suro nila or ilang simhoton kung baho ba yun ang basura. Ito sa binaliw. Kanya, depende kung unsay lang i-report sa mayor. Kay matod palagi sa mayor, mga katropa, he was not aware that it is already open. Na-reopen na. Ang maong labayanan sa basura. Atong kahinduman nga dako kayo og trahidyang na itabo dito. Daghan kayo mga kinabuhing na among. Kanya, gipasira to. Pending investigation. But while it is being deliberated sa atong kadagkuan rin, atong membro sa atong konsiho, naun sa bangkabutaga, wa man sila na-aware, na-abre na naman dahil niya, hashtag mayor, when asked, wa po siya kay Bao. So, napaday mga katropay mo execute rin og mga importante kayong palisiya, mas labaw pas mayor, kaya ang mayor, wa man kay Bao. So, kana karon mga katropa, we are so privileged na sa pikas linya ang ato agyod mismo nga pangu sa komitiba sa kalikupan. No less than na ato po ni inila. Kanya, respetado ni. Councilor Joel Panday Garganera. Okay.
1: FM Exclusive Interview.
0: Good evening, sir. Councilor Joel Panday Garganera. Mayong gabi, sir.
2: Attorney, mayong gabi.
0: Sir, salamat yung kayo sa imong kahigayunan. Aware yung ko, sir, nga gikan pag-agsesyon. Motong nangiliyo po yung kay ko kay importante po nga magpakisayod ta. Lagan po ng utanan yung kahimtang sa itong basura. Unya, nakalive dito karon, sir, sa ato ang sa atong XFM band. Unya, moray among concern, sir, aron nga gikan jud diha nimo kun unsa nay kahimtang sa atong basura sa dakbayan. Pero salamat unas tanan jud, sir, sa imuhang panahon nga imuhang gigahin. Alang kanamo.
2: It's a privilege and honor, attorney.
0: Pastilan. Kumusta, sir, ang ato ang status karon sa atong basura? Is it being still hauled and i-dump gihapon dito sa atong naandan nga binaliw or naka-hold pa ni karon o dito sa SRP? Sa imuhang concern, sa imuhang opisina, unsa may status? Because I know you're on top of this.
2: Well, dili gid maayo. Mm-hmm. We are in the midst gid sa crisis. Mm-hmm. No? Kay as it is karon, matod pa sa atong mayor, wala mm-hmm. naundang na, no, ang kontrata tali sa dakbayan sa Sugbo dito sa Alugin San. So, for the last more than a week naman tangali, attorney, diha na ta naglabay diha sa ilang giingon nga temporary, mm-hmm. Kaning murag temporary transfer station, no? Okay. Diha sa SRP. But as it is karon, murag nahimo na gyud siyang dump site na gyud. Daghan, dako. Kay wala na magita kalabay and then just imagine 600 katunilada matag adlaw
0: pastilan.
2: Pero ako lang bag-ong nakuha ang report sa DPS nga sa ilang paghatod sa basura gikan niadtong Pebrero, ang katapusan sa Pebrero hangtod sa niaging semana mukabat ang 900 katunilada ang atong i-deliver matag adlaw
0: nito. So increasing atong waste generation da iya cons?
2: I don't know nganong in spite of the kanang pamaagi sa atong mayor nga ma-reduce, ma-recycle. Mm-hmm. Ang sa report nga na ako nadawat lang, dili lang sa kita mong conclude, niabot og 900. Perhaps tingali na apil na tangali po ang nagpundo na dugay na. No? Mm-hmm. And then sa pagkakaroon, attorney,
0: yes sir.
2: Ang sa binaliw, wala pag yun na. No? Kay, wa may klaro ba? Kay, katong nito nga ang prime waste o ang DNR EMB tungod to sa akong privilege speech na gi-deliver nako sometime in March.
0: Yes,
2: na,
0: that's correct.
2: Nanawag ko og isa ka executive session aron matagaan taghan ay or update.
0: Yes,
2: no. So dito nato na himbawahan nga nag-operate na rin sila. Unya na tagaan sila og temporary partial lifting of the cease and desist order.
0: Okay.
2: Unya, moto ilang itagag base nga nag-operate na daw sila to some private companies, owned companies.
0: Okay.
2: So, yeah, matod sa nila nga natagaan na puno nila og kopya sa order sa gikan sa DNR ang atong sisinro nga mao yung tay atong opisina nga mao'y representative nato o mahitungod magani sa atong pag-operate sa maong facility.
0: Of course, interrupt ko gamay. Kining ilang giingon nga gi-lift na ang ilahang suspension. Unsa man siyang issue was, gikan yun sa EMB, sa DNR ni?
2: Wa di ko kikita sa kag, ana?
0: Wa po din eh, mga nakalisod po. So, puro na po na istorya di ay nga na-lifted, Cons?
2: Yeah, that was the report being said by the representative of the EMB. Tali niya itong executive session 3 weeks ago na nanakon na sila partial lifting. So, si Sinro, so kakita ka gana, ambot ka karon, naabot na ba?
0: Uy.
2: And then in fact, ang atong mayor, si Gisag Bandera nga nakadawat siya, pero wagid kakita ang media.
0: Uy.
2: Sa sige nila kulitog na taga-imig kopya na mayor, pakita, wasan siya ikapakita.
0: Pero mo-claim siya nga nakakita siya sa kopya ni?
2: Lahi man ang nakakita man attorney o kanang imong gipakita o unsay unod niya na
0: muli nakaliso
2: na man.
0: So mayor ning claim man pud siya nga wa pud siya na aware nga nagreopen na dito sa binaliw.
2: Mao sa nay dakong dakong
0: usa naglibog na mga tao bitaw ani kay wa siya kahibaw nya karon moingon sad siya nga nakita siya copy of the lifting
2: mao na siya ra gyud makatubag ana attorney.
0: Okay,
2: no, ang ato la lang niadtong na transpire dito sa executive session nga matod pa siyempre ako may nagpatawag ako gingon nga pwede day mo nga mo operate nga wala pa magani tay husay ni adtong composite team nga gi-create sa National Office sa DNR EMB.
0: Yes.
2: Nga moy mo gitahasan sa mong investigasyon.
0: Yes.
2: PDDI.
0: Yes.
2: Pareha ra ba na attorney ba nga katubitong controversial kayo mahitabo nga hubog nga bata drive sa iyang sakyanan.
0: Mm-mm.
2: Nga iyang gidasmagan in town ning nandas daplin sa daan namatay.
0: Yes.
2: Iyang gikuaan na to og lisensya. Unya wa pa mahuman ang investigasyon, gibalik ang lisensya kay mag-drive na sa siya.
0: Oh, lisod kay na. Lisod kay na. Simang kay na. Ongoing ang investigation.
2: Dili lang sa kay niya nang by analogy, kana gani sa gobyerno, ug adto natay mga kontrata, nga natay mga private service provider, unya palpak kaayo kaning ato din ang padayonon day sila.
0: Mo no? Lisod.
2: So
0: knowing all these accounts, why gipakita po nga document that will support this claim of the lifting of suspension, unsa may atong gibuhat sa konseho regarding ani?
2: Mao to, attorney, ang atong mayor, create na siya og
0: task force.
2: Waste task force. No? I don't know what is the authority of the waste task force. Kay tali sa pipila ka executive session na akong gihimo, nga ang kaning atong CSINRO o kaning atong disaster office wa magini sila ma-appeal sa loop sa ilahang activity diha sa ilang gitawag nga rehabilitation safety nga pag address nila sa maong facility wa magini sila ma-appeal sa loop no nya mo bitaw ang akong gipangutana nila sa panahon sa pagdahili sa basura.
0: Oo.
2: Sus pila ka semana in taon atong disaster atong CSINRO na dito
0: tinuod na
2: gasto pang you know kinabuhi nila, no? Kaya huwag itakibaw nga, dahili ba ng pag-usap?
0: Tinood.
2: Unya, no? One init. Unya, karon panahon na noon nga, pag-asserte na to, o safe ba na, angay pa bata mo balik din ha, wala lang gimog sa tanguhit na lang, tanawa ko nun ninyo, okay na ba? No, so, manay sakit sa ako ba? Ako, I'm mindful.
0: Yes.
2: Na nata sa crisis.
0: So in short, cons, ang kining gitahasan niya as members sa Kuan Cons, kining ihang task force, di sila private kayo sa panghitabo niya, diyon sila na nung natahasan?
2: Murag na i-appeal ang CSINRO, i-appeal ang CSINRO, pero wag ako maka Kuan yun, na sinati na ko ang kaning ihang gi-create karon kay
0: okay.
2: Naglibog sa kausahay, nag-create siya ang
0: task force
2: crisis Waste Crisis Committee.
0: Mm-mm.
2: Pero sa previous niyang mga press con, kung naagay ni media mo ingon nga naata sa crisis, siya ganda, wata sa crisis.
0: Uy!
2: Di siya gusto nga gamitin ang word nga crisis. Pero nag-create siya o crisis committee. So, say, di ko katugkad. Attorney ba? But anyway, be that as it may, ang ako lang ginunta, yun, na una ta mo proceed sa unahan, nga mubalik ta nga to ta maglabay kay tungod na pressure na pinalitan siya diha sa SRP kay daghan naman kayo ato mga locators diha ng reklamo
0: tinuod oy
2: reklamo ng SM reklamo na diri ang New Star ni Philinvest daghan ba
0: oo
2: no kay naghimo og kag basura des luyo kunya tingali gamito na niya nga pressure aron mablihan no ang binalyo. Normal man na, natural man na. Pero ang ako lang unta ba, una ta, mubalik din ha, nana, ipagawas na unta ang resulta sa investigation na gikandak sa DNR. Ang ako lang pangutana, attorney, naman mo sa media,
0: yes.
2: Nakadungog ba mo nga atong mayor na ningil sa maong resulta?
0: Kana may wala gyud. Wala gyud.
2: Wa gina.
0: Wala.
2: Wa gina siya bisag gamay lang, namutandog, nga asa naman ni ang resulta. Pwede tangali siging-sigingon ni Nemo.
0: Still na, no?
2: Nga ato na lang pablihan, no? Bisan tuod 36 ka kinabuhi na kalas diha. Ato lang ang piyungan, pero pwede ba sa nga sigingon sa ganamo nga paningla dito ang kauluhan nga ningarimang kita sila.
0: Yes.
2: In fact, gipatawag jud ko ana attorney sa mayor's conference room ni atong February 8, exactly a year after, I mean, a month after the tragedy, no?
0: Yes. Unya,
2: unsi na sila kabuok. I have the complete names, Tiana, headed by a DNR undersecretary. So ako sila gingnan nga. Duhala ka pangutana na ako ninyo. Kaning, kinsa may nakabisita dito sa Binalio. All of them raised their hands.
0: Okay.
2: Isa na. Yung kung sa may nakita ninyo, kaning landfill or open dump site. Silang tanan ni ingon gid open dump site. So that in itself an admission na dako na tang kalapasan na himo. So para nako tulduol na lang tas tinuod nga mahuman na ni siyang wrap up na ni siyang investigation kay it was admitted ni lang tanan nga it was an open dump site.
0: Mm,
2: na unsa may naka dugay na to ni ani nga makagawa sila sa resulta sa ilahang investigasyon. Kay sa akong naibawaan po attorney dito na itabo dito sa kauluhan. Kato dito sa itong daghang kayo nangamatay dito sa itong lugar, ha, it took them 20 years before justice nga ni-renders law justicia katong sa payatas.
0: Ah, di ay?
2: No?
0: Oh.
2: It took them 20 years unya civil liability rato. Why criminal aspect? And then ang naitabo po na sa Malabon Rizal, it happened sometime in 2017 and then another 2 years thereafter until nawa pagyapoy resulta sa investigasyon.
0: Mm-mm.
2: So dili tabo gusto nga kung unsay nahitabo dito mo, unsay nahitabo dito sa tua.
0: Tinuod na.
2: So morgi ko ilain nga gihangyo lang sa atong mayor nga pwede pa paninglan sa nimo kung unsay resulta. Kaya isod man ka na mupadayon ta unyawa po mga ganito tagaig husay.
0: So kana course nga panawagan nimo sa mayor ning abot yon nga crystal clear nga to sa mayor nga nagpalo up sad gana resulta sa ilang investigation.
2: Kapila na ko ni deliver of privilege speech niya na attorney.
0: Uy,
2: no? Kapila naman ko. In fact, the reason was 2-3 weeks ago ako ginang giklaro nga pwede ba taga na to gusay pero unsay nahitabo? Ang ilang general manager sa Primeways pag abot nila dito imbis unta tagaan mig husay, matay gitwist naman niya ang facts. Just imagine.
0: Uh-oh.
2: I don't know if naka-adto ba ka sa Binalio landfill.
0: Wala ko ka-adto.
2: O dump site.
0: Sige daw, unsa yun, hitabukon.
2: Ako silang ipangutana nga, tanawa rago na, iabot na nag-20 kandana. Lisod ka kayo na. Nga, wagin mo maka, akong gingan ng EMB, wagin mo maka, makatanaw nga, kanyang ginang building nga, kompleto pa sa steel and
0: yes.
2: Cement matumpag pamangani og magbagyo og magmaglinog kana na banoon nga wala ang trusses niya wa gitay semento niya wagi mo maybo nga nanong mo trash ride na siya no mo dahili na siya so kibogaon siya gitubag attorney dili man na 20 floor sir kanang 20 meters lang man mura lang nagtaas tan-awon kay nagtaan na magutaas nagtaas ta kanang dapita. Uy, ikaduwa pa gina attorney. Naingon pa jug ko nga, unsa may tanaw ni mo ana? Landfill or dump site siya nga dili. Material recovery facility in Kuyawa, ra? Pila man ka percentage ang niagi sa material recovery facility? Naingon siya nga more or less around 50%.
0: 50%.
2: Na sa tanang basura garbage truck dili sa dakbayan sa Subo, ma barangay, ma DPS or ma service provider, wa may niagi diya sa wa magini agi diya sa ilang material recovery facility kay kanang material recovery facility attorney mudawat ra na siya sa high value nga mga garbage mao na ni siya mga basura nga gidaog garbage truck nga segregated na either bottle plastic cartons mao ra na imo agi dito dili na ingon nga mixed waste nga gikan sa barangay gikan sa ato ang idiritso dito hasta kana ba mamakak pag yun.
0: So what can you expect
2: from them? No? This is a public record. Grabe naman.
0: Grabe, no? Makalingo-lingo gintawang taan yung nahitabo di ani Kons. So, Silby, di lang tamo explicitly yun nga ang Kons, pero mura, huwag na ay mga undertaking sa ilaw man. Eh, kay, klaro man kayo. Res ipsa locator. Itong ingon ka ganina nga apan first convening nga gi-invite ka nangutana ka kung unsa ilang assessment, ingon sila nga open dam site. Unya karon walay update whatsoever ang gibuhat. You were hoping nga mas madali kay ilang giadto dito nya na sila initial finding. Nya wa gihapon nya karon you have been making follow up to the mayor on the status of this report, walay nahi natabo nga official nga follow up. Unya karon ang taga Prime Waste moingon nga unsa ni material recovery.
2: Material recovery facility. So, matay mo rag nakaako bitaw nga.
0: Magigago ta ani cons.
2: Ay, sobra pas gago. Sobra patas gigago ani, no?
0: Cons, unsa gani ko an cons? Maka recall ka ani sa kining kontrata ani kun pila gani ika? Pila gani per kilo ani nga charge nila diri sa atoa?
2: Well, sa una, wa jud ko kakita sa kontrata but sa akong pagkahibaw, ang tipping fee ni ani nga nangdawaton bitaw sa facility mukabat og 1,100 no per ton. And then gawas ni ana kay di man maakupar sa barangay ug sa DPS pagkolekta, adunay private service provider nga gihire ang city nga mabot man tanga nig 1,900 tangali attorney per ton. So appeal na siya ang collection dito sa source.
0: Another
2: but
0: third
2: I
0: party.
2: Don't know the exact figure or pila ka tons ang ilang assigned, basta more or less ingana
0: pastilan. So cons, as we now speak, asa man padung atong basura agi na halted na ni kining pagbalik dito sa Binali or ongoing paghapon karon?
2: Wala sa akong pagkaibaw, tungod kay ato mangaibawan nga nag-operate na sila.
0: Oo, nabulabog man.
2: Nahold gito, wag gito madayon. So, as it is...
0: So, naka-operate gito sila, Cons? Naka-operate gito sila in the interim?
2: Naka-operate sila, but according to them, ang ilang gidawat, ang private company sama sa Ayala.
0: Mm-hmm.
2: No? But the rest is... Ang kaning atong basura, sukad atong naundang ta sa akong pagkaibaw, kaning tanan, ngadto na naghihatod dito sa SRP. Naghimo na taglain ditong dam site.
0: Oh, so, niya, nabalita man to nga, Silby, nahuma naman to or ato naman tong giclear ang area sa SRP. Ato mga ganitong abunuhan, gipatag mga ganito, nakitaan man to. So, gikan ato, gilabay na dito sa Aluginsana. Ang sabihin ni Tabo ato?
2: Pag human sa Aluginsan, matod lagi na human na ang kontrata.
0: Oo.
2: Mga a week ago, muna diha karon
0: balik na sad.
2: Nagbalik na sad diha sa
0: SRP,
2: South Road Properties.
0: Kani usaon mo ni?
2: Ang ako ba attorney ba?
0: Oo.
2: Ang ako lang unta ba? Kitantanan namagita sa tunga-tunga sa krisis sa basura ba. Pero ang ako lang itang hangyo ba? Nga doon na gitay solid waste management nga infrastructure ba?
0: Kana?
2: Nga, para na ako ba, sama sa akong gi-advocacya for the longest time, kanang waste to energy ba?
0: Yes, that's correct.
2: Pero, hapit naman ta-attorney, but sige lang, lisod masagay yung ma-materialize to nga. In fact, ang atong mayor, samtang kunsihal pa siya, we are at odds, kontra magyod siya. So, karon nga na mayor siya, it's no-brainer, nga mo padayon gapon to kay in fact ni proclamar magi siya nga anti WTA gid siya.
0: Pero
2: but then again,
0: so kuhay po sa iyang advocacy on environmental environmentalist man siya, di ba, cons, ang iyang claim?
2: Well, he said he's an environmentalist, pero until now ang kanang iyang pamaagi karon
0: is
2: wa man koy supak niya na, no? Kay tanang pamaagi nga minusan ang atong basura, pinaagi sa recycle, reduce, mayo man na. Pero unta, atong tanawon ang katong dako nga portion nga di mahiapil niya na. Kay lakto pagkasulti, dako na kay ng 5% attorney ang reduce na to. So just imagine, kung aduna tay 600 tonelada matag adlaw, ang atong ma-reduce niya na attorney, dako na kayo ng 20%. No? Unya, asa man na to ipahilo na ang 580 tonelada matag adlaw?
0: Muna diha.
2: Muna gitanaw na to.
0: Mm-hmm.
2: Sa as it is karon ang atong programa sa atong mayor, open dam site gyapon. No? So, ato, ni pada siya ako nagipadama sa ko sa Yokohama giimbitar man ko dito pero gawas niya na daghan kay kog na nasinati ang mga waste to energy facility attorney kay I was also once a JICA yes. scholar in 1991
0: yes
2: dugay na may bawaan na tong edad ani no dugay sa ko nag star sa Japan and then I was also exposed niya ni mga waste to energy facility although at that time dili pagkaayo ingon tang ang iyong technology ba it's more on burning ragito
0: incineration
2: ragito. No but as it is now ni evolved ang technology they were able to address of course the dioxin the toxins that are being kaning eliminated no but ilaging na reduce ang basura by less than 10% no unya niya usahay ba ingon siya nga makadaot na so akong pasubot ba kaning unsang kaning Japan kaning when it comes to discipline mas grabe man sila ka disiplina itanding ato
0: yes
2: when it comes to pagtanaw pagtutok sa ilahang panglawas
0: yes.
2: ayaw ing na mas may lucky pa sila nato no God. So how come na ang kanang Tokyo lang gani usa ka syudad 21 man gani kabuok ng waste to energy facility na atunga-tunga sa syudad. And I was there. Kita ko, ana. Naiusa at bang sa mall, kilid sa skilid sa eskwilahan. So, naana diha. So, para na ko ba nga, siya mo ingon na makadaot sa kalikupan, sa panglawas, kaning, he was there. Niantuman siya. Niingon na sa siya nga, okay ang WTE. Pero mo lagi, kanang urong-sulong bitaw, attorney, kanang... nang sundawa wa di klaro bitaw wa klaro bitaw so kung ikaw usa tangali ka ka kumpanya nga buot gusto mo sod mo apil mo tabang sa dakbayan that will be a nightmare for you kay wa may klaro as it is karon ang kaning tanan natong ipangbuhat sa atong dakbayan all band-aid solutions band-aid rin siya pag human na sa danim mo tumaw na sa di ang crisis because wa man gid tay insakto na solid waste management na infrastructure and I just want to reiterate kung sa may barugana niya sa waste to energy at least karoon may klaro kung maor lang yapon ng dagana expect a crisis every now and then ing ana gina
0: mura og hulga jugay ni siya kung kayo ingong kag ban a solution but matag-adlaw magud ang waste generation.
2: Precisely.
0: So palitan og di gyud ta maka di gyud nato ni ma-address, di gyud nato ma-resolve nga natay sustainable nga solution. Listen, mahimo atang basura ani tibok SRP.
2: Tinuod. Tinuod gyud na siya, nya, sir.
0: As we speak right now, wala pa ni, wala pa tay gi-li or gi o nanawagan baron ang mayor dito sa inyong kuan, sa inyohang kapunungan diri sa konseho. In caso ba mayor ay akons nagmiyor man ko noon ko kanang may pagka prophetic may akusahay kons
2: ay nagog apila na sir
0: ganahan ba ako nimo kons kay kana bang kuan ba kining firm ba usahay man gunay attribute sa usa ka leader firm ka you cannot please everyone but you should make a decision nya in making decision kinahanglan proactive ta 10 steps ahead yun ta. Daghan man nakita na nimo. Only that, we can only do so much. Pero panalitan ba, Cons, og si Mayor, og naminaw siya karon iya dayon, kuan pod, kining pressure pod sa publiko, manawagan siya ninyo og panalitan og mag-emergency mo. Emergency bitaw nga procurement. Kaya for me, this is emergency. Ma-justify yun siya. Musuporta ba ang kuan ani? Konseho ani?
2: Sus, nga nagutang dili. Nga nagtaon dili.
0: Naana ba tayo na-identify kons nga area nga butangan sa WTE?
2: Well, that's one, no? That's one nga atong natanawan. Unya, katong old na to nga inayawan, katong atong ipasirad ang attorney.
0: Oo.
2: No? Naman tayo area dito nga pwede. Ang nagkapait lang ato, kay imbis ato, lain na may tag-iya. No? Uy. Nasayod mo tayo kana, no? Katong... sa una na itong basurahan ba niya, mga kasigbit, lahi naman, under different name naman noon ang owner sa Maung Luna. But good lang po, oh. Nga akong nahinabi ang tag-iya sa Maung Luna, Niingon gid siya nga he can spare 7 hectares of the property aron himuon na siyang waste to energy.
0: Tiaw mo lang kana.
2: No, that's one. And yeah, I believe the office of the mayor is aware of that. So he can they can puso. Mm-hmm. Basta katong ako ang news kay attorney tong sa una nga so lima to katuig in town gidribo lato. Akong katapusang hinabi nila was 3 months ago. Ningo nagislag din sila mo balik. Sakit ba? May non ta to ba?
0: No, sayang kay, ano.
2: Just imagine they will invest 5 billion at no expense of the city.
0: Mm-hmm.
2: Unya gawasan niya na maka-create sila og 18 megawatts.
0: Yes.
2: Kanang 18 megawatts attorney. Per megawatt makapasiga ka between 700 to 1000 households.
0: Pastila no.
2: So just imagine for a city nga wala tay power generation. Mm-hmm. Wala tay power generation dire.
0: Mm-hmm.
2: Bekor man ato distribution naman.
0: Yes.
2: Na. Just imagine nato ikogolingon niya na. Dako na kay na ang tanang power requirements sa kabukiran maabsorb na ana oy. No? Dako na kay na. Unya gawas niya na ma-reduce nila ang basura by less than 10%. Unya gawas gid niya na ang kanang magong itandi nimo sa landfill ang ilang puhunan yuta. So magkaanam gid kadako mapuno na sad kuha sa ilang yuta. And then when you talk about environmental impact itandi na mong waste to energy o kaning landfill. Why 10% ra? Kung magiskot magdita adunay pollution itandi nimo ana. No? Unya gawasan niya na because of the technology nga grabe na kaayo.
0: Mm-mm.
2: Grabe na kaayo ka advance nga ganong nabuhi man na sila in the middle of the city.
0: Yes.
2: Nagkatuwa-tuwa nga na magi sa bukid. No? Usa na siya but ako ni respeto po ko sa baruganan po sa taga bukid kay matod pa nila wa gay mo ka atiman sa traffic na di Asbinalyo nga rin na noon diri sa among barangay.
0: Muna diha.
2: Wa magay mo ka atiman sa kanang pag-monitor niya na nga dam site unsa nakahaning technology. So, nasayod sa ko niya ng dapita.
0: Mm-hmm.
2: But ang naka, what really broke the camel's back because of the position of the mayor nga he was against WTE. So, para na ako ba? Mm-hmm. Niya gawasan niya na, attorney, dili lang yun sa. We are paying 1,100 per ton.
0: Tinuod na.
2: No?
0: Yes.
2: Sa kaning landfill.
0: Mm-hmm.
2: Pero dito, kung mahuman na siya in 3 years time, kung nadayon to, 1,000 ra. Unya gawas pag yun niya na attorney sa 1,000, aduna pag itay almost 5% share sa pagbaligya nila sa power.
0: Sa energy, yes.
2: Na na-generate nagto sa NGCP.
0: So,
2: muginan siya pag yun tata, watay problema sa baho, watay problema sa...
0: Yes.
2: Watay problema sa kadaghanon nga mo-abot na na dito sa atong water source na to sa yuta. So, ang tanan kahimanan nga nakaayuhan para nato nga a city nga supposedly ningon ta we are a smart city but we are really very dirty when it comes to our garbage disposal.
0: Actually opposite yun sa smart cons kung atong tan-aw ron kay kining basura basic man jud kayo ni unya cons unsa na may status na ato silbi wala na to di na to sila gyud matagaag chance pa nga basin og ma-reopen to nga negotiation?
2: Ibaw ka, attorney, no? Just to show how serious they are. Supposedly, ang kanang joint venture agreement between the city and New Sky, ato ang yuta.
0: Mm-hmm.
2: No? Ilaha ang investment.
0: Mm-hmm.
2: No? But it turned out, nga rin man tatako na to ibutang dito sa Inayawan, dili naman kinunguntay kita itagiya sa yuta.
0: Okay, okay.
2: Onya so wala na ta nagkaranda pa sila nga asa man nato ibutan
0: wala pa to katong offer sa imuha nga 7 hectares wala pa na ang negotiation wala pa na at the time
2: naa na to gamay attorney but it turned out ang ato pong kanhi mayor si Tami was bent on filing a case against that private owner kay para niya ato agitong yuta. So just imagine, kung usa ka luna, nga mo'y atong gitanaw, nga mo'y atong butanganan, subject to a court
0: controversy
2: case, they don't have the luxury of time to wait
0: yes,
2: to ma-resolve
0: yes, yes.
2: na.
0: Yes, yes.
2: No? But on their own attorney,
0: okay.
2: May usa ka barangay sa bukid, nipalit sila.
0: Pastila,
2: 7
0: no?
2: hectares amounting to tens, pila mo ka million ang ilang gigasto. Just imagine
0: mm-hmm.
2: Just imagine how serious they are.
0: Mm-hmm.
2: So lakto pagkasulti dili ganina matawag na tog joint venture agreement kay wa man tay counterpart.
0: Mm-mm. Ang ato basura ra gyud.
2: Yeah. Ang ana gyud, ang basura ra gyud. Pero tuganan ti ka attorney sa ilang basura itandi sa uban nga akong nabisita nga mga waste to energy facility sama sa Honolulu kay

0: now reklamo na maganita, unsa nakaugma damlag, unsa may masunod ya sa atong mga anak o sa atong mga apo. Nanarabo ko'y apo. Nanarabo ko'y apo.
1: Tinuod na. Congratulations di ay. So, kuan eh, kining accumulated man eh. Kung di na to ni address, padayon ram kaya po niya mag-kuan, mag-tapunog ni atong basura.
0: Maugid, as it is.
1: Igo, na tamtan na ni Cons. Usama ni na to.
0: Maugid. Pak-pak na lang ta skina.
1: No? Pero, confident rasag po, Cons, nga you have already placed on record ang imuhang position, ang imong stance, ani. Nga kinahanglan dyan yung ma-address ASAP.
0: Yeah, I've been very consistent ni Ananda Pita. No, I've been very consistent but pilaga about environmentalism sige pangon ako. But you know, sahay ba? They have to be realistic ba in addressing niyang problema ha. Dili ni pwedeng na kay mga cosmetics diha nga madara ni. I mean, wa man ko ingon nga wa musalig sa tao nga magbantay silang kaugalingong basura, but it takes time.
1: Yes.
0: In fact, ang Japan, Yokohama for one, it took them more than a decade just to reduce their garbage up to 35%. And to think, ang kaning mga Hapon, sumaator ni, ugnay mga athletic meet diha, katapusan na mo gawas ang Hapon kay manglimpyo.
1: Pinood na.
0: Kita, usatas pinakauna mo gawas.
1: Mm.
0: No?
1: So, pinakadamak.
0: Ako ba? Hindi na lang ako itandi, bidaw.
1: Oo.
0: Di man ingunta nga watay pagsaling sa atong kagalingon. But let us be realistic, son.
1: Tinood na.
0: Kay matag-adlaw, ato ning pirming maatubang ning maong problema, ha? Unta, aduna kay solution, infrastructure, nagyununaan ang atong mayor, arong masulbad ni nato, dili tangali karon. But at least natay lantawon ba nga masulban siya, but as it is karon wa gyud
1: disura ni Cons. Oy, usa may tenor Cons sa inyo ang mga resolutions on this urgent kuan siya kining appeal or kining resolution addressed to the mayor with urgency to address or to resort to the necessary remedy inana unsa may aron bitaw nga bring up yun sa attention?
0: All
1: of the above. Seryoso mong gani?
0: All of the above, attorney. All of the above.
1: Maong ba?
0: All of the above. Dili lang kay pagpasar lang sa resolution.
1: Si Mayor Tam, mautan na ko, Cons. Si Mayor Tam, unsa man siya on board sa Diyani, kining inyong stance?
0: Actually, si Mayor Tam, matod pa niya, nga, it doesn't matter kung sa technology. I mean, he doesn't believe kung ano yung modern technology, which is the waste to energy facility. Di kung siya motor niya. Eh, para niya, incineration lang kuno. Okay na, kay malmahal lang kuno na ang kanang pag-convert, pagkuha og energy. Mono kuno na makamahal.
1: Mm-hmm.
0: Kay matod niya, that is a source of corruption.
1: Mm-hmm.
0: Ang sa pagkatinuod lang yung attorney, kaning news kay, they exist in 2017 pa ni Mayor Tam.
1: Mm-hmm.
0: In fact, daghan kayong mga konsihal, daghan kayo during their time nga gipaad po dito sa Bangkok. Ganong Bangkok man.
1: Mm-hmm.
0: Kay ang Bangkok, mga good attorney, more or less pareha naong na to, pareha og weather, pareha og moisture, pareha og municipal type ng waste.
1: Yes, yes.
0: No, pareha pagbatasan.
1: Mm-hmm.
0: So, mo'y gitan, oh, we cannot compare ourselves sa basura dito sa
1: Europe,
0: Japan. Kay, limpyo may lang basura dito. No, unlike ato diri nga Sagol, which is exactly the same diha sa Thailand or sa Bangkok.
1: Mm-hmm.
0: I don't know for whatever reason nga mao na maunta to pagkapil din niya wa man niya gi-endorse. Wa kibaw kun sa rason niya, lahi ang yang endorse usa ka technology nga wa may kasabot. Why na kasabot?
1: Unya kadto kon sa mga tan ako kadto sponsor to kadto nga silbi benchmarking.
0: Sponsored to sa New Sky.
1: Oo, ta ni murtag bagagnaw nga ni.
0: Beneficial kay nato. Tapos nakabot ng adto ato ni. No, naghanto sila, dili lang kakausa ka duha, no? So,
1: yay.
0: So, umiya ako kana bang og nahitabo lang to. Kun dayon lang gito ato ni. Wa tay problema ron. Pero ambot nga no sa ato pong mayor sa una nga

0: ako mo to siyang gikiha together with DNR EMB katupad saan mo itong nasirad anandriha ang inayawan. Just imagine my frustration ba. We move heaven and earth atong ipasirad anang usaka
1: dam site,
0: open dam site, only to find out to open another dam site in Dinalo. Kay ang iya masag opisina nag-facilitate pag-abli ana. Ug nasayod ka as early as 2017, ako nang gipa-cease and desist order. Gigantugi ko ng EMB. Kay namuto lang sila kakoy dito, nga wa manangin sa tag-iya. Naidaghan earth movement dito, nga wa gani sila necessary permit. Naundang to, makadiyot, but after the long run, nahitabo na na siya. Ang kanang arn, ahana ka nun. Niabot na ginun, nga ni Kalas ginug 36 ka kinaboy.
1: Muna yung lisod. Hi. Averted unta ni, kini nga trahidya.
0: Precisely. Para na ako. Para na ako, og nadayon to, wa na gitata. And then, kita'y himuong panaminan sa kanan. No? May tungod ni ana nga, no, kaning nahitabo na siya. Others will follow. In fact, when I aggressively pursue this project as early as 2019 man tangal ito, nga ako na yung chairman ko sa environment, nga upon my constant visit dito sa Department of Energy, sa Kaluluhan, sa DNR, we were the very first on a large scale basis, the entire country nga ni pursue ani. So dako gito to ang taga Quezon City na namin na to, ang taga Davao nagpaabot na to.
1: Mag-benchmark unta sila nato ato. Pastila no. Maka-proud unta to, course, maka-proud.
0: Maka-proud unta. Ay. Pero ginip from the bad man. Ay. So, wa gyud pagkahugnuan ako ato. Pagkahugnuan ako until now. Pero wa gyapon na makahoy-hoy sa kung abaga. Para na ako padayon gyapon ta mangita ta. Kay undi na to ni tagaag solusyon na torne. Dili ra man ang mayor manimaho kita mong tanan.
1: Yes. Ato gining concern tanan.
0: Precisely.
1: Nagsakit akong dughan kon so nga naminaw ani nga mga narrative gig animo. Pastilla.
0: Unay tinuod walay pakapin, walay kuwang, mo gina tinuod attorney.
1: So, moving forward, Cons, sa may atong plano, ani Ron? After all those reports?
0: Well, you can only do so much, no?
1: Yes.
0: Ang ako, this is a executive function.
1: Yes, I agree.
0: Ang mayor, muhatag na to. Kung unsa may roadmap na to. Yeah. First and foremost, tangalimi, attorney, lami kay pangutanon ba nga, karong takna, karong orasa, or ugma ba, unsa may baruganan nimo sa waste to energy. Kung di ka gusto niya na, unsa may hulip nimo ana.
1: Yes, unsa may substitute, that's correct.
0: Unsa may substitute. Ako, I don't care anymore what kind of technology. At least, naasya ikapakita, dili kay dam site gyapon.
1: Yes, tinuod na.
0: Asa ang takapadungan, ana? Mura gina ako ah. Kanin, yes. Once and for all ba, iklaro ba? Wa gid. Santo say.
1: Magtinabang nga itani kons kay na-concern na pud ang kadaghanan na ni Ron kung panlitan o kinahanglan mo sa among suporta. So waya na to dito. Ambuso na to si Mayor. O tan-o na to. Aron nga makaibaw po ta sa iyang direksyon ani. Once and for all, kay lisod mong kainig ato lang pasagdanin ani niya matag-alaw nagsigig lubod niya atong basura. Niya, wa tay defined gyud nga resolve unsay ato ang tubag ani nga basic nga problema sa ato ang dakbayan.
0: Tinod. Tingali, muhangyo ko ninyo attorney. Kaning palihog, first and foremost tingali, ato tangali pangutano ng mayor nga nakapaningil na baka sa DNR with regard sa resulta sa ilahang investigation. Kana tingali. We should start from there.
1: Okay.
0: We should start from there. Kay lisod kayo. And then, nasayo naman ta sa krisis. Dili taon, himuon ni siyang krisis. Nga dugay naman ni natong hibawan. Nga na-exist na ni siya. Siya raman tingali. Wa kayo. Kita niya ni Indapita. Kay matod pa niya.
1: Dili krisis.
0: The longest time, may krisis. No? Kana ba nga, before ta mo move sa second is, unsa man, kaya wak man siya takadungog niya naningil sa resulta. Then from there, Sayon ramo ko siya musulti attorney nga miingon siya nga, "Uy, safe naman dito, kay layo man dito." Ang pangutana ba, nakabisita na ka? Mhm. Wa gyud siya nakabisita dito. So lisod kay ba, parang nahug na himo nun siya spokesperson ba. No? Mm-hmm. So in order to be transparent ba, hanayo na to nga unsa may resulta, no? Unya karon na makaghimo kadang task force diha, bitanaw mm-hmm. na to. Unsa'y resulta sa ilang pakisusi dito na pita. Mm-hmm. No? Nga luwas ba ang mga stakeholders o karang tanan nga mo dump sila ilang basura diha? Kaya para kay nako, safety is the primordial yes. concern kay nako. That's no? correct. Kaya kanira bang opisinaha sa DNREMA mm-hmm. attorney, mm-hmm. for the longest time, daghan kay tagyango dito, gipadaan dito, matod pa nila nga right after the earthquake and right after the typhoon na aduna sila ay technological assessment sa stability mm-mm. integrity sa ilahang landfill mm-mm. or dump site. So akong gipangulan, tagay ko nung resulta be uh-oh. Until now wa gina sila kahatag yatong Enero pa hantud karon wa gina sila kahatag, and also including those other complaints lodged by CSINRO nato in the previous years pa. Until now, huwag itatagay, yan na nilang tumag. No? And then, this is the same office that will assure us ka safe mm-hmm. and to issue a partial lifting of the cease and desist order. I mean, ikaw, Tony, salig ka na.
1: Murag, bakikaw, jugayo, cons.
0: Sabon ang ako lang yung, ang ako lang yung nahibungan, Tony. Mm-hmm. Ikaw, nasayon, mangga, you are focused, mangga, sa panghitabo, dili lang kay karong administrasyon and the previous one ba. Mm-hmm. Kani si Mayor Nestor Attorney, mm-hmm. ako believe kay kuha niya sa una kunsihal ni siya.
1: Oo.
0: Kaning very focused, unya, he really study mm-hmm. whatever kaning mga resolutions or ordinances niya, he do his homework.
1: Mm-hmm.
0: He really find time, unya, tingali sa usagatos kabuok nga gipahigayon dihang executive session, 80 ya.
1: Grabe, no?
0: That's how. Oh, grabe na siya. Grabe mm-hmm. ka na siya. Kaming nitty-gritty details, kibaw mm-hmm. na siya.
1: Mm-hmm. Kaya na-appreciate na ako na akong katong iyahanggi assess kining si CMC.
0: Tinod.
1: Oh, yes.
0: Kanang, kamaugin na siya. Mm-hmm. No? He's good with numbers, he's good with process.
1: Mm-hmm.
0: But I just wonder ba, nga kaning nagkalas ang kinabuhi, 36 kabuk, murag wa man siya magkaayo. Huwag na siya matanaw kung sa'y report dito. Huwag niya tanawa, huwag niya
1: tumantibanga.
0: Kung sa, kung niya, mukalit lang niingon nga, okay naman na dito, layo naman na, safe. I mean, kung huwag man siya due diligence, huwag siya, mura bag, hook line and sinker, kung sa'y gisulti,
1: detach.
0: Okay na siya. Kanyang, dili naman ni Mao siya sa kung nahibawaan sa una. Ako, isang tuod nga, lain-lain may gilabanan pagka-mayor, but somehow a part in me, pagkadaog mm-hmm. niya, inko, at least ma-address na niya itong mga concern ba?
1: Mm-hmm.
0: No? Madugay na natong pag-handlong ba?
1: Mm-hmm.
0: Pero, o man.
1: Nalayo man yun noon.
0: Hopefully ba? Ako, kay Tuganan Tika Attorney, well, Santo na may kaatbang, I hope and pray nga mulampos kidya. Mm-hmm. Musucceed gid siya. Kay para ka na ako, musucceed gani ang mayor, ang programa sa mayor, musucceed po ng siyudad.
1: Ato na. Yes.
0: No, para na ako, really, what na ako.
1: Mm-mm.
0: Pwede na, hindi na tamulan sir eh. Muna na.
1: Ayaw
0: o basta, ka, ma-address lang na niya.
1: Ayaw. Padayon ta, ayaw na. Kons kay, nag-look up in town me, og ato ang tingog diha. Ang solid para sa mga tao. Sige lang, we will try to get the position of the mayor on this cons. Salamat kayo sa imong habit.
0: Gawas na niya yes. na, attorney ba?
1: Oo.
0: Kaning, nasayod po ko, grabe po ang pressure ang mayor.
1: Oo.
0: It's really a difficult job. No?
1: Mm-hmm.
0: But at least he has a taste na ba of what it's like to be a chief executive.
1: Mm.
0: Ako, dugay naman sa kong barangay captain.
1: Mm.
0: When it comes to issues and concerns sa akong barangay, the buck has to stop the rinago.
1: Oh, mas lisod, ang kapitan kay judiciary, legislative, o executive, imuhaman.
0: Oh, roll into one man ta.
1: Oh.
0: Yeah, siya, as mayor, kay wamag isa ka, kadagina ng executive, so, the buck has to stop niya,
1: mm.
0: and then he has to do everything good to succeed. No?
1: Mm.
0: Kay dili man siya magkapasangil sa uban, iyahamagin na, and then kami, andam gid me, ako mismo, andam ko amdam gid ko sir nga if he needs my assistance yes. If he needs my I'll be there labi na may tungod niya ni pero iklaro lang niya
1: yes.
0: Transparent man gid siya.
1: Salamat jo kayo kung at least klaro gyud ang imuhang direction ani, klaro gyud ang imong position ani nga masulbad ni kini nga grabe nga crisis nga atong giatubang karon. Magsige taglingi-lingi sa atong national landscape unya basic bitaw nga atong panginahanglanon basic service diri sa Dakbayan wa kayo ta nakatutok muna nga di pud pwede nga magsintag hanga dito nyang atong Dakbayan wa nato natiman. So this is our concern. Tinuod ang imong giingon. Ato ning concern tanan. Kaya nagpasalamat minimo sa imuhang steadfast nga conviction on this matter. Haom jud kay na diha. Nya mahinaot ko nga pun ikaw na yung chief executive. Pero
0: it doesn't have to be me attorney.
1: Dili lang sige lang. Sige
0: para lang. Para nako trabahoon lang niya, alangay niyang trabahoon. Ipay na tantanan.
1: Kay ba baka kons nga kanang imuhang panday nga label? Mm-hmm. Grabe kay na, lahom kay na. Abot ug kasabot baka na kanang panday. Kay kining akong pinaka-idol gusto ng idol, Jewish Carpenter baya.
0: Ah, wow ba? Oh. Yeah. Bago.
1: Kining atong gisimba Jewish Carpenter. So wa ta kay bao sa planos Ginoo sa nimo. pero in every success ko no of every man ko no cons na may woman behind niya.
0: Kailan na kana?
1: Oh, kana. Kana salig sad ko. Salig sad ko. Basig mao nay, mao sad siguro nay sentimento ni mayor usa kang kabutangan ni nga. di na lang to elaborate pero usahay mo gud ma distracted ta ba sa daghan kayong mga butang.
0: But you know what? Para na ko ba? Isod sa gayo, pasangin lang na nato ba?
1: Oo.
0: No, it has to be him.
1: Mm-hmm.
0: It has to be him.
1: It has to be him.
0: It has to be him.
1: Yes.
0: Hindi na nga may ngontang a failure because naay unsa? That's very unfair. Para na ako ha?
1: Mm.
0: It has to be him. It has to be him.
1: Supposedly, yes. May unta, may hinao ta. Kos, dagang salamat sa imong panahon.
0: Salamat sa attorney.
1: Rest assured nga magtinabangay tani. Salamat kayo sa imong servisyo gyud untainted nga dedication para sa ato ang lungsod. Imong mensahe na lang kon sa mga tao kons.
0: Wa ako ko lang nay mga programa ang atong mayor sama sa pag-recycle, pag-amping sa atong tagsa-tagsa-basura. Mm-hmm. Palihog, ampingan nato ug sundan nato.
1: Dagang salamat katropang Councilor Honorable Joel Panday Galganera. Mayong nga gabi, dagang salamat cons.
0: Maraming salamat.
2: XFM exclusive interview.
1: Gabi ka comprehensive mga katropang atong pagpakiginabi ni Konsehal Joel Galganera. Importante mang gudpod kayo kay syempre mingon kag ban resolution. Asa kag ban resolution adto sa SRP. Ang basura sa tibok Dakbaya Sugbo gumikan kay wa tay lang kabutangan magban in solution ta adto sa SRP Ilabay. Hay nako. And then as of this moment wa patay direction. So at least atong nahimnabi ning ato ang konsehal nang aning atong komitiba sa kalikupan nga dugay na gyud ini nga panawagan nga we have to move forward nya mo align ta mga katropa kun unsay prevailing o ganang applicable nga advancement in terms of technology sa pagsulbad ining basic nga problema. So waste to energy, guwapo kayo panalitan og di gyud mada kay dili mo sugot or dili sold out si Mayor Tam arita sa incineration at least ma-reduce into kuan na lang mahimo na lang ash ha ang atong basura. Pero di pwede nga magsige tagban in solution ni Labay ito sa dagat. Ikili dos nostar. Basi unsa kay di man pwede mga katropa sige tagban in solution. Niya unsa man eh wa pa na sulba dito. It's become an open dam site. What is the recourse? Moving forward, what is the solution? Unsa may sulbad ani? So muna dako kayo nga question mark. So kung makahigayon ta, itong pautanon si Mayor Nestor ani, Mayor, unsa man, ganang, unsa may imuhang baruganan ani, magpabilin ba ta ngayon ani? Or muadapta sa unsay applicable nga kahimanan nga gibuhat tibuok nasod niya, kita lang diri mo inhabilin. Anyways mga katropa, nindot kayo, educational lang ato ang recent nga discussion with Councilor Joel Panday Garganera. Good evening Pastor Paul Gino Lopez, na kahit kailan ang pagmamahal sa Diyos ay hindi numinipis. Dagang salamat, pastilan. Laging palaban sa tiwali ay laging matulis. Exciting. Headshot. Dagang salamat katropang listat. Naadi ay personal message ni mo si katropang Greggy. Palihog niya kong ukay katropang listat. Chang Sifo. Mayang gabi, Chang Sifo. Mayang gabi, Attorney Paul. Solid na minaw. There is number one. No one else. Makchan Island. Gikan sa Makchan Island mga katropa. Salamat Chang Sipo, the legendary crooks. Guya ni Chang Sipo eh. Henry Palmas sa Fabon, may gabi eh. Arlene Artaho, may gabi Arlene. Nathan Garzola. Shout out ko sa ako maigsuon nga si Nico Garzola o si Nicole Garzola, Nevin John Garzola o ni Nika Garzola. Always a minaw rin sa Negros Oriental. Mga salamat. Naapod magkatropa akong amigo Bay Roger Ikot. Kumusta naman ka, Bay? Magkita pa ba kata ni Bay? Amping kong asa ka karon niya, Mami Silya Mabalatan! May nga gabi diha, Mami. Kumusta diha? I hope that you are enjoying your day and you are enjoying the cool of the night. Ambot pag itong mga katropa, no, ano may bugnaw ni atong gabi, palitan og watay aircon? Grabe naman kaigaw. sige lang, importante nga warm sa ng atong kasing-kasing mahigugma. Manisilya, may gabi na. Altea Batong Malaki Puntillas, listening from Negros Oriental. Thank you, Mamisilya. Roger Ikot, may gabi, bye. Paul Gis Lopez, namati og tan-aw diri sa Clark City. Pastilan. Butas Clark City ba katropa? Regards ko sa imuhang panimalay diha katropa Roger Ikot. Ako gining suod nga barkada panahon sa high school ning tawhana. Nya kuyog mi ani nga mo gawa sa among klase kay mangita mi og kaka. Manyabihin. katropa by Roger. Lorna Margarita. Good evening, Attorney Paul, the handsome with his dimple. Ayay. Pasti nagkaklaro dyan kayo sa tinaw dyan kayo pananaw si Mami Lorna Margarita. Kaya nakitaan yun, stay safe. Watching from Sambagdo, Cebu City. Nabalik na di ay, gikan sa, now in Australia. So topa sa Australia di ay. Ayaw di ha, Mami Lorns. Mami Shally, nga nag-gym karon sa ato ang wellness. Gym, may gabi di siyang. My brother, Jason C. Good evening, brother. Rafael Nakerman Makasilhig. May gabi eh. Good evening, Attorney Paul. Johnard Kadayona. Pastor, Reverend. Ato aning ambungan kayong amigo. Ambot lang o mulingi babakanin nato pag-abot sa panahon o taas na kayo ni Ugrango. Ito ang maning umaabot po nga supervisor dia sa Eastern Visayas District, Four Square Gospel Jones. May gabi eh, Pastor Johnard. Tagang salamat. PJ Pipito, Pej, may gabi diha. Daging salamat din na Pej. Nila Carbon na Tanopan. Ryan Paray, akong classmate ni. Ang bunga ni, kung makita mong litsyon nga lambi kayo, kontakan nyo si Ryan Paray. Paray, si litsyon. Cheryl Amarilla, Femstineps, si Aira. Si Aira. Good evening. Aminaw po si Ma'am Janice Baba. Diha, may gabi diha. Uy, Ate Raquel, may gabi te. Kumusta diha? Musuroy niya mi diha pohon. Mga pita diha. Rinaldo Ladesata, may gabi eh. Minaw po ang iyahang pinalangga asawa. Wala in nga tag-iyas Leon. Edith Lopez Ladesa, may gabi edit. Gloria Lopez, Joel Binoya Uano. Tingadyog ko ni tawhanang nung buhi pa ni nga may laki. Basta mga legend mangon. Tingadyog buhi pa. Kuna yung mga living legend. May gabi, katropang Joel Binoya Uano. Ako imong konsensya. Nasa basura ang kwarta. Mao gina, mo may klaro gyud na maikog lang kita nga mo luwat, pero if you are in confusion and you don't know the reason why, you have to know the reason why. Ingon si Konsyal Joel Garganira nga, wala ko kasabot ni Mayor kay kuan man ni focus man ni siya sa una, iya magiging tunan, mag-calculate man ni siya. Kung naay risgo, calculated man yun, tunan niya. Anya, kinikaroon nga, grabe kayo ka, glaring ang violation, aning incident, aning kalaspag, daghang kinabuhi, and then muraga wala pa kaayo, no, na tagaan og pagtutok. So nai, sige lang, I hope nga malamdag na ragihapon ang ato ang mga leaders, mga kaigsoonan. Buguya sa ano, ako imong konsensya. Lista pia dinog, wala naman message idol Pastor Paul. Ako tong ipa-message nimo. Sige lang, ako na lang mo message nimo. Lorna Margareta, Joel Binoya Uano, Arlene Tabion Anima, Ma'am Arl, may gabi diha. Ato ding tiwasod mga tropa sa atong pagbalik. Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, alas 8:11 na kagabion. Atong time check mga tropa gihatod sa atong lamian kay Kape Santon plus Coffee Mix. Kalimti gayod ayaw, ayaw gayod kalimot nga tanan nga musod sa atong lawas na agyoy ipikto sa atong lawas. Muna nga kung mga pinamalangta, mangita tagkapi nga lamina, makaayo pa. Ako paborito gyud ni katropag Juben kanang anti-aging properties. Kisa may ganahan in town diha nga mo kahit nagkatigong. Nya, usahay ra ba? Nambay mga tao nga so, bata pa ni siya nya. Kung tan-aon, mura na mag 50 na, nabay nana. So, katropag Juben yung tan-aon. Edad na pero mura pag 21. Kita makita mo ani? Ha? Mag-onboard ba ni usahay? Juben Jimenez? Ha? JJ mo pang stage name, no? Doc JJ, oh. So, importante ba katropa ato yung dipindig yun na sa atong pag-atima sa itong lawas. And remember, kalimti ayaw nga natay panawagan gikas labaw magkagagahom. Kita gyoy mo amuma sa itong lawas. Kita mga piniyalan ni ini. Santone plus Coffee Mix mga katropa ang gihimong pait-pait ang duga sa kamunggay. Unya tamis sa mangustin. Og unya gisagulan og pastilan soya. Santone plus Coffee Mix.
3: Mga katropa, excited!

Anthem Plus Go. Hi, ako si Razor Vasquez, isip station manager. Dili balikayan ang kakapoy sa lawas. Gumikan kini sa stress sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kaayod gapon. Usa-usab ako ka-angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Santon Plus Gold. Kaloy sa Ginoo, ang iyang Twitter ni Hiyos. Maunang iyang gimaintain ang Santon Plus Gold. Ako usab, gamit usab niini, kaloy sa Ginoo gapon mga katropa. Ang hangat, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw, kini na akong ginagamit kining Santon Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka ninyo nga proteksyon Santon Plus Gold. Labi pa sa itong mga kagisunan, mga kababayanan, na doon ay bukol-bukol sa suso, Twitter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santon Plus Gold. Labi pa, gandun na kay balatian, Santon Plus Gold gamit.

0: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
1: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
0: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
2: Sure ka?
0: Oo.
2: Exciting!
0: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
1: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo. Food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
0: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
0: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: XFM.
5: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, alas 8:16 is kagabion. Itong time check magka-tropa, gyatod ka nato sa itong Turbo Dietary Food Supplement for Men. Kalimti gayon mga katropa, ayaw nga nga ito ang gimbuhaton, wala natapos, inig alas 5 hapon, ha? Inig ka anam ug kalaom sa kagabion, ingon man inig kadlaon, ha? Gihapon na. Nga, lagtangag na siyag dignidad. Muna nga, atog yung siguruhon. Nga tayo ay malakas, maligaya at kapakipakinabang in a very natural way. Luwas kayo kinig ato ang turbo baka tropa kay ugat regining natural sa maka og labuwas kay gibalikos aron nga makapalig-on sa tung lawas. Responsive sa tanang hagit bisag unsang oras. Turbo Dietary Food Supplement for Men. Alright, back to the ball game. Ato sa i-check ba katropa, si katropa Eric Amaro naka-standby na. UP o USC nilusad o lihok protesta ning kahaponon. Aron sa pagpangayo o gustisya alang sa Tuboso 19. Ato ga sairan ang dugang detalye katropang Eric Amaro. Live report.
6: Mayo ga gabi katropag Attorney Paul.
5: Good evening, sir.
6: Ropa. Okay guys, XFM Cebu 88.3. Akinag hapon katropag Attorney Paul ni Lusad no og liho protesta ag kinipog baga estudyante sa University of the Philippines Cebu campus kining ilang University of Student Council in Agosa ilang mga student sakop sa city or I mean sa kining student council ni apil pod ang ilang kining all UP Union Cebu ano yung mga magtudlo uga uban pa nga mga impilyad o gawasan ang isuportan po sila sa grupong Bayan Central Visayas nga ipangluhan ni kinipog Jaime Paglinawan aside sa kining hamubo nga pagtuyog sa campus nga daw sa nagbansa sila das ilaga mga placards katro pang Adripola ang magkakahigalaan dyan sa atumangan nga bahin ilang ipagayin ang maunga liho ka protesta din na danis na o lahi-lahi yung sub nga placards diin na ang usas ilang mga kausag yun sa maong kining liho protesta kagina kinig yung pagpangay o gustisya para usab sa kinipog Tuboso 19 katumbaga sinibig ka mga gituan usab na ilang mga sakop sa rebuild terroristic group ng MA kundi dun ay mga civilian gani kundi natin sa UPUSC council kinipog students umanusab na matod pa para nila doon na ito yung mga markers dito, doon na yung mga estudyante, doon na yung mga kining alumni sa kinipong tunghaan na kinipong civilian. At yun na, og igot lang ni Pahinga yun, og kinipong diversion matod pa sa komunidad. Katropag attorney Paul Paga, kahiglan, hinungdan, matod po sa mga kinahanglan, no, hustisya para sa Negros 19, paninglon ang rehimeng U.S. Marcos Duterte sa crisis, corruption, gubat o pagkapasismo. So, Moni, ang kining nga maong grupo noon, uman sa kinipong gisugda ni mga alas 4 kapin, uman mga ngit-ngit-ngit, tapos ano, alas 5 katong pag-attorney Paul, paguman noon, kung ano peacefully dispersed na po, ang kining nga maong grupo, unya, na po yung mga pasensya sa kapulisan, nagbantay po na sa kinipong kilid, diin, malagi na, no? Atol po sa pag-rayaw-yaw, aning pipilang mga speaker po sa maong grupo, ilakbitan po nila ang kinig mga kapulisan o AFP. Kaya lagi, para usap nila, inosente o kining naay mga nadama in town nga mga inosente ato sa Toboso massacre suwepen lang katong mga Zipol mga kahigalaan. So far katong mga Zipol mga kilabot ug sikasgikan sa Dakbayan sa Subo mga katropa basta ka pwede sugutan kape nga makapalagsik makabuhat sing luya makawapas yung mga balatian sa muntaning mga doon pa yung mga extra kure activities para sa gabi yun ha pagkape mo Santo Plus Comex nga ginaman si Yes Wealth Incorporated Alex and Gusang Pilipino para sa Pilipinas yung katropa Eric Amaro XFM News
4: XFM Report
5: daga salamat katropang Eric Amaro sa imong report samtang sa pikas bahin atong tabukan si katropang Benji Talisik utang sa igagaw mo'y sinugdanan sa away hinungdan 55 anyos gitigbas patay pastilan ato ga check ang detalye katropang Benji Talisik
4: live report
7: daghang salamat sa mga hipos yung mga balita sa lungsod sa Tudela diay Osaka akin ang pakitabo nga babanigbas mato pa nga tagira aga misamputa sa babanigbas o gatilundan mato pa nga utag nga dugay na nga wak babayari hangtod nga nagkainitay nga mitapos sa pagbanigbas dito sa Purok Canara sa barangay Puerto Bello lungsod sa Tudela pasado alas 2 ang tagnas hapon na Mayo 18, 2016 ang biktima gila nga si Alberto Bartolini alias Lulo Isikulasiko Anyos og taga sitio Pasil 2 Barangay Puerto Bello sa Nisgutang Lungsod samtang suspek gila nga si Domingo Oliveros Kulasay Sanyos og taga sitio Kamanaog sa Barangay Villa Hermosa sa Lungsod sa Tudela ng Gihapon nasairan nga nagkadawat ang tawag ang Tudela Police Station kalabot na sabi sa pagbaligbas dito sa Barangay Puerto Bello dali nga responde ang ato mga polis sa lugar na abdan nila ang kining biktima nga naghida sa yuta naligo sa ikaguliyong dugo
5: pastilan
7: og kanay gagituhang patay na nihimo dahil kini sa ilang nga pag-imbisika sa baong hitabo na hibalan nga nag-inuman di ay kining duha ang kining biktima og suspeka netong kunian ang una may pamato pa ang kining paragatabi sa duha uban ang pipilag ka mga nag-inom ng mga lalaki kauban sa duha ka mga nag-inom milaway ang mga oras dihang pulos na nga nakainom kining si Bartolini og Oliveros nagkalalisay isip pa patasanay og mato pa kining ilang tingog nagsugod ang paglalis sa duha diyang gisturihan sa suspek kining biktima kamahina sa utang nini nga kwarta sa igagaw nga matapag wa na kini mabayari hangtod nga si Oliveros posibleng wa kayon sa tubag ni Bartolini mong ni Pauli kini sa pagtuong nga humana wa magdugay ni balik matapag si Oliveros nga may dala na sundang niya tutungo na si Bartolini tungo sa gisiguro sa karagang gananong manang nakatulog kay hubog na si Oliveros wa nagasutulihan giduol ang biktima dahil tigbas pila kay gayon sa iyang liog nga gayong way kung way musuway sa pagbadlong tungod kay usab matuba nga siguro nahadlo kaning mga tao sa sitwasyon sa mao nga paghitabo ang biktima dihang gisusi sa taga municipal health officer sa mga lungsod ginigala kaning patay na sa mao nga paghitabo si Oliveros human sa pagpaligmas misuway kini unta sa pagsibatapan nabdan kini sa mga pulis dihang ginusad ang hot pursuit operation si Oliveros wa na kini makahimo human mag-corner sa tuaga PNP balong na karon sa selda samtang gihike na ang kining kaso nini nga ipasaka tukma siyang himo nga krimen mo ka na report na hipo sa Tudela PNP katlo pa magalimot gapon sa pagkablas ka nun ay sa Santon Herbal Oil mga tabag kini labi na katundan ng mga pamaos kalawasan Santon Herbal Oil hinimo sa Yes to Health Incorporated papalit sa Parmasyag Botika sa iyong lugar alas sa ikaw Pilipino para sa Pilipino si katropa Benji Talisik XFM News
4: XFM Report
5: daga salamat katropang Benji Talisik sa imong komprehensibo kayo ga report. At i-check si katropang June 14 kay day talod dani onog arma sa usa ka ginang. Kung sana ni sikop dito San Fernando. Katropang June 14.
4: XFM Police Report. Police Report.
8: Yes, nasikop sa kapulisan, giningong sa kaparang itanod, human ginigingong ng hulga gamit ang armas na neonigong sa kababae. Dito sa may Purok Banana Pie, Barangay Palataran Lungsod sa San Fernando, mga alas 11 ni sa buntag gining suspect, gilang si Gianni Alforque Safra, 54 anyos minyo, sa di kaparang itanod, residente sa maong lugar. Samtang gining biktima, mao si alias Julieta, 44 anyos minyo, sa di ka housewife. Matod pa sa report sa San Fernando Police Station, nakadawat sila og tawag, gabahin ni kagubot, kinahit Cebu sa buong lugar. May respondi ang kapulisan o nasikop pinay suspect o man ginigiigoga na ni-o-ni-oga 38 kalibre ka armas ngadto sa biktima o ng hulga pagkininga patyon na recover gikan sa suspect kining usa ka 38 kalibre ka armas nga doon ay upat ka mga buwing bala. Gitanggong na kinikaroon ng usa ka barangitanod sa selda o gikaya ni kinikalapasan sa RA-10591 o grave threats. Mga katropa, ayaw kalimot pagtumarog sa Anton Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Alang sa nakayusang Pilipino, para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, XFM News.
4: XFM Report.
5: Salamat katropang June 14. Samtang sa Pikas Bahin, Kapitulyo, may pahigayon o public consultation. May labot sa 8 billion nga dam project sa Sugbo. Ato gakuhaon ang detalye pinagi ni katropang Almi Mata.
4: XFM Report.
9: Yes, sa ginuso sa provincial government sa Sugbo ang usa ka 8 billion na pesos nga plano sa pagtukod og dam aron matubag ang nagkagrabe nga problema sa supply sa tubig, pagbaha og traffic sa Metro Cebu. Gipaygayon ng public consultation ni atong Mayo 18 sa Kapitulyo, din mitambong ang mga opisyal sa Department of Public Works and Highways, mga LGU sa Metro Cebu ug lain-laing ahensya sa gobyerno ug pribadong sektor. Sumala sa DPWH, ang proyekto naglakip sa pagbutang og dam sa 8 ka major river system sa Cebu, lakip ang Mananga, Bulacau, Guadalupe, Kinalumsan, Butuan, Lusaran, Kansaga, Kutkot o Danao River. Gipadayag ni Governor Pamela Barikuatro nga doon na 8 billion pesos na commitment gikan sa national government alang sa maong proyekto nga tumunga makapaminos sa baha o makasulbad sa water supply crisis. Matod sa DPWH nga mga damag silbing water impounding structures nga makapaminos sa kusog sa baha, makatabang sa supply sa tubig o makabadako sa agricultural productivity o freshwater fisheries. Ang maong konsultasyon kabahin sa requirements sa Regional Development Council nga gipanguluan usab sa gobernatura aron maindulso ang proyekto alang sa national budget consideration. Mga katropa, alang sa pabahimsog sa panlawas, inumong sa Thona Plasco. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa, Almi Mata, XFM News.
4: XFM Report.
5: Nagasalamat katropang Almi Mata. Samtang Visayas Grid, padayong nakasinati og yellow alert. Tungod sa tulo kadagkog power plants, nga wa pa makasupply og kuryente. At i-check ang katropang ni katropang Crystal Joy Flarca ang kumplitong detalye. Katropang Crystal Joy.
4: XFM Report.
10: Ipasabot sa National Grid Corporation of the Philippines, Visayas, ngang hinungdan nga padayong nakasinati og yellow alert status ang Visayas Grid tungod kini kay ang tulo ka mga dagkong power plants wala una makasupply og kuryente sa pagkakaroon. Kini mao ang TVI 1 ug TVI 2 nga nahimutang dinhi sa Sugbo ug matag planta makasupply unta og 169 megawatts. Samtang ang usa ka planta mao ang PEDC-3 nga nahimutang sa Panay ug makasupply unta kini og 150 megawatts. Matod ni Engineer Neil Martin Modina, ang Assistant Vice President ug Head of the Visayas System Operations sa NGCP, nga aduna pay giayo sa mga planta ug sa gipasalig kanila makasupply kini pagbalik og kuryente karon pang Hulyo ug Agosto.
11: Ang forecast sa TVI makabalik ang plant unit number 2 will be online August 22. And then plant number 1 will be August 13. And then sa Panay, which is we will include also, we call it PEDC unit number 3. They estimate July 7.
10: Gawas sa tulo ka mga planta, aduna pa usab mga gagmay nga mga planta nga wa makasupply sa pagkakaroon.
11: Namsay mga gagmay nga planta na out. So, ang out yun na to sa Visayas is 845 megawatts. So, katakot na kayo na. Ang demand na to sa Cebu lang alone is around 1,128 yesterday. Cebu whole.
12: Okay.
11: In whole Visayas, ang atong demand is about 26.
10: Dugang pa niya nga nakatabang ang Luzon ug Mindanao nga naghatag og sobra nila nga supply sa kuryente dinhi sa Visayas, hinungdan nga di nakaayo dako ang kakuwang sa supply sa kuryente dinhi sa Visayas. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-uno ng immune system, malikayan ng ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filerca, XFM News.
4: XFM Report.
5: Daga salamat katropa ga Crystal Joy Filerca sa mo report. May gabi, Ma'am Arlene Tabion Anima. Ma'am Gloria Lopez sa Way Pabor Pabor. Daghang salamat. Ninaw po ng ambungan nga may lucky nga drummer boy, Jack Simon Lopez. Atong ambungan po nga architect nga gitarer. Gitarista nga gingi kayo tinudluan ni katropag Joel Binoya o ano? Architect Russell Lowell Alam, ang gabi EL. Naminaw po si Cheryl Amarilla. Akin eh, master yun eh, Halil Gidjon Lopez. May gabi na, Manoy, Richard Lariosa, Elizabeth Manansala. Kumusta diha bro? So, congratulations day bro sa kuada bagong milestone. Katong-atong papilis bitaw nga makakasal na ta, nindot ka na. Lito Guapa Dakor. Salamat. Lapas atas oras ba katropa? Ato nga partner day sa Master Control si katropang Juben Jimenez. Ato nga station manager katropang Johnny Baking. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong ubos nga lagans kahinan. Attorney Paul Gino Lopez, manamilit gyapon sa pag-ingon kalimti ayaw nga ang kaluwasan anaa lamang gayod makaplagan. Walay lain diya sa pangalan ni Ginoong Hesukristo. Kay wala nay laing ngalan ubos sa kalangitan nga gihatag sa katawhan alang sa atong kaluwasan. Headshot. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Good evening everyone. God bless us all. Katropa mo. Exciting.

0: Inyong nadugog ang Headshot. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: XFM.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
0: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
3: Si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwaya na ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Ilimsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturize dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Tila ba may hangin sa tiyan?
6: At masakit sa pakiramdam?
5: Kabag yan!
6: Mag Santone Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang,
6: tanggal agad ang kabag.
5: Santone Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one.
6: Sa presyong magaan.
5: Santone Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa Kasayas Radio. Nakasulay ko 1 week gulisod o tindog pregamin ho dahong tiin. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ho, Sister Pain, grabe, ikikti
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Hi, it's me, your Mamu Christine Babaw. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes. The only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.
1: XFM.
11: Mga katropa,

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4.35 na itong oras na tunigin ninyo sa Premium Death-Free Instant Energy. Premium Death-Free Instant Energy, mga katrupa, magkapalig-on sa itong immune system. Kiniga itong immune system, o na mga sundao sa itong lawas nga, mga nalipod ni ini aro dili ka matakbuyan, dili ka mataptan o bakteriyag virus, nga may maghatag o kaluya, ingon man sakit sa imong lawas katrupa. Mura palig-una yun imong immune system. Okay, eh? Mapalig-on pinagi sa Premium Death-Free Instant Energy nga imong imnon matag-adlaw katrupa. Premium Death-Free Instant Energy nyo kinig mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Pwede sa ninyo kinig mapalit sa Shopee o Lazada. Labi na gayon inyong kinig mapalit sa Yes to Health Clinic Store. Ganabay mo tayo sa Busgabay na itong Sibianan. Diri sa Medzi Plaza Building, Barangay Zapatera, Dakbayan sa Sugbo, mga katropa. O niya, ito libre nga konsultasyon o libre nga check-up. Ah, nagapadayon, matag Domingo, alas 9 sa buntag, ngadto sa alas 5 sa hapon, mga katropa. Pahimod sa ninyo, kini mong kaigayunan, kay libre. Ah, mahal ba yung konsultasyon? Mahal ang bayad sa check-up, mga katropa. No, pinakaubos nga bayranan sa check-up o konsultasyon, 500 pesos. So, bay na makalibre ta mga kaigsunan. Pinagi sa libreng serbisyo sa itong Yes 12 Clinic nga na may mutang diri sa ubos gabayan sa itong Sibianan, diri sa may Zipla sa building, Barangay sa Patera, Dakbay sa Sugbo, mga katropa. Matag Domingo ka na, alas 9 gato sa alas 5 sa hapon, mga igsoon. Napo niya itong store, ganyan mapalit, ang Premium Death-Free Instant Energy o guban pa gabagay Yes to Health product, mga

0: ang mamukaw kaninyo. Pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga merkado publiko, o mga paghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Exciting Pilipinas!
1: Kapagang patay sa barangay.
2: Kapagbundog ang patay sa LD reporter.
0: Exciting Pilipinas! Mamukaw, mutugaw, o kauban sa inyong pamahaw. O adiana ang inyong magsisibya. Exciting Pilipinas!
3: Exciting Pilipinas.
0: Jerry Auxilio sa Exciting Pilipinas.
4: Exciting!
5: Good morning!
6: Sugbo, Luzon, Visayas, Mindanao ug kalibutan. Mayo nga buntag kaninyong tanan. Welcome sa Dungtuluman Orang! Exciting Pilipinas!
5: Good morning!
6: Kinigib yung angkor man katropa mo, Jerry Kemsar Auxilio Jr. Magiguba na ganin yung hangtod kita sa Lasay.
4: Exciting!
6: Kining adlaw mga katropa nga Miyerkules. It's a 20 na sa bulan sa Mayo tuig 2026. Inaw tarang ka mo sa kapiskay sa mga lawas sa inyong pagparikay sikay. Samtang na ni KCK Kaburya ato hito na kininyong mga pagkitabo din sa ato sa kauluhan o sa gawasan nasun kagahapon o karon.
4: Exciting!
6: Din sa ato mga kaigsunan, mga tinunan sa University of the Philippines, ingon man University of San Carlos, paigayon og lihok protesta kagapong adlawa alang silang pagpanawagan o justisya sa gitawag og Toboso 19 mga kaigsunan. At itong mga namatay may galas inkwentro dali sa mga sakop sa New People's Army og militar sa Negros Occidental mga kaigsunan. Nila panawagas mga tinunan, justisya mga katrupa sa Toboso 19 mga igalan. Atong pabation, resibo niini mong balita mga katrupa.
7: Kita makipulong kung anong adunay mga iskolar ng bayan, mga leader estudyante, kamis pumukawas sa ilang mga tumaan o matuki sa tinuoray kagahintang sa atong mga bukoma, sa atong mga pisante, o gani sa atong mga mabubuo. Ang pagkaroon, nagpapiling na nakatali sa langyong ng mga interes ang atong edukasyon. Kung asa, pinapadali, pinaagi sa GE reform ang atong pag-graduar aron mahimot ang stable na supply sa baratong kasumpamuo para sa mga langyong ng mga kumpanya. Ang pamiling komersyalisado kay bisan pa din sa UP Cebu na ano na ang tatay libre na tuition, gikinahanglan paghihapon nato mugasto o gagkong kantidad para sa ato mga research, kakulangan sa mga espasyo o kakulangan sa ato mga oportunidad. Ang pamiling kining pasista kay mismo ang manifestasyon ani gipakita sa consistent yung police presence sa atong universidad. O gani karon, kabisang nagpadayag lang kita sa atong haligot-got pagpanawagan o justisya para sa mga gipatay sa berdugong AFP o PNP. Ipananggapon kita o pasistang militar o PNP sa atong tumat karon, aron kita hadlongkon o aron kita pahinungon sa atong pagkipisok.
4: Exciting!
5: Good morning!
6: Tama na yung mga kaigsunan, mga tinunan sa University of the Philippines o University of San Carlos. Naglamo sila kay bisan dunog, nangayo lang sila justisya. Nawagan sila mga higala o justisya ni Antog gipatay sa Toboso encounter mga kaigsunan tali sa militar o sa mga sakop sa New People's Army. Dan daw kuno sila mga pulis, mga igala. Kana pa hinoon, secure mo sa inyong pahigayong protesta. Kamu pa yung taga-proteksyon, kamu pa yung magreklamo. Ito mga kaigsunan kay para nila, mga katrupa. Sa kinikakalihukan, sila gihulagway nga pasistang gobyerno, mga kaigsunan. nga nagtamod gatos kapitalistang Amerika. 42 minutos na nakalabay sa Las 4. Padayon ka mo nagapamati ng atong tulumanon ng exciting Pilipinas.
5: Good morning!
6: Supplies kuryente mga igala. Dini sa Visayas area. Bimipis mga kaigsunan. Unsa kay bimis pa, unsa ka ang gimipiso ni ining supplies kuryente karon? Dili na bagani kung ikaw kuryentihan ka tropag rap-rap, dili na baka ka mamatay. Mga katropa. Atong siren mga igala mga rason. Ngano mga igala mimipis ang supplies kuryente. Ano nga mo usik-usik sa kuryente? Kamu mga kawatan, hununong pangawat ang kuryente. Mimipis na ang supplies kuryente na mong nagbayad. Kamu libre. Abatio na to resibo ni ini mo balita mga katropa. Huwag may audio katropang rap-rap. Kadiyot sa ha. Kay, murag huwag may audio. Huwag ni audio. Paun sa baday ni kalakihay.
8: Sana all.
6: Amo ni siya mga igala. Basta gamipisag na supply sa kuryente. Wala ka mo diya ay mo kumpiyansa. Supplies kuryente mga katropa. O na, pag naginot mo sa kuryente, kay gamagawas nga may mahalang bayranan sa kuryente. Gumikan sa kadaghang bayranan. Generation charge, transmission charge, distribution charge. O niya, doon na pa ay system loss charge. O na, may gala, dagantag bayranan. Imipis pag yun mga kaigsong supply. Mana, magdaginot na lang ta mga katropa. Ayawat na lang, gamay na tang babayran. What? 45 minutos na kalabay sa Las 4. Sanugang pa mga balita mga kaigsonan. Hugon-hugon mga igala nga pagpospon sa barangay ug sangguniang kabataan eleksyon. Ang tunway balaod ngay palabang. Matod pag Attorney Pital Curren mga kaigsunan. Chismis lang yan. Atong pabatiyon mga igala. Si Attorney Pital Curren siya pabahayag mga igala. Chismis lang ko no. Hugon-hugon nga pag-uswag na po pag-postpone sa barangay usang guniang kabataan eleksyon ang tunway balaod mapalabang sismis lang kuno kini mga kaigsunan kuri ka dyan. Mabatiyo na to sa Attorney Pital Curren sa Commission on Election 7 mga igsun. Nastumoy ka tropang rap-rap.
9: Pagkangaan nga wala pa balaod, chismis pa na. So kung aduna na yung balaod nga i-postpone na po ang election, well, we can tackle on that matter. But for now, considering wala pa na, kundi may mga huna-huna pa na sa mga tao dito sa Congress, dito sa Senate, o kung pa. So wala pa may more to entertain na. Pero at the back of our mind, ano ko nang i-consider? What if? Kaya mo react tong mga kalag na nung sa pawang kong lahang huli.
5: Exciting!
6: So, chismis lang ko doon na mga katropa. Aga hugur-hugur na pag-uswag, pag-postpone. Sa barangay o sangguniang kabataan election, gikatakda karong Nobyembre 2 mga katropa. Tuiga. Chismis lang kuno na matod mga Attorney Pital Curren until doon na balaod mga higalag ipalabang ang Kongreso nga mag-postpone gayon sa barangay sangguniang kabataan elections mga igsoon.
5: What?
6: 47 minutos nang nakalabay sa Las 4 sa mga balita dito sa kauluhan. Duha ka mga kongresista, mga katropa. resign gumikan sa pressure. Gumikan kay matud pa. Itiwalag sila mga igala sa prinsipyo sa ilahang organisasyon. Ilang partyless organization. Uman sila ni Butar Pabor sa pag-impeach ni Vice Presidente Sara Duterte mga katropa. Baka mga kongresista sa partyless system mga kaigsunan. Onya may tugod sa hugon-hugon. Tugod sa tabi-tabi na kadawat silang 20 milyones. Aron bubutar mga igalas pag-impeach si Vice Presidente Sara Duterte. Dili daw kuno kini tinuod mga katropa. Sulti mo sa tinuod o wala mga katropa. Langit lamang nasayod nini mga igala. Atong kabatiyon katropang rap-rap, resibo na ito ni mong balita.
8: Just following the direction of the majority and yun po kasi yung party decision namin to follow the majority. As to the rumors that we received 20 million cash, that's fake news po. Our group was just following the direction.
5: Good morning!
6: So, fake news lang ko, no? Dili na tinuod, kadawat silang 20 milyones nga cash mga katrupa. Aron mubutar pabor sa impeachment batong ni Vice Presidente Sara Duterte mga igala. Ano, nag-resign ng duha ka mga kongresista mga kaigsunan. Ya, kinig, unsa ni pangalan, sakop sa mga party list. Ang usa maigala sa party list niya, one tahanan. Uba mga kongresista, ang dami nilang tahanan kasi. Sila mga igala, one tahanan rin sila. Ang uban, ang daming tahanan mga katropa, nasa Forbes, nasa Ilocos, iti ba pa? Quinto minutos na kalabay sa last 4. Sa mga panghit

0: pag rap-rap, dahil na pong ating pagkuha sa Senate Presidency. Ikang Senador Alan Peter Cayetano, mga kaigsunan. This time, si Wing Gatsalya na pod mga katropa. Si Wing Gatsalya, mga kaigsunan. Gusto po magpresidente sa Senado. Pero wag ya po niya makuha. Iyang ambisyon ka na gumikan kay di babag mga katropa, si Chis Escudero. Eh si Chis Escudero, mga kaigsunan, miingon. Sige, musuporta ko ninyo, pero kinalang ako ang presidente sa Senado. Tigre na yun ni kayo. Tulo mga kaigsunan. Nagapabilin gyapong presidente sa Senado si Alan Peter Cayetano, mga katropa. Bisan pa man sa mga pagsuway pagkuha ini mong posisyon sa mga kaubang senador, mga igsoon. Dito soto nga gustong bawion pagbalik inya ang posisyon kay gibawi mga igalang Alan. Kung karon kagapong adlawa si Wing Gatsalya. Kapag kandidatong Mig Sumiri pagka-presidente, Senado, mga kaigsunan. Pero, magsilbi mga katropa. Aga ambisyon ni Wing Gatsalyan magpresidente sa Senado. Kaya si Chis Escudero nga ilaha mga katropa gikumbinser. Ingon, sige, mutapon ko ninyo, mukuyog ko ninyo, pero ako'y Senate President. Okay, di ba? Ligre sila Senado. What? 53 minutos mga katropa na kalabahi sa alas 4. Kanhi Senate President Tito Soto. Nagpaka-abogado mga katropa. Yung anay kay Boss, ilang rules. Atong pamation mga igsoon o atong tanaon. Ni Senate President Tito Soto mga katropa. Bisan og siya Senate President magigala, wade magkahibaw kung saning Rule 19 sa ilang rule sa Senado mga igsoon. Pamatiyo na to katropa rap-rap si kani Senate President Tito Soto mga katropa.
1: Okay. The chairman and the members of the permanent committee shall commence in the exercise of their duties upon election. They shall cease when their successor shall have been elected or designated. So since...
2: Will you refresh me with Section 19, Your Honor, Mr. President? Yes. Because...
1: Yes.
2: Mr. President.
1: The minority leader is recognized.
2: I heard, and we saw the notice, the message from the House of Representatives, and you have referred the articles of impeachment to the Committee on Rules. May we know if we have already constituted the Committee on Rules?
1: The Committee on Rules is in the acting capacity, so in accordance with Section 19, the same members and Senator Villanueva, actually, for your information, Minority Leader, we were in caucus and wanted to meet also the minority to start reading the committee chairmanships, but we thought it prudent to convene the court first, and then when we remove our, after we convene the court and suspend, we can go back into session to start reading the committees.
2: So I take it that right now the chairman of the Committee on Rules is in an acting capacity.
1: Yes, Senator Villanueva.
2: And the membership at this point would only be the ex-officio members.
1: And the members before the all positions were declared
2: vacant. Holdover from the previous...
1: Yes, in accordance with Section 19.
2: Will you refresh me with Section 19, Your Honor, Mr. President?
3: Good morning!
0: Error mga katropa. Nahimo siya Senate President Mahigala. Wa siya kahibaw kung sa din eh. Magpa-refresh na sa Rule 19. Sa ilahang rules mga katropa. Hindi na kundi malas. Kung sa kano, mo na siya mag-preside sa impeachment ko.

0: work.
1: Well, anyway, yan si Tito Sel. 46 o 56 minutos na mga katropa ng kalabay sa lasingko. Sanugan pa mga balita, mga kaigsunan. House Prosecutors sa impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte. Yan na, nagtigom na sila mga higala. Alang sila pagtambong kung ipatawag sa impeachment court. Karugad lawa mga higala. Tanaw na ito ng ilang mga dagway, mga katrupa. Pani sila ang House sa Prosecutor. Sini sila kabuok mga igsuon. Ipanguluhan mga igala ni Batangas Sikat District Congressman Jervel Luis Tru mga katrupa. Sumoni mga dagways, mga prosecutor, mga kaigsunan. Nagpili na po sila o mga lead counsel sa upat nila ka mga article of impeachment. Mga crown sa article of impeachment mga katrupa nga ilang gibasihan sa pag-impeach si Vice Presidente Sara Duterte mga kaigsunan. 57 minutos mga katrupang na kalabay sa alas 4. Sa mga balita dito sa gawas sa nasod mga igsuan, Presidente sa Amerika Donald Trump mag-iigala. Gikansilar na ang lain unta nining pag-atake ngadto sa nasod sa Iran. Ay, salamat in taon. Ninyo gubat-gubat ya, gidamay lagi taon ninyo, may labots interest ninyo. Tungod sa inyong interest diha, apektado mi, nalipay sang interest may negosyantes krudo glana. Tungod gasolina. Pabatiyo na itong Presidente sa Amerika, mga katropa, President Donald Trump, mga igala.
2: We're getting ready to do a very major attack tomorrow. I've put it off for a little while. Hopefully, maybe forever, but possibly for a little while. Because we've had very big discussions with Iran, and we'll see what they amount to. I was asked by Saudi Arabia, Qatar, UAE, some others, if we could put it off for 2 or 3 days, a short period of time, because they think that they are getting very close to making a deal. And if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also. We've informed Israel. We've informed other people in the Middle East that have been involved with us. And, you know, it's a very positive development, but we'll see whether or not it amounts to anything. We've had periods of time where we thought pretty much getting close to making a deal and didn't work out, but this is a little bit different. Now, we're ready going tomorrow very big and not something I wanted to do, but we have no choice because we cannot let Iran have a nuclear weapon.
3: Exciting!
4: Good morning!
1: So, Boto Rasol sa Presidente sa Amerika, Donald Trump ay igalag, mihanyo daw kuno niya ang mga leaders Middle East.
0: What?
1: Matintaan kaya nisugot ka.
0: What?
1: 59 minutos na mga katrupang nagkalabay sa alas 4. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon naman oy. Bangon na si Mo. Good morning na, Simo! Buenos dias, buenos dias, buenos dias! Magandang umaga, magandang umaga, magandang umaga, magandang umaga, magandang umaga sa inyong lahat! Hotaki, hotaki, hotaki! Ohayou gozaimasu! Pagi!
5: Jerry, Jerry, Auxilio, Auxilio.
3: Exciting!
4: Good morning!
1: Ay, salamat pagi na igato ni Rolly Blo Rivera. Shout out ko ni Noy Binoy. Noy, gawas taos yung balay niyo. Salamat ko pa. Manat man katuig, wag kay gawas-gawas da, no? Ikang Ruli Blue Rivera, mga katrupa. Yan o man kay gawas-gawas, Luy Binoy. Gawas ko no niya, kay 5 years na gawas yung kakita ni mo, wag kay gawas-gawas yung mabalay. Good morning, Gatori Jose Gerlito Marda sa Maya. Populasyon inabangga Buhol. Ya GR Atumi ni Philjon Padelia, inguma ni Crisulogo og Bamin. Shout out daw siyang asawa nag-inom og Santhon Coffee sa Kantangkas Dumanhog, mga katrupa. Maya, my good morning, Gatori Ma'am Flor Delica. Shout out ko sa akong banang si Mickey Bihon, sa akong mga anak o mga apo. Okay. Sa kanunay, madasigon, maminaw o nagtanaw nimo diri sa Mahayahay, Bangka, Lapu-Lapu City. Salamat sa pagbasa, Katropa Jerry. Gikan ni Ma'am Flor Delica. Salamat, Ma'am Flor. Manak ko na si mong silingan. Mananaw na to ni Buntaga. Good morning, sir. Watching from Bell Hill Trucking Services for Hire. Surigao BH Trucking Services, Surigao City, Butuan, Cagayan. Ug Davao, ingon man Manila, gikang Michael Chu. Okay, salamat, sir Mike. Wow! Good morning, sir. Ganto ni Jesus Caniete, Celestial, das Basag, Lapu-Lapu City. Ni Manolisa, ni Mona Lisa Duran. Ni Joel Lagumbay, di San Juan Siquijor, ingoman ni James Anthony Blanco. Shout out sa Blanco family, di Lower Lindugon, and all Blanco family anywhere. Ika ni James sa Anthony Blanco. Ay, good morning, gato Roberto Tabulong, ni Jordan Lipasana, di sa may Bakayan. May Andros Village sa Bakayan. Good morning, ito ni Ma'am Evelyn Gadiani. House of Crocodiles daw kuno. Sir Cons Jerry, maoni lisod. Kung magpataka lang og pili og kandidato, unya ang napili kay payaso, umulabaw na hinoon sa Korte Suprema. May alams balaod magnaka. May magpakamao pastilan ambot lang. Wow! Phil Jun Padilla, mga katropa. Ay, good morning, dahil ito Benjamin Romano Abirelia. Good morning, Ansoy Kumido de Escurilla Buhol. Ni Ma'am Arlene Placibe de sa may Kanduman Bandawe. Mayong good morning. Jerjer, shout out day ko sa Ahong Uyap na si Iris Claire Mendoza, Mr. Benjamin Romano Abirelia of Hindang, Leyte. Ay, good morning po, gatong Jonathan Bilarmino Gutierrez. Morning, Katrupa Jerry, ang mga dagwais, mga house prosecutors. Poros yun, mga malita og dagway. Ambot lang! Wow! Jonathan Bilarmino Gutierrez, mga katrupa. Baon na mga igala, dagway daw kuno mga igala. Daw kuno mga dagway malita. Ami, good morning ni Sir Jovintino Boy Nadela de sa may Gabi Cordoba. Galantaw na to mga kaigsunan. Ingon man nga to ni Sir Michael Mike Sigi Canada de sa may California sa Amerika. Good morning ni Ma'am Lilibeth Labra. Gato ni Kukay Rines. Ay, good morning po. Gato ni Arturo Reyes. Lantaw nimo sa YouTube og naminaw sab sa akong radio. Ako gibutang sa Daplin sa Dala ng akong radio. Aron daghan ang makapaminaw. Salamat, Sir Arturo. Sir Arturo Reyes, mga katrupa. O niya, may good morning, sir. Gato ni Sir Mariano Vasquez. Pag-i kay Mandawi City. Ingon man ni Boy, ni Boyet, Boyeta. Tigbisog dong, humandiya sa imong yaw-yaw, balik na sa bukid. Wow! Salamat, Buyatag.
0: Buyatag,
1: diay. Ay, good morning po, di ko kaya Rines. Why ayo ang mo eskwela niya mabrinwas lang sa eskwelahan watching from Italia. Kukay Rines. Ay, good morning po, di Boy Alidan. Iyon man ni Noy Binoy. Morning, Sir Jer, basta magkatiguang kapuya na gwarawara. Nauna, gawas kong doon eh, ruli blue ribira, ngita ni mo, kay gawas-gawas kong ruli, magkatuig na. Gawas na kunos makupa. Noy Binoy! Standby mga katropa sa itong pagpadayo, sa itong pagpalik. Matay merkado, katropang rap-rap. Ito pagbalik sa exciting Pilipinas balita, humalang ni pipila kay importante nga mga mensahe. Stand by!
5: XFM. Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Extend by 10 years, taga Marco din. Kini akong tutunlan ning namugoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na ganito kumarog tambal. O to, ning damok ko sa Sundown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pugog tarong karun.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold ug Sundown Vitamin C.
6: Sundown Plus Coffee Mix.
7: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Sundown Plus Coffee Mix. Gisulayan na ako pag-inom ang Sundown Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayo ang Sundown Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Sundown Plus Coffee Mix.
6: Sundown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sundown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
8: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Sundown Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
6: Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sundown Vitamin C.
9: No smoking. Pwede na siguro kung muna ba akong dinigay. No smoking man.
10: Oy, polis ya. Dagok ni. Ganun na ni Grillo magandini.
9: Patag ka malaga sir. Katanawag ko na ikong si Grillo. Di aman ni sa kong ilong ibutang. O basaho. No smoking. Masam di bisaya sa nose. Di ba ilong?
10: Yeah. Ayaw!
3: Exciting!
5: Vision Lex, daghan ang natubangan.
11: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko permi. Abi na ko sore eyes gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months na manway undang ug muta-muta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision Lex Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Lex Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
5: Vision Lex, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Sip on. Kahit nga ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
12: Mapalit sa mga butika.
13: Turbo.
14: Pakusog.
13: Turbo.
14: Pagdugay sa away.
13: Turbo.
14: Doble ang kalipay.
15: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad, bagura.
16: Murag exciting ning turbo ah.
17: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
16: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
17: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
6: Turbo, food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas.
0: ang lakas.
13: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
18: Santon Plus Herbal Soap.
19: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
18: Santon Plus Herbal Soap.
20: Nanamigin.
18: Santon Plus Herbal Soap.
21: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
22: Abli na.
21: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
23: Yes to Health Clinic.
24: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
23: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
24: Ug matag Domingo.
23: Libre na magpakonsulta sa doktor
24: dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
23: Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health.
24: Yes to Health Clinic.
23: Dinhi lang sa may Sapatera Bili.
24: Gilid sa Barangay Hall.
23: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
25: Hi, it's me, your Mamu Christine Babaw. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes, the only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.

0: 106 FM Cebu, Philippine Standard Time, alas 5:14 na itong oras sa Tunegueño sa Premium D3 Cofemex, mga katropa. Premium D3 Cofemex ang kaping atambal, kaping lamian, kaping mga katropa ng antioxidant, kaping nga magka-reduce sa inflammation, magka-increase sa mental clarity, o magka-regulate sa blood sugar. Premium D3 Cofemex, mga katropa, kapi nga magkapaligon sa gabok ni mong bukog o kapi nga 3-in-1. Kaysa Premium D3 Cofemex, nakasanthon ka na, nakakapi ka na, naka-premium D3 ka pa, katropa.
1: Jerry, Jerry, Auxilio.
2: Anxiety.
3: Good morning!
0: Parayon ta mga kaigsuna ni Gatong Tulumanon, 14 minutos na nagkalabay sa alas 5. May good morning day, Gatong ni Ricky Liquino. Nga naminaw sa diya sa may sayaw, Dugyan Dalagit. Good morning si Ricky. Kanya ka ng clown, sugsugoon or sugusugoon lang na sa iyang mastermind. Excuse me po. Clown daw ko no, sugusugoon lang ko no sa iyang mastermind. Matod pang Roberto Tabulong. Sir Jer, good morning. Si Paul og Abit Tabanyag sa Balabagan Mualbual naminaw ni mo karon. Ay, salamat taon Paul og Abit. Ikaw ni Melvin Tabanyag. Melvin, panakod pag yun niya ha. Ayo lang panakod ni Paul og ni Abit. Panakod pag yun suba. Inaw na to diri sa itong Sibianan. Tanaw po sa itong Facebook Live ang kaigsuna. Ay, good morning ato ni Lito Rimonde. Ay, good morning ato Lito Rimonde. Good morning, sir. Onya, good morning katropag Jerry. Great ko sa Barangay Lawaan, Dumanhog. Watching here sa Barangay Lawaan, Tikyu Angba. Good morning, katropa. Exciting live watching from USA. Upper Suran Association, Kinasangan. Ika po ni Kakayan Gumapan. Si Landry at Ikamara, Redoblado. Galantaw na to, dong. Mayong pagmaniho, dong, ha? Tanos na, dong. Ay, dakudak mo maglawas ng imuhang sakay. Onya, good morning, katropang Sir Jerry. Always watching to your program. Salamat, Arvin. Si Arvin Havas, mga kaigsuna. Onya, majong buntag sa no. Majong buntag sa no. Watching from Poblacion Sagbayan. Ika ni Brook. Brook Soap.

0: sa nato nga trupang rap-rap kay Gilog po neto tutunlan. Good morning, Sir Jer. Nice to see you at to see back in life. Express balita. Exciting. Ika ni Ma'am Lorna Margarita. Good morning, Sir. Ito Eugenio Boy Tagsip. Yas kinasangan si Tio Kamansing kinasangan. Ni Ma'am Elena Datulia. Watch ni the Sunrise Parto. Ika man Iman Impinado. Yas sa may Banawa. Kusog atong Radio Tingog. Man Bayo Buntag Super Katropa Kusjer. Nakamove on na ba ang siyam ka mga senador? Aron hapsay na nga maabswilto ang vice presidente. Murawa pa yun ka move on. Na gusto nila tas. Ay, good morning ni Arnulfo Saison.
1: Exciting Pilipinas Balita.
0: Exciting Pilipinas Balita, mga balita na hipo sa itong mga kaubanan, gikan sa itong mga silingang dakbayan. Dakbayan sa Mandawi, dakbayan sa Lapu-Lapu, dakbayan sa Taliseng, sa itong Tungkaran, dakbayan sa Subo. Mga balita, gikan sa itong provincial capital, sa itong City Hall. Ingaman sa regional gabuhatan, sa itong gobyerno. Mga balita, gikan sa kalungsuran ug mga component city sa lalawigan sa Sugbo, mga silingan nato mga lalawigan. Mga balita, gikan sa atong kapulisan ug mga tambalanan. Kining tanan inyong madunggan, inyong makit-an ug inyong masayran dinhi lamang sa
1: Exciting Pilipinas Balita.
0: Nato mga katropa ang mga balita o ang mga detalye ni ini. Memorandum of Understanding alang sa Usaka Government Center, Sports o Economic Hub Sugbo, gilagdaan sa Kapitolyo o MTD Philippines Incorporated mga katropa.
1: Capitol Report.
0: Italian ini mong balita sa Ironato kini pinagi sa pagpamati ni Katropa Grigi Magdadaro.
1: Live report.
2: Yes, gipahiga yon ang Memorandum of Understanding kung MOU tali sa Kapitolyo o yun man sa MTD Philippines Incorporated kagahapong adlaw, Mayo 19, alang sa propose nga Satellite Provincial Government Center, Sports and Economic Hub o Food Security Center dito mismo sa may dakbayan sa Naga. Ang isgutan ng MOU, official na nga nahimong usa sa mga proyekto karon nga himuan o feasibility study. Ang isgutan nga proyekto tali sa isgutan nga kumpanya sa isgutan nga MOOS o MOU signing ang MTD Philippines, girepresentahan sa presidente o CEO nga si Engineer Patrick Nicolas David nga may palanog sa importansya sa isgutan nga pagkitambayong nga doon sa local government unit kung LGO, partikular na sa Kapitolyo, aron nga mapalambo pa ang kining maing panggoberno diri mismo sa ato ang komunidad iyang ibutyag nga ang kining isgutan nga proyekto. Mogyod ang kining pagtambayayong tali sa probinsya sa Sugbo alang sa Nimayang Danon o Gingunmahan mapahimuslan nga maprekto alang sa katawhang Sugboanon. Ang nasigutan nga proyekto adunay propose nga 45 hektar nga Satellite Provincial Government Center nga mo'y makapaduol sa serbisyo sa panggoberno ngadto sa katawhan, partikular na sa mga tangbahin sa probinsya Sugbo. Ang nasigutan usab nga proyekto naglakip sa development sa usa ka sports stadium and aquatic center Center, diin aduna kini 20,000 seating capacity, usa ka fish port o usa ka fish market o ang food security facility, usa ka renewable energy facility o usa ka transport hub alang sa mga ferries o public utility vehicle o PUB. Sa iyang mensahe, gipareyag ni Governor Pamela Pambriquatro nga usa sa mga rason sa iya karong pagdagan o ingon man pagdala karon sa rindas pangamhanan sa probinsya Sugbo, gumikan kay siya nagtuo nga ang kagamhanan o ingon man ang probinsya Sugbo o katawhan ini kinahanglan yun nga matagaan o saktong serbisyo gikan mismo sa nangalagad o mo kinikaron ang iyahang tumanon ubos sa iyahang administrasyon. Sa ato mga katropa diha nga nagkalubog o naghanap ang pananaw, inom kanunay o Vision X Plus of gel capsule, gumikan kay kinikumplito sa mga phytonutrients nga mo priktar sa itong mga mata, ano na kinilutin, beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin. alang sa kusang Pilipino para sa Pilipinas. Ganyan katropa, Greggy Magdaro, XFM News.
1: XFM Report.
3: Exciting!
1: Good morning!
0: Salamat katropa, Greggy Magdaro sa mo, report. Dagaton sa itong tag na 23 minutos o 2 segundos na mga katropa ang nagkalabay sa alas 5. Sa panayon gapo ninyo nga pagpagiguban ay nga tungtulumanon.
1: Exciting Pilipinas Balita. Capitol Report.
0: Ilauman nga 5,000 ka mga trabaho. Mamugna sa Gitanya ga Sports ug Economic Hub sa pagatukuron sa Naga City. Detalye sa report sa Aeronato kini pinagi sa pagpamati ni katrupang Almi Mata.
1: Live report. Live report.
4: Yes, sa formal lagi pirmahan sa Cebu Provincial Government ug MTD Philippines Incorporated ang Memorandum of Understanding kon MOU alang sa Gitanya ka Satellite Provincial Government Center Sports and Economic Hub ug Food Security Center sa Dakbayan sa Naga ni atong Martes. Ang proyekto musulod na karon sa feasibility study phase uma sa pagpirma sa kasabutan na. Matud ni MTD Philippines sa President ug CEO Engineer Patrick Nicolas David, gipili sa ilang kumpanya mga lokal kagamhanan nga dunay maayong pangagamhanan ug matud anong serbisyo sa publiko. Gingon ni David ito mo sa ilang kumpanya ang paghatag og world class ng mga pasilidad nga walay bahid sa korupsyon ug may mo pagyud nga mahuman sa iyo sa schedule. Ang Gitanya nga 45 ka hektaryang Satellite Provincial Government Center tukuron sa Naga City aron mapadaon ang serbisyo sa probinsya ngadto sa mga residente sa bagatang bahin sa Cebu ug makatabang sa pagminus sa kaut sa urban centers. Lakip sa mga pasilidad nga itukod mong sports stadium ug aquatic center nga dili kapasidad alang sa 20,000 ka mga tao, fish port ug fish market, food security facility, renewable energy facility ug transport hub alang sa mga ferry ug public utility vehicles ko PUVs. Matod ni Cebu Governor Pamela Baricuatro, usa sa iyang tumong isip gobernadora, mo mapalapas sa serbisyo sa gobyerno, pagkatag og duha ka oportunidad sa ekonomiya, o mapalabos sa kabatanunan pinaagi sa sports ug food security programs. Gipas og usab ni Baricuatro ang kaminungdanon sa food security center nga makatabang sa pagsulbad sa kakuwang sa pagkaon o mapakunod sa post-harvest losses sa mga mag-uuma sa Cebu. Gilaw man usab nga makamugdaw kapin 5,000 ka trabaho ang proyekto sa panahon sa construction ug pagkumpleto ni ini. Samtang sports hub, gilaw man usab makadani international sporting event nga makatabang sa turismo o ekonomiya sa probinsya. Mga katropa, alang sa magbahimsog sa balawas, inumog sa Zona Plus Gold. Alang sa nagkayusap Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa, Almi Mata, XFM News.
1: XFM Report.
3: Exciting!
1: Good morning!
0: Salamat katropa, Almi Mata, sa Boga Report. Dagaton sa tugtag na 25 minutos o 38 segundos na mga katropang nagkalabay sa alas 5.
1: XFM Police Report. Police Report.
0: Ay gusto magka-iPhone, pero wak man sa kwarta. Napasla kinuos prisuhan. Makapapriso dahil nang gusto kang gusto kang magka-iPhone niya wang ikwarta. Mga igala ingon aning nahitabuan niya. Gusto man lang siya magka-iPhone pero wala sa ikwarta. Napas na kinos prisuhan mga katrupa. Isa kay istorya ni ini mga igala. Atong siren ang istorya pinagi sa pagpamati ni katrupang Eric Pahanunot Amaro.
1: Live report. Live report.
5: Katropa kaya Jerry, mga katropa na pasla karon no sa Zelda sa Police Station 6 sa Wangkaro Police Station kining Osaka Batanon 15 gustong magka iPhone 14 Pro Max fully paid gawa'y kwarta-kwarta katropa kaya Jerry kay nalakpa ni dihaga ng lab ni sakay aga og cellphone sakay sa kinipong getaway e-bike no vehicle kining alas 11:50 ang takna sa Kabuntagon din na usaba siya nalakpan sa may City Louis Barangay Pas sa siyudad sa Sugbo. Aga kinipog dinakpan katupag Jerry ang usani nakalikot ang usan dinakpan yun kay kuhan man ni sila. Kung doon ay riding in tandem sa motorsiklo na po'y riding in e-bike katupag Jerry ng mga suspect na matod ba mo'y ni lagnot aning kining purple, deep purple iPhone 14 Pro Max nga gipaligyan sa kinig papayga biktima apa na humarusap nga maka panginig ang panabang ato no sab sa sawag ka na jurisdiction na matod pa dari pangipagayin o kini po ga palopopresyon ng kapulisan ng resulta sa pagkasikop sa kini po ga suspit sa doktor pag sir kasong tep ang gikatak na ipasaka batok aninga maong responsable sa pagkatuman sir ipunod kasi kasikin sa sawag tulis mga katropa para magkaunaw na yun mga di na maayo no ang kanag makalibre ka way kwarta-kwarta katropa ga sir sa muntaga may mo kag illegal apa nga pisa mo mga kailan kape nga Santo Plasco Pexa inyo ng inyon matagbuntag mawasad mo mga kahigalaan o makahunaw na gumuga tarong kay good food heart memory immune system ng ato ga kape kape nga tambal Santom Plus Coffee Mix alang sa Digusan Pilipino para sa Pilipinas sa tropa Air Camaro XFM News
1: XFM Report
3: Exciting
1: Good Morning
0: Salamat ka tropa Eric Panuro Tamaro sa Bulgar Report Ito sa tugtak ng 28 minutos na o 33 segundos ang nakalabay sa alas 5.
1: XFM!
6: XFM!
1: Exclusive!
0: NGCP mga katropa ni Pahibaw nga nipis na lang ang supply sa kuryente. Ini sa Visayas area mga katropa. Unsa ka ang kamipis ining maong supply sa kuryente mga igal. Wala na kasi natin itang rotational brownout mga kaigsunan. Italian ini mong balita, sayro na ito ginipinagi sa pagpamati ni Katropa Crystal Joy Feller.
1: Live report.
7: Nagpabilin gihapon nga yellow alert status kagahapong adlawa ang Visayas Grid sa National Grid Corporation of the Philippines kun NGCP. Kinitungod kaya naa sa 2,594 megawatts ang gipangayong demand gikan sa mga konsumidor sa rehiyon. Samtang ang available capacity nga gikan sa mga planta anaara sa 2,691 megawatts. Ug kininamoy itransmit nga to sa lain-laing power cooperatives o providers. Nasinati ang yellow alert status tungod kay tulo sa mga dagkong power plants nga nagsupply og kuryente ang kasamtangang giayo. Matod ni Engineer Neil Martin Mondina, ang Assistant Vice President o Head of Visayas System Operations sa NGCP, nga kung dili na makaya sa nahabiling mga planta o mas mutaas na ang demand kaysa sa capacity, mausban pa ang red alert status o mumpatuman o rotational brownouts.
8: Ang may tabo, brownout na rotation sa mga consumers. Kaya itong may tabo sa Mayo 13, kapag sa kitse, nga kulang na itong cold at red kay yung kulang ta sa mga planta. Si GCP, naamin linya. Nami, isang pula yung limit sir na ito. Nami highway. Pero kung may maging supply, patungo sa highway para sa mga consumidor, wala yung problema. Di na ito siya natagaan. So ngayon din, di na ito mamit ang mga keys sa highway. So magkinala, mag-rotational brown at Beko, dito sa Red Cross, dito sa Panay,
7: hinuon gitinguha sa NGCP nga walay mahitabong total blackout sa Visayas. Maong gihangyo niya ang ubang konsumidor nga dili magpalabi sa paggamit og kuryente ilabi na sa peak hours gikan sa alas 2 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabii. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilana at labad sa ulo og di makahilab sa tiyan, ang Sunthorn Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filler ka, XFM News.
1: XFM Report.
3: Exciting!
1: Good morning!
0: Salamat katropa Crystal Joy Filler ka sa Bulgar Report. Nagatod sa tugtak na 31 minutos o 42 segundos na mga katropa ang nagkalabay sa alas 5. Ngayon, gihapon kamo nagapamatinin nga itong tulumanon.
1: Exciting Pilipinas Balita.
0: Barangay Tihiro, may deklarar na og state of calamity. Dunot sa sunog na miigo sa Silangan 2. Sa nahisgotang barangay. Italia sa report sa Aeronato kinipinagi sa pagpamati ni katropang Benji Talisik.
1: Live report.
9: Dagang silapit ko naman nga Jerry, kinapang ka na paeng kinabong adawa ng Martes sa Mayo 20,
6: by the size, by the size, this means by the size, kung nipatawag o emergency session, nato na sa iyang mga personal, si the head of mga kapatid, Harold Sedo o Nauliman, kini, niya magbigay na sila o state of calamity. Kini tungkol na usap sa Alendabog na usunog sa mga kabalian, kini sa sitio sa Langantos, sa Lisgatang Barangay. Sa pinaka-ulahig talaan sa barangay o kaniihap sa nasunog ng mga balay kitabang si Ricky, ginahiron sa kini mga nasunogan o mga nasunogan kinisubay sa ilay kapag-assess sa Agarang City Social Welfare Services o sa barangay matupang na mabunta siya sa desintos desintos sa mga pamilya ang apiktado sa mga desintos sa mga tao ang naman o panimay sa mga mabunta siya sa desintos sa mga balay ang naugdaw o siya mini ang napagan sa kinibukan tunay 111 sa mga balay ang nasunog magresino na sa ilang pagdikala o state of calamity magagawas ang barangay o kwarta 5% ang kuhaon na nga gahin sa barangay nga gigay kwarta gikan sa barangay suma sotlal ana sa 90 pesos ang ilang nga mapagawas sa kwarta gikan sa pamilya ng barangay yan po sino nga digbig ni ikasarang sa ngayon nga pratirahan ang pamilya ng aplikado sa mausunog. Dugan ini, kailan ako para sa na pasigaon o ni pasigaon nila ang maoga kung ilang pasigaon nila mga kwarta na din pabalitin lang ang mga hygiene kit naman, tubig sa mga pamilya ang ilang nga mapunabutin ni nasiran nga kinimaw na sunog nga kabalayan na itong sabat o nakatingit mas mausunog ini nga mga balay ang naugda o nga sunogan na itong tubis mil sunete mga resumente sa nasunogan magpabalik na sa ilang kapag-alan o pati din pabalik ka sa ilang mga balay sa ngit nga tinikuban nga mga nasunogan daan wala gini mo kaita o kung doon ay ginilukitaan o saan sa nagisunog nagkitausap sa abalanggay nga hinahinay na ang pagtukod pagbalik ag uban ng mga nasunogan o gano'n ay gano'n ni wala na mahawa o gano'n siya nagbarong-barong sa nagdapit mo ang sakit na sunog ng mga balay. Matulog kang sino nga sa kanilang kapag sino dapit kailangan sa mga nasunogan mga hygiene kits, bukas, candles, tubig, magbal pa. Kaya kung itong gusto mo abang kumuhatan sa tabang, mamahin mo sila nga mo sa abalanggay ang maasis sila na ang nagagubot kung doon naman galit mga live goods nga mo po sa barangay sa ating mga nasunogan dito sa Langantos, Barangay Tejero ni Atong Dagbayan. Sa other manahon, ang pamayag ni Kapitan Harold Seno.
9: Pagay ni og emergency meeting no patawag ko sa council kay about sa sunog sa Abuang nitabo atong Saturday sa sitio Silangandos so para makapagawas mi og ayuda no sa Abuang 5% nga allocation sa ato ang budget
10: so bali as of kun kuyakap as of pinaglinis update pilagit ang total numbers of balay na sunog o niya, numbers of families ang apektado o individual?
9: Ang number of families is 218 families na 945 individuals. Balay is 90. Gaya niyo o emergency meeting, no? Nagpatawag ko sa council kay about sa sunog sa Abuang naitabu atong Saturday sa sitio Silangandos. So para makapagawas niyo o ayuda no sa Abuang 5% nga allocation sa ato ang budget.
10: So bali as of kun kuyakap as of pinaglinis update pilagit ang total numbers of balay na sunog o niya numbers of families ang apektado og individual.
9: Ang number of families is 218 families na 945 individuals. Balay is 90 gaya niyo emergency meeting no nagpatawag ko sa council kay about sa sunog sa Abuang naitabu atong Saturday sa sitio sila
6: Abo hayag ni Tehero Pagatay na Harun siya no sa Paragitero ni itong Dagbayan na Sugbo sa ito pa ang salibod niya pa sa mga pasiluna sa Santon Herbal Oil magandabag ini sa mga panahon sa lawas Santon Herbal Oil hindi mo si Estohol Incorporated babalit sa parmasyang butika sa lugar. Sa obay ka pa pag-jelly reblado, alas ang isang Pilipino para sa Pilipino sa Katropa. Dangitalisik. Excellent news.
1: XFM Report.
3: Exciting.
1: Good morning.
0: Salamat ka rupang Dangitalisik sa mga report. Nagito sa tungtak na 37 minutos o 35 segundos na mga katrupang nagkalabay sa lasingko.
1: XFM Police Report. Police Report.
0: Lula mga katrupa, perting pag-aangula. Matibunalag dos por dos. Ang ulo ni Ineditos Dalagit. Sa kay medical bulletin, ani karon mga kaigsunan, dos por dos, ni gibunal ni taos ulo. Ulo pag yung gibunalan. Tapaita. Italia sa report sa Ronato ginipinagi sa pagpamati ni Katrupag June 14.
1: Live report.
11: Si Dauno Anius Galula, humani matodbagi bunalan ng ulo nini gamit ang 2x2 nga kahoy. Alas 7:00 this gabi dito sa barangay Poblasyon, lungsod sa Dalagit. Ang biktima, giila sa alias Riza, sa si Dauno Anius Minor, residente ni sa City Ogiwanon, barangay Poblasyon, lungsod sa Dalagit. Ang nadakpan nga suspek, mausi Rigel Kenta Buen Consijo, 40 anyos, wala trabaho o kaoban ining biktima sa ilang pinoyanan. Base usab sa investigasyon sa kapulisan, nga nasuko matodbagi ning suspek, human gigupa ang ilang komun nga balay niining biktima. At ulo sa ilang komprontasi, matod ba, may kuha kining suspek og 2x2 dayong bunal ngadto sa ulo sa biktima nga mahinungdan siya nga pagkaangol. O man sa report na nadawat din sa Dalagit PNP ang gabawag insidente. Diha-diha dahil mirespondi ang kapulisan o kagining biktima daling gidala usab ngadto sa Dalagit dito sa Quintanar Memorial Hospital alang sa pagpatiman. Pinagi usab sa hot pursuit operation na dakpalag hapon ng suspek o gidala sa istasyonan sa kapulisan alang sa ustong disposisyon. Padayon pa ang bisikasyon karon sa kapulisan sa mong insidente. Samtang sinidog yun nga bupasaka o kasong physical injury ang bitima ganto sa suspek. Mga katropa, yung kalimot pagtumarog sa Anton Vitamin C, ang alkaline ka Vitamin C. Alang sa nakayusang Pilipino, para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, XFM News.
1: XFM Report.
3: Exciting!
1: Good morning!
0: Salamat katropa, June 14 sa mga report. Nagantun sa tungtag na 39 minutos o 39 segundos na mga katropa nagkalamay sa alas 5.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Para sa kahimtang sa panahon, makauba na itong weather forecaster sa pag-asa magtan. Katropa mo. Weather forecaster Patrick Climaco. Sir Patrick, good morning!
12: Yes, good morning, Sir Kenarot. Sir, yung sa itong mga suking tigtong muna, huwag mo niya itong pinaka-latest weather update para karong adlaw, May 2026. Pagkakaroon, wala tayo ginomonitor ng low pressure area sa sulod o sa gawa sa itong Philippine area of responsibility. And talagang bahin is release. Ang init na hangin, higit sa dagat Pasipiko, kaya mo siya po dahil na nakapekta rin ang sa Southern Region and sa Atogilip na Kabisayaan. And para po siya itong forecast weather condition is agri-science. Kaya kita mo kasi natin o panagsang mo nag-umun, nagto siya managumun ng kalangitan, inabadan namin katag-katag ng pagulan, nagtanugdog o gilat, tunod nga ni Stelis. And tumulayag niyo, posibli ka, makasin natin ang crossfeld or landslides, inabadan sa mga kusog ng mga pagulan. Nalakas na itong hangin o kadagatan din niya sa kalisiyan. Nalakasin natin pag sila yung natusakas parangan na pulhuro sa hangin, di kasi silangan, and ang atong kadagatan po sa malinaw na ito sa kasarangan na ito ang mga hapag balot. Ang atong kadagatan sa inyong paod, inyong alas 2.70 na ibig sa utro, sa ikas 1.95 meter, kaya mo po na sabon, kung yung alas 8.30 sa gabi, atong temperature karaman lower is na 27. So 23 degrees Celsius and sa itong heat index part of food because hindi siya yung mob of 41 degrees Celsius. Ang kini siya kay under sa extreme caution category nga mo ni posibig na makasinati ang heat cramps, heat exhaustion and heat magbigay sa inyo kay ang heat. Para po na ito minali kayan kasi nagtagdag ng tubig, magulutagyahay ng sinina and mag-anong pagtanang sa init tawa ng kalo, payong and mag-sunscreen. Atong haring adlaw kay Misilang kaginihang ang kukubang video sa buntag ay mo salot mo ang tubo siya ito niya alas yung tuwa sa inyong sa hapon. Sa tura sa takarang lawa is nasa alas yung kukubang video sa buntag ay hindi alas sa kutub di kandali sa bata hindi alas ipag asa makta ganisipag ikay ang matumayo buntag na ang tanong.
1: XFM Report.
3: Exciting!
1: Good morning!
0: Bagay gala, mayog buntag di atas sa itong isgutanan mga katropa kaghapon, no? Buruwa pag yun mahuman ang movement diri sa Senado, mga kaigsunan. E kagahapong adlaw, doon na nasay attempt sa pagkudita sa liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano, mga kaigsunan. Unsa ra gihapon ka senador ang gusto mo kuha sa Senate presidency, mga katrupa? Wa sila makatarog sa 13 nga pabor kang Alan Peter Cayetano, mga kaigsunan. So kanuna gitayog, no? Ang Senate presidency ni Alan Peter Cayetano. Primerong attempt nitong Lunes may igala o nitong Lunes, no? Mao ang kininiang grupo ni former Senate President Tito Soto. Pero unsi ra gyapon sila kamo katrupang rap-rap. Kagahapong adlaw mga igala, grupo na sad mga kaigsunan si Wing Gatsalyana po na gusto magpresidente Senado. Pero wa gihapon niya makuha ang mayuriya, mga kaigsunan. Buti pasabot, ang Solid 13 nagpabilin gihapong Solid, mga katrupa. Nagsuporta agad to ni Senador Alan Peter Cayetano, mga igala. Bisan pa man sa mga pagpanghulga, gani mga igala, si Senador Jinggoy Estrada, kinsawa mutapon dito mga kaigsunan sa minorya, human sa gisaaran mga igala nga kung mutapon nga to nila, why kaso, dili mapasagang kaso mga kaigsunan bato kaniya, pero kinagpabiling solido nga tong Alan Peter Cayetano, tanawag sa nitabong katropang rap-rap. Failan dayon sa kaso!
1: Jerry, Jerry, Osilio.
0: Opo sila Joel Villanueva o guban pa mga igala. Kagahapong adlaw, grupo na sa Diwin Gatsalyan, pero mora na sila grupuha mga kaigsunan. Ilis-ilisan lang nila kay Basin og Dinamadas, Tito Sotos, uban, si Wing Gatsalyan na po mga katrupa. Wagya po nila magkuha, nagpabilin nga solido ang 13 ka nagsuporta gatong senador or Senate President Alan Peter Cayetano, mga kaigsunan. Ganong kuhaon magyod ang liderato niya sa Senado. Sa ato nagikaingon kagahapon gadlawa or kagahapon wadi tagahisgot kaya pikitas uras. Sa ato nagikaingon mga kaigsunan, it's not about impeachment of Vice Presidente Sara Duterte. Siguro kabahin kini, pero dili ni mga kaigsunan ang pinakarason nganong gustong kontrolahon sa Malacanang ang Senado, mga igsoon. Wala may problema Malacanang dito sa ubos may balauranan kaya napalit niya tanan naman.
1: Jerry, Jerry, Osilio.
0: Nakapaldo naman sila dito, may minalita namang kwarta mga katrupa.
1: Jerry, Jerry, Osilio.
0: Bisan ang mga tabian, bisan ang mga sabaan, mga kritiko sa gobyerno, bulingkod mga katrupang administrasyon sa gobyerno, nihilom ro pa nauna. Ang mga sabaan, kinsa man sila, akbayan, kinsa man kini mga leftist group mga katrupa. Diba? Kada lihog niya sa administrasyon sa gobyerno, bisag kinsay mo, lingko niya mga kaigsunan, saba yung kain ni sila, pero karon saba ba sila, takumbaba mga igala.
1: Jerry, Jerry, Osilio.
0: Takto mga kaigsunan, pirti busuga, pilagod kamalitan na dawat nila.
1: Jerry, Jerry, Osilio.
0: So malakan niyang na siya maproblemas ubos baybalauranan, kaiya naning nabusog, napalit na niya mga kaigsunan, so control niya ang Senado nga pinakatapusan. Gabaingon nato mga katrupang dipinsa ha, sa demokrasya sa Pilipinas. Kinigong tulo ka brang kining sangas gobyerno gituyo ni siya aron dunay check and balance sa gobyerno mga kaigsoonan. Pero imuha na gani na magpapalit na gani mga katropa, one night check and balance niya mga igala.
1: Jerry Auxilio.
0: Paralago na gani ato, lokal lang ta. Diri ka ni Atos Kapitulyo mga igala sa dihang ang tanan, no? Ang gobernador Bidulid Garcia, ang tanagsakop sa Hunta Provincial, iya ha, gawa sa usa mga igala, wapay tingo.
1: Jerry Auxilio.
0: Sa may nahita mo, kumikan ka walay check and balance sa gahom? O sa may nahita mo, di ba kainumdum pa mo mga igala? Di atong yuta, gipalit o sa kagatos ka milyon ka pisos nga na ade ilawom sa dagay?
1: Jerry Auxilio.
0: At kung palili property, kainumdum pa mo ni ato? Kung doon na pa'y check and balance na doon Kapitulyo, mga kaigsunan o guwa pa mga katropa matapin eh sa gobernadora, mahita mo na mapalit ng yuta ilams dagat o usag kagatos ka milyon ka piso.
1: Jerry Auxilio.
0: Ora po na nili mga kaigsunan sa national level. Oh. Kining Senado mo lang nagpabiling wa pa napalit sa Malacanang. Sa man mo, gusto mo? Yang ato gobyerno, what night check and balance, mga kaigsunan, tanan na lang, magsunod-sunod, magayo ngayango, o magayango yango, gatos Malacanang.
1: Jerry Auxilio.
0: Ganong kuhaon ba yung control Senado, kana gumikan, sa ato nagikaingon, dili lang sa impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte, kundili ang gikahadlukan sa Malacanang may magbulgar unyas ilang baho.
1: Jerry Auxilio.
0: Ang baho niya nini magbulgar muabot sa tibong kalibutan mga kaigsunan. Ang baho sa flood control budget nga gitukob sa bag-angang buaya mga katrupa.
1: Jerry Auxilio.
0: Kaya kung magpabilin kini liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano, doon na na'y bagong mo lingkod isip chairman sa Blue Ribbon Committee. Nga diin, mapatawag na unya kadto silas Executive Secretary Lucas Bersamin kung posible mubalik din sa Pilipinas si Saldico, si Martin Romualdez ipatawag mga kaigsunan. Kadto sila si Trijib Olaivar, tanan mga kaigsunan nga dunay kining kamot, dunay kasayuran maitugod mga igala sa flood control budget nga gitukob sa bag-angang buhaya mga katropa.
1: Jerry Auxilio.
0: Diyan naman unya nato may bawaan. Si Kinsay yun ni sila. Si Kinsay nagpaluyo, si Kinsay nakapahimulos sa trillion nga salapi gikan sa flood control nga gitukob.
1: Jerry Auxilio.
0: Kinsa responsable ni ining lapad kaayong pagpangawkaw sa kwarta sa gobyerno mga igala. Muning tanan, muning ikan Lucas Malacanang nganong bayhong ko bay crop

0: mga igana matimahuan ang kabaho nini mga tawhan ang nagtungkaw das Malacañang.
1: Jerry Auxilio. Auxilio.
0: At ang imusunod karudayon ang kasigas. Kauban ni Attorney Eric Manunot Amar. Partner na ko rin sa Master Control si Katrupang Rafael Raprabaring. Kauban sa Nato ni Butaga sila si Katrupang Grigi Magdadaro, Katrupang Almi Mata, Katrupang Crystal Joy Filarga, Katrupang Eric Manunot Amar, Katrupang Binji Talisig o Katrupang June Kato. Weather forecaster sa mga sa Magtan Patrick Limago. News Director Philip Sirujano. Station Manager Katrupang John Limid Chavez Baiki. Alang sa nakiusap Pilipino para sa Pilipinas. Ako yung katrupa mo, Jerry Kemson Auxilio Jr. Manamilit sa Bagingon. Umalik kong mapuhon sa samagtak ng istasyon alas 4:30 gato alas 6 sa buntag sa exciting Pilipinas. Ayong buntag kaninyong tanan, katrupa mo, exciting Pilipinas!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu, probinsya na tayo mga katropa, alas 6:03 na sa Kabuntagon. Ito ka oras mga kilang idalitsap ganyo sa Lamian, the best kayong Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Wow! Sa itong mga mahiligon niya o kape mga katropa, parapin mo mga kahigalaan. O garitas kape nga the best, umot lami susansado pa mga kahigalaan. Wow! At the same time, wagtang pasto mga balatian. So, asa mo mangita na? Kaping good for the heart, memory, immune system. Dira na sa Ginamas, Yes Wealth Incorporated.
2: Yes,
1: Santo Plus, Coffee Mix, mga kaigsuunan.
3: Wow! Adlaw-adlaw, may mga panghitabo, may mga balita. Kaigaw ako, angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhisa, Kasikas Express. Balita, Sikas Express. Balita.
1: Lex Non Arigi, Est Violanda.

0: Kuta. So po kami sa inyo, Mindanao, Higala, kumusta? Mayong buntag. Good morning.
1: Good morning.
0: Okay, sa gapon maghilaan daw tunon nga Miyerkules. Sabihin sa 29 ng buwan, usap sa may tuwing 2027. Yes, nga sing regular anchorman, katropang attorney Ray Malikay Galon. Sa mga uban-uban mga katropa, hangtod na lasunso ng kabuntagon. Ang sa gapon yung buskalagan sa kanina yung anchorman, katropang Eric Pahanuno Taamaro. Okay, sige po ng adlong Miyerkules, mga katropa, stay tuned, stand by, katong hatagag pagtagada. At mga labing labas, mga balita, gikan sa lokalidad, at sa kaluhan sa kawas sa nasod. Nagpita pa na ito mga dagko paghita po sa world of sports, books, sa entertainment, mga kahigalaan. Okay, ngayon man, stand by sa ato niya pag checkpoint sa mga reports sa mga kubanan sa second half sa Suga programa sa Kasikas Express sa balita, mga kahigala.
2: Kasikas Express balita.
0: Okay, sa dipatas sa mga ulohang balita ato sa panimbaya, diha kanyo mga kahigala. Good morning, good morning, good morning.
1: Good morning.
0: Kumusta inyong Miyerkules sa kamuntagon, mga katropa? Sa ito mga suki na kayo sa XFM Cebu 82.3. Nakakapi na mo diyan, nakapainin na mo mga kahigalaan.
1: Good morning!
0: So sa ito mga katropa, sa mga nagpaminaw karoon sa Gitimbaya, at mga nanay, tatay, ating kuya, mga lolo, glula, mga chikiting, na silang kabalayan, boarding houses, kapayag, sol sa kamerkaduhan, maing buntag.
1: Good morning!
0: O gawin ko nyo hangto, dalas utso sa kabuntagon, mga higala po. Okay, kumain sa ito po ng mga suki ka mga drivers. Mga nagmaneo, either e-bike ka mga kigalaan, BOJ, TNBS, mga taxi, lang maneo karon. Or pribado sa kinang, good morning mga drivers.
1: Good morning!
0: O sa mga drivers, eyes on the road, nato ni glowing legs, good mga katropa. Ay, delikado na nga glowing legs, mga higalaan. So, sa ito mga drivers, obi traffic rules, defensive way of driving. Kunya, mag-ubano ba ta? Hangto talas otsos, kabuntagon, mga
2: higalaan.
0: Okay, ngaman, sa ito, sam ka mga kahigalaan. Na nagpaminaw po, XFM Philippines Mobile Application. Sa mga pakadownload, ha? Ato mo sa Google Play Store, pakita lang XFM Philippines Mobile Apps, mga higalaan. Para magka-download mo. Or sa Apple Store, kung yung mga cellphones, iPhones, mga kahigalaan. So, makitaan nyo ang XFM Mobile Application para magkadungog mo mga kahigalaan sa live audio streaming sa XFM Philippines. Okay, sa ito po ng mga suki kayo sa Facebook, YouTube, mga kahigalaan. Good morning, good morning, good morning.
1: Good morning.
0: May paglantaw ninyo diha, mga higala. Asa mong suka karon sa nasod, sa gawas sa nasod. Asa mong planetaha, mga higala. Mag uban-uban ta, mga kahigalaan. Hangtod ta, alas osos kabuntagon.
1: Good morning.
0: O yes, mga minsay, greetings, buluan ng ideya, mga katropa. Comment lang na sa itong mga katropa karon nagpaminaw diri man sa Dakbayan, Sugbo, probinsya sa Sugbo, probinsya sa Bohol. Oy, mga sano, sana ni katropag Eric Sanos Malayitog ni katropag Jerry Kim Sunog sinyo. Good morning ninyo diya. Kumusta ang inyong kabuntagon?
1: Good morning!
0: Sa itong mga kuhana, taga probinsya sa Bohol, Neglos Island Region. Good morning!
1: Good morning!
0: O sa mga nagpaminaw, Leyte Province, Northern Mindanao, mga katropa. May nga bunta, good morning inyong tanan, mga kahigalaan po. O niya, arita sa inyong mga minsay, palangat lang na mga kahigalaan, kaya ito na ba sa sound kaya sa programa, no comment siya left behind. Ito na ba sa sound, mga kahigalaan niya, sa mga kahigalaan sa dato, Sir Joey Nunez, ang kinipog, kuhan kayo, kinibag ang macho kayong, kuhan eh, kana bang pinalangga ni Ma'am Ling, no? Si Sir Joey Nunez, may buntag katropag Eric na watching with my lovely and beautiful wife, Mami Ling. Ilian Nunez, this is Corbay. Good morning!
1: Good morning!
0: Inyo Sir Joey, Sir or Ma'am Ling, og sa taga Lungsod, Cordoba. Good morning, mga konstituente ni Mayor Didoy Swan, mga kahigalaan.
1: Good morning!
0: Onya! Oh, ako'y nagdaron si Joey kay nagi mga kakulian nga di kapungan gyud sir.
1: What?
0: Ay mga importante pong lakaw si katropang attorney. kuan sa ta. Ana bag kita mo dumaron sa. Onya, Dars Jason, good morning. Yeah, let's at be ano shout out diri sa may hantakan Pardo kina Sang-an, Mino, good morning niyo da. Kina Sang-an Pardo, may nga good morning niyo da mga kina. Ronnie Ponsica Hinaralao, Katrobang Eric Mayanga Buntag. Yeah, I'm watching here from Sitio Puso, Wisan Cebu. Good morning.
1: Good morning.
0: Buhisan mga kaigalaan po, no? Nanya ma'am, LV Elvina Mait Kagas, matupasom niya. Good morning, Katrobang Eric, watching live from Tierra Dulce, Pringin Iwan. Mas shout out sa kong anak, Giselle og Art o Achienta. Dan og akong bana nga si Liling Kagas. Oy, good morning, ha?
1: Good morning.
0: Barangay Iniwan, kumusta man ang taga-barangay Iniwan? Pasikati, tabi, kumusta man itong taga-inayawan diha, mga kahigalaan po? Wasa, nagbata na ba ang taga-barangay Inayawan, mga kahigalaan? Sus, taga-barangay Inayawan diha, mag-uban-uban ta, mga kahigalaan. Hangtod dalas 8 sa Kabuntagon, ha? Sa Gapon, suga, pag-uban-uban, suga, tulumanon inyong tulumanon.
2: Kasikas Express Balita.
0: Yes, kwa lang yan. Palagatan niyo mga mensahe, mga katropa, mga greetings ning Adlong Miyerkules. Kaya matagkaroon ato ng basahon, mga kahigalaan, ha? Oh yeah, sanbay, arita sa mga uluhaga balita, mga katropa. Ay, ato ni nga pag-asiron, mga kahiglan, kay mag-maka-conic, na bang mag-google po sa hain mga panghitabo in town sa kining Pilipinas, mga katropa. Kay tungkol lang ni mga panghitabo karon mga kahigalaan. So, ato ni nga balik-balikan, mga katropa, ato ni isigutan ato mga issues sa isgutan nga may labot ato ga haring lungsod. Arita sa ato mga uluhaga balita, arita sa top story mga kaiglan. Ay DILG Secretary John Bic Rimulya. At bag gwapong Rimulya mga kaiglan. Yan ay may usang di masyadong gwapong Rimulya. Matod pa John Bic Rimulya, gibarugan nga why nahitabong pagpangatake sa Senado mga kahigalaan. Ay, subay gapon ni ato bang panghitabo mga katropa pagtambong ni kinipong Senator Bato de la Rosa sa kinipong seksyon sa Senado. Ito lagi na ang NBI. Matod pa kung ang kampo usab sa mga DDS may pasultiyon mga kahigalaan. Gusto kong dakpon si Bato de la Rosa. Kinakuroy mando. Matod pa, allegedly, ha? By hook or by crook, ha? Dapat na badakpan si Bato de la Rosa, mga kahigalaan. Huwag bisag kinsay mubabag. Bisag kinsa pa'y masakitan, mga katropa. Abotun sa katinood, mga kahigalaan. Kaya mamang ko ni Kuan Pod, ha? Mamang ko ni mando. Pero ang mando, magkila, mamang nagingon, no? Pera na sana naging bato pa. Pong pa sa mga netizen. Paldo noon ta, pero sana. Nakalikot man, nag-ninja-ninja moves man si Bato de la Rosa, mga katropa. Asos. Pagi kayo madaktin ta. Naka-in and out ko rin taon sa akining Senado, si Bato de la Rosa. Wag kayo madaktin. Hantong karo, kipangita o asa na, mga kigla. No, standby. Nakita na mong video ni kita pag-rap-rap. Pobo lang, pamahayag, pag-confirma sa itong DILC Secretary John Bic Rimulya, mga katropa.
3: Kasama ko po ngayon dito si Secretary of Justice Vida, Chief Natates, para isaad ang mga nangyari noong May 13. Unang-una po, gusto ko pong isaad na pagkatapos ng 6 na araw na masusing pag-iimbestigasyon, paghagila po ng lahat ng available videos, interviews, affidavits, marami po kaming conclusion na nakuha. Una-una po, for the record, all evidence points that there was no attack on the Senate.
0: Wako na yung pagpangatake, ha?
3: All evidence points that there was no attack on the Senate. Following will be a preview of will be a chronology of events starting from the pronouncement of Senator Bato. When he said that he would be there, when he gave warning that he would be arrested, up to the time that Senator De La Rosa escaped the Senate premises. mic to General Anitates.
0: Sabaw to ang pamahayag mga kahigalaan ni DILG Secretary John B. Rimulya. Wa ko na ipagpangatake. Katong gihimo sa 29 ka mga NBI, gawon sa rada ito sila dito, katong pang rap-rap. Unsa yung kahigibantaya nila. Ganong ga-drill-drill man to sila, mga kahigalaan. Rason ka to nila. Porting wanas gawas, mong gusto silang musod sa Senado. Niya kining taga-USA, suspended Sergeant of Arms, mga kahigalaan in town, no? Na si kinipong retired Major General Aplasca. Unsa ka na ini? Wani kabuot? Taka lang pasalba dito, mga kahigalaan. Kining rules of engagement ba? Alaw niya, ayay, nilili man na akong pabutan. Saman, ana ning response ni Aplasca or ang gihimo nga pag warning shot ni Aplasca, mga kahigalaan. Nakita na niya mga katropa nga kung nagiging ka nabang disidido na gano'n. Huwag di mo NBI matod pa volunteer driver, mga kahigalaan. Nagdaan ng mga digarma. O niya, not just one, mga kahigalaan po. 14 na gana, dulan 30 matod pa. So, ang samang gini, sa mga nagpaminaw, naglantaw na to. Nagsunod sa kanyang issue sa Senado, mga katropa. Update man eh, atong kitoke karon, no? Sa pamahayag ni DILG Secretary John B. Rimulya, din gitataw niya, matod po sa niya, basis sa investigasyon, mga testamento, mga videos, o guban ba niya, why pagpangatake sa Senado, mga kahigalaan. Sa may tubag ninyo na, mga kahigalaan, kumbinsido mo or supak mo. Sagi ko nusap sa itong SILG, mga kahigalaan. Kasikas! Sila ito nagabalik-balikan. Ay, daghan laging niisa pong kilay sa pamahayag usap sa itong DILZ. Diin, naiuban, may lagway pang atik-atik na ito niyang pag-adto sa mga senador. Ito ay nakig, check ko na niya kung kumusta na mga senador, mga kahigalaan. Pero spy-spy, ditong hanggang matod pa nila. Sila ito na yung balik-balikan, mga katropa po. Na. Ay, sus, gubutas Pilipinas, mga kahigalaan po. Saan may taon ng Pilipinas, mga katropa? Pwede pang ipuyo ay dito sa... Ako pa ipagbuton, katropang rapra. At kung kumupuyo sa Alaska, oh, no? Alaska, mambalik. Pahita yun eh. Puting gubuta, mga higala. Puti pang lisuras nasot. Mahal kayo palaliton, mga kahigalaan. O niya, taas kayong kwalinta, no? Kano ba mga... napay kagubot nga mas ni saka pagin sa inflation, mga kahigalaan. O napay grabing kinamatay. Mismanage, mga kila pagkailan sa Pilipinas. May nag-ipuyo in taos laing nasa mga kailan. Sa ikwarta, lamig kaya ito ipuyo. Kaya bang makafeel ka kanindot sa management din ng nasura? Lang, balik-balikan lang na ito ni. Ay, naiuban, mingon. Siyempre, sagdiin lang na katurpang eri. Maling yung directly, indirectly, apektado taning tanan, mga higa. Ikaw, mabuhis ka niya, dili. Buavail ka mga goods and services din sa Pilipinas, o di. Itang tanan magila, apektado ta ani. Kay kinsa nang ipangawat nila ng mga taxes, ato ana. So, standby mga katropa sa Pikas Bahin. Arin ta diri sa lokalidad, mga kahigalan, kay Mayor ni Sir Archie Bal. Matod pa nagmakuli ni pagtubag, mga katropa, sa Gripo Pangutana. Doon na may pagtugot sa DNR, kiningi tukod nga transfer station sa SRB. Kagi na ko kagabi, katumang rap-rap, baho na po. Nakasimhot na po kog di maayong baho. Ngano naman po ninyo? Ang ubang mga LGUs nyo, porting labay dito sa Binaliw. Pero ngano, ato ang transfer station pamandaliha sa SRP. Porting baho ay ito. Kagi ni mo. Ang tao ni mga kigilaan po. Onya, ang mga, oy, taga-dak ba yan sa Sugbo? Eh, panawagan na itong mayor, ha? Archibald invites critics to be his consultant. Sama, mga apply pa niyo? Mga mo, kuha ni mo na? Mga kritiko ni mo na? Ano bang, mo lagi ni, nyor, okay. Kining problema sa basura. SM, sige kag gasto di haga binilyon. Once and for all, ano bang suggestion yun? Waste to energy facility. Nga mulong talugdugay. Napay return of investment yon. Kay di man sa pamaagi gud nyo ron, mura magway kwartas basura mga kaigalaan. Or naabag kay nakakwarta pero pipila ra mga kaigalaan pod. Kay katong kwan lagi mga milabayng buwan mga katropa sa Agnes concern. Wa na makasabutan doon, sirado ng binaliw landfill. Mga kaigalaan po, tang problema ha ganyan pa. Yeah, porting layo ang labayan, Aluginsan mga katropa. Ang cost sa basura in town. Yung paglabay dito kay private landfill man. Onya ang mga kinintong tawag aning pangkwan niya. Sa kontrata niya sa kining private toller. Saka gina kay kalayo na tong Aluginsan makikilay kumpara dito sa may binali mo na nga once and for all nyo imo ka dihag kuhan na kanabang waste to energy facility ay may naman lang untan kita ning panguntan noon kung nyo na na ipagtugos di ina yung kumutubaga na kayo ato ipangita ko tong video na wasan mga kaigalaan balik-balik ka na to ni kayo. Sige, Konyor, kanabang barog po gimuha? Ay, papapit-papit na ng usa. Ay, ikaw may Mario. Mayor, yun ah, katong usa, panggabi man. Punta ganit ikaw, yung desisyon. Ay, naway magbuot nako kay Adlaw pa ron. Ay, nako. Ay, nakalisod ba? Kung mayor na to, papit-papit lang katropang rap-rapin daw. May baroganan, pagsalig sa iyang mentor, mga katropa po. Ay, problema. Di ka desisyon na yun. Saan taman eh, mga kaigalaan po, pero saan mo, may gipili sa nagadak ba yung subo? Tabi mo ni. Okay, sometimes because bahin. Atod pa, hustisya alang sa Tuboso 19, giparawagan ni sa mga sakop sa UP Cebu Student Council. Inibaga ni sa ining bayan muna mga kaigalaan. Kagapon natin sa pinawagan katropag-rap-rap kay nag-one month ako ng Tuboso 19. Papaman ko na'y kuhan po, ay hustisya. Ibang mga nangamatay in town dito sa Tuboso ng Gros Occidental. Kuhan eh, mga matod pa, yung mga estudyante, mga kining alumni, og matod pala mga kuhan ito, civilian. Ato rin, pakita ka nalang katropag-rap-rap. Katropag, palang lah, kanabang kuhan lang kagapon, lihok protesta. Oh, dara. Paminawan yung mga okay na, katropa. Atul yung balik-balikan mga kaigalan kayo. Pati taas-taas ng speech po kagahapon sa mga speakers po daning UPUSC. O niya, na po yung mga UP Employee Association o Bayan Muna or Bayan Central Visayas. May ganog liho protesta kagahapon mga katropa. Kaya, sabikas, bahin mga kaigalan. Babaeng pildero sa kasino mga kaigalaan. Matod pa nakauta kong sa city o si kwan 63,000 mga kaigalaan. Nag-viral ni kay tungkol lagi itong gihimo kaghapon katulang rap rap. Higdam nun sa tungas karsada. Kamu makautang mo yung taon mga kaigalaan. Yung taon mo ni higda sa karsada. Kung maligsan mo ba? No? Tiway na hinon. Imbes nga makabaya, dinagin nun kabaya. Kanina mga kwan, sihon na babayhana mga kaigalaan. Sa mga pagkakita kagapan, tanawan nyo sa Facebook Live. Nagin siya sa innermost lane mga kaigalaan. Kuhan yung taon. Magigialihan yung taon sa itong taga CCTO mga katropa. Okay, matod pa. Isang kayong taxi, magabot niya. Dinaog mga kaigalaan. Na problema lagi. Gusto niya kuno siyang mubiyas kalibutan mga katropa. Kahit doon siyang utang sa 63,000. Ito may nang utanga mga kaigalaan po din taon. Ikaw rap katropa na magkay utang. Okay utang ron. Wow! Di tao pa man ka. Ko magarelate ko ano ko utang bro. Sa mo pagbayad kung ngon anak ka mga higal. Yan ko yawan sa kay kon sa iwar ko di kay kakabayan na ipapriso. Wow! Ay na priso sa utang mga higal sa nilang ka Wala ka ng stapador. Mangila ka, mangila diha, mga katropa. Nangutang kang dinios ba, mga kahigalaan po? Manang, ayon taon mo, ayon igsuna in taon si, kaan ha? 31 years old. Ayon igsuna si Inda in taon kay, ayon, hubog saan? Nakakila, wasi ko rin nakataba. Nakay mo mga problema, mga kahigalaan. Yan, mga nagpaminor ko. Nakay nato, nakalabang nakatunan ka niya doon. Akong amigo, mga kahigalaan. Mao na gito'y gihimo na kong usas mga lessons in life. Kung mga katapang rap-rapon. Oo nga, nage kay problema mga kahigalan. Ayaw suluha. Suluho na ni mo ah. Mao gini, ano'y tendency ni mo ah? Nage kay problema, ipanabi. I dare say mo mga higala. Kasi kung nang nasa Kingos Radio, na kay problema nga, di ni mo mapasan kung ikaw. Maingon ka sa mga hingtongdang tao. Hindi na mga kaigalan. Kaibuhan ang mga hingtongdang tao, maproblema po siya. The more, the merrier, mga kaigalan po. Laghan na mong magpangita o solusyon sa problema. Yako ang chance nga masulba ng problema. So, ikaw nga nagpaminaw ron, naga kay problema, aw alams na, mga kaigalan. Kuha na, kanang ipanabi na, mga kaigalan. Ayaw luuma kay delikadong makautot ka. Oy, makahimo ka gingon ani sa lawin niya. Naro may Facebook ro na iko ano, kita ang anak naunsa day ka ma. Naunsa day ni or apo maabot mga kila naunsa day ka tula. Ana nga think before you act mga kaigala. Eh delikado ga ma-viral mo diha. Oh guys, sometimes bigas bahin. Oh, day kon pala MDRRMOR gaw. Isap ko yung mga hilig po na maligog dagat mga kilas. Sa matagpurting nga alimuta rin, katulang magrap-rap. Ako sa kadlaw, manang kaduhag yung maligog. Hindi ka kadlawan, magilan, imbistog na kayo kanina to. Karoon sa lami, adi undang mga hingala po sa kadlaw nito, maligog ka. Ya, hindi ka dengtog, ligo na po kayo, iga na po kayo. Sa maling panahon na mga kilas. Sabar, ha? Kanya, sa katong mga maligog dagat, sa muntas Argao, nila mga beach di ha. So MDR mo Argao padayon ning may pahimang loosab sa mga liguay dagat sila ha mga kahigalan. Nag-amping kay puting daghan ng bukya ron jellyfish. Mabalihog ta ng video katapang rap-rap sa MDR mo Argao mga kahigalan. O talaman nyo bukya. Oh, puting daghan ng bukya mga kahigalan. Kag may pani bibi bukya ni mga kahigalan ko. Daga mga bukya mga kahigalan niya katol. Kwan ba na mga kaigsunan po? Mabag harmful po sa panglawas mga kahigala. Nikita sa mong panit, good luck na lang yun. Wala, amping sa mga liguay dagat ron, mga kahigala. Kwan ang white kumpiyansa kay kwan, delikado. Sabot na ning ligo ka doon sa Argao, mga kahigala. Onya sa Pigas Bayan tabuktag mga uluhaga balitas kauluhan mga kahigalaan. Arita sa balitang nasyonal kay OSG mga kahigalaan. Usama ng OSG katropaga Eric. Office of the Solicitor General mga kahigalaan. Para bag state attorney kumbaga mga kahigalaan. Gihangyo ang Supreme Court nga ibasura ang petisyon aron ipaubos sa hair follicle drug test si PBBM. picture aning katubang narapap. Katubang maragkwanto siya. Aning petisyon to. OSG. Gihangyo ang SC nga ibasura ning petisyon. Mao ni mga kahigalaan po. Lagi, ang usas mga concern po si kanhi House Speaker Pantaleon Alvarez, ha? Langyo ning Supreme Court. Oy, di man ka na adik-adik, di man ka na bangag si Presidente Marcos. O, ipaubos sa hair follicle test. Pero, di man yun, mga kagigalan. Gahi pa man yun sa ng gahi yun. Botong naipetisyon sa Supreme Court. Kaya ang Office of the Solicitor General rin. Ngayon, ayaw. Karang ibasura na. Sige, humani, lami, oy. Anong di man yun? Public office is a public trust, mga higal. So, OSG, kung di gina-adis-adis si kini pong Mr. President, ano tagi na? Kanang game na tagi na. Kapalagi ni mga kaigsunan po, no? Silence means yes, man ko ng mga kaigsunan. So, kay di man, ni samot ang pagduda. Kaya lagi, ayun, ultimo igson, mga kaiglan, ni... Ako naman, ni Angko naman, mga kaiglan. Nalulong matod pas bisyo ang atong presidente, mga kaiglan. Pero marag, in fairness, karon, na ako'y nakitang development katong mga rap-rap. Di na kayo siya muhiwi. Tama ba? Sa mga speech, wala. Mga kaiglan, kayo marag... Bantayan siguro nga... ay na siguro po siya, kay mangiwi-ngiwi, mga boss. Klaro kayo. Maning balik-balikan ni nato sa gyud kay kuana ni decision sa Supreme Court ni SC mga kaingalan. Kaya bang saban ibasura ning petition or i-aprobar mga higal? Ato ning kay kuan man kana bang sabotag naa ka sa highest elected office. Ikay presidente. Ikay kaya bang representante sa nasud mga kigilan sa mga international event. Pwede makabantay itong mga head of state nga ban nga naman. Mungiwi lagi, mungiwi lagi ni sir. Balik-balikan na ito ni mga katropa. Og sa Bicas, bahin mga kahigilan. Di ay 3-year-old nga... Kuhan, katropa nga rap-rap? Batang lalaki. Kita ko sa kining video ni Surok yun akong dugo mga kahigilan. Yung Lucio ni Inday, no? Tomboy mo ni, mga kailan mo, no? Imaltrato sa so, katumboy dito sa Taguig City. Kailang 3 anyos, may na lang, na-rescue. Kasuspek, ibalhog na sprisuhan, mga kailan. Ato rin pakita, kamo dia, sa so, wapa mga kita sa video. Sa ato mga katropa dia, nga waka kita aning kwanin tao, no? Kailang 3 anyos yung imaltrato sa... Kung saan may pag-iong stepfather ni katropa ng rap? Kaya, kwan niya siya? Live-in siyang mama, mga kailan po. Oh, may uyab-uyab siyang mama ron niya. Tumboy ba niya? So, stepless yan, mga kailan po.
4: Sana.
0: Oh, da, awan niyo mga kailan. Sa mga upakakita ni, ah, grabihan man. Kita ka to, patirang ungus bata. Kasalbahis ning tumbuyam ka lang. Patirang ti, ang lubot. Nag-cover in town sa O ang 3 anyos nga batang lalaki mga kaigilan nga kaning anak sa so, iya po nga hagpak pag-ipatiran sus pagkaway ag yung kapilan niya gibunog ang bata mga katropa bayagay na videohan parang ang inaan ani ni video mga kaigilan po kay wala siguro kagwanta po sa nagsukmag 3 anyos sukmagon pagka oy po angod guning tumbuya mga kaigilan. Sa ato ni hatagag pagtagad kay ako braga suro ko ako na ako 3 anyos katrabang rap. Pinangga kay nako ni mga kaigilan ako 3 anyos. Kining 3 anyos ko na kay niya na ni magsugod mga kaigilan. Og kanang pagka loving no. Kaya ko ay gabot na ko kwaon ko ng liston sa kong kanang sapatos mga kaigilan po no. Kanon ba kanabang tawag ani mga kaigalan yan kwao ng liston kaya para mahubo ko sapatos kwao na kong midjas mga kaigalan niya mo igabot bless hug kiss gina kandro bang rap rapo no niya ano yung hawa ang hanggaw mga kaigalan malipay na lang kung siya kay yan pag siya kaanak kong siya mag papapapa kandro bang rap rap malipay lang kung siya na bata niya mga kaigalan maka kuan in town niya kaning bata sa inyo sa ko ako mga pinanggaom kay kog bata mga kahigala oh kaning akong 3 anyos sigil lang gyud gahak sigil lang gyud hamag-hamag kay mao na 3 anyos mao mo ginay kalipay to sa mga bata bilas kalapas 20 walgi kas tungo na kung buanga ka
4: sana
0: oh mo gyud buyak. Awa mga kay pero kuya sa mga violence against woman sa dana. No ba, di ka kagwanta ba? Awa rin. Pagkahanggaw, gini. Katong nadakpa na katulang rap na nakatong video ha. May kay pa, salbay-salbay, so, iyak later, di ay. Animala ning, dito ni sa kwan ha, Taguig City mga katropa. Lagun sa baka, patulgon yung bata. Luya tos bata, talaan nyo. Ang inahan, nagsigira pong video hanggaw sa ning inahan na mga kigilaan po. Sagdaan na po ning tumboy nga anang sigig patid in town, sigig sukmags bata. Hello, in town. 3 anyos, imong inaon mga kigilaan. Sa pamintay kabuta ng 3 anyos mga higala. Matod pa ni Ma'am Lorna Margarita. Sig adik-adik na katuro. Ay, basin sa kinu, ma'am kay. awa pa to na kumasayin ka to pangrap katong kuan gidakop ni siya's mga kining polis talaan na to ha talaan sa na to mga kigilan po kay kuan na ni kaning kuan third to the last katong pangrap rap kaning car dah tanawa direct na ang sanggaway oh hilak-hilak palagi ka do oh oh laligo sa lubot. O, gisimhot pagka. Oh, mamirisin eh mo. Mauna ni pagdakop mga kikilan. Nag-viral man ang video. Oh, naghilak-hilak din tumboy. Oh. Oh, hilak lagi ka. Mirisin eh mo. Makabunog kag bata. Marakag, una, ni kohot lagi slubot. Kohot si slubot yung gisimhot. Huwag eh, buot siguro ni. Okay. Live-in man po ni sa Quarantown. Inahanan ni bata, mga katroba. Mirisin mo. Nabaan ka, hanggawa ka. Ala, ato aling balik-balikan, mga kikla. Kompletong detalye po, Dani, ha? Oga, okay, sometimes bigas mahis. Patod pa, mga kikilaan, ha? DILG Secretary John B. Crimulyan ipisihatab nga dili ang pagdakop ni Senator Bato de la Rosa ang tumong sa 29 ka NBI agent kuni pagbantay sa o pagprotektar sa bilyon-bilyon nga artwork sa GSIS. Sana man diyan yung atong NBI ron mga katropa. Tigbantay na sila murag museum? Ano may tawagan ng mga... tigbantay og museum security guard? Sabi niya itong NBI raw, no? Kay ang pag-adto nila sa... Nagkalibog lagi ko. Ako, nalibog na gyud. Kamawa mo, malibog. Yan ang nagpaminaw, naglantaw na doon. Ako, maglibog. Mingon ang NBI, mga kigilan. Wala mi, kanabang nagbantay ramis premises. O niya, kung ang OS ni pasulti yun, uy, nidas-das. Gusto yung musog. Oh, armado sila, ngano man to? Nag-drill-drill sa mga dre. Oh, karon mga kigalaan, ang kanabang NBI, kuan 29 binikabok, nagbantay, nagprotektar sa bilyon-bilyon nga artwork sa GSA. Kasabot sa mandato aning NBI kung si DILG Secretary John B. Crimulyan mo ipasulti yun. Na ikawatan? Sama din ni, wak ni padlak ni, guba ni padlak GSIS mga kigla. Pamantayan yun itong NBI, di pwede Blue Guard. Di pwede PNP mga kigla. NBI yun.
4: Sana
0: oh. Wak na ako kasabot, nalibog ko mga kigla. Alam, balik-balikan lang ito ni kay... grabe rog ko ano, tinahiay og mga istorya ba mga kigla? Pero gano'n ma-justify lang yung mga bakak, mga kigilan. Ay, nako, paitang nasura yung taon, mga kigilan. Okay, sometimes bigas bahin. Senate President Alan Peter Cayetano, mga kigilan, gisaway ang DOJ. Kesa matod pa, nagpaka-hero. Ipagawas nga sila'y hero, mga kigilan. Bisan, matod pa ni Cayetano, uy, kamo may kontrabida. Kamo may otoks pagpangatake rito sa Senado. Ano ni Ron? Mga kikilan, kay kong si Senate President Kilipog Alan Peter Cayetano may pasulti, oh. Under siege ang Senado, mga kikilan. Para nila, mga kikilan, agi-atake ang Senado. Nausaka... Kini pong sakop sa legislative branch o sa mga kini pong independent branch sa gobyerno mga kahigalan. O dili unta gyud kini bang kining kung ano po niya, sudlan, dili unta mga kahigalaan yatakan sa other co-equal branch of the government. Executive branch mga higala o sa judiciary mga kahigalan. So, dalawa na ito ni kay, Cayetano to DOJ chief. You can't be the hero if you're the villain, mga kikilan po.
4: Sana.
0: Ay, kanaswa pa man ni Mahuman, mga kikilan. Ay, kayo para ba yung taong 2028? Muli nakalison, mga katropa kay Miss nga. Kining pagpatunhay mga kahigalaan po in town sa paghinabuyan ito sa katawahan. Daghang nag-agunod in town sa kalisod. Ang uban gani, sama itong babae din. Utangan sa 60 mil mga kahigalaan po. Halos magpaligis na lang. Ang uban in town, magpakilimos mga kahigalaan. Ang uban in town, porti na kitang lisuran. Pero ang giuna sa 9,000 kanya, mga politiko. Ang giuna, pamulitika mga higat. Onya, mao lagi ni. Sa duha ka kampo mga kilan. Asa may tanaw ninyo kwan lang. At least mo pili man ko nanta, lesser evil mga katro. Ya, wala na tong kwanan. Wala tong tawag ani mga kilan. Wala ato kunong kwanan ba. Dapigan ba. Ay nako, paitain taw na ni mga kigilan po arita sa kuan to be kay murag makaguol mga kigilaan ning paminawon inton. Ah, oh, pamilyar mo ning kantaha mga katropa. Oh. Maita no kana bang magsisyon ni sila mga katropa, magtukar-tukar sila ga yun ani pod ng mga kanta mga kigilan. At least ang ila bang mga kuan mi to kana bang ilang kining patriotism. Ilang mga being nationalistic mga katropa. Ilang mga kanang tawag aning pagmahal sa nasod kumbaga in town no ma. At least mabuhi man lang. Eh grabe ha gidron.

0: sugar imbalance. Mag Santo Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Magbuwag itong insika ka. Tihikik ang dako. Maboy ka. Ah, sige, sige. Ako ang mamoy. Ikaw, maktin. Ayaw!
3: Exciting!
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
6: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Mahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
10: Abli na.
9: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
11: Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may sapat.

0: Ma'am Lorna Margarita, atong boy DI dapat death penalty. Grabe makakulatas bata, 3 years old. Hello, oy ma'am. Si ma'am, nag-hilak-hilak ma'am pong. Onya, Bernadette Dinopol, Mirisi Tagam, nakabaw sa ng bata. Siya na po nag-hilak-hilak. Sir, Joey Nunez, unsa pagtuo nila tanang tao, pariho nila ga-utok. Roger Langido Ruiz, may nga buntag ito pag Eric Idol. May nga buntag buntag, ha? Sir Andres Junior Acaso, good morning katulang Eric watching from Dumaguete. Good morning nyo na, sir.
1: Good morning!
0: Onya, sa ato pong YouTube channel, mga katropa, no? Napos rin si Ma'am Elena Natia. Good morning katulang Eric watching live from Dirigya po sa Sunrise Spire. Hoy Barakia! Good morning, by the Soy Ambungan. Akong amigo nga guwapo adunahan mga kikilan po. Good morning nimo da. Ini pog by Roy Barakia. Ma'am Elena, matod ba? Kagubot na gano'n. So, gubot yun kayo, taon ma'am. Noon saan naman taon yung nasura yung taon ma'am. Yeah, karon arita mga katropa, gamayin mo lang itong oras. Arisa ta sa kini pong una po nga issue na ito. Arita aning kuhan mga katropa, Office of the Solicitor General. Sa itong gingonsunan, muna siya murag kining state attorney na to mga katropa. So, nay mga kinipong atubangon mga kiglan legally ang nasod nga Pilipinas. Muna mo kuhan mga katropa, muna mo kuhan po, murag mahugog abogados tong nasod. So matod pa ang Office of the Solicitor General, OSG. So ilaning gawag ang Supreme Court to dismiss outright petition nga nag-compel kang President Marcos, PBBM niya, na mo undergo og drug test and medical examination to disclose the result and disclose the result to the public. Ilang giyawag ning Korte Suprema, highest law of the land ito mga kigilan, or kining highest court na nato, na kuhan niya, kanang i-dismiss na niyo eh. Ibasihan ng kinipong pagpaubos sa kining drug test, medical examination sa atong presidente. Kaya lagi, una mga kahigalaan, or sa kining 23-page comment ni sa OSG, dated May 15, yun ang OSG matod paging naning SC, na ang petition for mandamus nga gi-file ni former House Speaker Pantaleon Alvarez, uban sila si Virgilio Garcia, Warana Raimundo Junia, violates the president absolute immunity from suit mga kuan ni mga kahigalaan po da kini bang kuan man ni petition pero gitan-aw gyapon ni sa atong kining Office of the Solicitor General as suit mga kahigalaan po kay lagi mga presidente mga kahigalaan po so immune from suit mana mga kahigalaan kay sila pwedeng kasuhan sa matag dili mga impeachable offense. Atol sila ang termino kay kung mag kuan palitan mag trial ang presidente na magkila hasol man sa mga pili pagka presidente mga kila na immune from suit sila mga kila samtang maglingkod sila as president po diha no unya lain pa mga kigilaan nagiingon usab sa OSG no the state council na ni Barog po nga ang petitioners have no legal standing to file such petition. Angay ni nga ibasura, mga kaigalaan. Ang petition has similarly not shown any legal or constitutional basis compel the president to submit to any medical examination and publish its result or demonstrate any factual basis to assert any serious illness on the part of the president. Strip clean of bombast and rhetoric. This petition is nothing more than a fishing expedition, mga kahigalaan. Matod pa sa Office of the Solicitor General, headed by Solicitor General Darlene Verbirabi, mga kahigalaan. Ay, ang petition nga filed April 15, matod pa si Marcos, kinahanglan mo undergo medical examination, appeal na ang hair follicle drug test, ipakita sa publiko kung unsa katinuod iyang state of health mga kaigsunan kay Maligin na. Basta presidente ka, dapat nagyo ka sa mayong panglawa o panghuna-huna po, mga kaigala. Ay, there's no health without mental health man, mga kaigala. Good morning, kwan po karon na, napamanisa kwan po ang petition ng Antos Korte Suprema, mga kahigalaan. So, kwan na lang, mga kahigalaan, sa, kwan lang ba? Kung ato lang itinamban, mga kaigsunan. Ang presidente, kung kamo da, kung kamo'y pangutan, no? Angay bagyod nga dunay, although, sa kinipong, kwan na, kining Article 7, mga kaigalan sa tong Philippine 1987 Philippine Constitution, kanabang mga kwada executive department unsay kanang mga kwanpod, mga requisitos, requirements para mahimo kang usa ka presidente, wa inon diha giapil, mga kaigalaan, ning kinahanglan file nimo certificate of candidacy COC na kadtoy kana pong kwan kaya mga medical tasks, no? Na ikaw fit for kuan ka dia, presidency. Kung ikaw may mong presidente, di ka masakiton. Kanang napog ka sa kining sakto nga mental health. Di ka amaw-amawon. Di ka magtama during kanang mga speeches. Og sakto ka, di ka mulikot. Wa man na dito, mga kaigalaan. Pero sa kinipong kwan lagi na to, atong pagtanaw, no? Kay kining Office of the President, still public office man ni, mga kaigalaan. Kaya kining public office, atong basihan ng mga kwan na to, mga kaigalaan, kining mag-isugot ng governance, public office is a public trust, yun na, mga katropa po. Ang mga pasabot, mga kahigalaan, ang mga opisina dihang sa gobyerno, dapat mga kahigalaan, money, kasaligan sa publiko, mga katropa, ang mga nagtungkaw diha, dili mga kainibang mga harakap, mga kawatan, mga kahigalaan, itaragbinta, kasaligan sa publiko, o niya, kala pong tarong manirbisyo. Na public office is a public trust, mga suki nga tigpaminaw po, no? So talang mga government officials and employees, dapat pagyan sila, kasaligan sila sa katawhan, mga kaigsunan. Kaya i-consider sila as public servant, mga kaigalan, niya ipatigbabaw ganila public interest rather than personal interest, mga kaigsunan. Nana po diha, mga kaigalaan, kinaman sila sa public office. Kung pa ni Tatay Digong Kanyanto, kung nanakas public office, your life is an open book. Di ka mo, yun na, confidentiality. Di ka na mag, kanabang onion skin. Kay nagpapili, magkas public office, mga kaigalaan. Naka-intertwine naman diha ang gitawag o public scrutiny. So, dapat gitawag og kinipong absolute accountability. So, mga public servant, mga kahigalaan, matod pa, do not own their position. Ipili sila sa publiko diha, kamoy manirbisyos katawhan, mga katropa. Matod pa, they are steward of the people's authority. So, dapat, mga kahigalaan, mutubag sila sa kinipong ilang mga electorate, actions, decisions, mga kahigalaan, nga kinipong mga issues nga may labot atong haring lungsod. Sabot nag-involve na ning mga transparency, accountability diha, public scrutiny. Ya kani, usab ni sa issue po ni PBBM, mga kahigalaan. Di ba 31 million? Nga kini laging naay mga manggawas nga kining video during speech na kuan gyud siya kanang mahiwi hiwi mga kaigalaan, naging ngiwi unya gi kuan man sa gyud sing igsoon nya artist knows best. May ba gyud ang igsoon kinsa mga nahibaw sa mga hinanggaw sa mga kining igsoon ayar po mga igsoon or yang ginikanan, mga kaigalaan. Ingaw magyuto sa Ate Amy. Kanjud mga kahigalan na daot yun sa bisyo. Yang ipaminyo tonyag kinipong matarong sa bisyo ni samot man hinom. Inom doon mo ato mga kahigalan. Unya, kung nakas public office mga kahigalan kayo lagi insistron sa kining office of the solicitor general ibasura no eh. Kana bang wanik igong kapasikaran. Yeah, kung mukuha na yung publiko, manawagan ng publiko, mga kaigalan. Kay naman sa gini, Kwanpol, gitawag og ethical standard in service niya. As public servant, mga kaigalan. Ang imong, kining pagtungkaw diha sa kining public office, elective office, mga kaigalan. Para na siya nagdepende, no? Sa gitawag og trust and confidence sa mga Kwanpol di mo diha. Butar ni mo. Huwag tanaw ni mo, eh, wala naman ni sila isalig na ako. O, kabantay mo ng uban, katong adik kay Bagagnaong, mang-resign. Pero katong bagapas buayag kubal mga kailan, di ka mang-resign. Magpa-duding yung gayo mo, mudukot yung posisyon. Mo lagi na mga kaigalan mag-isuguta na public office sa public trust niya getting ethical standard and service. Yan o sana na mga kaigalan matod pa official samantay elected official are legally and morally kinipong required to perform duties with the utmost integrity and honesty, acting without corruption and upholding the highest conduct. Niya, ikaw niya, kuhan ka, kaning bangag ka. Or kaning suyob ka. Di na maayo, mga kahigalan po. Kay usay, kaning kuhan man, abantay mo sa mga speech, kuhan man. O kaning, di na mamao ba? Kanya, efficiency. O fulfilling duties promptly and competently, mga kahigalan po. Naay mga kwan po, no? Interviews. International medias. Katawaan rin. Wow! Makaingonggong na mga international media. Masa katawanan na to? Wow! Ikay president, ikay representante sa usa ka nasod. Ang imong gi-represent, di mawaw ni mo. Wow! So mga ni magkailan, modesty, mga kailan. Appeal sa mga sub-category po, mga kailan sa kining public office is a public trust, mga kaigalan. Ito ang mga fundamental democratic principles, mga core responsibilities, mga kaigalan. So, sa ka-public official, kining modesty, mga kaigalan. Bantay mo na. Mura bag, kung sa pari pa, katumang rap-rap, na sila'y vow of poverty, mga kaigalan. Sa mga nga, kuhan sila, kasi mga labada niya itong mga pari in town. Kita kag mga na bang lampin sa kumbinto. So, modesty, no? Enforcing a lifestyle appropriate to their official income, avoiding extravagant or ostentatious display of wealth. Although, kung naman eh, sa mag-isigot mo tag-weld, although na-question ng ill-gotten wealth, pero kung naman, mga kahigalan, na wa man kay ni okay ron. Dali lang ta. Public office is a public trust. Kaya kung ako masulti yun, ako'y pagbuton magkigilan. Di na ako'y OSG, di lang kumuhangyo eh. Gawas kung, or di ba, ako'y presidente mismo. Oh, go! Here, Pulikultis, anytime, what? Anywhere. Kana, kung wa kay gitaguan. Pero kay Conman, silent. Kanang negative ang kinipong response, mga kaigalan. Pasabot nga gikuyawan, mga katropa. Nahadlok nga kumadayoning state of mind nga test. Mental health test ba, no? O kining hair follicle test. Basig, kuhan ba? Kanang huwag aning dihado, mga katropa, no? Tagilid, kumbaga, mga kaigalan. So, ay na lang. Ang pinaka kinipong pinaka easy nga defense alibi niya deny, mga kaigalan. Hindi may masugot na kay kana bang wanay basihan. No need na. Pero ikaw, public. Ang nakalisod po na yung magalan. Namang ko'y gray area, no? Ang presidente, ba di mo makumpil niya nga kanapong drug test? Kay at the very first place, mga kahigalaan sa kinibang mag-isgot na mga katropa o iyang mga, kung ano ba, kanang qualification, no? Okay, nasa'yo ito, qualification niya. Mahimok ang presidente, mga kahigalaan. Ano, able to read and write, mga kahigalaan. Portera yung taon ng sayo na mga kahigalaan po, no? So, di man takalaom niya nga, kung ano da? Kana bang, kung ano da? Kanang grabe yun ka, lisod ba ang mga requirements, mga kana? O, tara. Ari tabi. To run for a president, mga kahigalaan sa Republic of the Philippines, ano ni, under Article 2, no? Or Article 7, Section 2 sa 1987 Philippine Constitution, citizenship, natural born citizen. Mara na mga kahigalaan po din tayo nakakuan po, no? Sa porterang sayo na, dapat Pilipino ka, mga kahigalaan. Yung age, must be at least 40 anyos si mga kahigalaan. On the day of election, mga kahigalaan. Sige, sayo na kita. Literacy, must able to read and write. Makabasa lang ka dyan, makasuwat ka, daog. Voter registration, must be a registered voter, mga kahigalaan. Residency must have been a resident of the Philippines for at least 10 years immediate presiding to the kwan, election. Para ka, sayon lang kayo mga kamali, gibutang po rin extra requirement. Kwan po, kanabang dapat during filing of COC kwan yun, ay drug test result ikan sa competent nga laboratory. Wow! Onya kana bang never been used drugs. Kinahanglan dun ay hair follicle test. Wa man sa. So, kwan po da? Kanang legally, kwan yun, kana bang logi yun ang mga nipetisyon, mga kinglan ngay paubos sa hair follicle and mental health test si PBBF. Pero morally, siguro mga kahigalaan, kung ikay presidente, nakay mo rin mag-moral obligation. Nagpamili ko ka diha. O, nagpa-asip ko kang kasaligan. Umupuan sa gas publiko, moder ka, mga katropa. O, sige, moder ko. Health political test as soon as time possible. Kining mental health test o kini bang kumusta ang panglawas, no? General, ano sabi na, check-up? Para pagmatuon nga fit for office gihapon ng presidente. Moral na lang na. Romali, kaya ito mga magbabalaod nga busy kayo sa impeachment. Kini mga hanggaw, mga kailangan. Awa na. Awa lang, kana bang amendments lang ang tagamay sa Constitution? No? Wala man gani, mga katro. Osbonin ninyo ang kwan. Kining requirements sa kining atong ubos atong kwan, mga kailangan. Article 7, Section 2 sa 1987 Philippine Constitution. Nabay ni Dared ang kongresista. Pus po na to, B. Kinala ang presidente, di ba nga? Presidente da kay kanang ang kwan ba? Magstorya in public, dapat di ta mauwawa. Waman, mga kaigusun. Lang, balik-balik ka lang to ni Kim Raga. Nikaw na pag sakto isang oras, mga higala po, da? Arita, balik-balik ka lang to. Yeah, standby mga katropa po sa atog kwan, ha? Ing second hapon sa atog pag-uban-uban, mga kahigalaan, sa atog tulmanon, inyong tulmanon, ang Kasikas Express Balita, mga katropa. Ato, standby na mga kahigalaan po. No? Ato na nga tagag, kinipog, pagtagad karog, buntaga, mga kahigalaan.
1: Kasikas Express Balita.
0: Yasan, palot sa mga importante kayo nga pahinumdom, standby sa pagbalik, mga kahigalaan.
2: Ako si Don sa Kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung sa'y maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka si mana. Nakuna siya kaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kotokoto.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM, Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix Rigo ng the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, murarang ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan ni, basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Ako si Bebe. Usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gabainit. Unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Oy, Dong, anong nagtimaw maga?
6: Oh, hindi na ko patutuyo ni Mama pa.
5: Natural nga, hindi na nagpatutuyo. Kinakop ka na.
6: Ikaw lagi pa. Tutoy pa lagi kang Mama.
5: Nge! Ayaw!
7: Lupig pa nimo ang scene zone sa lupog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lam na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO, Moringa Oil, tulok high-grade ingredients. Giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na me time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr.

0: Minagmahay.
1: Happy kaayo mi.
0: Og nibalik ang among regular na loving-loving.
1: Turbo lang. Ang exciting.
2: Yeah! Turbo! Food supplement for men.
3: Kihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
5: Seven Plus Herbal Soap.
6: Yun is galona, senyor citizen. Burned skin ko. Forearms. Hindi ma. Nakuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
5: Seven Plus Herbal Soap.
7: Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis.
5: Seven Plus Herbal Soap.
8: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
9: Abli na.
8: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilin. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
10: XFM.
11: Oras sa XFM Cebu Philippines, Saturday, mga 7:21 na sa kabuntagon. Balik na, suga, pag-uban-uban, sutuloy ng iyong tulumanon.
12: Kasikas Express Balita.
11: Og sa kiyapan ko nyo, bus kalagad, sa kanyang anchorman, katropang Eric Pahanuno at Amaro. Dito maglangan, mga gala, arita sa mga uluang balita. Oh, Arata sa mga ulo ang balita sa lokalidad, mga kahingalan, tungod sa utang. Nag-inom, lagunay, tigbas sa patay. Sa kauluhan, duha ka kongresista na resign tungod sa inyong mga miyembro silang party list na sukos pagbutar nila sa impeachment. Pabor sa impeachment, batog BP Sara. Sa gawas na nasa planong pag-atake sa Amerika sa Iran, ito ang una ni Trump. Iyon na ni Trump alang sa negosasyon. Sa patigayan SRP sa lokal nga humay, gitakda ni sa gobyerno ato sa 53 pesos kada kilo. Sa itong health news, health tips, batok sa varicose veins. Sa itong XFM trending, babaeng hubog nga pildi sa kasino, nakita nga nagingdas daan sa Cebu City. Sa sports news, Spurs ng Haros batok sa Thunder sa double overtime aron sa kmito ng Game 1. Sa showbiz news, Senator Robin mudagan pa sa 2028 election. Sigun pa ni Mariel Padilla. Sa ito, gabalitang ex-special, lalaki na stranded sa bukid, nag-survive og 5 days na duha lang ka-bottled water ang dala. Mayroon ka buntag sa Gabon, Luzon, Miss Espin, na may buntag Pilipinos all over the world. So, ano ka ba ito ng mga kilang ang Miyerkules, pizza bindi na ning boss, may tuwig 2,000 bindi size. O nyo, boss, kalagad sa ngayon ang katropang Eric Ama. O karon sa kompletong detalye na sa atog mga balita. Ako na taas detalye sa balitag lokal.
12: Balitang lokal, balita sa lokal.
11: Nago na karon sa detalye sa balitang lokal, batay ang 55 anyos nga si Alberto Bartolini alias Luloy, humang sa gitingbas yung kaubang nasa inom nga si Domingo Oliveros, 46 anyos, tungod sa gilalisang utang sa igagaw sa sospek sa Puruknara, Barangay Puerto Bello, Tudela atong Mayo 18, 2016. Base sa investigasyon sa Toledo, Puerto Dela Police, nagainom ang duha uban sa ilang kauban apan nagkalali suman gihisgutan sa sospek ang dugay no sa mga wa mabayaring utang sa biktima ngadto sa ang igagaw. Ibiya unang sospek apan mibalik ining armado og nodenay dalang sundang samtang natugang biktima gods kaubog og itigbas kini sa liog sa makadagang higayon. Pagabos sa kapulisan, ilang naabtan ang biktima nga naligo na sa gugulingong dugo og deklarar nga patay sa municipal health officer. Ikaw pasabday ng sospek ato sa hot pursuit operation o karon anas kustudias kapulisan samtang gikay ang kasong ipasaka batok kaniya.
12: Kasikas! Balitang lokal, balita sa lokal.
11: Pag sa tapos sa Kitalis Balitang Lokal, nahumanan niya itong Lunes, Mayo 18 ang 7 kabuan nga voters registration para sa barangay Ogas ang kuning kabataan election karong Nobyembre 2022. Isugdan ang registration itong Oktubre 2022. Matod ni Atty. Veronica Capital Corina, ang Commission on Election con Comelec 7 Assistant Regional Director, wala na sila ihatag nga extension alang sa katong mga wakabot sa deadline. Sulod sa mga panahon, ang Comelec 7 nakatalaog 318,370 ka mga aplikante gikan sa probinsya Sugbo ug Bohol. Sa maong datos, 225,678 gini nagparehistro isip regular voter. Samtang 22,712 ang sa SK. Ibutyag si Pital Corina na dili tungod kay nakaparehistro na og nagpasabot na rin nga magkabutan na sila tungod kay aprobahan pakini sa Election Registration Board karong September 28 hangtod sa October 5, 2026 ang filing of sa Certificate of Candidacy samtang ang kampanya magsugod October 22 hangtod sa 31. Samtang sa natalang datos sa Comelec 7 human sa Napo kadlaw nga voter registration atong Agosto 2025 adunay 6,008,383 mga registered voter para sa barangay ug SK election. Oras sa XFM, Cebu Province Standard Time, alas 7:26 na sa buta.
9: This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
10: Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal.
11: Okay, sa detalye na sa Balitang Nasyonal, i-resign na itong Lunes sa gabi ang kakamyembro sa House of Representatives na sila si Juan Tahan ng Party List Representative Nataniel Oducado o Pinoy Workers Party List Representative Franz Vincent Legazpi. Wagi pa rin sa plenary session ang hinungdan sa ilang pagbiyas posisyon. Tungkol din ay kamandua ni Deputy Speaker Yatsir Balindong si House Secretary General si Loy Guerafil nga tangtango na ang ilang mga pangan sa opisyal nga listahan sa mga miyembro sa Kamara. Sa pagkakaroon, wala sa makita ang ilang mga ngan sa website sa House of Representatives. Si Oducado o Legazpi lakip sa 257 ka mga kongresista na may butar pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Social media post ni Oducado yang gingon nga personal nga rason ilabi na ang iyang panglawas sa ingon mga pamilya may hinungdan sa iyang pag-resign. Aba sa laing interview iyang gibutyag ano ni mga miyembro sa One Hand and Party List nga wamalipay sa iyang pagboto pabor sa impeachment sa Vice Presidente. Bisan pa nini ingon ni Oducado nga wa siya nagmahi sa iyang desisyon. Samtang matod pa usab ni Commission Election Chairperson George Garcia normal lamang ang pag-resign sa mga party list representatives.
10: Kasika-sika! Balitang Nasyonal.
9: Balitang sa Nasyonal.
11: Og sa katapos ang tunling sa Balitang Nasyonal. Nangayo ang Office of the Ombudsman sa Senate Public Information and Relations Bureau o listahan sa mga media personnel nga nasud sa Senado ato sa insidente atol niadtong nga mitumaw niadtong Mayo 13 o 14 sa swat nga gipada niadtong Martes Mayo 19 ipangayo usab sa Ombudsman ang logbook nga napakita sa oras pagsud ug pagawas sa mga media personnel sa Senate premises. Iyon usab sa Ombudsman nga kung wala ang maong mga dokumento kinahanglan maghatag og certificate ubos sa pagpanupa na klaro nga rason nga nung wa kini magamit. Ipasalig usab sa mga ahensya ang tanang dokumento o impormasyon nga isumitihin mo nga confidential. Ito man, ito nga Mayo 13, nagtigo mga miyembro sa media luyos sa mga miyembro usab sa Senate Sergeant of Arms sa wa pa usab na hitabo ang insidente sa pagpamusil sud sa Senado. Nadiag nga mibuto aga mga pusil, nagkagubot o nagdali o panagan ang pipila ka mga miyembro sa media samtang ang uban nagpabilin sa absolute sa building. Wa inoy na talaga casualty sa maong insidente.
10: Kasikas!
11: Og salamat pa rin detalye sa mga balitang nasyonal. Ipadayag ni National Bureau of Investigation NBI Director Milben Matibang kung ang command responsibility ang basihan sa pahamtang og suspensyon masangay usab nga suspensiho o suspendihon si Senate President Alan Peter Cayetano. ang reaksyon ni Matibang ito mahumansab sa panawagan ni Kaitanong Sigahana o posibleng nga suspindihon usab si NBA chief na may kalabutan si incident o incidentes pagpumsilsud sa Senado. Sumapa sa ombudsman si Acting Sergeant of Arms Mawa Perlaska. Miangkon na siya ang nagpabuto o warning shot na misantop sa sunod-sunod kapag pumsilsud sa Senado. Ngunit ini, ipahamtang kaniya ang preventive suspension o unom ka buwan. Din apan gingon sa Matibag na kung i-apply ang prinsipyo sa command responsibility, si Cayetano ang responsable sa mga personal ubos sa iyang liderato lakip na si Aplaska. Iapunto sa NBI chief nga ang ilang presensya sa GIS compound din himutang ang Senado tungod sa angyo sa GSIS management aron na masiguro ang seguridad sa lugar o dili musulod sa Senado mismo. Samtang ginsister niya nga walay attack o siege sa Senado, mugingon niya nga ang NBI ang yataki pinagi sa aligasyon o interpretasyon sa insidente. Nalangbayan si Cayetano iyang ipamayag nga adunay 27 ka mga bala nga gipabuto sa Senate Security Personnel atol sa kagubot nga nahitabo. Wa pa mo gawas si Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado.
13: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
11: Og sa katapusan kita list balitang national, isa nga si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio sa Office of the Ombudsman og bagong reklamo nga maghangyo nga imbisigahan ang gingong anomalya sa flood control project sa unang distrito sa Davao City nga mukabat sa kapin 4 milyon ka pesos. Tumaba si reklamo ang usenta ka kontrata gikan sa 2019 hangtod sa 2022 at naidaghang gingong red flags. Lakip na ang kakulang sa project details, posibleng ghost project. Mga proyektong gingong 100% complete. Aban pa din paghihapon na gitrabaho. Apil usab sa gingong irregularidad ng mga proyekto ag wa usab sa General Appropriations akong gaa. Dubli nga pondo sa parehas usab nga river section o mga kalainan sa aktual nga gibuhat kumpara sa giaprubuhang plano. Gingon ni Dinyo na 49 sa mga kontrata kabay sa Congressional Insertion sa Davao City 1st District nga girepresentahan ni Kongresista Paulo Duterte. Apan mi alma si Duterte uga giakusahan si Dinyo na nag-target sa Davao og sa iyang pamilya o gingon na ang lakang ano yung political nga motibo o pagpanaot sa reputasyon sa mga Duterte.
13: Kasikas Express Balita, balita sa international. Balita sa international.
11: Oras sa XFM Cebu. Alas 7:32 na mga kaglans kabuntagon.
14: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
13: Balita sa international. Balita sa international.
11: O karon sa detalye na sa mga balitang international, gibutyag ni US President Donald Trump nga iyang gipahunong ang schedule na punta ang military attack batok sa Iran aron hatagan og higayon ang padayon nga negosasyon alang sa posibleng kasabutan sa paghuman sa gubatali sa US ug Israel batok sa Iran. Matod ni Trump, iyang gimanduan ang US military nga dili una ipatuman ang giplano nga opensiba apan andam kini nga moatake kung mapakyas ang maayo sa mga kasabutan tali sa duha ka habig. Wa pa inoy klaro kung tinuod ba nga nakaplano sa maong pagpangatake o ba usab may kumpirmar kung ano yung aktual nga preparasyon alang ni ini. Yabot ang maong desisyon o mausab sa mga report ang Iran nagpadaog og bagong peace proposal ngadto sa Washington. Nagis Pakistan isip tig patunga sa komunikasyon sa duha ka mga nasud.
13: Kasikas Express Balita,
14: balita sa international.
13: Balita sa international.
11: Og sa katapusan ni Talis, balitang international. Iaprubahan ni Pope Leo XIV ang pag-establisar kung sa Inter-Dicasterial Commission on Artificial Intelligence na matutok sa koordinasyon sa mga diskusyon, proyekto, palisiya, bahin sa AI sud sa Holy See. So wala sa respectum ex audientia Sarsti Sami nagipagawa sa ni adtong May 16, 2026 ang mga komisyon formal nga giaprubahan ko sa otoridad ni Cardinal Michael Sherdy. Prefect sa Dicastery for promoting integral human development subay sa Apostolic Constitution Fray Dicata Evangelium. Batod sa Vatican, ang lakang nagpakita sa nagkanakausap ng kabalakas paspas ng pag-uspag sa artificial intelligence o sa posibleng epekto ni sa katawhan labi na sa dignidad sa tao o integral human development. Tukad sa pagsugod sa iyang fontificada gipasiugda ni Pope Leo XIV ang kahimtang si AI parehong oportunidad o peligro o gikomparar kini sa dagkong kausaban sa panahon sab sa Industrial Revolution. Ang bagong komisyon maglangkob sa lain-laing Vatican na dicasteries o mga pontifical academies na kita mga institusyon sa doktrina, kultura, komunikasyon, siyensya o social sciences.
15: Kasikas Express Balita.
11: Oras sa XFM Cebu, alas 7.35 sa Kamutagon. Sa di pa tampanin, sunahan mga kila sa balutson mga importante. Ika pa, hinumdum, standby.
16: XFM.
17: FM.
18: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
19: Marino, sorry sa kong atlibro. Marini ko na sakit na yung muto ni imang poog Santon Plus na wala siya. Normal na akong pangingi. Pili na masakit akong puson. Ngayon, pasalamat ako na naayo sa Santon Plus.
20: Mabili-bili nga ba? Sumasakit yung puson ko. Narinig ko sa radyo na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
18: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
21: Ang kape na may Santone at Vitamin D3 Premium D3 Coffee Mix.
22: Oy, lalong gamugot mo na imong dagway.
23: Oh, sakit kaya kong tiyan lula.
22: Ano man?
23: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
22: Mali na nga kape ang imong giinom.
23: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
22: Premium D3 Coffee Mix.
21: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
24: Mabibili sa mga butika.
25: Ma, tinuod ba na mga ang first love never die?
26: Oh, tinuod na. Kalabi to imong amahan. Ako ang first love. Pero karon, buhay pang kinahan. Ayaw!
27: Exciting!
21: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekto pa sa skin cells. Aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
28: Available sa mga butika.
29: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil. Cease the pain.
30: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay kit ko gabalon o cease the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
29: Cease the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cease the pain.
31: If symptoms persist, consult your doctor.
32: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santone Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
21: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
33: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
34: Abli na.
33: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
0: Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga babies sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: XFM.
1: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 7.42 na sa Kabuntagon.
2: Kasikas Express Balita.
1: Okay, baliktas detalye sa mga balita. Atong tabukan ng balita sa pati gayon.
0: XFM Business News.
1: Sayro mga kahinglan, ang matod pa SRP sa lokal nga humaya, gitakda ni sa gobyerno, ngato sa 53 pesos matag kilo. Sa talaw na ito ni, kapa may almost 60 ka tapang rapra, buban, 60 pa yung kilo ha. Sayro ng report ni Katrofa ang Crisel Joy Belerka. Katrofa ang Crisel, good morning!
3: Good morning!
4: Man kini og suggested retail price kun SRP nga 53 pesos matag kilo alang sa lokal nga bugas. Mato ni Agriculture Secretary Francisco Chula Real Jr. nakabot sa DA og sa mga stakeholders sa industriya sa humay ang kasabutan aron mapreserbar ang kita sa mga mag-uuma samtang matabangan usab ang mga konsumidor sa presyo sa bugas. Gipasabot ni Laurel nga ang SRP dili price ceiling o dili kinihugot nga limitasyon sa presyo, kun dili giya lamang sa publiko kung unsay patas nga presyo sa lokal nga bugas. Dugang paniya nga mahimo gihapon nga mas ubos pa sa 53 pesos kada kilo ang baligya sa ubang mga negosyante aron adunay igo nga kita ang matagbahin sa supply chain. Sa umaabot nga mga adlaw, magpagawas ang DA og memorandum nga maglatid sa detalye sa maong SRP. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilanat labad sa ulo og di makahilab sa tiyan, ang Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa ikay usang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Filerca, XFM News.
2: Kasikas Express Balita.
0: XFM Health News.
1: Og karon mga kahigalaan, ato pa ning sayron ang mga health tips. No? Gusto mo mong masayod kung unsaon paglikay ning varicose vein. No? Ay, kuyo, kini katapag na pra, murag tinahis itong mga batiis. Niya, sa mga babay, big deal kini kay babati man nilang legs. No? So, muna nga, mga kababayan, sa matagal mga kababayan, atong sayron ang mga health tips para sa paglikay sa varicose veins. Iba na katika katropag Anami Munares Perez. Katropang Anami, good morning!
3: Good morning!
5: Mihatag og tips ang mga health experts bahin sa varicose veins nga usa ka kondisyon diin ang mga ugat sa tiil mo dako mutuis og usahay hinungdan sa kasakit kabugat og panuhot sa ubos nga bahin sa lawas. Sumala sa mga espesyalista kasagarang hinungdan niini mao ang taas nga oras sa pagtindog og paglingkod pagkatigulang sobra nga timbang og family history. Aron malikayan ang varicose veins, itambagan ang publiko nga mosunod sa mga husto nga mga pamaagi, regular nga ehersisyo sama sa paglakaw o light jogging aron mapalihok ang sirkulasyon sa dugo, likayi ang dugay nga pagtindog o paglingkod, iisa ang mga tiil sulod sa 10 to 15 minutes aron maminusan ang pressure sa mga ugat, magsulob o compression stockings kung girekomenda sa doktor, likayi ang sobra nga timbang pinaagi sa husto nga pagkaon o aktibong lifestyle. Gipahimang no usab sa mga eksperto nga kung magpadayon ang kasakit, paghubag o makita na ang klarong pagdako sa mga ugat, kinahanglan dayon magpakonsulta sa doktor aron malikayan ang komplikasyon sama sa ulcer o blood clot. Mga katropa, paliguna ang lawas o banang Santon Vitamin C nga produkto sa Yes to Health. Sugdi mong adlaw nga ligon ug batasan ang pag-inom sa Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Alang sa Regayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, Anami Perez, XFM News.
2: Kasikas Express Balita.
1: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 7.46 na sa Kabuntagon.
2: This time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
0: XFM. Trending karon.
2: Trending karon.
1: Okay, dito maglagan mga katropa. Ato pong sayron na unsay trending karon sa social media. Minagi ng katropang Philip Siruan ang kipatod pa babaeng hubog na napildi sa kasino. Nakitaan ka naghigas dyan sa Cebu City. Sa kompletong detalye, nakasanbay si katropang Philip. Katropang Philip, good morning!
3: Good morning! Usa ka 31 anyos nga babae gikan sa barangay Kandulawan sa Dakbayan sa Talisay ang nakit-an nga naghigda sa dalan B. Rodriguez barangay Guadalupe sa Dakbayan sa Sugbo kagapon sa Kadlawon nga gituohang gumikan sa kahubog ang babae na ilahan nga si Easter 31 anyos matud pa sa taxi driver nga si alias Lester gikan sa usa ka imnanan sa barangay Kasambagan ang babae sa dihang misakay kini sa iyang taxi paingon unta sa bayanihan sa barangay Kiyot inagpuyo kuno ang iyang kapuyo apan samtang nagbiyahe sila misugilon kuno ang babae sa iyang personal nga problema og mingon nga gusto na niyang tapuson ang iyang kinabuhi gingon ni Lester nga mipugos ang babae nga muna og sa taxi tungod kay gusto ko ni nining mulayat sa taytayan sa B. Rodriguez. Sumala pa sa driver. Mibutiag ang babae nga aduna kini utang sa kasino nga mukabat og 64,000 pesos. Og nabalaka kini nga maprisog kun dili makabayad. Tungod sa kahadlok nga bisan unsay may tabo sa babae. Gingong gibian una kini ni Lester duol sa taytayan aron mangita og pulis nga makatabang. Apan sa iyang pagbalik iyang maabtan na ang babae nga naghigda na tunga sa dalan gumikan sa kahubog. Itong mga katropa nga mga kalalakinan, kinsa na problema na silang lawas ng galipay. Katropa, di na ka na ang ikabalaka. Gumikan kay ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Mapalit na kinisin yung mga suging butika. Kaysa Turbo, wagas ang lakas. Alang sa Diyosing Pilipino para sa Pilipinas, kini ay ang certified Turbo user. Katropang Philip Serrano, XFM News.
2: Kasikas Express Balita. XFM Archives.
1: Okay, karon mga kahigla, ato pong siren, no? Unsay mga panghitabo today in history. Kasay Science Pilipinas, karon adlaw, magkila ipadangat na ni katropang Dakoy Koy. Katropang Dakoy Koy, good morning!
6: Good morning! Yung Mayo 20,898, gibili ni Admiral George Dewey si General Emilio Aguinaldo sa Cavite. O gibabalik siya sa pagpadayon siyang pag-alsa patok sa mga Kastila. Si Aguinaldo nga kanya doon na sa exile sa Hong Kong, may balik sa pagpanguho sa Philippine Revolutionary Forces, pinaagi sa suporta sa mga konsol sa Singapore o Hong Kong. O giyangkong nag-ipadayon ang iyang pagbiyahe sa kaysa barkong pandagat sa Estados Unidos nga Makulats. Pag-abot niya sa Cavite, iyang giorganisa pag-usab ang mga revolusyonaryong pwersa o may pasiog da o general uprising sa Bataan o Sambales o nagpadala usab o mga sugo sa pag-alsa sa ubang probinsya sa Luzon, lakip ang Manila, Laguna, Batangas, Tayabas, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija ug uban pa. Niadtong Mayo 24, samtang nga naa pa ilawom sa proteksyon sa Amerikano, gipahibaw ni Aguinaldo ang pagtukod sa usa ka rebolusyonaryong gobyerno gikan sa iyang headquarters sa Cavite ug gitawag katawhan sa pakigbisog batok sa mga Kastila. Sa unang mga buwan sa rebolusyon, nakab-on sa ilang pwersa ang dakong mga kadaogan batok sa mga Kastila. Sa iyang pamahayag, iyang gisugyot ang pagtukod og constitutional convention aron mapili og presidente o gabinete og ipahayag nga ang mga Pilipino handam na siya pagduma sa ilang kaugalingong nasod samtang temporaryo niyang giangkot ang gahom isip diktador. Sa itong mga katropa di apaliguna ang inyong mga lawas labi na karabag-usap-usap ang panahon tumar kamog santon vitamin C ang alkaline nga vitamin C alang sa nagkayos ang Pilipino para sa Pilipinas kini si Da Koy Koy XFM News.
2: Kasikas Express Balita.
1: Para sa XFM Cebu Philippines Center, tayo mga katapala, 7:51 na sa kabuntagon.
2: This time check is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
7: Balita sa sports. Balita sa sports.

Aga Karols, Balitas Sports. In ang Spurs ng Haros ni Batok Thunder as double overtime sa Game 1. In ang atong NBA updates, dalhin kanyo sa Windsor. Ang inyong libreng bets, windsor.ph. Ano ba ito po ng detalye sa itong Balitas Sports?

0: Ligo aron mapukan ang Spurs. Ang Game 2 ipahigayon sa Oklahoma City sa dili pamubalhin ang serye ngadto sa San Antonio alang sa Game 3 o Game 4. Ang mudaog sa serye makontra sa mudaog tali sa New York Knicks o Cleveland Cavaliers sa NBA Finals. Alang sa natural nga suporta sa immune system o kanatibuk ang kahimsog sa lawas. Kanunaya ang pagtumar sa Santon Plus Gold. Alang sa nagiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinian yung katropang Gyro by King X FM News.
1: Kasikas Express Balita. Kasikas Traffic Situationer Report.
2: Isang araw nagmamaneho sa Bumbang.
3: Okay, karon mga kilala dito maglangan ato sa iron po dagdagan sa trapiko ning buntag sa iyo. Kalanan sa matatiris dakbay ng suko. Nakasan ba si katumang Benji? Hello guys, Cyrus katumang Benji. Tali si katumang Benzons. Good morning!
4: Good morning!
5: Yes, good morning katumang Eric by buntag. Mga katropa sa itong mga lovers, street lovers, mga higalang mga katropa. Good morning! Italo, ano karon niya?
4: Good morning!
5: Sa pangke, sa buwan sa akiligang mayo, itong George's Meal. Pantisize sa mga nagpiesta ron ang pikang na oga hiniras ka ang mga tropa mga sugin tribunal sa tutabi big hindi mag inakaroon sa ito nga live sa XFM Cebu
3: Cebu kay Gamay Tals kay marag putol-putol kata ba may Tals Cebu kay balik katulo sa kuan wala Tals kuan ka nag Kuan man, mag putol-putol. Balik-balik ko ng katropang Rab-Rab. Atong establisar, atong koneksyon, mga kailang balik ng katropang Benji. Kay putol-putol. Ano sa iron kung nabay kuan ron? Road closures, traffic, mga kahigalaan, stapled large vehicle nga. Mugnag yung traffic in town. Okay, standby magila atong oras sa XFM Cebu Pilipinas. Sa our time ala 7:55 na skabuntago na. Ito mga motorista niya. Kuhan lang, kada bag baon lang yung pasensya. Although di kayo traffic mga katropa pero igang king palibot ha. Kaya basig mo init yung odi ha. Kaya pag-api mag Santo Plus Comex para lagsik para abdik og normal ang inyong pangisip na mga kagila. At balikan sa katumang Bentas. Katumang Bentas, may buntag pagbalik.
4: Good morning!
5: Yes, good morning. Pagbalik, katumang Eric. Medyo nawalo si Derek Noe. Yung nagka-mobiling pero mga katumang balik on ano karoon niya akinag niya Miracles dito sa bayo. Sumuhan sa akinag bayo dito sa mga bayo sa mga drivers mga sweet lovers ay magkalimot din na sa pag-inom sa Vision X. Karoon na tinawa na inaapot ay mong pag-drive pagpamasyada magkaroon pa sa toga. Tabi ang bigro mo daga. Mga ikara, inyo magkakaroon ang ganyan live screen o ganyan live footage mga ganyan pa sa toga. At traffic update sa Tugdag Blend ng Subo. Pinaagyo sa toga at ganyan live screen sa Cebu City Transportation Office. Doon na bibilang ang mga portions sa toga. Mga ganyan pa nga. Medyo bakong bumper na pagkutulang ang mga down niya hawan lang ganyan. Og delegate ato kana nga agradable ko kay ko na watching ko sa mga nagpaho na binaga mga dahil sa gobyerno og na sa pampribado ng mga establishment o tindahan bago na pa man ang sige pagga apaksakay pagmaniyo nga ambig kanu na aron na iwas ni siya o iman ang pag ampok ni sa panglabaw na ang proseso nga gilanta sa pamasada o sa pagbiyahe iman sa paglawig paingon gigas balay outgoing sa tuwag na trabaho mga katrabaho. Sumula ko na berikon nga sa Diyos sa tuwag kapag pagmanaya po biyahe o pagsakay Afrika ng kanunay o na iwas sa sigas siya. So at magkabing at date, managkaroon niya medyo doon natin yung mga posyon na medyo doon natin yung mga tuntahan mga katrabaho. So ito mga drivers, nga seat lovers katunay, ako balik ko ang pag-inom sa akin Vision X kay katunay ang imong mata. Tinaw, o kapapasada mas ginut pa at pag-drive mga gano'n pa. Ano na nagkabit ka rin daw? Ano nga Miracles on board gano'n sa patrol? Ako ba nagkabit pang Genre, Rido Grado, ano sa nga sa Pilipino para sa Pilipinas ito ko pa Benji Talisik, Action News.
1: Kasikas Express Balita.

0: Showbiz Balita.
1: Ogarot po sa iron ang ladies sa showbiz. Kamatod pa, Senator Robin, malagan gaya po niya sa 2020 election. Sigon pa sa iyang inal nga si Mariel Padilla. Ato sa iron ang kompleto detalye, pinagi ni DG Rina Chinita. Good morning!
2: Good morning!
3: Ika sa Adlaw, Miyerkules mga katropa. Good morning, good morning, good morning! Kabisayan, good morning, Cebuanon. Good morning, mga katropa. Bisan pa kaniadto na mahayag na nga dili na mudagan sa 2028 nga eleksyon ug muhunong na sa politika si Senador Robin Padilla. Sigo ni Mariel sa podcast si Senator Amy Marcos nga nagpadayon pa ang advokasya ni Senator Robin sa pagtabang sa katawhan ug gusto niya nga magpadayon kini sa gobyerno. Dugang sa aktres, hopeful siya nga unta tapuson na lang sa iyang bana ang termino isip senador, labi na kung makadungog siya og mga negatibong komento batok ni ini. Apan giingong daghan pang mga tao ilabi na ang mga Muslim ug indigenous group ang nagsalig sa serbisyo ni Senator Padilla. Maong magtuo siya nga kinahanglan pa kini sa publiko. Sa miaging Pebrero nagpadayag og gipadayag na usab ni Mariel nga nagplano ang senador nga dili na mudagan sa 2028. Apan sumala sa mga bagong pamahayag, abre si Senador Padilla sa posibilidad nga pagdagan sa mas taas nga posisyon ng mando ni kanhing Presidente Rodrigo Duterte. Kainong dumang nalambigit ang ngalan sa senador tungod sa matod pa pagtabang kang Senador Bato de la Rosa nga makasibat sa Senate Building. Yes, katropa, mao ka na nga itong updated showbiz chika sa Adlong Miyerkules. Ayaw kalimot, katropa, nga doon na partner sa labing-labing ang Turbo Dietary Supplement for Men, 100% natural, safe, and effective. Para kanunay satisfied si Mrs. Mag-Turbo. Dahas sa Turbo, wagas ang lakas. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita, para sa Showbiz Balita sa X7 News.
0: Kasikas Express Balita.
4: Mga balitang makapahimuot, makagaan sa buot, balitang pinasahi, katuhoan dili apan tinuod, balitang ekspesyal.
1: Oga, karon sa details, balitang ekspesyal, lalaki stranded sa bukid, naka-survive ng 5 days. O niya, duha lang ka bottled water katumang rap-rap ang dala. Ato ka, sa'yo, kompleto ang detalye, yun sa'yo pag-survive. Lagi ni Katropang Raybox, Katropang Raybox, good morning!
5: Good morning! Usa ka lalaki nga naa sa iyang 30s ang naluwas human mas stranded sud sa lima ka adlaw sa Modiyong San Sangguanjo, South Korea nga duha lang ka butilya nga tubig ang dala. Matud sa pulis baga tropa report nga namising ang maong lalaki sa iyang pamilya niadtong Abril 27 human wa siya mo pauli human sa iyang paglakaw. Wan niya ginala ang iyang cellphone busa lisod kay siyang makontak. Sa imbestigasyon na sayran na nakita sa CCTV footage grisa kay siya og taxi gikan sa Xiangchon intersection human siya mibiya sa ilang balay sa Huanzhongdong Yugo Gwangjo, sunod nga nakita siya dool sa hiking trail, paingon sa Shenbong Peak. Tungod sa suspect siya, nga posible siyang na-stranded sa bukid, gilusad sa kapulisan ang search operation gamit ang mga search items, drones o search dogs. Human sa lima kaadlaw nga pagpangita, nakitaan siya nga luya na kaayo, grabe ka dehydrated, nga limitado ra ang tubig. Sumapas kapulisan nga gidaladayon siya sa dool nga tambalanan, o karon, nagpadayon sa iyang pag-recover mga katropa, pagkaluoy po. Anyways, sa atong mga katropang kalalakinan, para kondisyon gyud ka permi ibabaw sa kama pag turbo mga ikala labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan o nya manguhit pagin si Mrs. Magabii. Turbo safe ni mga katropa tungod kay aprobado sa FDA nga dunay maka og klavuhas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos sa dili pa inyong labing-labing pag turbo na kay sa turbo wagas ang lakas. Alang sa nagkahiusag Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, katropang Raybox, alang sa balitang ekspesyal.
0: Kasikas Express Balita.
6: Pulong sa kaluwasan.
7: Pulong sa kaluwasan.
1: Okay, dapat langan mga kakikila. Ito lang paminaw ng pulong sa kaluwasan. Iba na ka tigat rupang Pastor Paul Gino Lopez. Pastor Paul, good morning.
5: Good morning!
8: Alang sa pulong sa kaluwasan, ang tipik sa kasulatan sumala sa Jeremias 9:23 ngadto sa 24 nag-ingon. Maukini ang giingon sa Ginoo. Ayaw pa si garbuha ang taong maalamon diha sa iyang kaalam. Ayaw pa si garbuha ang taong kusgan diha sa iyang kaugalingong kusog. Ayaw pa si garbuha ang taong adunahan diha sa iyang mga bahandi. Apan siya nga nagpasigarbo, pasigarbuha ni ini, nga siya nakasabot o nakailakan ako, nga ako